0: Bophelo ba hao bo bohlokwa. Ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke molelwa. Lesedi FM ke molelwa.
1: Ito ya fatshe mo.
0: Moo ditaba di haswang ka nnete le ho hlaka. Mmino o hapang dipelo tsa bamamedi mme setjhaba se be ntsweleng. Dikeo wa dikalaneng le mvololo. Audias.

0: ba sebedisi bohle ba mmila ba ganni ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona ka ofela hore re etse ntho e nepahetseng o seke wa nwa jwala o ntse o ganna o seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng ha sehla sena e be nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang Risa Afrika Borwa pele.
1: Le eto le dithuto mosebetsi tsa hao le qala ka kgetho ya dirutwa. Tlhatlhobo ya tsohle tseo di ratang. Lenaneo thuto le o thusa ho batlisisa ka dirutwa le mesebetsi. Ke mahala. Ho bonolo ho le sebedisa ebe le etseditswe ho thusa ho nka qeto e lokileng. Kgetha bokamoso bo ho bulelang ditsela le Northwest University. It all starts here.
2: Mamela dikanane le veli mulo manda u kirela ra go renya bobe ke la go renya mo tsano miso police di fm

0: Mamedi a botla ha mana tirba jwa le metsetsong e robong pele botla horra ya boraro ke batla utlwa fela hore o ka dumela mvololo ko mametso 88.1 ke le fan roi ka le sotho ke ntse ke lukisetsa ho pata mme wa ga mvololo ke double k ngai kai fan roi le sotho wa ngwana mme matshidiso hle e ke ya o le sebetse hantle le boloke mme hantle ngwana yesu dumela veli moloi le qhubu ke 89.2 Piritona Hillbron ke nana ni le Dlamini ntate wa Siyabonga le Njabulo Dlamini le sedi dumela
1: dumela ntate le kae
0: re dile ka ntate
1: ke ntate skete ka posa tsirumu ka mo dika Pretoria ka mo tsetsa o la itsha ke akona go dira ntate
0: ntodi tsa mahantle
1: ntodi mahantle a tsempa ke a sokola tamile ke kene ka lesedi ka mona manna ke motho ya lesedi
0: re a leboa ngwana mme o mamela lesedi tsamaya gantle utlwa
1: ke a leboa mvololo
0: tanki ngwana mme lesedi dumela
1: ntate mololo le ka ntate
0: re dile ka ntate
1: re dile ntate ntate ke mametse ko mametse ka 88.4 ke mona ka ke o mona ntate ntate ne ke boloka ka weekend e fetileng ke boloka yena ena e re letswang yo ke boloka mane kwaqwa mane ke boloka mogeso o bua le mašhineng ntate
0: ntate mašhineng ke a tshepa le sebeditsa ntle ke a leboa ntate tshebeletso ke lesedi momamedi dumela
2: dumela mvololo le kae
0: ke retele kae ntate
2: I'm not sure
0: ke mona ka
2: boss
0: Mamedi hubile le ditlaleo mona tse reng mo president wa mehleng wa Africa Borwa mohlomphe Jacob Zuma o tswile spetlele Emparboni mweli wa foundation ya haye mzanele manyi ar hohang tabatse wa sinet erboni maobane biletse dintsa ditaba se melomong ya batho he ora e olokolotswe spetlele yena mo president wa mehleng ntate Jacob Zuma fela he foundation ya erboni bar hohang tabatse no sinet ke di fake news sitabatse tsan nete tseno he mo mamedi hlokomela le sedi dumela
3: hola bololo de listome
0: ye la ngwana medieval
3: e ke shapona
0: ha mana ti ngwana mme
3: e ja le ka mihla 88.0 mo tshilo ga le ratswa
0: ha uri wa le khosi ka jeni
3: ha ba le mgeetsa
0: se ya ba ba ku tsetsa re machi wa le khosi ngwana mme fela ka jeni ku tlwa ha e
3: aba tuwala ba re ba
0: re tsheri ha tsheri tsaloka ngwana mme ke le buile
3: tsaloka ke le stu
0: tsebele tso ke le sedi mama di dumela
4: le ga bile
0: re dile ga ngwana mme
4: amna tibili ya go le mofukeng ka place tsa mashaeng bile
0: e ya mofukeng
4: e ya go ba le tip kom 8 bile ya ra go ba ya botsalo go jile ka tswe
0: ntonse di tsama hamnat
4: ya ntse di tsama la monate mba fela le flu vele e suba
0: eh ya se fole mufuging hay ngwana mme ke mathata
4: okay thank you
0: ke ne ke bua le ke neilwe mona ra ya ye ya se fole fuba sena mo mamedi o tla nwa hona o tla ja hwane fela hay se tla fola mohlanzona se batla mamedi dumela
5: hala fela yalo
0: dumela ngwana e sopetse ntate
5: ke petao ga mbalolo
0: ha manadi ngwane isu ke mangoletsa le kae
5: o bua le phule wa le bakane a face three blown foot
0: e ya ngwana media ba mbalomo mo
5: a ho ntse ke la manadi ke ba metse tsala di phule tse kana pana
0: hey ngwana me ho bima man hey ho thata
5: ho ka nempo ba le se ke nya khutlela
0: o re ngwana me
5: palo ba di ske ke nya khutlela bona ka mokgwa batho ba bolaya batho ka teng
0: fela o tla loka ngwane so re ya le bo
5: thank you ngwana mme
0: ona le monne monga ile nga botsa ho marangranga di khoka hanyo mona hore muso wa rona ho baneng hona le dintwetse ba dipotlakelang ha ebe di etsa hala hang hang ho ba le cheletetswang ho ba le setsa halang fela ho tse dintse hlokwalang gore dinkelwe bohato hang hang banka nako nna botsa ke ho pole ibile ngwe ya ditaba tseo batho ba neng ba bua ka tsona re kala mashuma mararo Phupjane ha ene le mohanto wa khotso wa melati e kwano Afrika bo rantle le ditokomane ho ile ho potlakwa ho thijwa mona ho thijwa mane fela ho tsena tsa dipulao ntho tse ngata mo mamedi tse bohloko tse tsa halang ba rae mana mushwa rona o hle o hula hula hula maoto mono fela re tla di bona mo mamedi di ntho tsena di tla tsa maya joa o moyeng dumela dumela ntate le kae ntate
6: ntate ke batla go bolella dintho tse e tsa galang gona di bakwa ke madi a mangata ga kana tsiwang ka rona ke tsamaile gagolo segolo ya ENC go tswa 2014 ke raya go tlhalosela go na le ntho e bakang dintho tse ntate
0: ngwaneso ke eng e bakang dipolao tse o na le tsebo o na le seo se tsebang
6: eyanta ga o ka wa shega o etsagala ntho ka jeko e mpe ebe matlho a gona a sheba go yona ga re kata o sheba go yona ka moka matsatsinyana ya fela go tlae e nngwe matlho a gona a dule go yona e fele nneng gape go tlae e nngwe matlho a gona a dule go yona jalo go na le lebaka go na le dintho tse re sa di etsang gantle o tloa reng ka puso 1994 ga ke tle o ya dipolao tsa basadi le bana ka di-9 tsa August ke letsatsi la basadi letsatsi leno ga le ketse ke ka tsela ya teng naga ena ke ya badimo re tlameya go ba involve ntho tsotlhe tse etsagalang mona badimo ba kwatile ba fura le senagantsate tse le di bonang gana jale e sa le dinnyane ka di-15 tsa August last year nde ke le mane UNISA ga o noetswa ntlhwane ya national dialogue ile ka tlhaa mono ke apara kobe kgubedu ya seanamarelo e nang le kgala tse e kgubedu e ngata le e ntsho e ngata le di-line di-4 tse tshweu kobeno ke letshwao la Aforika Borwa bosweu bo bonyenyane bo bolela gore kgotso e nyenyane Aforika Borwa re tlo phela ka ga madi le bofifi jale re tle o dikotsi tsa mebila dikotsi tsa mebila go na le ntho e di bakang go na le moya o teng o tshwanetseng go lokiswa ka matsatsi a teng ga ke tla o sethunya sethunya ka 1838 mane KwaZulu-Natal kura ba le batho ba ileng ba bolawa ke masole a maburu sethunya seo ke ile mane lethule ya ausi ka hlalosa go na le ntate o agency yeo go theng o tseba dintho tsa setso ke sebeditse le yena gagolo go na le dintho tsa dipatang tsa ditshebeletsang yena a sa batle o di hlaisa gale ke batla go kopana le president ka di-19 tsa ke ile ka kopana le presidente ka be ke re ase calton dile ke tlo mo jetsa secrete ya naga ena ga a ka ba etsa jalo ntateno ntate mantho ramaphosa o dira re ntateno o tla nkisa gagago ga a se mo tlisile ka jeko
0: no ke utlwa gantle ntate waka ei fela go tla loka o shebile ba reng bonkgono mong go tla loka
6: airtime ya ka e tla fela kerakile go kopana le lona gangata jale ke bothata ntate tse le di bonang gana jale sa le dinnyane ga di swetse dintho tsena
0: ke a leboa ntate ka tlhalosetswe gago
6: 24 September go tshwanetse o etswa mokete mane union building tlogolo ya naga ha se di biso la yona le no le biso la yona ke khoboshi ani fumana le biso la yona ba soto le ba swana le mateng se chabeng se bua
0: ha u lenda de he ona re fa mmamedi ke bona ke motho a dipono ke motsotso ka mora ho raya boraro tsebeletso ke le sedi mmamedi re keng go katela mmametso le ga re kwale dumela
7: wala no dia go khulwa
0: dela dia ba ngwanes
7: ah dia ya man ke se go alu man Toronto ra mmametso ka 88.4
0: o ya guys bego
7: ke ka mo ka Kendall power station ke me la e chamlona go tsetsa ka mane ka ntle ka mane ke about 15 kilos kilo steady tsama ya
0: ha engwana mmesebetsa mona disbego
7: eh mo Kendall power station mo mo re tsam takase
0: ha e re ya le bua ngwanezo
7: go tangi re go lokwe
0: mamedi thaba mokula o roteng ka mane ka botsabelo F section mvololo ke mametse 88.1 ke le qibi mvepe na re ke nthabise mabi o re le ena o teng kwano beat molahlwe o mane vepe na re le ena re o teng a re ntho di tsama ha monate mamedi re phethele he Maria mogothu thabo mvelgo mo re ya le boa mamedi re le buile ha ho

0: Khotso khotso khotso mvololo lo khuluko le kotsona out ya strata ka la ka tile CDFM u bo
1: mela mela mela vele ek o mametse ke le mkelele extension 4 ya Baton West ka 88.4 jo khono la makhono malrato ka mkelele
2: lo dimela mametse ka khula 88.4 ke re ka mana ka sona vile
3: Madumi, ma volisto. Le tuvo que 88.4 que le catle y vili, ma volisto. Ben lejeto. Oh, tu haga Freddy foto, aria urenga bolsano, ma volisto. Tanko.
1: Dimela, mvololo, dimela, ntate. Hai komametse ka 88.0 ka mona ka Senegal le maplasi poroko tololo
4: mamedi dula handle mashwa mararo metsotso a kamera hore na ya boraro le sedi FM ba paletse pina tse manate mamedi ka thola ka re tu tsa otla wa tseba Swazi Dlamini, Arisot Led, Windim Seleku, Ilobola, everything I do it for you. Brian Adams. Mwana hole se di FM. Dumela nganesu, mkhatalo kwa bubeidi walena, ladikala ni ngajeno. Mamedi pili rikoka nalwena. Akeri shebe di tabate, ito mempili. Hotu wa maubani mani. Lemesong ena ya laboraru. Hey, dingata mo mamedi ke tsona tsena tsa basadi ba bararo ba bolaweng le bengeleng lane la boxa e showe kwa Zulu Natal matsidisong tsa ke na ka nnete fela ke shebile manga maikutlo ma mamedi tabeng ena me kutlwe mo mamedi mong ya ile ngang thumela voice note mona le ena a hlalosa hore hey watse ba veli batho bao ile mbao ka medina kwe nwe bana lutu sa batho bohloko fela mma medi ha utlile bohloko hona le metsha eteng ka hara mosebetsi o khotso fetso sa khotso fala e ka e o ka elatelang ho bontsha hore itsela eo mokamedi wa hao a sebeditseng ka ba tshorenda ba hao ka teng ha wa khotsofala o ske wa inga kama ibuhluku mo mamedi ri a yupfela ho bolaya motho ikenya tsietsi jwalo ka ngwane nesu o ile a dumela hore bohluku bona bo mathele pelong ya hae a qetelang kile Keto e fosahetseng. Ha re hlokomeleng mo mamedi taba eo.

0: Mamedi metsotso mashuma mabedi a metsi supile mpile ho tla ho ra ya bone. Hangata nke ke re mo mamedi ha o le moetapele. O le mosebetsing. Le wena mosebetsi mmoho. Ha re tsamaisweng ke melao. Re se ke ra tsamaisa dintho ka maikutlo. Bobane bothata bo qala bo fihla mono momamedi mo e le gore o tla iphumana jale ka lebaka la gore re a hatana re hatane dikonse mosebetsing jale e qetelele se e nkile mothing ya o sele ga o sa latelwa melao e se e tsamaya ka gore ke mang go etsalang ke yona ntho e bakang mathata fela momamedi ga o sa kgotsofala bua ngwana mme. Latela metjha e nepahetseng o se ke wa nka qeto e fosahetseng. E bohloko nthwena fela ho tla loka. Mamedi mane Mpumalanga mosadi wa hlotswe ho hlola bophelo botle tjhankaneng ka mora ho hlaba molekane wa hae ho fihlela ka hlokahala. Re bone maobane le khotleng la dinyewe mo ntate Shadrack Sibiya antseng a le letong la ho kopa beile mo mamedi ei thata nyewe ena re mametse ka ba re utlwile khatiso ya metsotso e mashumi a mabedi a metso e mehlano ya ntate wa ngwanenwa dilemo tse leshome le metso e tsheletseng Lesage Kabonge nyile matsete ga nete me re utlwile commission ya madlanga e hlile ya mohloka monnenwa hona le taba tsengata tsa ditseba mumamedi hloho e emisitsweng ya sepetepete Gauteng Inspector Samuel Mashaba o hloka hits o tla mhopola le yena o ile a hlella kapelo lo khotla ka ba ho commission ya madlanga ha moya wa hae o phumele ka khotso hey ho thata ka nnete mo mamedi ho bima bana beso fela ha moya wa hae Inspector Samuel Mashaba o phumele ka khotso mamedi mane Malawi tabena ya ntwa ya Iran e se ba amme bane mafura a sa fumaneha naheng ya Malawi ke mathata ho bakganni ba dikoloi. Fela re tla bona he ntho di tla tsamaya jwang. Mamedi dingata re ne re rofetsena ka tse pedi tse tharo ka jeno mona ho Lesedi FM. Mamedi a ke re tlo bua taba ena mme ke a tseba lelapa le leng le le leng le lebe le motho ya jwalo mo teng o iphumanang o le ngwana ya matla ka lapeng mme o ngwana fela o jere lelapa leno le mahetleng mona bana beno batswadi mang le mang le ba bang ba leloko balela ho wena mokgathala wa o fihlela le wena ka nako nngwe jwalo ka ha o le motho lelapa le leng le le leng le na le ngwana ya matla ke yena ya romellang tjhelete ya rarollang mathata ya saleng empa le yena ngwanenwa ya matla o ya fihlelwe ke mokgathala mme o kgathetse o ba matla ke wena motho eo e le gore e mong le mong wa o letsetsa a na le bothata empa wena ha o na le bothata o letsetsa mang a ke re bue ka tabe ena mamedi e ba buika yona ya black tax khatello ya yona e jwa mo mamedi na we khona jwang ka ba we khonne jwang wena me ha o le ngwana matla ka ro le lapa o ikutlwa jwang ha wena o hloka ho thuswa empa o sa ifumane thuso eo a ke re bue mo mamedi motho e mong le mong o llela ho wena mang le mang o tshabela ho wena o tsama o ipotsa re bathong ha o ba jwetse mahlong re ha ke kgole le milione ya diranta fela o tla kopiwa tšhelete letsatsi le letsatsi skepsele o tshaba le o bua o bo o kadime tšhelete gore o thusetse boemong bo itseng o kgona jwang ngwana mme go jwang mana ke re bue ba haibe o le motho wa nako ngwe o shebile o na le lelapa la gago o nyetse fela go na le morwalo wa lapeng o tlamayang gore o tlhokomele nako nngwe taba ena e tsamaya le thulathulana le mofumadi ka tlong gore ash jale nna se ke kgathetse o sona lelapa la gago fela bana ba heno ei momamedi thata nthweni mme ga o sheba le wena ga gona tsela eo o ka ba baleyang ka yona ba tlhoka thuso ya gago o feta jwa ngwana mmebe mombong a ko nthumele voice note wa gago go 0879 758 5006 086 000 3084 na o ntse o kgona o ya pele ga e bo boemong bo jalo ga re bua tjena ngwana mme na o kapa utloge batse ba vele ga ke sa kgona mohlomong o tlhoka thusa gore o bue gore e banna ga ke sa kgona bana beso le jara ke tlo nka melaetse a lona momamedi re ke re jele komo mona go le sedi FM le shomele metse robedi pele go otla gora ya bone e ra ke tla wena ke bitse jalo Tony Braxton are talking in his sleep.
1: Wanna bet?

0: Mamedi mano mametse pine manate Tony Braxton are talking in his sleep le shimela metsume hlano metsotso pele wa tla hora ya bone le sedi FM.
1: Ke nako ya o tsohla tse molimo le nane o la dikalaneng fela.
0: Mamedi ho jwalo re jalo go mo he go file taba re ya bua nna le wena 0860003084
2: 7965 5004 ke WhatsApp ya lesedi. Kuri a kile thobo.
0: Kuri bima. Harem volo le bima. Erretle ka mona.
3: Khotso volo lo khotso khotso. Ai. Eh angna ka ne tinga mabitso ke. Ha ile u thusa ke tla u thusa mo ke khona nti ma ba le. Ha se le batla u yetsa setlamo ka nne ke ha khona. E go batla e ba bothata ka lapeng. Ba mo ke khona nteng ke tla khona empa ke sa khona ke khone go bana le nna ke na le mabaka a lapalaka o bua le tshidiso mo fana ka mona ka diverse do potankos
0: mamedi hona le malaitse o keneng dumela vele se hlosa o se bohloko ke o jwetse ha kgwedi fela ke qala ka mabaka heso then ke tle ho waka bana beso ha ba khotsofala bile o beile popela mona ngwaneso ara ha ke qale ka nna ke qala ka bona empa nthwe bohloko ha bana tebongo ha ba khotsofale sho
4: yo tatwa ka le ka tatwa ke e bua ka yongwe e bi mata bua ka yongwe e bi mata tatwa ka
5: la demlo ri mera motswadi ri mera demlo o aphela na o ke aphela ntate e la demlo se fosa na sa se bu se bima se monate se bohloko fela ba lo fumana ge wena hana le botata ha ba fune la bana be no ba ina ba hao moholwane ba hao moholwane ke na le botata bochina ka ke bona ka ngwana ha hana di eta ka fona ha hana le sia sekolo ka mpume ha hana di a re lena hana le thoko fumana ho e yo be stress e ntwe ntate molo ho bana ho o ala ka sa hore o same ho o ba thuse ba tswadi ba hao o ba etse botle o ba etse go le bona ba be sharp e mpa fumana ho e phakadi ya shota phakadi ya shota ke molo sibi ma sehlosena sa se bohloko go bana wa lakatsa go bebe ga ete ba le duang ga le duang fere go rofa mana ha o khone o itsa hanya hanya ne impulse se ra gata go ka batho sa ka sona ha se khone ke ndateng go ya ka setene go patswa ka go tetedile
6: a ambolisto hashtag di kala ne ma volo volo tshe traffic ma sanga le ka mo ka tswa tswa thaba bosiu ke ma me tshe hlosa ha ai ma volo volo nna ke ba ta bua ne ta o sa le bonolo ka skapelo no no itlamo go tla jara batho How jara ba twena o jara ke boma baba ka wena ba ile mba o jara wena o shebile o tla jara le la paka o fela di family ka o fela hape bile maemane o tsha sa tsana le ya la khalane e leng gore ntong le ngwe ne tsa mafela ka pa go we mathaka ntle ka mona ni so gama fela go ya heno fela o so hlaba o ja mo a di sa le ntetse ma volo volo hana bile tsena ma volo volo bo pele bo tshintshile mo listo o tsere traffic ma sangane ka mo ka tswa tswa thara bosiu
7: khotso khotso khotso e motho mo ratiwa ntho bua ka nna ntate ke tsewa ke tsewa hantle ke tsewa hantle ne ke imetswe ntate ke imetswe go hloko ke fumane ke hirile mona ke fumane sebetse go le nyana lapeng ke hirile tshwanetse patele rente ke romele batsadi ba re tšhelete ngwana bona o qala o ya university tshwanetse ke mo fe tšhelete ntate ke mo patelele ke ipola ke tshwanetse ke mo patelele registration fee ntate ne ke imetse ke bona o sebetsa ke sebetsa tsatsa lefela mara ke botlhoko ko ga nna ke tlhoka thuso ga ona motho ntho le nong ga ke tlhoka thuso ga ona motho a nthusa ke utlwale mosadi le mofumadi ya ka botlhoko motlhe mofumadi ya ka le ena o ntse ntsa tshwere ka thata le nong utlwa ya kgwedi tlo fela ona mpotsa gore ke bafe ke seke ke a bafa a nkenya tsietsing o nkenya tsietsi le nong mosadi ya ka mmetswe ntate tshwanetse a shebe ka mona a shebele ka gabo and-e ga gona ga ana gore ka baleya tshwanetse a romele ntlo e botlhoko yone black taxi mawale ga ona ka mokgomo ntate ga gotse jware tshwanetse nne re shebaneng thank you
8: kgotsa mavolovolo
0: ngwaneso
8: ke a o dumedisa go seng go tla letsatsi
0: ntate
8: ke arabela ntlheng ena ya gore o tlabe o le motho eno a fetoile molelwa botlhoko ba ona mavili ke gore fela motlhang le kene le go felang ka lona go ba molelwa le wena go fetse ka wena o qetelela wa motho e bang ga o tlhoka thuso ya gana mo o tswang teng o tlo thusa bona qetelelong thuso eo e seja wena fumane mantswe a reng ga lo sekisa batho ga bo bona dintho tse o neng o di etsa bona o ne o di etsa ka lerato ka kutlwisiso ya gore mono ke lapeng ebile ntho e botlhoko kore o goletse ka go lelapa leno le khutsana wa godisetswa ka gore o lona wa go etsa ditebo wa ba leboa ka thitebo ya gago e tla ba lerumo le go tlhabang motlhoka lebitso ka qwaqwa mavelis ke botlhoko
9: Ntate Veli kgotso Ntate Veli ka nako nngwe go na le batho ba sebedisang batho ba usang batho o bo fumana gore o baballa maikutlo a batho haholo gore o ba thuse ba seke ba phoqeya ga ba tlile wena ba batla thuso o bo qetelela o itimaditse e ba wena a lemalang thuso ya o be fetiwa temalo go wena thuso ya o be lematsa wena ke mantswana a mosotho a reng mosa o ja mong a one wena ga o le mathateng Ntate Veli ga o le mathateng ga ona motho ya emang le wena e ka re ba bona ebile gore o feleletswe o tlhoka bona e ka re ba bona gore o tlhoka bona a ba ba le sio ba ba ile voicemail nowhere to be found ba ba le sio Ntate Veli ba le sio o tla ba sokola tla ba sokola ka nnete ke taba e bohloko haholo fela ena empa ke thuto ka nnete gore re tshwanetse re ke re itšhebe pele rona re gantle na boemo ba rona boeme kae rona re ka thusa batho bana na batho bana ba re sebedisa kapa go etsala jwang ya bua mona ke mo rutele kate ka mona ka maraba stat maokeng constat ke a leboa
10: mbolisto mbololo ao chea strata ke frestana maopole marumo ka Pretoria Bodito o tla tswa ka bona wena o qadile ka o tuletseng gore batho ba qeteletse ba o batla ntho ena le ntlwane le ntho ena le ntlwane mbololo ga o ka nna wa thola o ntse o etsa fela o boloka dimaditšhelete o thusa batho o ikentse steering o tlo fela o tla ba qeteletse o kene ke depression o tshwanetse o thuse mo o kgonagalang Bodito mo o kgonagalang o tshwanetse o thuse mo o sa kgoneng tshwanetse o bolelele batho ae bathong no ke na ke sa gona and nna le batho ba magata go ka advantage ba bona gore wena o na le pelo dikileng ha wena mo se le botshabelo mo tso tshabelwa wena jwa le o so le mollelwa a lwana na go motsantso ge ba ne o ba tsa le bona jwa le tshiki na le message wa motho a ngupile ntshelete go batho ga ta go kopa ntshelete mvololo kana go ngutle wa ngopantsa hlotse ma batho ba jwa magantle ntle motho o molomo o kopa ntshelete ona nna ke nke kae na go ngwe ke na le ba blella nna ke ge nna ke na le bana lao bana ba gona tshwanetse re etse jwang ka bona so e botlhoko wena ga o batla thuso bololo ntse e tsagala ga o batla thuso a re e fumane gona batho ba ratang go thusa bo nna batho ke a ba thusa mare nna ke gangata ke batla thuso aya ona motho a nthusa jo le nna se ke bone gore aya ke tlo ba steremo ke a fela a tse dinga ke sa di kenang bololo ba bangwe ke sa ba mamele so tse o ka bona ke thusa mo ke bonang gore le nna ya mara jeje fela ai batho ebile ke ene ba bangwe ke ba rutile go e tlwaelong kopa tšhelete ake reserve bank ena maopole mo ka Pretoria o tlo fela
0: re a leboa ngwana mme re a leboa wena Paul Marumo hei o bua nnete o re bula WhatsApp melaetsa batho ba leshome ba kopa tšhelete. Fela go a bonala mo mameding e botlhoko le motho ya nang le pelo e ntle e thusang le yona e ya kgathala. Jo Mvololo, ha o ntho e botlhoko jwalo ka eo. O thuse family mara wena o tlhoka thuso ha o ya le mong ya tlhagang a re ke letlhatsipa beile dipopo tse llang ngwaneno e so botlhoko ke mo tlhoka lebitso. Dumela Mvololo, nna ke sa batla nix ka bana ba bana beso. Ke ba hodisitse bophelo ba ka boemi ka baka la bona ka jeno ba nrwaka ba sele a re yoo a re ke kgathetse ke mpotseng o mane Welkom a re ayaye ba ka boemitsi ke kgathetse banna. Mamedi e mene metsotso pele o tla gora ya bone tshebeletso ke lesedi re jalekomo
11: kgotso outia strata kgotso Mvololo.
0: Dumela mme.
11: Bua taba tse botlhoko Mvololo. Ka shoko lena ga ke sebetse ga ke sa kgona ba thusa hai ba ntibela Mvololo.
0: Aman
11: bala ba ntibela ke a solola le bana Mvololo go tsamaya ke dula. Ha ke na bodulo Mvololo. O bua taba tse botlhoko o kgwatha maqeba Mvololo bane le hana jwale ntse ke sa sebetse ntse ke batlana le mosebetsi le a e le ofeng kapa ofeng maheising kapa o cleaner Mvololo. Ga ke sana heso ka sheko Mvololo ka gobane ga ke na letho ga ke sa sebetsa empa ntse ke re le gona mono le maemong ana tate Modimo ntse le yena. Ke phela bona bophelo bo ke sa botsebeng bone Mvololo. Ke masabata hlalele kwa Thomas Prince. Yo ya ke strata ya dibeya ngwana bo ya dibeya empa re tshepe go tla loka.
0: Ee ya hle mme. Hei mme masabata e bohloko mane ke nngwe ya dipotso tse neng ke re gobaneng hangata gana yona tabeng ena mme masabata o re ha ke ne ke sebetsa go ne go le monate lapeng ke thusetsa empa mosebetsi o fedile ke tebetswe le bana o ka etsa dintho tse ngata o etsetsa motho empa wa tlholeya o mo thusa nthong e le nngwe fela a o lebala tsane tse legolo tse o mo thusitseng ka tsona. Fela ke ya leboa mme masabata ga o re tshepo e sa le teng mosebetsi o tla o fumana o etsetse bana le ga bona ka nnete ga bo bona ba tsebo re mona ke moo mme wa rona a re etseditseng teng e botlhoko mo mamedi nna ga o le boemong bona ga ntho di kopana gape o sa tla beela o thusa ntho e na e lematsa batho mo mamedi ka nnete e botlhoko ka tsela e tshosang.
12: Mvololo dumela.
0: Dumela mme.
12: Ei sehlosa ha ntate a rona ka hare ho lapa la ha molwei re na le yena a butua jwalo a ileng a re thusa re sa le banyane ho fihlela hana jwale ka nnete empa itse ha sa fihla dilemong tsa hore jwale a be le mofumahadi o la re joetsa a re joetsa re le tsebe jwale ka jenete tlo ba le mofumahadi ha ke sa tla le thusa jwale ke tlo shebana le lelapa laka mme re ile ra utlwisisa Mvololo taba fela kore batho go bua ke taba e ntle mme batho ba kgone go utlwisisa mme mamoloi ka mona ka medal cop ke a iteboela velela
13: o justrata dumele ke se bolele balo ka pepena ke re batho bana ba mahabo rona ka o ne tloetse o ba etsetsa ba tlokela ba tsebe gone ela o sa tla kgona go ba etsetsa jalo ka pele bo o sena le lelapa ba tla tlameya ba kgotsofale mpa tšhee a tseba o se kgotsofale o tla ba ting ana ba tla e ba lela ka gore e sa le o nyalang mosadi o nwa ga o jwang jwang ga o na tshwene jalo pele o tla tlame go magelela pala hao o go ba thuse bo tla gona tangos
14: tumela le gologwe
0: mela mme
14: a phela mvoli
0: ke a phela mme wa ka
14: e tlo sa o smatla ya ka jo mo tsena na mvoli e ne ke mo nga jwalo impaneneng ke a feta ntontse jwalo ba neneng ntate modimo kana ko ngwa etsa ka bomore go be le ngwana jwalo le lapeng nna ke mo a jwalo empa no tla thola o ntse ba thusa go rena o feta jwang ha o tsebe ene ha ba kwatela lo ba kwatela la ga ba thusa ga ikitla etsa go ga ba thusa ntate modimo a re fe matla mme re jwalo ka bophelo o nne ba thuse wa thusa jwalo e re wena o le mathateng ebe ga ona motho a o thusang empane ntate modimo a re fe matla gore o thole ge sa ba kwatele le o ba kwatela ntse ga ba thusa gagolo ge tswela pele ga ba thusa
0: atle
14: ga ke tse o nanka reng vololo empa ge ga leboa ke matla ntate modimo fela thank you voli ke nne ng mofokeng ke a leboa
0: ke a leboa mme ng
15: Ay, dumela veli.
0: Dumela mme.
15: Ke mampi maduna Carltonville.
0: E ya mam.
15: Ay, ke man Everton North yo. Slo sa o se bohloko se bohloko. Wa tseba ho sane ke di 15. O ka bi ka se fihle di 15 motho o gola. Di WhatsApp di tla kena go tswa ka mona le ka mona.
0: Wo.
15: O ipotse go na ja no wena o gola bokae. Ke teng ha re wa bua ba wa leka ho ba tlhalosetsa. Ba tsoba o kwatela. Jwale ha se di kgutla ka pelo tse bohloko jwale batho ba se ba kwata vedi ha o monate ho hantu batho ka ofela jwale ka re wena o gola di million ka ofela tla nna be ka mona ha o sa nkadima ha o sa mpha ha o sa nkenyetsa bokana o tsebe go jwale wa fana ha e kgutle hona ke re ke ba lelapa ha e kgutle Hai. Se so sa ho bile, so tlisa bohloko. Ho ba le ha re wa leka wa ba hlalosetsa, batho ba ba ba ba tlo ho tlisisa. Hai, ke a le bua veli, ke mampi madona. Ka mona ke Carltonville.
0: Ke le bua.
15: Ke le bua veli, thank you.
0: Ke le bua mampi.
16: O veli.
0: Dumela mme.
16: Se so se bohloko, se utlisa bohloko. Yo mong wa batho bao. Wa motswadi o ne a phela ke thusa motswadi le bana beso a tsamaya lefatsheng ka sala ka ba thusa ene ka nako ga bana tanki o etsa ntho nngwe le nngwe wena o lebale ka bophelo ba o shebane le bone ga ba sena tanki ba etse ka ngwa ba kolota ga o etsa ntho o tshwantse o etse ga o sa etse ba o kwatela o re ka go na le ntho empe o entseng ga o sa foune le batho ga ba o founele wena tshwantse be wena ba founelang e ka gona o na le tšhelete ka nako ga ona tšhelete o sebetsa dikitšhini
0: gaotlhe
16: tšhelete e tholang a se tšhelete e kalo e ka kgona mawaleka o leka ka gotlhe go
0: thuse
16: ntho go kutlwisa motlhoko fela ko ga bana tebogo ba o kwatela ga o sa etse ka mokgwa bona ba batlang ka teng ba o kwatela fela ke la kanka ceto ga a ke sa batla nix ke a tswa motho o mongwe le o mongwe jwale a ipone gona o tswa le jwang ba godile ke basadi mme le o mongwe le o mongwe a itlhokomelele lelapa la e la iketseditseng tso lona le nna ke shebane lelaka ga jaanong ke a bona gore e ya nceta e nceta kelello le moya le mmele tsotlhe kao fela o e botlhoko ngwaneso a leboa
0: Mamedi re a phethela.
13: Eish. That moment is close how. Ke close bo hloko because khona ba bang ka feta ho tsona ntse ka ntse. Ha feta ho tsona hantle. Mo thola hore wena o thusa batho. O la o tlentse tsa bo chalete. Ba tswa tse ba motho tlala la wena o tla mo thusa. Ya go wena o be le bothata. Ha hona la le monga ka o thusa ha ayo na se ke tlhokometse ntse a nyetsa la bophelo maka batho ba haufiufi le nna e le bana beso bagosi baka famili yaka ba tla ba mpatla tšhelete ka kongwe ga ganako fela ke ipotse ke rena ke sena business ke sena shopo ko go sena mo nkage ke nka tšhelete teng ke eng ka kae empa ka lebaka la gore motho o rata o thusa and-e motho ga lela wa mo utlwa o thole gore ke etsa polane ke etsa ka gotlhotlho gore le ne ke itse ke itse ke yaka ya lebaka le itse ke etela ke efe motho yo ke mo thuse a nna se ke lela ke tla llabe ke thole motho o tlatsaga fela jo ae ke mathata jo ke mathata bua le matheko ka mona ka sosolo ba motseba ba re ke o senthate sethagise a tlhang ka letobong ka kwala lesotho
17: dumelantho sa le batho ke mpolokeng morate ka botshabelo ke kopaleng kgwathele mami mokwako
0: o e tsalang ba le banna o tla bo kgwatha motho mona ga re se o fitlhe o thago mamedi re phethele ke malaetse ona setlhogo sa gago se botlhoko gobane wena o tlhoka thuso ga o ya o thusang ebile melemo ya gago e ja wena ke dikgatlhi tšhabedi o kanana ognimane mamedi melaetse mengate go fetseng ke nako tlhe bana beso e renke e wa o qetela re sa fitlha o gago re inele matse o metsing
13: batle makgetha ka mona ka melodin virginia yo setlho sa se botlhoko ntate setlho sao se botlhoko nna e ne e ne e tsala ka matsa ka ntho yo ka bona ka mane kore ne ba dula ba bajeta roma mogolo wa gae yo wena o bona gore motho o nana hai o ingwetse man o ingwetse maaka ga kgone o ba jetsa so ke se ke bona ke re botho ona ja tlo ketelela ba le depression ona cause hai ga ke tsebe ga a kgone le bua kapa a jetse motho a sa kgone o kwemeyamo jetse gore ai go godisitse o tlamehile nketsetse ntho itseng o tlamehile ka nako o na lelapa la ge motho sone ketele ke mojetse ke re itsila o bona gorena ke batswadi kapa ke bana ba gago gona go etsela jang a ka mora mono ya ke ne ke bona sa ba hantle sa kgona gore a kgone go ba jwetsa sa kgone go etsa ntho o tseke o mole mongwe o ne a shebile o yena o mole mongwe a batla yo a ke tshabampe black tax ya batswadi sethati se batlhe makgetha melodin virginia thank you
0: mamedi o ne a re kwa le yona ga itsira ka fela re le buile mo mamedi re buile re ithutile
1: fokotsa lebelo fasa lebanta la gao la phologo seke wa ga nna o ipolaisitse gera hashtag lesedi fm ke molelwa matlhogonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle lenaneong la dikalaneng le mfololo ditheo wa dikalaneng le mfololo audia strata

0: ke a o dumedisa mmamedi wa ka ya motle le gona go mema ke o memela tshebeletso ena ya mafube gore o kotletle re tlo o tsamaya ga mmogo ke nna ntate Moruti Kaba wa tshebeletso ya Have Faith in God Ministries go tlhaga ka mona ka Ekurhuleni ka Palm Ridge. Ga re ke re mathe ka pelenyana mme re lebe lentsweng la ntate Modimo. Lengwalong lena la Pesalema, Pesalema ke ya 20, temana ke ya 4, yona e tla balea ka mokgwa le tsela ena. A ke a o fe se ratwang ke pelo ya gago, a phetise tsohle tseo o di rerileng. Lentswe la Modimo le re ntate Modimo a ke a o fe tsohle tse ratwang ke pelo ya gago. Me a ke a phethagatse merero yotlhe ya pelo ya gago yeo o e rerileng. Ke ratile go bua ka setlhogo sena se reng Jehova a ke a o fe se ratwang ke pelo ya gago. Go na le ntho e dutseng pelong ya gago yeo dulang o e rapelela bosibo le motsheare, yeo dulang o e nagana le ga o theoetse o tshwere ka thata o sebetsa le ga o dutse ka kantorong ya gago ya mosebetsi. Go na le ntho yeo dulang o nagana ka yona gore ntate Modimo ka letsatsi le leng ga a kampha ntho ena ke tlabe ke le motho ya tlhononofetseng ya kgotsofetseng. Ke nnete eo re keken ra e gana gore yane o na le ntho le yena le yane o na le ntho. E mong o na le tabatabelo ya gore ntate Modimo ga o kampha koloi. E mong seo a se labalabelang seo a se ratang ke ntlo. E mong seo a se labalabelang seo a se ratang ke gore Modimo a mo hlononofatse ka moradi ka hara lenyalo lena. E mong Modimo a mo hlononofatse ka mora ka hara lenyalo lena. E mong ke mohlankana o ntsa re ntate Modimo ha ka nhlononofatsa ka dimakatso. Ke rata dimakatso ka pelo ya ka kaofela. Dintho tseo re di labalabelang bophelong ga di tshwane. E mong o labalabela gore ntate Modimo ga ka letsatsi le leng o kampa fela wa nkisa mosego mawatle le nna ka kakaya ka palama aeroplane ka gutla ke tlebe ke le motho ya hlononofetseng. Ditabatabelo tsa rona le ditoro tsa rona ga di tshwane. Empa ke rata gore go wena Jehova a o fehle se ratwang ke pelo ya gago. Ntate Modimo a o neye kgwebo yona yeo ya o dulang o touta o dumaduma ka yona gore ntate Modimo a o fe yona ka jeno lena ke re ntate Modimo a o neye se ratwang se labalabelwang se batlwang ke pelo ya gago. E mong ke morwetsana ka mehla le matsatsi o dula a dumaduma ga ntate Modimo a ka nhlononofatsa ka modise ke tlabe ke kgotsofetse. Ntate Modimo a o fe se ratwang ke pelo ya gago. Ke a morata Modimo yenwa gobane o fa ntho e ratwang ke pelo ya gago. Ga o fe ntho yeo o sa e rateng, ga o fe ntho yeo o sa e lakatseng, empa o phethagatsa merero ya gago tse o di rerileng wena ka bo wena. Ga ebe o rerile go aga ntlo selemong sena, o tlo phethagatsa morero woo. Be o rerile go nyala dimakatso, tate Modimo o tlo phethatsa morero wa gago wa go nyala dimakatso. Ke ntate Modimo ya o fang se o se ratang. Ke ntate Modimo ya o fang se o se ratang. Ke dutse setulong sena ka jeno ke bua le wena tshebeletsong ena ya mafube. Ha ke ntse ke kena sekolo le nna ke ile ka mo kopa gore a mphe seo ke se ratang. Ntate Modimo a o fehle ngwaneso ka Kreste Morena. Amen.
1: Re a leboga Moruti Kaba mafube re kopana gape le ena hosane mona ho Lesedi FM. Mohamed ntlele tsinyana go re fetela ho mo ifolana no la ditaba la makumane a mona le mane gaitsedi ka mantse wa mofokeng le moifo kitseo
2: makumane ka mantse wa mofokeng harabeke ka hora ya bohlano ho fitla ka hora ya botshelela ho se ho le sedi FM fela.
3: Ke le buile ha holo gaitsedi ya ka o tia strata mamedi ha re le kole hore re tswa ka difingo makumane ho sengona
4: ha ya ba itsa check a checka ka nete ba confirm hore ite ibe ka mora ho monu ba re go bonala a ile a patala nomoro nye nenye se ya hai
3: se se ti ha o file se ya le moya sa ha o tlo utlwa hore mo mamedi wa makumane o lile ka eng le ka thabo e o mo ifo o mo fumanetseng yona athi ho tseding mekga ya dipolitiki le bongkgetheng ba ikemetseng ba tekenne boitlamo ba ho ikamahanya le melao le dipehelo tsa dikgetho tsa makgotlametse. Mamedi, re tla bua le letlole la basebetsi ba morafong a Tshiamiso Trust, mme re tlo fa monyetla wa hore o botse moeti wa rona dipotso ka metjha ya ho fumana ditlhapiso letloleng lena. Afrika Borwa, Lesotho le lona bohle ba mametseng a makumane le le dinaheng tsa matjhaba, dumelang le be le phele. Nna lebitso la ka ke Mmantshiwa Mofokeng, ha re teane ka moraitaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balelwang ke Kenny Modupi.

0: Ditaba tsena tsa ora ya bohlano ge di feletse ka o lekola bulipi ba jensa ka jeno go tlala ka province ya Gauteng. Lori mo letla kwa ela ka o kgetha dibaka o futhumale ka mafafatsane a itjadileng a di a duma ka borwa bophirima thapama. Mpumalanga letla kwa ela ka mohudi hoseng hona ka botshabela ho Highveld. Ntlhana mo letla kwa ela ka o kgetha dibaka o futhumale fela ho tla tshisa Lowveld. Northwest letla kwa ela ka o kgetha dibaka o futhumale fela ho tla tshisa ka mafafatsane a itjadileng a di a duma a tlang ho namela ka borwa bophirima. Free State lodi mo letla kwa ela ka o kgetha dibaka ho fuke moya impo tla futhumala ho fitlala ho chase ka mafafatsane a itjadileng a di a duma a tlang ho namela ka leboya bophirima bohole. Northern Cape letla hlaka ka bophirima ntle le mo letla kwa ela ka o kgetha dibaka ho futhumale. Western Cape letla hlaka ka bophirima bohole ntle le mo letla kwa ela ka o kgetha dibaka ho futhumale. Ka go lonye ka botshabela ya Eastern Cape letla kwa ela ka mohudi hoseng hona dibakeng tse gotlileng le lebopo ntle le mo letla kwa ela ka o kgetha dibaka o futhumale o fitlhela o chesa. Kwa KwaZulu-Natala le tla kwaela ka mohudi hoseng hona dibakeng a tse bogareng a le ka bophirima ntle le mo le tla kwaela ka o kgetha dibaka o futhumale o fitlhela o chesa ka mafafatsane a di a duma. Tsena tsa ora ya botlhano di felela mona ke gotla gape o reng ya botshelela le kenang a jolekela ditaba Makumane a mona le mane.
1: Are le bohe Kenny Modupi ka hore balla ditabatso tsa hora ya bohlano o sa boletse hore o tla khutla ka tsa hora e latelang ya botshelela ne te fatsa hore ha du fete mamedi mohlophisi wa Makumane ke rapeo mokwena ya le hlaisang ke diengwane moeti ke le bohile khoma matodi ke yena ya re laolelang khaso ho ne te fatsa hore Makumane a fitla wena ntle le tshitiso ya letho mantsheua ke le bitsola ka hopola hore lena lenane o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse har kgetheng ku kapere. Amedi tlhokomela hore ho tse melomong ya batho ho marandrang a dipuisano tsa setšhaba social media tseo ke tlong ka maikutlo a gago ka tsona ka jeno ho mamelwa ga kopo e go lokololwa ka beile ditlamong ya motlatsa mokomišenara wa metlheng wa sepolesa sa naga lekaleng la bofokisi Shadrack Sibiya go lebeletse o tswela pele ka jeno lekgotleng la dinyebe la masetrata ba Randburg Gauteng maobane nakong ya go mamelwa ga kopo ya yena Sibiya ya go lokololwa ka beile ho mametse kgatiso ya mantsho ya puisano ka cellphone pakeng sa pakie pakang kgatlhanong le Sibiya e bitswang Monghadi Emma Mr. M le rakgwebo Serge Kabonge mo haratseding Kabonge a buang ka taba tsa go kwetela a bua ka tlhogo ya metlheng ya lekala la maikuela Feroz Khane le tlhogo ya metlheng ya lekala la naga la botšhotšhisi NPA Shamila Bathoi re tlalelwa gore komišene ya matlanka e tlilo laela Kabonge gore a fane ka bopaki ba ntlha tseo tse tlhaileng go tla kgatisong ya cellphone ya puisano ya hae le Monghadi M. Re santse re le ditabeng tse amang komišene ya matlanka re tlalelwa gore tlhogo ya lekala la balao la sephetephete Gauteng Samuel Mashaba e tlhokagetse. Mashaba ke mongwe wa batlhanka ba sepolesa ba tikileng bopaki komišeneng ya matlanka o ne a tlhonga dipotso ka kamego ya hae loring e neng e palamisitse dithetefatsi e tswa Durban e le ba Johannesburg ka kgwedi ya Phupu ka selemo sa 2021 eo go tlalegwang a ile a longwa tsebe ka yona fela a pheya gore o na le kamano le motho eo ya molomeng tsebe ke ga komišene e tla tlhagisa bopaki ba puisano tsa bona ka WhatsApp tse bontshang gore ba ne ba bile ba adimana tšhelete o ile a ginwa nakona mosebetsing e ka o ne a kula gata tlhokagala. Amedi moporesidente wa metlheng eo ga jwale e leng moetapele wa MK Party Jacob Zuma o lokololotswe sepetlele. Motlatsi wa moporesidente wa ANC Paul Mashatile o tla tshetlha puo boemong ba moporesidente Cyril Ramaphosa sebokeng sa magatlo wa naga o mogolo wa basebetsi Khosatu ka jeno. Lena ke letsatsi la go qetela la seboka sa Khosatu sa go kgetha boetapele bo botšha haratshedi. Modula setulo wa ANC Gore Mantashe o ile a ngala hafu wa monyetla wa bua boemong ba mogha wa habo sebokeng. Pele ke tla kwano moyeng palo ya batho ba tlhokaetseng katlhogong e khudulene Gauteng ka morago thunngwa maobane bosio e ne e le pedi mme re tlalelwa gore bafu ke batshetsi ba ANC. Batho ba bangwe ba bararo ba tshile dikotsi e ka mongakgetso ena o inetse sepoleseng gona maobane bosio. Sesuthi gaufi le sealemoya sa gago o tlo utlwa gore momamedi wa Makumane ka jeno o llakang le karabo eo moifo o mo fumanetseng yona ke Hleka Mabenkele.
2: Di-gig tsa mahala le dipoloko ka SIM only deal ya Cell C. Fumana 10 gigabytes tsa data tse eketsehileng mahala ha o ingodisetsa kontraka Elevate 2.

Re ke o lebohe mantse wa Mofokeng tsena tsa dipapadi ka jeno re di thakgola ka o lekola di atletiki. Moporesidente wa Athletic South Africa ASA ka bokhutshwanyane e leng James Moloi o fumanwe a le molato wa ho sebedisa karete ya mekitlane ha bohlaswa ho latela mehato ya kgalemo e nkileng matsatsi a mararo, mme komiti e fane ka kgothaletso ya hore a tloswe maemong ao ba moporesidente le botong ya ASA. Mehato ena ya kgalemo e ne e eteletswe pele ke moahlodi e mogolo ya seng a beile meja fatshe Bashir Wagley hammoho le baemedi ba Confederation of African Athletics CAA ka bokhutshwanyane le SASCOC. Mme mehato ena ya kgalemo e phethetse ka hore Moloi o hloleile ho jara boikarabelo ka tshebediso ya ditjhelete, a tlola ditekanyetso tsa kgwedi le hore ha a fana ka diresiti tse bontshang hore o sebedisitse karete ya mekitlane ka makgetlo a makae. Moloi a ileng a kgethwa ka selemo sa 2021 o ile a kginwa nakwana mosebetsing wa hae ka kgwedi ya Mphalane selemong sa 2025 ka mora hore diphuputso tsa di-forensic di utulle tshebediso ya karete ya mekitlane ka makgetlo a 399 pakeng tsa kgwedi ya Motsheanong selemong sa 2023 le kgwedi ya Mmesa selemong sa 2024. Qeto ya mosholella ka bokamoso ba hae e matsong a mokgatlo wa lefatshe wa diatletiki o lebeletsweng ho fana ka lengolo le netefatsa mehato e lokelwang ho latelwa pele ASA e etsa phatlalatso ya semmuso. Re lekola papadi ya bolo ya maoto. Sethibathibane sa Mamelodi Sundowns Ronwen Williams se re tshehetso ya ileng a e fumana ho sehlopha sa setekgeniki le dibapadi mmoho le yena e bontsha hore seabo sa hae sehlopheng sena se ntse se nkelwa hloohong. Le ha o le jwalo, ho latela tlholo ya Sundowns ka dintlha tse pedi ho noto kgahlano le sehlopha sa Orlando Pirates papading ya makgaolakgang ya MTN 80 e bileng ka Moqebelo moo sehlopha sa Pirates se phethetseng tlhodisano ena ka dihla tse nne, Williams o lekile ho buella ditsholo tse malebana le tshebetso ya hae sehlopheng sena. Ha re lekola papadi e bapetseng maobane dipapading tsa basadi tsa ho phunyeletsa ho CAF, ke moo sehlopha sa naha sa Banyana Banyana se hlotse Madagascar ka dintlha tse tharo ho noto papading e neng e bapallwa Toyota Stadium Bloemfontein maobane thapama. Sena se hlalosa hore Afrika Borwa e fetetse mokgahlelong wa boraro wa dipapadi tsa diolimpiki tsa basadi tsa selemo sa 2028. Afrika Borwa e ilo tobana le Angola mokgahlelong wa boraro wa dipapadi tsena. Athe ha re lekola sephetho sa Betway sa dipapadi tse bapetseng maobane, Kaizer Chiefs bapetse ka ho lekana ka ntlha e le nngwe ho e le nngwe kgahlano le sehlopha sa Stellenbosch. AmaZulu ya shashara Durban City ka dintlha tse pedi ho e le nngwe. Mamelodi Sundowns ya mamola Richards Bay FC ka dintlha tse nne ho e le nngwe. Athe Orlando Pirates e hlotse Galaxy ka dintlha tse tharo ho noto. Tsena tsa dipapadi re di phethela ka rugby. Mokotlisi e motjha wa Fiji Jake White o hlapantse hore sehlopha se hlwahlwa sa dipapadi ke sona sa ilo ba le kabelo dipapading tsa mohopo wa lefatshe tsa rugby tsa selemo sa 2027 sa ilo bapallwa Australia. Papadi ya pele e hlekelang dipapadi tsena tsa mohopo wa lefatshe ilo ba kgahlanong le Japane ka la 24 Mphalane, e latelwe ke ya Nations Championships le naha ya France, Ireland le Italy. Fiji e boetse boemong ba bolesome mme e lahletswe ke diteko tse nne ho tse hlano monongwaha, mme e hlalosa hore boitokisetso ba dipapadi tsena ilo ba ntlha e ka sehloohong. Re ne re hlophisitse ho lokalo ho tsena tsa dipapadi kajeno. Ke kgutlela wena mantse wa Mofokeng ho tswela pele ka lenaneo la makumane a mona le mane.

0: Thank of Kelo Rinyane ya Borobo le boya go lohle moifo ba go bana bana le mane mantse mo fekeng le moifo mo sebetso mo tla ka mehla le mehla e sala ba enka Rinyane ya bohlalo tla lo renga botshelela ke ne modupi are balla ditaba tsa ora botshelela o tla khutla sa khutla Rinyane ya bosufa tswa tswa tswa tswa tswa tswa tswa wake wake wake wake wake wake wake are voka voka voka voka voka e sele ona nako ya hore jwang ka pa jwang lo ke sentho tsa hao o betse o ya bosebetsi Afrika Borwa are mo fika lo renga Borobo ke lo ga tsetsa ro ka ofela le sense le monate ke lo che sa di ba ke ngata le ka jeno go lebele tsona mo tshisona o la bua ka ona exinia matsatsi a ofeta e a re utlwile di ba ketsengata kaka ke la ka le bitso tumela ntse
1: abara tsamela so ya le sedi tumela la ka le bitso ke monono ke o sola khazang le nna ke ho ama dumehle mphalane tsola matsatsi a le shumele metsumine ke 2026 le tsatsi la bobedi di qadile di hlahlobotsa ma grade 12 are wa tle ntwana renke go lwebe ona mane ho renya borobong le buile ka nnete hey mi fa makumane kutle ba di re khaitsedi aka fela he ire ke ho ya madume ke re bakania au bana ka boyelo au le kana tshugena ka monantse ge kokota hle makosi mamela tsebele tso ya le sedi FM fela he wa tseba re chepa tuteng nna ke monono ke o sela khazane ke dumedisa fela ke re hallo
0: hey chepa te baba ni ne le di ntla fela di baka ka o fapana di tedi ya mo ka o fapana di papadi ka o fapana le kae ka jelo chepa
2: Chairman kama hau wena the disco dancer lwena DJ Thwasa lwena comrade Jonito impa mantswe ha wa hlaba o bani ho ka o fela kae kae ne le dintla
0: ai ne le dintla ona stopa se sa hlabang
1: dintla ba ba ne le lengata ne le wela lenyale
0: ai ne le dintla fela ma o bani wena chairman
2: no chairman wa kofi ona le stopa tse ntse sa hlabang dintla
0: amazulu o tletse pedi makosi o tlile le
2: go tsanga so o tlile wa utlwa ona ona mo ha di sa lengata engwe
0: hey Hey makosi chepat wa tsiba makosi ke a khola isele papadi ntse bona tsetsiletseng tsa o qetela ke a khola ise mapetse ka o lekana o tse hlano ena ba bapala ka o lekana maobane leking ke a boraro ka tatelana
2: ba batla ba salla morao ha holo ba tlameya ba lukiseta ba mfuto jo le ntse tshwana le ya Sundowns Sundowns e hlaba dintla empa e hlajwa dintla
0: a ba o ba
1: sha ba o ba sha ba thata ka mona le ka
0: a ba o ba sha ba
1: bone ka re ha bana
0: e le pirates ntate ya tsoa ka batho eh
2: Cheers Galaxy yona ga tse wa ga mihlena e kopana le Pirates ke mathata.
0: Ke mathata. Chepat a re lebohe.
2: Ke o ta.
0: Mabedi a re kobe re a khutla.
3: Kenna ko ya Rense Roma. Ha Shoprite. Mo ho boloka e le ntholo. Boloka ho ya ho 40%. Manje. Fumana 5 pack ya di Kellogg's noodles. Ka 25 rand. 400 gram ya di Lysa cheese ya Parmalat. Jwale ke 50 rand. Le spider folding chai ya Bush Baby. Ka 180 rand a fela. Di fumane ho fihlela ka di 18 sa October 2026. Rente Roma. Ha Shoprite fela.
4: Oh yeah.
5: Now Jile. Tlo. Di sa futhumetse.
6: Re o batletse hona.
7: Hei. Ene le thato hatse ya hae wa tseba.
5: Ke o kenyetse yona ka frijing.
6: Ona rata o ipheta ka mehla. Jwale ke ntse a holonyane bakeng sa ka hosa.
7: Bakeng sa metsotso eo ya. Ena he. Re tla ipepetsa mmoho. Ho na le funeral cover ya Dischem Life. E fumane ya Dischem. Health hub ya hao. Bua le moeletsi wa Dischem Life mabenkeleng a kgethuweng. Dischem Life. Ke moya bua dumeletseng wa tshebeletso tsa ditjhelete 50594. Funeral cover e ngodisitsweng ke God Risk Life. Mofani wa insurance ya bophelo. Moya bua dumeletseng wa tshebeletso tsa ditjhelete 76. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Bashoba ba bere ba tsama fela ba tsela tsoga fela tsora ya botselela the biggest one to drive for banes. Ka tla le fa monyetla a ke le go gomela ndi voice note tseno. Ma matric ya qadile ho ngola gne ge khalemela taba ya legata. Mona mo tla utlwa jwale ho lla di radio makation mona mo go dulang teng ka pa di baketse re dulang ho tsona. Wena go jwa mo dulang teng mono jwalo ka ha ho tlongolwa di hlahlobotse. Le lona lena le utlwa legata la radio e leng hore batho ba ile tseditse ho dimu. Wo jaifu abusu ka ofela ka pa wena mo dulang teng ho thotse ha monate hore bana ba rona ba ma matric ba khone ho ngola hantle ge jwetse ge jwetse ge jwetse ge jwetse mohlomong wena le house matric la house matric ka gore jwetse re se ba keng so dulang ho sona le na le bothata ba le rata ba radio e letswang le tsere ka ofela busu ka ofela ke sentse re kopela jwa ma matric ya rona bona mmamedi re hle ba ngola re la ga tla ga ibua taba ena ya ga ka le ka jeno re ka nnete bana be leng gore re kombatsa bosuka o fela le tsheare ka o fela re ya kopa e ka roka tseba gore hona le bana ba ngolang dihlahlobo go pola hona le bana ba ngolang dihlahlobo jwa le ke batla go botsa banesi lona mo le dulang teng le ya di utlwa di radio tsetse le etsetsang le rata bosuka o fela le tsheare ka o fela kapa fela wena mo dulang go monate a batho ba le bolaisi le rata la radio mono ba mametse mmino ba mametse bo maphorisa le bo kabza letlare letsetsa romela voice note 0797585066 0797585066 fela se re buile ka yona ona nine tsetsa hala mametrike a ngwala tse ba tladilela
1: bo medi ba mamela
0: ba mamedi ba mamela twas a motho le yena ka nnete o tla ikgalemele
1: ba mamedi ba mamela
0: ba mamela ba ne se re joetse nna ke batla utlwa ka lona ha ona batho ba ke ba tshepang jalo ka banesi banesi bona
1: ba bona ba tlo bua nnete
0: ba tla o joetsa nnete
1: ba o joetsa nnete ba tshwara mama o itse ke re hi
0: ke banesi
1: ke banesi ha o fa ntho cash
0: ne wa hantsa ho la le banyane o kila hlalosa gore motho ka ntwaneng ho etsa la jwang ka bo o letsa
1: number 1 ka pa number 2 are ka ntla na go nya na o ntse a tshwere
0: ka ba re tsa tsa
1: tshwere number
0: ya ba le isimo la ikhona etsa jalo re go bele voice note tsedu 0797585066 so go jwetsa wena o mang o tswa kae o re utlo gore ke le rata la ba etsa ba letsa mino ka pa wena mo dulang go thotse ya monate takwa re kgwatha motho mamedi kgwatha motho jalo ka behla le behla mo la itsona so fitlile

0: rata ke popela bi sanga pa se ke tega morwano le tsa go balwe ha ba mamedi ba tsabisa ba ba barata ka mona isa o monnati le le hlaso la ghetho ya bona ina ke tsa go wa go le se di FM ke mo lelwa hashtag khwatha motho
1: mela ga tswa sa le batho kara ke kopa go pela motho ka ka moratanga holo le ntandi yo mkhuma ka mona kana mari Frankfurt le bua le mbovana ka mona kana mari Frankfurt ke mo kopela ka pine manate ya sane ga tsa malsebiti ya sebande ke rela baby tswasa tswasa ke le bua sta sakaras bye
2: agla mo letsetsa ha sia di nomoro fela mo letsa lo fitlile se mito

0: Bueno, ho tsasa la matsikana nna ka lebitso ke zanele tshana. Nna mo ke dulang teng ha ona lerata. Ke ne ke kopa ho kopela ausi wa ka a moholo o skinewe ka tennis video. Mothabeng o bala grade 12.
1: Nna tsasa la matsikana nna ka lebitso ke Monaheng Lerato, ke dula Senekal. Rona restaurateng sa rona ha hona lerata, empa ke tshepa hore makgwedi 12 a tla ngola ha monate ho sena lerata restaurateng sa rona. Ke a leboha.
2: Dumela abuti ba Tshepa la Tshwasa, lebitso la ka ke nna Mpaballe, ke kena sekolo ka Moifontein. Yo bona re dira zoomi ke na le lekto ya ntate ya lefang mefita lova bai ke a lerata.
3: Dumelang sasa le batsikana, lebitso la ka ke Bokwena Tsheletse, ke dula wa Qonoralaneng, ke kena season ya primary school. Moralaneng ka monanang ntho ho thotse ba ka kgona ho ba ee, ba ka kgona ho thuthutsa hantle fela.
4: Dumela ke batho kada le Austhwasa. Nna ka lebitso ke mamela Sibanyoni, ke dula kwa Cornelia. Mona mo Cornelia, ho sephethephethe fela. Ho bona makgetho 12 a hlaha ka molekane.
5: Dumela batho kaja le Thwasa. Nna ne ke kopa hore le bua le Sekele Mashango ka mona ka Magolokweng. Nna ne ke kopa hore le kgwathe motho e leng nkgono wa ka le motsofe ka pina ena e.
6: Dumelang ho Sithwasa le Khala. Atjhe, nna moo ke dulang ke dula pela di-tavern tse ngata moo dulang o entswe lerata teng. Le ha e le di-exam a tjhaba kgathale ba letsa motshehare bosibu ha ba re nahanele ka nnete.
7: Batho kada la usimu nono dumela.

0: bile wana chepa tsama mera tsama re tswale sedi metsotsi dula hantle ho ya mashuma mabedi pele ho ra ya bo supa wa tsiba hore a ole tsena ke na ka re kopane le Exenia re utlo re maemolo a le ho di mara ka lebelang ka jono ke a joang re tsimo ke na maspalentse tharo re utlo re sepetepete se phalla joang re qala ka mara ka mangaunga re fetele ka kwano ka Johannesburg le ka hona ka kwano ka ekuruleni mamela tsama re tso ya le sedi ya famous antsa le teng Exenia ka ditaba Exenia Ntso pala tsama mera tsebele tswale se re FM butle ha re la taxi ya jwalo re kgwedi ena ke kgwedi ya dipalangwang hey kgwedi ya dipalangwang e tlileng ka theko e dimo ya mafura empa hem ke tsona tsa teng mamera tsebele tswale se di gele malapa ka nete go tshwanela hore re iphe nako ya o shebisisa hantle go di tshelete tsa gona re di tsamaisa jwang maemong ana le di kgwebo tsebele ha o le kgwebo ha mafura sa nyulile tsena e tlo ama taba ya hore le keno la hao le joang o fumana bokae ha o qeta ho rekisa thepa ya hao
1: ke ne ke shebile full tank ya ka maobane ke batla ho tseba hore ke sebeletsa bokae ho bokae hantle ntle
0: ya ba
1: ene le ke ne ke batle hle hle hle
0: be
1: fele
0: ke qala fast
1: ya no
0: ya re
1: 1.8
0: ah ai khona kan
1: se ke khana
0: ya ya ya ya ya
1: tsa sa re fitlile joang
0: 1.8
1: bana 1.8
0: tsa ya nane ba enka wa bona ha e le ka o dimunyana fela ho kota le ka o dimo ba ya ka re talenta te we tlatse ha ke hetla ke fumana e be ile sekete
1: ma
0: ke re ke se ke re ntate petrol e ne ntse le teng ka mo
1: jalo hona le style
0: ke fitla jwang o sekete
1: se se bitch ina sa petrol ina sa hore ha o tloa blom fanteng ha o fitla mona
0: o so tloka o tsena
1: se se se se se se tswaka
0: o tloka o tsela hap
1: bile mo ba le kitle ke tatile a holo ha e gaitsedi ya kapelo ka ne le bohlo
0: ha o tatile ba mpeo
1: e ne le bohlo
0: ha o tatile
1: bana ke tsetse ka 1.8
0: ha e ba ka tsata na ake kha Exenia o tampakela se re tsama ka 60% le tselenya 120 Exenia ho jwa ngwana ngwaneso ha ke teng Exenia nna ke e bone tselenya 120 ha ba ntse ba mfeta ha ke na bothata
1: hai khona ba
0: tsamaela ka 80
2: a le nna ke ba tsela ba ntse
0: hai kai ka ke bona petrol ena e tsama ba tire ha ke tsama
1: Exenia o tlwa ke rona fela ka pa le wena wa yutlwa
0: mo hai
2: ke nna ke yutlwa mme ka koli ya ke nyane ya ke rona ba tshe re ntse he
1: ah ha Exenia
0: Exenia kolo ya ka le nna nyane fela
1: ka nnete le ke tlang
0: hai le ya ka e nyane empa
1: ba la ba
0: ke tsama ya ka 80 tore mo re 120 ke nna tswa ke tswa ga le nye ka ntla
2: ha sa hulo na le na go mo ne ke tshela ka 600 e tla la teng
0: Exenia wa tsiba ke bone hana jwa le se tla la ka engineer 1.2 e se tla la ka 900
1: hai ba le ngata
0: Hey na ke tswile hampe ke re.
1: Ha e ngata.
0: E se tlala kolo ya ngwana se ke se tlala ka 900. Kolo ena ne ke tlatsa 20 ka 7.
1: O tsoka hore. E tsoka o itlatselletse hape kae? Ke sena le bogomo. Hana jwale Exenia ga re sa swaba o ganna le bone le laitile mali le ya ukwisi.
2: Ah, ke sa sebetse.
0: Na ke khete ka le bone. Ke nna tsa mang ka le ninyi ya ne ka nkane. Ke tla nne ke fihle.
1: Ai o.
0: Ai o ka bo go Exenia dumela na ngone se re a mohetse hle. Ho etsa halang ka jeno.
2: E re ke le dumedise tsa Salvatikada mo le ba mamedi ba le PDSM. Ha re tsaba ka jeno tsa bolipi re kala ka mona ka province ya Gauteng a teng o hlakile mme maru a tla kwaela mantsibi ka jeno re ka lebella le mafatsana a itedileng a ke duma ho ntse ho futhumetse ka jeno lena re bona ka mana ka Pretoria le Johannesburg di ditimane ho mashume a mararo province ya Mpumalanga le teng maru a tla kwaela di karolong tse teng ho se province ne le teng re ka lebella mafatsana a itedileng a ke duma mantsibi ka jeno Mbombela le ena lahleni di ka dilamane ho mashume a mabedi le metse Europong kamona ka province ya le boya bophirima le teng maro atla kwaela di karolong tse teng ho se province empa ho ntse futhumetse Klerksdorp le Potchefstroom di ka dilamane ho mashume mararo ne le teng re ka lebella mafatsana a itedileng a ke duma ho se province ka jeno kamona ka Freistata le teng maru a tla kwela di government e teng ho hle province ne ho ntse ho futhumetse Bloemfontein le Welkom di ka dula mane ho mashwa mararo ne le teng ka lebella mafatsana a itedleng a ge ma ho hle province ka mona ka province ya Kapa Leboya le teng maru a tla kwela di ka dula ntse e teng ho hle province le teng ho ntse tshisa a Pinkton le Kimberley di di tsimane ho mashwa a mararo le metse mine ne le teng ka lebella mafatsana a itedleng a ge ma ho hle province ha re petela ka province ya KwaZulu-Natal le teng maru a tla kwela mme le teng ho ntse futhumetse Durban le Richards Bay di ka dula mane ho mashome a mabedi le metse supileng mme le teng re ka lebella mafatsane a itedileng a dia duma ke tlotsa bolepimamedi a kile boetlhaka lebatsi
1: a re leboya go le wenatlhe Exenia o tla go tlasa gotla gape o sane leshome le botshemene fela betsotso re lebile tsholo reka bosupa the biggest for the drive at a goa breakfast show on the city of FM ke station a ena ke lateletse ya moshimane enwa wa Limpopo we pitsa mo president wa le kompo Limpopo mane ka morao tshwaro ha shebe ba lo tshoretsa ka SARSA ntse ke latela taba hai batho ba ba maobane hona le ba hlaileng hape ba hlahletseng dinyewe kgahlano le yena o hopola o rohanwe o hanetse ka beilu tla hlala gotlela dinyewe bekeng etla hona le ba banjwa le ba hlaileng maobane le bona ba hlahlela dinyewe ke motho a rwa ka batho social media mona content ya
0: ka la umutwa ka
1: content ya ko rwa kana fela
0: ga ala hutwa thapa e tloa ha bonolo
1: jwa o bitsa motho ka lebitswa
0: le lemeng la motsha
1: o monyane o di motse mashuma mabedi a motse supile moshimane nwa ke bona mathata ga itse di aka mme a se ene ya rwa ka batho fela e kgolo a tobaneng le yona e ba ibitsang schedule 5 ke se thunya jwa le sa fungwaneng ka sona ka dikulo tse mashome a mahlano
0: ha ya schedule 5 yona o tla ka dule le beile o tla e sokola
1: a o tla e sokola ga itse dia fela nna ke batla e bontse batho ha holo batho ba batsha ga itse dia ka bantse ba tla ba hola hore o tla no dietse di thotse na o dietse o bone ka ro khaza batho khaza batho khaza athi
0: social media ha se ba ka tsaba
1: pa ho thotse jena ho ntso hlile o kopanywa dintho a ntlo re tla molata ka nako e nepaetseng ya ho neng a rwa ke mona e se le nako nna e bile ne ke tsho kere a mohlo mo ntlhapa ina
0: thata ai ba bona tukulo ha o sa tsebe wetseng ka yona
1: ya
0: o
1: etsa ntho tse re rutlo go sepepetse sona sebe jwa ka tseno batelbanga o metro municipality 210 buse maruma re fetsa la ke tsa pele tsa sepedipete tota go breakfast o di buseng re go rubelisa khaitse ya ka ke tsa pele tsa sepedipete manga o metro die be jwa ka jeno
2: a ke le bua ka skudini ke sala ni fo ga re mise le mamedi ba tsaka breakfast show ha se bitse ke sana ka mona ka manga o mfunteng e re go tla ha di se tsaka mane ka tsho tlebe re ne gen ha mole o a thambo so go ba gene ba rona ba di se tsela ka e tsaka ona le ma tsaka e mo feta mo pula ya na ka mona ka di taka tse fetile ka manga o ntle re go ba gene ba rona ba fokotse le dilo ba gantse ba bana bana ba ne mebile ya tsela e ha go pa nne e mo khatlo nga tlang kara
1: ya na ka mo no tshisa ka ma o bane
2: Yana
1: kada
2: yana.
1: Ei, ke tlile
2: ka tlile
1: ga mo bana. A tla le kudisa pula e. Ha o no tshisa. Mo bana ha ke tswa ka mo no tshisa hampe hona hona hona hona. Ke maketsa hore pula e yana. A re kopare ka nkano ra bo supa ga itsiri aka.
2: Alright,
1: kada. No tla kudisa batho ena. Mo no tshisa mo bana le Bloemfontein. Mo sama khalema, City of Joburg. A re fetsona re utlwa go tsona die me jwang ka City of Joburg ena o tswa Johannesburg Road Agency. Ha se mosa, ka go re di sa ga itsiri aka ke tsapele tsa sepedipete City of Joburg. Di tsama jwang ka jeno.
2: But karaki dimedise ho wena le tsasa ke dimedise ba mamedi ba batle ba CD FM ha re tropa ya tsane spec ho bona hala mane new road le 6 road ka mo Midrand Park di robot di sa sebetse on Decker Road le Meeting Road ka mo Horizon rena le hape di robot tse sa sebetse mane ya Smart le Jellico ka mo Rosebank hape le Golden Highway le Union ka mo Eldorado Park e bile ndi ba ka sphitiphiti se bene matla haholo tswela ho N1 North Bridge Interchange sphitiphiti se matla hape ho M1 North Mane Crown Interchange ho N1 South Samrans re kopa bakhane ba be le mamello mane ho M2 West Heidelberg ho ya ho Crown Interchange hape le ka mo N1 North Maritzburg Road rena le kolo e senyehileng le yona e thibile tsela e bileng ba ka sephetephete se be le matla mane ho N1 North Buckley Interchange batho ba yang ho bo Midrand ba be le mamello le bona ho N12 East Moroka Bypass le mo hape rena le kolo e senyehileng ho feta moo ho bonahala sephetephete sa rona se phelela hantle fela re leboetse NPT le GRA ka tlalo ena
1: a re leboya ho le wena kgaitsedi ya ka re tla kopana ka kano ra bosupa re a feta kobedi mogetseng o teng e kuruleni hej ditabeng e kuruleng go tlhule hape na le batho ba bararo ba mogahlo o itseng wa dipolitiki ba thuntsweng ka moka e kuruleng se hlaela ka ditaba tse mpe fela morao tsene se hlaela ka ditaba tse semonate ka nnete ka nnete ka nnete e kuruleng a ile se hlaela ka ntho tse semonate man hangata fela rutwa ditaba tse bohloko e se le e kuruleng ke go be di mogeseng fela hlanga ditaba tse leng hore di a aha o tswa ka moka e kuruleng tere mogeseng tlo go dubedisa le go lwala ka ketsa pele tsa sepelepete e kuruleng di me jwang ka jeno ta te mogeseng re le ke ha yo mo nare mo le ke a pero mo fela betso tsogile bile tsholo re ka mosupa the biggest one drive Tahua breakfast show. Di boni di papa di maubane. A ketse be nao di boni. Wena mamedu laba li monyata. Wa o shebe la di papa di. Nike di shebe leti. Kaiser Chiefs. Di papala li Stellenbosch. Orlando Pirates. TS Galaxy. Mamelodi Sundowns. Di papala Richards Bay. AmaZulu Devon City. Hey, ke a khola Kaiser Chiefs. Se le morao ka bo di ntlhatse bo le shobe le motso mo. Monna o setse. Ha o le morao ka ntlhatse kalo. O se kwala neng se geo seno bana. Go bo Sundowns. Se o sia ka bo 10 11.
0: Ha se le belo le le mathata.
1: Eh.
0: Ha se wena ha o ka le
1: bo 10 11.
0: Ha o ka le belo le.
1: O eh. O tla no lwantshana le bana.
0: O lwantshana le ho kena top 8.
1: Ya, no ha ona hore gaitse dia.
0: O lwantshana le ho kena top 8 le ho tseka go ba ho top 4.
1: Ya, no ha se le bo 11 10. O tshoise fetse ka ba mohlolo wa bolo tlaetsana.
0: Why? O o sabala mohlolo batho ba tse di gatege tse ba hlaba ntlatse nne le tsetago.
1: Ai khona bana.
0: O bua ka mohlolo.
1: He?
0: Ke bana ba tse di gatege ntata. Ba diela. He ntata. Bo reina se ba diela tse pedi papa di nyele ngwe.
1: Ai mo mamedi. O thatanyana. Ho buimanyana ka natural ka mo. Ka be re bogeseng o teng e kurulene. Tata bogeseng e kurulene di tsama jwang.
3: Re le bo hale go ala ka le ho bana ba Jesu ke dumedise mo ifo a lona le ba mamedi ka le ho ena ya sepetepete le tlisa tswa go botlo tswa se policeng tsa masepala wa motse mogolo e kuruleni mothati mwa ba le dikolo di tlhulana mane se ba ke ntsa Elands Fontain mona ke mate ya nonga North Reef le Papra e le Lazarus Mawela tsho go mela mogani mo ma bona ya ala ola ntse pitipita tsi ntla olong e ba tshwala o MIBD ha re fanele tsebaka ha re bitsana ka morago ra ya bosupa

0: Ele shemela ba tsebela fela ba tsebela tsogefa le tsora ya busupa the biggest one to drive at a Khwa breakfast show o le seri ya fa matsa tsona tsa antsa tla tamela antsa tla fukotsea a pele re le ba ka malika a bali a o le toleli holo la sena station la o le ba ka maneka bali me a pele re tswaka kwa lo ke tla hopotsa hore transporto to etsa majwang topo ke tse tharo ke Bloemfontein ke Kroonstad le ka maneka Vander Bay tsale tla ke tlo go hopotsa tsa di bese bese tlohang etsa manjolo le ba mamedi ka pa di bese tlo tsa ba le ba mamedi di le ba ka maneka OR Tambo International Airport me re tla tlo ka bona ka international ka OR Tambo le ba ka maneka Bali le ba mamedi ho be monate ka nnete halakala e malana la emelana le mo se fitileng ha o noa ne le ka Mauritius ha ona ba
1: ha ona le stopo se simbe se la tsama ya hopola ha ise lo ya ise dile motsongwe mo na le mothasetseng garage
0: le yena ho tse ihlile ba mamedi ba khothaletswa hore ba fitle ka nako ya utlwa ntate le motshwereng wa bese le monsena o mobe a re ha eme le motho ye
1: kada ntwena ya ho yema
0: ka e bona ka khola ke tsepedi bana ba le kgolo a ke ba tsamaya
1: le ha o theuile o ile ntwaneng ka pa o ile lo reka o hopole ho nako ya ho khutlela bese ska iketla

0: Joe Boy, a taxi driver. Ke bitso la pila le shoba ba se batla fela bitso tsa go le tsholo re ka bo robedi the biggest wallet drive ta kwa breakfast show ba be di batla go ka lwana go re letsetsa 086 300 3084 086 300 3084 di bone di tlopa maobane di papadi ka fapana ka pa o bone sa house se tlopa o go re letsetsa ya ka wena di thontse di tsa majwang a se tsona fela bone mo se ma wa tle kwana ne di bapala ina en ka fapana ke sa re ba bola ile botunile ke sa re ba je le tunile
1: hey Manchester ya le ka le ora Manchester mamedi ke United
0: eh
1: a ke City yona e shapile Liverpool ka nthatse thago no
0: ha ba shasharile Manchester a ke sa fosi tunile tata ke sheba fela ke a tseba ba
1: ha o ne pile ke kidumela jalo ba ke ka tetse papa di ntse le 1 eh ke 2
0: a shasharile a Manchester lo ka mpotsa gaitse di aka ke sa e shebella gore ba petse ba ka o Kaise dia ka ho makosi ba di mathata sa le mangata makosi ntle le ho bapala ka nnete makosi next santsane ke tsho ke re ba ile ba ba le mokotlisi ana hloka toloko batho ba bambanana ho ila ba bothata nthwelo di bapala ho fumana molaetsa utlwa molaetsa tjena le tjena me itse ha ba fetola mokotlisi ka mora hore ba ne ba babedi ba tshware nakwana ba le mbatla tsa monghadi kana ke mamo kotlisa no apele wa wa moelwa ke nna le wena
1: a ke sa mse
0: e re le bana ka pele ke mang jong
1: monghadi a botla jena ye mbabi
0: kana ke monghadi ma
1: nabi
0: ya mokotlisa ba monkileng ana jwa le lena ntse le motho wa ntse o tsa sebedisa toloko gaitsega
1: coach cruise
0: ye monghadi cruise o ne hana ntotse jwa la sentotse ke di shebang hore mohlo mo monghadi nabi tse di tsa dintho tse ile tsaetsa ra se ka ba fumana a be se tlopa maemong ene batho ba lebeletse ke tsona tseo tsa bopuo
1: ka ho letse dikirekeng tsa ditoloko ha re qalo bona toloko ba le o jona u be a
0: o ne a
1: jona se o ne ha ya tolokelo ha intsha o rona
0: ya toloko
1: ha se ha se mathata o tso go re batho ba hirwa ba batse ba bolona batse ba hoetsa di bapadi tsa Chiefs di etse ntwe Chiefs e hlokang di bapadi di
0: ene nna ke bona ba bapala hantle ga itse
1: di ke be hantle ka tsela
0: empa ba bapala hantle ba How bontsi ka
1: dintla na ke sheba Kaizer Chiefs e ba
0: pana ba
1: ha ke sheba e betere ha holo feta ya ntate nabi wa
0: fela ba ntse ba
1: ile fela ya bobedi gaitsedi aka na Kaizer Chiefs ke na le dilemo tse seng di feta tse robedi ke sa bone Kaizer Chiefs ya ne neng ba pala ka batho ba bohlano ba tsheletse bo batse ba ne gore ba kotse o tse ba hore how can bana ba supile ah la o ka bathwe la o ka bathwe ntle bana ke a gola ke se ke na le dilemo tse robedi ke sa bone Kaizer Chiefs jwalo
0: ntwe ngwe ke hlokometseng ka re mokotlisi ha so tsebe hang a ke tsebe maobane ke hlokometse a se anga to fumana cross a bapala le mako wa mana cross a bapala le mako fela formation ana e ntse maobane ne ntse re ba gona o kena ba le babedi a se anga to bona frost la bapala bohareng ba le bala formation ana e ntse maobane frost la se anga ta kena le ke manga bapala right back a tswa Pirates a se anga ta ba kena ba le babedi fela maobane ba kene ba le babedi frost la ibile a le bohareng ba le bala jwa le nna ke bona motho e ka reng o santsane a
1: le ka
0: bona hore eng
1: combination hore di tsama jwa
0: bo sheba hore Sundowns
1: le Pirates
0: Elene se petetsa le sona
1: mo. Ke ka ho ke tsweke go bapala le Stellenbosch.
0: Le se petetsa ka itse ya ka. Kaizer Chiefs le se hla. Ise lelekisi.
1: Ise lelekisi.
0: Ke tlile se lelekisi.
1: Ke katetse le 1-0. Che ya re ha ke botsa ka uka batho ba ka ba ga. Ke la loka.
0: Jwale o ha re bueng o maemong a feng ha batho ba bolwana le bona hlopa tse re reng dipedi digolo jwalo ka wena. Se seng se hapa 4-1. Se seng se hapa 3-0.
1: Wena bo bapala 1-1.
0: Oh kai. Gore ha so bua nnete fela o sheba hore. But
1: rutla hape le hore na ka boyelo le khotsofetse ka bo tshe ha o tlhabile ntlatsene. Ba tata o hapa mafelong a nabeke mme jwa loka ha o latswe le Pirates ha iphitetse ka e hlabileng. E bonitse pele le yona ya fihla ya etsa hlahlahle.
0: Nna ke jwetsa motho mo ke re Pirates e tlo di shapa ka ofela ntle le Sundowns. Sundowns e tlo di shapa ka ofela leaking. Kaizer Chiefs yona e tlo shapa di feta. Pirates e kotsi ga itse di aka empa fela Sundowns
1: Pirates e kotsi.
0: O yo.
1: Ke dumela la.
0: Pirates e kotsi kotsi. Ha ke bone ona le sloper se tla ema Pirates ka pele. Ke le a Pirates a ikopana le Sundowns mo motho tlanana a be. Kaizer Chiefs yona.
1: Pirates ha ika ya lahlehelwa ba itjile.
0: Pirates e kotsi ga itse di aka.
1: Ha ika ya lahlehelwa ke bona ba e tla be le bona.
0: Ba itjile. Ba di papaditsa Sundowns wa bo bapisa le ba Pirates o gona o bona hore di fapana kae. O gona o bona hore di fapana kae. Le se dumela. Kapa chipsi bula uwe kose wapale na kwe telini.
1: Ndate.
2: Lika nawaka.
1: Kamu natilika e papa.
2: Nawaka le ndate. Nake bona keiza chipsi. Keta pili yate in. Ukare lase utikidi kele lo ndate. Nake bona hakesa bona. Ibile nawe akana. Kamu bai regisa keiza chipsi papale.
0: Fela lilela lache na pili. Ba latedi ba Kaizer Chiefs ntwana na ya o bua ka batho ba tsa maisang sehlopa se kgetlo la pele le bua ka yona
2: jale
0: ya tsusa na
2: ba tukada ke ba sang ke malebela go bo pirate go tsang down gore di ba tsiba ba la pa tsa maisha jang ke ba sang ke malebela mo
0: fela le ba pale hampe a ka lo wa tsiba na ke sheba papadi ya lona na ke a ipotsa ka pa le na di bapadi
2: Ali ba tukana o Kaizer Chiefs ya hona mo hui wa ntate batho ba teng ke ka pina Kaizer Chiefs tshile khane
0: hele
1: am khomo ga u bone mhlomo ba bona hola hola ha u bone mona mo ba bona ho mo yengwe le sedi hi
2: tsotsa le karara
1: amona tile kai
2: sharp karara
1: eh re bua le mangai
2: ke sebe mo fochi
1: e ya kaizera
2: e kara sa bona nna ke tla tsile ke le ka nganga go sanda o tsubitse yana wa bo because ntle ke tsa tshili o tshintsha di coacher a se coacher a se problem
0: yeah
2: go tlisa player tse di wrong o Kaizer Chiefs go ntse go tse ba fena go in so when things goes wrong o tse di coacher a ba ma understand ha bua go va e tsola sa ha tse bua o re re go letse dikere ke go tloki go tata go kgisa tshizi ha se coach o ne go tsaga di tsamaya ndo go di coach a
0: le nna bra ya ka
2: le grand on card
0: le nna bra ya ka ke bona ka re le reka di bapadi tse semaimo ga bapalla Kaizer Chiefs ma
2: o bua nnete card a re ka re se thombule jo aba mark lo shito aba mark o tsiston maya le ke bao aba babat a to mutata ba tsa khone go ba olata ba to fitar send Paola, problem ya Chiefs, e tsore di khomo.
0: Jale motho ngakare, jale motho mo.
2: Ba ba tsana no ga la Chiefs ka dala.
0: Motho mo ngakare Pirates le yona ha ire ke mabitso empa di bapa ditsa Pirates di a chase.
2: Yes, di tsopa ka ta Pirates, ba ita mo tsho mo. She ba sebele bele. Ba mo nkile go maru mo garland of ko.
0: Eh,
2: ba tsama mo sebeti di tsopa ka Pirates.
0: E ba mo nkile tshe relax.
2: A tsha go ka tloro go. A ile go khetsa Chiefs di a kharas. Ba solo pile.
0: Fela ke batla ho tla.
2: Problema se coachara eo. La ka tamanta to. Chiefs into to lona la top 8. La ka tama a se ne problem. Problem ke di player a ka ofela. A re se no dlala ke the Chiefs.
1: What's banna?
2: Tsa ba sa ile go squad e.
1: What's banna ne ke reng gaitse yaka? Ne ke re di bapadi di a bitswa. E se re shebe yo a bitsang di bapadi. Yo ya hirang. Ho bane ka re bothata boho. le tsakore lena le hore na le hira di bapadi ka pa le hira mokwetlisi empa ka ga bothata bo piping yena e latang batho
2: eh bua nete tswasa pele ga tse ba mbolo ke go tse example ke pombulo o tse ba bolo o ke ga tshisa ka fita lunch a ka fita go tse example ka fiston mile ke striker a ka fita a ba ba ba ke ha ho tlo di khomo ho lo balata
0: ei Le se ridubela?
3: E tsala.
0: Ola.
3: O yo tsala.
0: Yeah.
3: Re nna ga mtsatsi ba mbele mo mpete he. Mpete he, e le mpotsu o hloka toloko. Toloko ha e ruti fatse o le line mane, o bua e le bafana bana bana jwale. Ha o khone bua se ya thata, ke re bua mo.
0: Hey, mona nna betse ke bona e tsala mohlaena o lona mo.
3: Eh ya ke nna u ka mothola na ke nakwena ka ofela ha botswa ke boga itaba mo bona le tolo go wa u ka re itse ya tsapi ya tsiyo bana ha re me tsaini mani o jweta go bo re ya kwana u ka jwa ndlo bu sa go bua ke ka se bua nnete communication e ka mo ntate
0: Ya hey, hona le thokana tsengata man, hona le thokana tsengata bra ka nna tseke. Ai Chiefs boss. Ah, ya re bue nnete man, Chiefs selemo le selemo go dula go bua ntwe le mo.
3: Ha hona mo go ya teng, ha hona go tswana bana go tswana ga
0: pula. Fela go bane ngo phetwa yona phoso ye, go bane le bone kgetlo la pelo ga e sebetse.
3: Di khutlela ntato a re ya tsama iso. Management o di mo bane, ai na ke tlo itsa la bana iso. Ai bona ai khona. Hey, I call. Hey, I will do some cooking.
0: Monday, I'll tell you the answer. Let's talk about a little Milford. Why do I have a post? Why say like? Why do I have a post?
1: Thank you. Ba sa hlokeng o sireletsa letho.
0: Chiefs sa tsa le tlokopana le Milford. Ai di Jafats. Ai di Jafats. Le se di duela?
1: Ai, ai go. Hello,
3: mnana.
1: Le kae papa?
3: Ah, mna tu sa mnana.
1: Eh, ke tsona.
3: Ah, mnana mone, ai go na mone re. Ba ona go le ntse mo nana ba. Ai go na.
1: King, refresh the processing happy ahwe.
3: Ah, una orienteng ka le bakala o ne go tsareka e tsa itseng go bua le player ai. Ai kona. Le ene go tlile bone ba tlo ba ka di player. Nna ke ipotsa ba ba nka player. Ba bone mo ba le ka. Nna ke bona o le o ne topo ba go le go ama tlo ka mole. Ka o bone ntse ntle ha da ke tsa tshifile. Ai, o mo ntu.
1: Hai lentate ile watsa bua ntwe bohloko jwa mbanna.
0: Ai ho. Fela he.
3: Ala li go nna ba di player
0: nekes. A ke re bua jolo ka le khosi e ba ga nea le sandau su di bona jwa.
3: Ba ke re go ipela 3 point ka ra. Ba go ipela 3 point ka ga gona. Ba gona ka go mo ba go ipela ba go ntse ba ipela 3 point ka ba ba tsama.
0: Jwale lo ena o dumela gore le reka dibapadi tse se maemong a o bapalla Kaizer Chiefs kapa batho ba batho ba ba fitla bo Chiefs mthetho bona ona le kotsi jwangana le fela o bapetse hantle maobane ona le kotsi jwangana le Stellenbosch ba fitla bo Chiefs bona e kare ha ba sa tshwana le dihlopetse ba tswang o tsona
3: ba tsendi e tsone ba tsaba ba ba sa itse go ba tsaka ga ba ba uka ke le lo ba tsaba gore ba ile nyeo se ntse so jo ke se re dira gore re Chiefs e go ta se ya le ni ntlo ga go ja ba di tsaya ke tlo ka mijana Chiefs motho a ba tsena Chiefs di tsaya ha na di go leo o ke go
0: ya no le hula ka thata
3: ha ona go le anteng topo ya bona gore ntle ya pele ya bo ka bo tiki ka bo dog ka bo ma ile pele ke se ide ne le ntle di bula ba re wina no ai ona ona go le anteng
0: ya le hula ka thata ntate shalo lebe le se dubelang. Let's say Dubela. A re ke bona le sedefa Dubela?
3: Khada?
0: Boss.
3: Le kae?
0: Ke tle le kae?
3: Le tswafa.
1: Mwaneso.
3: Le bua le mporofeta mo smoeng mo mogwase no voice tene.
1: Ehe.
0: Boss.
3: Khada, a go thusa ka wa itse wa Chiefs go ntiana.
0: Eh.
3: Wa mo go pala Stuart Baxter.
0: Eh.
3: We ba tle kuisana te. A re batho ba ba senyang ke tsa Chiefs ke Kaizer mo Town Junior le Jessica.
0: He bana.
3: And ho ka go pola pila Chiefs hirileng tsa to mongwe mo malobe ya ke tswa a ke le tshilebetse dinga la gagwe a hiruwa ke o ka re ko ka meeting e be go na le mabara bala gore ka re Jessica ko tlontsiwa mole a tsenwe fela mo botsong
0: e fela wa sebeletsa Jessica ka mosebetsi wa ya ke re lwa lena a se yena a shebana le dibapadi
3: me go ya o utlwa le setback sa are Jessica le ke example ba rata go tsenela mo dilo tsa di players a go for example fa khanya thabotsela wa mona thabotsela
0: ei bo le lahletswe ke player mo
3: thabotsela gate o na khalema ke example tsa junior ko ka half time go ka ska o ma ya di players ya gate be ke example tsa junior ba bola di player ba bola coach a re ka tle le tsame ka motlhami ke ka mothata
0: la motibela sandau si bufumane mahala
3: a na ke le baka shusha are batho ba di teini ro
0: Luna le khona jwang o bane le pirates le yona ha ire ke batho ba babitswa a maholo
1: empa ya a ha mabitswa a bona
3: scouting department that card scouting department
0: yeah
3: no gale wo
0: hey
1: thank you papa
0: yeah no hey ke mathata no ke mathata AmaZulu le yona o tsa sebetsa hantle a tsazwane ka AmaZulu ka manje o shapile Durban City maobane KZN Derby ba shapile 2-1 maobane wa sebetsa mangete ka mo wa sebetsa antlo ba hlohora ke ya hora ke ya borobedi tsena tsa hora borobedi ntaba di balwa ke Kenny McKenzie ke Kenny Modupi.

0: etsa jalo re letsetse maikutlo a hao ke a feng ka tsenana tsa AI maikutlo a hao ke a feng ka tsa AI ya ne etsa jalo re letsetse 0860003084 moratuwa waka ama piano mix more life SA ke pina soka thabela bodutu di a tobetsa batla utlwa wena wena mamedi hore maikutlo a hao ke a feng
1: hai Ne re rutle ka momane.
0: A rutle ka momane.
1: O ba ke tlo a ke bua mo ba sa bua nthetsi.
0: Serialeo?
2: Karas.
0: Boso.
2: Yeah, ke tsa ka khole ya di ga mona ka se bo game kwa kwa.
0: Yeah.
2: Ah, ke ka ne di na se mino nka tlhola ngo utla ono.
0: Eh.
2: Se a le moyeng ho bane. Ke ra we mametse o go puo ya teng e ba tsa e sa sa ka ntle na le ntwene ba ga ke accident nyana.
0: Yeah.
2: Ke sa tse le ya ke sa tse dinge ba go ka gona gala gore mohlomong e be mathatelo re go qatwa ka ona ano mara he a.
0: Yeah.
2: Ke le go kwe silence sa le kana ka nnete.
0: Go utlwa hantle tate, go utlwa hantle.
2: Eh a tla ga senyetsa puo, tla ga senyetsa puo.
0: Tate.
2: Ke tla.
1: Ho tso papa, mamelo mo endumela.
3: Hello tsafa
1: le kae? Ke tele kae?
3: Pusha pusha ntse.
1: Ah, ntodi lukile re bua le mang kae?
3: Mbada, tsafa le batho ka le bua le mtsidisi mago tsa ka sana ka le khara.
0: Eh.
3: Kala ga tsaga tsaga tabe ne be ke fitile ngo hopola ke.
0: Hantle.
3: Nna ke re ke ntse ke tsamaya le AI bona, AI tsamaya.
0: Eh.
1: Yo tsaga hantle AI.
3: Sheba bona, tsafa soft into soft nadi. AI ya tsamaya. Ha ha tsamaya.
1: O batla ndwe tsa gore algorithm ya hao wena o mamela mino ka e house streamer.
3: Nna wa tswa tsasa. YouTube ya kena ke mamela le YouTube ke rata ho mamela yona AI le ke mamela YouTube. YouTube a ke go nna ke mamela ha itsamela AI se batho ba modimo ha re go le AI tsana.
1: Thank you mogato wa kana ke batla utlwa fela gore algorithm ya hao e mathaka ya AI o so itse YouTube se ku utlwile.
3: Ha mna ke jwa.
1: Thank you mogato wa ka.
3: Bye.
1: Yelele. Mamedi tsamela tswale sedi. O tsaya se re bua ka algorithm mamedi se re bua ka hore ntho o ile ngwa rata ho e mamela jwale computer e se utlisetsa tsa bo yona le ha o sa dikopa ke algorithm hand tweo. Mamedi tsamela tswale sedi o moeng ha.
4: Hai, a ba tu.
1: Ho jwa.
4: E wa lo ka mano bang. E ni no no ko na o no ma. Ay ay ay ay ay ay ay un kopanya ho. Ke na list ke sa tenta ti man. Ai bona.
1: Ke bile o sitiki o le je. O sitiki. O tsare sitiki.
4: Na list ke sa yona mino.
1: Ah ngwana so re le buile o gata manga ga bona.
4: Ei ke mo ke ma ngwana nyane o na le ngwana nyana mona o. Kana sa nya ke mambana.
1: Ei.
4: Yee.
1: Ha di bina ka ofela.
4: Le ntwana le Marcus wa mona.
1: Oh, bua khala. Ana bina le Marcus.
4: Wa mona.
1: Ana bina le Marcus.
0: Ana bina le Marcus ke ma.
4: Ya bina nda.
1: Shandesh.
4: Ana bina ona ka ofela ona. Hey, wa no wa di say uno ndate ma.
0: Eh.
1: How thank you that.
4: Ai, kuona mino uno ma. Ne ngokopanya hloma.
1: Ke
4: ile tsa ona fela.
1: Ah, u lukile ntate.
4: Dangi guys.
0: Tate.
1: Ne ke shebile mama ona mametse dipina tse monate ka fela.
0: Yeah.
1: Mama Lilian Makubela. O ka bona ka Alex ka e. Ke bua jeno tse bo go mametse.
0: Yeah.
1: Ke re mama pina tse tso di mametseng. Ah, ke a tobetsa fela mona di alla. Di bona.
0: Wena ba papa.
1: Ke re mama wa tseba di bina jwang? Ah, ha ke tse. Ke re fela di monate re. Ke ba tseba gore ke motšhini o ntse o bina mo. A re ye. Kereke AI e bina dintse dilatana tsena khada ana te se
0: tsama
1: ke ga mama wena o ga di mamela ha dina kotse ha pina le monate monate na khada hona le sopha se seng seleng sa etsa ke elelwe mmino wa AI ha se ke mamela pina tsa bona tsenga ba bitswa di cryptos
0: yes
1: jo
0: o don't so barata o sa
1: a ke nana ke motho ai kutla icon o tsebe ha ibina swa
0: ona le ba ine pang ga itsedi ya
1: ha ibina swa ha ina accent
0: ha ona le ba ine pang ona le ba ine pang ona le ba ine pang le ka puo etswe ile sheba sedilaka
1: sedilaka
0: kotsi kore ha ona pine kae man sedilaka ka
1: pine ai
0: rutlile ka morao hore
1: monga yona
0: hore ho etsa le sedidubela rutla
4: ka morao
0: nna ke
5: Kudi mkulo Dr. Bekele Weng kanana opnya ako na tasa hari tweleng AI I chamaele I ketete lakini ako ya te watiba nchua highly season akiru ratiba nchua di chamaka di season so hey. Si season ya AI hari tweleng chamae
0: ke?
5: Hari tweleng chamae tuasa dekare hari tweleng
0: hubani hubani ngochojo alo wena
5: ifitile wabana loje tuasa kara a re se bana kung e la pele a ke rena ko ele bolo ba di artist ba le ba ba se di sa shelter nga ta ba ke sa ho tsa mmino ho ka jwale la kore ka nako ya hao o bona go tshintsha mantse fela o type ntho e batlang ka pa o edit ntho e batlang ha o tsetsa go tsa fatse ka di lyrics o bona gore o etse ka mogho wena o e batlang ka teng AI e bo o etsetsa mosebetsi o nne bobebe ntle le gore o ye ko studiong tshwasa lekgara a re tlweleleng AI ke season ya teng kudi mogolo Dr. Bekele Weng ka lebo
0: a re ke o ketela lesedumela monate monate boso Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.

0: lung he sota
1: ke stish le baka 41 chepat
2: dipopat le serie fe la dicia patcha
3: akole bo de disco dance akole bo DJ Thwasa lwana comrade Jonito mamedi wa tshebeletso ya le Serie FM ke re ho wena moro ha ke re kole tseleng tsa ba pala maobane Pirates ile a tlhajwalo TS Galaxy ka ntlatse tharo noto amazulu ya phegenya jwalo Durban City ka ntlatse pedi ho ile nngwe mamelodi Sundowns ya tabola jwalo Richards Bay ka ntlatse nne ho ile nngwe papadi le nya ba le draw mamedi ka bona ba pala ka ho lekana ke ya Kaizer Chiefs le Stellenbosch mo tele tsa ba pala jwalo ka nngwe ho nngwe ha re tlwana tse eno re le kole ka mona ka papa nyena ya ditibele mo fumana go nyewe ya ba qusiwa bane ba bane ka polao ya mampudi wa mehleng wa ditibele Zolani Tete e chesiseditswe morao ho fihlela ka la gobedi tshitwe selemong sena ke ka balaka ke ka lebaka la go batla go phethela jwalo ditsebiso diphuputso le dinthotse dintse e saletse morao sepolesa a tsoka ba se tshwara melelwa wa bohlano tabenyeno jore ke tso dintsa dinthotse le go bantsa ba sebetsana le tsona e se ka he le tsona di ka sebeletsa me toka ya qetella e le teng hore batho ka ofela ba gona go kgotsofala me batsebo ga o entse ntwe phoso o tla fumana moputso wa yona me se ka tseno di ka hlatsa ye mamamedi ga tloela o bolayana ge le tshaba sa Afrika Borwa ha re tla papadi nyana ya mejao ya makoloi ke mo re fumana le tona la dipapadi la Rwanda ne le moka ya Zire ha arabela potsong ya hore leeto le la bona la o tshwara mejao e ya F1 ya makoloi le qadile neng me yena ha ha hlalosa ke ha di bea tsena
4: Danny started even when we hosted the FIA General Assembly and Award in Rwanda, but even before then, because all this fitted into the vision of having another catalyst factor that would boost and grow our vision, especially to become a hub for tourism, for investment, and for sports. So the discussions took time, and as I mentioned earlier, involved F1, FIA, and other stakeholders. This is coming as a whole government consortium that involves different parties, private sector, which are more some individuals, some companies interested to venture into this journey.
3: Ke ka mogwa di beileng ka teng mamedi le tona me o na hlile a hlalosa gore na taba yena e qadile kae e ya kae me ba hlalosa jwalo gore e tla ba molemong wa Afrika ka kakaretso jwalo ka e le continent ke sebaka se se tlaholo ebile ba se aga jwalo pakeng tsa dithaba tse pedi le lewatle ke lane haufinyane ke ena motho ene re bua ka ena tona leno la dipapadi kamane ka Rwanda ntse re bua le Thuli mona ke mo hlalosetsa gona letona o di beile jwang ke sebaka se se tlaholo se tloa le dihotele le eng me Rwanda e tlile e tla sebetsa mmamedi waka ha re tlwela tseno re le kole ka mona ka UEFA Champions League di a papala ka jeno Linza Athletic Sport Club ke LASK ka bogotshwanyane e bapala jwalo le Liverpool Feyenoord e nkana jwalo le Kumo Shakhtar Donetsk e amela jwalo Athletic Inosis Constantinopolis AEK ka bogotshwanyane ha e le Real Betis e nkana jwalo le tlhopha sane sa mehleng sa Benny McCarthy Porto Roma yona e tla botsana dipotso le Real Madrid Slaven Bratislava e nkana jwalo le VfB Stuttgart Aston Villa e tla shebana jwalo le Venerbahce ha e le Manchester City e nkana jwalo le PSG e tlo ba papadi e monate ena mmamedi bane tlhopha tsena ka bobedi di aolata ha o bapala le Manchester City ya aolata mamedi ha e soka ba e tlwela tshebetso yane ya Pep Guardiola mme jwalo fela le ka mona ka o PSG Bodo Klimt yona e tla nkana le tlhopha sane sa Dortmund ke tsona tseno tse tlabe di etsala bosumo ba ka jeno he ka mona ka ho Champions League e le yena ya UEFA mme moqebelo mafelong ana beke ho qala tsa Champions League ya CAF ke tla o neletsa tsona rona di tsamaile jwang o be letsatsi le monate le tlhoke tshitiso nna le wena le bana bana beso go boela go kopana ho sane mo hautla re jara ka ho tshwaelo sentse ke batla khutla diphopeng tsa gatso ke tshwara gauta ka letsogo
5: mathata a molao a ka hlaela le ha e le mang ha o ya lekweteng la private o ka lefiswa bakeng sa puisano ya mohala ka mong lengolo e sita le therisano e nngwe le e nngwe Ka Clientele Legal, tifelo tsa hao tsa kgwedi, di kenyeletsa dipuisano, ho ngolwa ha ditokomane tsa molao, le boeme dikgotla e bang ho hlokahala. Re na le panel ya maqwetha naha ka bophara, a leng malala laotsu ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Re boetse re na le diplane tse etseditsweng motho ka mong e sita le tsa malapa. Diplane tsohle di kenyeletsa molemo wa beili. Mme re tla wela seponiseng ho lefella beili e fihlang ho 5,000 rand. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe e sita le tsa basebetsi. Mme o kenya claim ho bonolo ka clientele. SMS a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
6: So wait. Mosi wana lane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Kaolang le ke tele khumla 88.4. Ka ba le download SABC Plus app ho mamela le se di FM. Ke mo le
1: Shabala botsoro ba fera botsoro a ka lebile tsholo re ga borropong the biggest one to drive at a whole breakfast show le se di FM. Hey. Sigma metsi ditabe mona batho ba bahlalo ba thutsweng ba mogahlo wa ANC
7: youth league
1: ba bahlano ga itse di aka
7: 5 ba hlokahetse
1: motho
7: empa ho thuntswe ba bangata
1: ba bang motho a ntseng ketsweno ba ikisa sepolisi ke batla ho bona a ke batla ho bona ka nnete ho etsala jwang re bua ka ena kae kae KwaZulu Natal mane hona le abuti ba ne ba mmitsitse mosebetsi mane ke di manager ga tse tharo tsa mafapha fa pa ne mosebetsi ile DC ya hai ka mono no hle ba lo
7: hey
1: utlwile
7: khada
1: ba le jwa le ba bane ka ofising ka mono ke yena le manager ga tse tharo ke manager ga wa e manager ga wa e manager ga wa ho tlo bua jwalo
7: ke nyewe ya khale
1: taba tsena tsa hai abuti
7: a se hula
1: ba thunya ka ofela ba le bararwa ba bolala. Ke bone video ya teng now tsebe ke a di share batho as video ya teng ba thuntse a Chincha magazine ba se ba wele tsa nete se ba wele fatshe a Chincha magazine a sokulana lo kenya magazine no mong a iketlile wa kena abathunya ba lefatshe hape
7: yeah
1: ba thuntse abathunya tsa fela dikulo tsa la ditshwere ba wele fatshe antsa magazine mo ngapo ya hlaya ha ntla ntsa magazine mo ngapo go thonga o kenya wa wela fatshe o khutisetsa ababetsa
7: nalpose no nalpose ga gana hena rona
1: ha
7: da politiki jo le hore o be politiki ho so le kotse ho o be mo ka medi
1: ba o ka medi ba ba bagwa ba nka ba bear fatshe ba le baga thuli ga ipotsa o teng thuli
8: hai ba ne se dumelang
1: ho jang
8: ho sa go ramba dabes.
1: Hey, ga se ke ga ba batle maobane. A ke ne ke na le wena ho seng.
8: Hey.
1: Ka o tla koloi ka tla ka di depeng ka mona kgaitsedi ya.
8: Hey.
1: Ajajajaja.
7: Hey, a tsela 1.8.
1: Ka shapa koloi.
8: Yai.
1: Ka shapa koloi.
7: 1.8.
1: Jwale ba tla ho lona ho sa di ke a ipotsa ho tloa paga tla ona sa di le maobane.
8: A se ke tla tsaya rano tloa ba. Oh,
1: ke.
8: I'm going to go to the house.
1: Oh, jalo no sheba go tla o tla o tla shebegala joang kemereng
8: ah se ke le monate se ke le monate nna ke rentse go jwa tsantsa ke re ke betsa sa trairane
1: eh
8: a ka tswana
1: ah I want to work at tlwana ntwana ke tswile ke re bana tlwana o tlo pheta ntho tsena ah ke a leboga tse di a ka ke trairane ke
8: tswana nna ke tswa
1: tlwana tlwana ke
7: trairane ha ho bo bele ha bo le bo
8: letho o re nka betsa trairane ke sna letho
7: Ba ba tle ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba lwana ne re kena retswa le boukof ge kena retswa
8: e o go fotshulwa ga ibile nna o no itse le na tloko
9: a ke tsotsa ka pele
8: fast 10
7: ya I cannot
8: 11 o itse ke kena ka no ke a ke
7: nna o itse le nna le ke le motho wa bo 11 to 12 ke nna ke nna se butsing tudio seno a ke ke tswa pele ba mphumane body care ba mphumane ke dulo
9: ai thwasa ba betsa
7: a ke ema mo no ka mo ga makeup ke a ke fita fela ba bone se ke hla hape ke qeta o potela
9: ke leng ne ke le wa o qetela
7: mme ba re haibo ka pele ke re ba tvana ba sebeletsa
9: ne ke le wa o qetela ba ba re mona le sentse re tlotsa mareme tso wena fela ba re ai qala o bona motho a pereng hantle tjena sa le re qala o se ke ke ba bana beso sky tsang jwalo are competition le ba sebetse mo ba ga
8: bona
9: qala o bona motho a o se sa le re qala o se ke a ke ba tlotsa tshe jwalo tla ka banya le ba sebetse mo Kotsi motho o sa gona o feta le bo UJ mona banana o le kana le bona. Ka gona lo feta.
7: Wa tsama ba tuka ba bua nnete wena. Wena thulwana ba shimane bana ba go dumedisa ba re baby. Ke re hela. Yena ona. He we.
9: Re tsama botlhoko.
7: Hey. O reng o mmao?
9: Sa gona o feta.
7: O reng o mmao a re ha baby o ka bo so go mme.
9: A na ke a ke. A ke na bua mantsoa mabe jwalo baneng ke re ntatao le gale.
8: Eh.
9: Ya han.
7: Ha o re mo mmai.
9: A ke na bua.
7: O sa lo ga ausi.
9: Le re ngontatao. Mm, ke ha.
8: O re mo ntate ba tukane.
9: Ha le gale tsholwana. Bana ba ba tlutswa mantsoa mabe ya bohlokwa ka.
7: Bana. A ke go ntsoge bana.
8: yo
9: tola le go re tse tse le go re tse tse la re lukisetse dry run ya ha a re
8: tse
10: go ba sebedisi bohle ba mmila ba ganni ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphemela ya tsela ke boikarabelo ba rona ka ofela hore re etse ntwe ne pa etseng o seke wa nwa jwala ontso ganna o seke wa nwa jwala e ba utlola mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di influencer kapa mo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hauteng ha se hlasena e be nako ya o ketika le o ba le ba lelapa e seng sa o hlora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang Risa Africa Boropeli.
9: Atuli o ka kena.
8: Ke le bahle bana beso ho itlaboleka jeno re tla ba le ditabatsa di maraka mo re tla beng re shebile botsitedi haholo. Ntle le mono he re tla kena ka malapeng. What's ba kamana ka malapeng ga borona? Hona le batho ba o re ba thusang. Jwale o fumane batho bana ba se ba o berella ha o ba thusa ba se ba itsitsi ba se ba sa itsitsinye jwale. Jwale re tlo sheba rona o semo edikae hore ke le thusa o fihla mona. Me ho tloa mona le lona a ke le itse seng ho bana ho thumo keta ho tsoswa o itikang jwale re tlo bua ka yona taba eno ntle le mono he re tla ke re shebe mona metsoleng ya rona re ke re shebe hore na ebe ho baneng hangata o fumane bana di hlahlobo di ba bakela letswalo la hantsa tseba hore ke ngwana a sebetsang hantle sekolong empa nako ya di hlahlobo ha ifihla o fumane a tshuhile ana le letswalo ke tsona bana beso ke le buile haholo
9: Bula mohala wa hao tholwana hana jwa le
7: pele.
8: E bona ke e bona ba
9: go bona ke jwa. Ke jwa.
8: Ke bona ya utshwanele.
9: Ya utshwanele.
8: Mm ya utshwanele.
9: Mamamedi butsi. Vupsi ke bo.
7: Vups. Ba ruba.
9: Vupsi ke bo pelo mamamedi. Thank you Thuli. Ah ke bo pelo le tholwana wa tshwa ga ya ntule. Na antle. A ruba. Ke bo pelo.

0: Tatsi le leng neneleng, go na le maAforika Borwa a iteletseng ho tshehetsa baahi ba habo bona. Shoprite na le bona ka hohle-hohle. E tlisa tshepo le phetoho ho ba e hlokang e le ka nnete.
1: Ke nna le molemo ke ona wa UNMA ka mona ka Berlin le Kgutong. Ke batla ho nka monyetla ona hore le bua Shoprite. Shoprite ba leboha ka ho ba molekane wa nnete ntlafatsong ya selehae. Re leboha ho Shoprite, re leboha ho menang.
0: Thusa Shoprite Act for Change motseng wa heno. Tonya projeke ya motseng e hlokang tshehetso ho *120*189#. Act for Change. E nngwe ya tsela tseo Shoprite e kenyang letsoho Afrika Borwa. Tsatsi le leng le le leng. USSD ke 20 cent bakeng sa metsotswana e 20. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Lesedi FM ke moleng.
3: Ito ya fase moe.
2: Moo ditaba di haswang ka nnete le ho hlaka. Mino, o hapang dipelo tsa ba mamedi. Mme setjhaba se bentsweleng.

0: samohau ka hari we kokobetso ha busaleyo e mo mamedia rate hang o seng hona re bangata re tsama le Jesu empa re suthile pela se fapano go bane tsebo re na le yona impaketso ha re na yona amohau wa morena wa rena Jesu Kriste le rato kopana le matla matshisa mo hallang di be le rona ka Kriste morena wa rona amen.
1: Jo Muruti relebo ntate Muruti hai relebo ka net relebo molaetsa wa matla ho ntate Israel Mafojane ntate Muruti relebo ha o badile bukeng ya Luka gaolo ke le shume le motsomong timana ya mashume a mahlano le metso e medi mabedi motle re kena tabeng tsa di maraka e re fela ke fetemana
2: futuluha o itlabolle ha monate ho lesa di FM le thatohatsi ya hao tholwana moletsane Thuli baby
3: ke sense ke o hoetsa ke ya tlase mofutu
2: ka mantao isa ka labone ka hora ya borobong hoseng ho isa ho ya leshome le metso e mmedi mosegare ho lesedi FM fela ke molelwa.
1: Mamiti re bua ka taba ya bohlokwa hoseng hona hore na keneng kapa o tsebaneng hore letsete la hao o ntse o lokela ho tswela pele hore o letshware kapa o letlohele. Mongadi Thapelo Jonas ena ke stock market investor o teng kwano mohaleng. Mongadi Jonas dumela ntate.
4: Dumela sammetolano phela hantle.
1: Ke phetse o phetse hantle ngwaneso.
4: Nne
1: ke a phela le nna ka mohala. Ke a ha re hle re qale ntlheng ena ya bohlokwa o tseba jwang hore letsete la hao o ka tswela pele ka lona wa letshwara kapa wa letlwela?
4: Motswana ke a leboha. Taba ya pele eo motsetedi kapa mmamedi wa lesedi a hlokang ho ikwisisa ke hore wa kgonahala hore theko ya diabo e theowe empa o sa bolele hore khampani ena eo tsetelang ho yona e ya fatshe. Ho ntso ho etsahala hore theko ya diabo e ye fatshe hobane mmaraka wa diabo o na le mathata a ona. Ke etse mohlala fela o fumane hore phaelo ya phahama moruo le ona o batla o theohile. Jwale o fumane hore batsetedi nako tse ding ga bana le ho tshowa hore bokamoso bo batla bo le lerothonyana. Jwale go ntse o etsahala nako tse ding hore ebe theko ena ya diabo mohlomong e tla ya fatshe. Jwale batsetedi ba hloka ba ipotse pele ba etsa dintho tse ngata hore na diabo tse di ile fatshe hobane ho na le o fetsibo go na o tlo etsalang bokamosong kapa khampani ena eo ba tsetetseng ho yona e batla ile fatshe. Jwale ke dimantswane ke go na le ntho tse nne kapa tse hlano tseo o hlokang o di shebe jwalo ka motsetedi. Ya pele o tlo ipotsa gore na khampani ena e ntse e etsa phaello na. Ya bobedi o shebe hore ha o shebile tsamaiso ya khampani ena na ho ntse o na le botsitso ho ba tshwereng ka boholong. Ya boraro ke o sheba hape hore ha o shebile ho kadima kapa dikoloto tsa khampani ena na di ntse di laoleha kapa o so fumana hore khampani ena e se batla e kadima tjhelete ya hona. Ya o tsetela ha o shebile di thepa e rekiswang ke khampani ena na e ntse hlokeha ka ga mmaraka kapa ha e hlokehe. Jwale ntho e nka e tlhalosang fela ke hore ha o ka sheba dintho tseo tse ketsang o bua ka tsona o tlo elelelwa hore na le tsetsi lena ke le o ka nnang wa nna wa le tshwara kapa le hloka hore o le tlohele.
1: O ka qoba jwang ho etsa diqeto tse e leng hore o di etsa o nkuwe ke maikutlo ntate Jonas haholo ntlheng ya ho rekisa diabo tsa hao?
4: E batla e le bohlokwa haholo a mmetho yona ke batla hore bangwamedi ba utlwisise. Motsetedi e mong le mong o hloka ntho ya pele ya hlokang a be le yona ke moralo. O hloka o tseba hore na hantle-hantle o tsetela hobaneng o tsetela hape o tlo tsetela nako e kae. Ya boraro o hloka o ipotsa hape hore hantle-hantle ke maemo a feng ka ga mmaraka a ka o etsang hore o tswe ka ga letsetsi lena leo tlabe o tsetetse tsona. Ha ngata batho ba bangata ha ba sa arabe dipotso tsena tse tharo ba qetella ba nkuwa ke maikutlo hobane ho ntse o etsahala hore ebe ho be le ho nyoloha le ho ya fatshe mmarakeng ona. Batho ba tsebang ba na le dikarabo tsa potso tsena tse tharo tse di ketsang dipotso ho bonolonyana bakeng sa hore ba laole maikutlo a bona dikabeng tsena tsa mmaraka.
1: Re le botle monghadi thapelo Jonas ha re kopane hape kana go etlang.
4: Ke le bula ho le metla.
1: Thank you ntate.
5: Khosi, ya tla ha kana tole ya ho ebe ho tsa jwa.
6: Hey, ke my way chomi, ke boloka ho fitla 40% di premium insurance ya ka go loyi, kgwedi le kgwedi. Bophelo bo fetuhile.
5: My way insurance?
6: Ihlile, ke se ke na le chalet e gutelang ka pokotho nyaka. Vindatela pe kubile ho fetuhetsa my way, jole re boloka bophedi ba rona ho bolelang hore rena le chalet e hore e sebedisang thontse hore di rata mme re phela ka tsela e ratang ke rona.
5: Ndi boloka tsa sa feli.
6: Ke tsena.
7: Ba tsuba nnete, makoloi a nnete, di boloko tsa nnete bakeng sa khutu iya ho myway.co.za. Myway ke ra insurance ye weseng wa bophelo ya nang le license e bile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Di premium di fihlile ho risk profile ya hao. Kuna le melawana le dipehelo.
8: Wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ibile moro wa hae o sa tsofumana mosebetsi ona jwa le tjenana. Ibile ke a bona ha ke re ke a sheba dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi mo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa heso seo. Ka ho he dikgethong tsena ke tlo votela DA.
9: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
10: Ntho ya ho qetela eo lelapa la hao le lokelang ho tshwenyeha ka yona ke tjhelete ya lepato. Ke ka hoo di-funeral plans tsa clientele di patalang kontane ho thusa ka ditlhophiso tse hlokehang, mme o ka cover ho fihlela ho maloko a 13 ho polane e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo. Fumana cover ya lepato kajeno. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Phutholoha o itlhabolle ha monate ho lesedi FM. Le thatohatsi ya hao, tholwana moletsane, Thuli baby.
3: Ke sentse ke o hwehla, kriyetla se mofutu.
2: Ka mantaha ho isa ka labone, ka hora ya borobong hoseng. Ho isa ho ya leshome le metso e mmedi motshehare. Ho lesedi FM. Ho lesedi FM fela. Ke molelwa.
1: Mamedi ere resuchele metswalle rona ya tsohang ba sentse ba le teng ho pala hlekitse ka jeno ba bua ka bokang go satsana ya pula. Taba tsena di hlophisitswe ke ragadi Pulane Maselwa o di tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwa ho lesedi FM Enriching Minds Enriching Lives. Ba sentse ba le teng ke bana.

0: na ne dipina e monate ka nnete. Dumela hle manyelo yenyana a ka a matle.
1: Dumela mme Matshepi.
0: Le phetse jwang ka jeno?
2: Re phetse hantle re tse wena mo aro.
0: Le nna ke phetse hantle haholo bana ba ka. Le ka jeno he, hona le pali engwe e monate eo ke tlang le phetela yona.
1: Ke a kgola go pala ka jeno ntse e tla ba monate jalo ka tse ding tse ngata tse fetileng mme Matshepi.
3: Nna ke se ke tatetse mohlolo wa ka jeno mme Matshepi.
0: O lokile bana ba ka. Pali ya rona ya ka jeno ke e buang ka bokang kgosatsana ya pula. Ha re mameleng ka hloko go ba e ya qala. Kgale kgale kwana, motseng wa boreneng ba Bolobedu, ho ne ho phela kgosatsana ya pula e neng e bitswa bokang. Ka nako e telele ka moo a neng a ka hopola ka teng. O ne a lakatsa ho tshwana le mme wa hae, Mofumahadi wa Mojaji, Musi wa Bolobedu. Mofumahadi Mojaji, o ne a laola maemo a lehodimo. A netefatsa hore letsatsi le a tjhaba, moya wa foka, mme le pula e na ka nako e loketseng. Bokang o ne a batla ho feta ho ba kgosatsana. O ne a batla ho iketsetsa pula. Empa nako le nako ha ne a kopa mme wa hae hore a mo rute seo, o ne a fumana karabo e le nngwe fela e tshwanang. Mme Mofumahadi o ne a re,
4: moratuwa wa ka Bokang,
5: mme
4: pula ha e ka maru le metsi fela ngwanaka, ke ntho e nngwe e tipileng haholo, mme o lokela ho iphumanela lekunutu leo ka bowena.
1: Mme Matshepi,
0: mm?
1: Jwale ke eng ka bohlanya? Bokang o batla ho nesa pula jwang? A ti ha ine ka baka la maemo a lehodimo ha ntse a feto.
0: Kani?
1: Mme Matshepi.
0: Seo se bua ngwana ka se utlwahala. Pula ena ka baka la maemo a itseng a lehodimo le meya e mengata. Le ha o le jwalo he bana ba ka, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Jole sena se ne se etsa hore kgosatsana e hlonane. Ka moo a neng a baka ho tlisa pula lefatsheng, o ne a sena leqheka la hore na o qala kae. Yaba, we kwala ka phapusing ya hae ya ho robala. A se thabetse maikutlo. Mofumahadi o ile a pheha dijo tseo Bokang a di ratang ho mo lokisa maikutlo. Monko wa tsona o ile wa tlala moyeng. Wa boela wa hohela Bokang hore a tswe ka phapusing ya hae ya ho robala.
5: Ha ka mpolella na pula e neswa jwang, ke tla tswa ka mona ka phapusing ya ka ya ho robala.
0: Hoseng ho hong, Bokang o ile a tsoa a bona nonyana e nngwe e makatsang tjena e dutse fenstereng ya phaposi ya hae. Jwale nonyana ke ha e bua le kgosatsana e re.
6: Hela kgosatsana ya pula.
1: Ke tseo di makatsa mme Matshepi. Nonyana e buang.
0: Kananelo ona ke ona mohlolo wa pali ena. Le ha o le jwalo he bana ba ka ha re tsweleng pele ka pali ya rona. Bokang o ne a maketse, empa a nyakalletse ho utlwa nonyana e bua.
6: Ee, ho jwalo. Re kgona ho bua le batho ha re ikutlwa eka re ka etsa jwalo. Mamela mona he. Ke utlwile hore o batla ho tseba lekunutu la ho nesa pula. Ntatele.
0: Jale ka nyakallo yohle, Bokang a tswa a matha. Nonyana e ile a fofela haufi le seratswana. Yaba e tswela pele ho fofela tlase motseng. Bokang o ile a e latela jwalo ka potlako ka moo a ka kgonang ka teng. Ha fihla tlase motseng, o ne a makalletse ho bona batho ba apereng diaparo tse mebala e kganyang, eo e neng e hohela mookodi. Ba bang ba ne ba tjeka, ha ba bang bona ba ne ba bina. Mme bana bona, ba ne ba ntse ba ipapalla lebaleng le neng le le haufi. Bokang jwale o ne a ikutlwa eka o kene ka hara toro ena.
5: Ho etsahalang jwale?
6: Ehe, ona ke moketehadi wa pula. Selemo le selemo, batho ba rona ba kopana ho keteka ho tla ha pula e hlololofatsang lefatshe.
0: Ke ka yona nako ena moo teng mosadi e mong a ileng a hoeletsa Bokang.
7: Kgosatsana! Kgosatsana! Tlo tjeka mmoho le rona hle!
3: Mme Matshepi,
0: mm?
3: Ho bonahala Bokang a hlile a amohelehile mona.
0: Ho jwalo hloni ngwanaka, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. jwale ke ha mosadi e mong le yena a re
7: hela kgosatsana ka o tlo bina le rona
0: ntle le qeaqeo bokang o ile a bina go tswa pelong ya hae ya ba bana le bona batla ba kopa kgosatsana go tla bapala mmogo le bona bokang o ile a leba go bona go bapala mmogo le bona o ne a iso ikutlwe ka mokgwa ona e sale e le ena thabo e kgaphatseyang e ne e phalela ka gara methapo ya gae ya ba utlwa nonyana e bua le yena e re
6: kgosatsana jwale ke nako ya gae
5: ka pelete
0: bokang o ne a tlhile a sa batlo ya lapeng empa le ga o le jalo o ile a phamisa letsoo sadisa botlhe gantle mme a latela nonyana go kgutlela lapeng tsatsi le latelang mofumagadi o ile a lata kgosatsana mme a mo etelela pele go mo isa lefike le leng jena tlase mane go lefika lena motsaneng wane o kgosatsana a neng a etetse teng maobane botlhe ba ne ba ntse ba tswela pele go tseka go binwa le gona go bapala mme ba emetse pula ka tšhantšelelo gore e nosetse dimela tsa bone mofumagadi o ile a phamisa matsoo a gae mme maru a matshwana a ile a qala go kgobokana godimo marung marothodi a pula le ona a qala go wela fatshe modumo wa ona ga a ntse a re tho tho tho a ile a fepa lefatshe mofumagadi mojaji o ile a retelega mme a binela bokang

0: Bokang wila kwa la mahlo a hae, mme a nahana ka tsa letsatsi la maobane. O ile a hopola ka moo ho neng ho le monate ka teng ha a ne a jeka, a bina mme a bapala le baahi ba motse le ka moo ba neng ba thabetse ho mmona ka teng. Bokang o ile a utlwa mofuthu ha o kenella mmeleng wa hae, ya ba ho etsahala mohlolo.
1: Ke ne ke sa maketse mme Matshepi.
0: A ko be butle hlehloni ngwanaka. Bohle re batla ho utlwa hore na ho ile a etsahala eng. Jwale ke ha matsoho a Bokang a qala ho kganya ha bobebe, mme marothodi a mannyane a theha qetellong ya menwana ya hae ya matsoho.
2: Bona mme, ke tsa pula.
3: Ee, ya hle ngwanaka, kgosatsana ya ka ya pula. Jwale ke mona o utullotse lekunutu. Lerato ke senotlolo. Ha o kgathalla batho ba bang, le hona ho arolelana thabo ya hao, le mosa wa hao le bona, le hodimo le tla arabela.
0: Ho tloha tsatsing leo, Bokang o ile a ikwetlisetsa ho nesa pula. O ile a etela metsaneng, a bapala mmoho le bana, a thusa maqheku, mme a phatlalatsa lerato hohle moo a yang teng. Mme nako le nako ha maru a mametse hantle, pula e ne ena. Ebe lefatshe le kganya ka kananelo.
2: Bokang, le nna ke atla hore o tlo o nthute ho nesa pula.
0: Ao kane, empa ke a kgolwa hore Bokang o tla o ruta ngwanaka.
1: Le nna ke dumela le wena kananelo. Etswe Bokang ke ngwana ya nang le pelo e ntle.
0: Ho jwalo bana ba ka, ha re qetelleng pale ya rona. Moketeng o latelang wa pula, Bokang o ne a eme haufi le mme wa hae. Le nonyana yane e dutse lehetleng la hae. Baahi ba ile ba thaba ha kgosatsana a phahamisa matsoho a hae. Pelo ya hae ile ya tlala tswete ke lerato. Maru a ile a kgobokana, mme pula yana. Pula e neng e le bonojwana, e hlasimollang. Mme ya kolobisa lefatshe, mme ya tlisa kgotsofalo ho e mong le e mong ya neng a le teng moo. Mofumahadi Modjadji o ile a kopa Bokang ka diatla, mme a re,
3: o nkentse motlotlo kgosatsana ya ka.
2: Ke a leboha mofumahadi wa ka, empa yala e ne se nna fela. E ne e le lerato lena la batho ba rona le entseng pula ena.
0: Kgosatsana ya pula ile nna ya tswela pele ho tlisa pula mona motseng wa Bolobedu. E seng fela ka mohlolo wa hae, empa le ka mosa mmoho le yona qenehelo. O ne a tseba hore lerato ke mohlolo o moholo ho feta tsohle. Ke lekunutu le ileng la arolwa ke mme le moradi wa hae. Ba kopantse dipelo tsa bona mmoho le puso ya bona ka ho sa feleng. Jwale ke mona le wena o se o tseba lekunutu. Ka mehla ha o arolelana pososelo ya hao le batho ba bang, ho kopa diatla kapa ona mantswe a mosa, o etsa mohlolo ka baka la lerato. Jwalo fela ka pula e nang le matla a ho fetola lefatshe. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgola hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlone. Ke mang ya neng a batla ho ithuta ho nesa pula?
2: Ke kgosatsana Bokang mme Matshepi.
0: Seabo sa mme wa hae setjhabeng e ne e le sefe?
1: E ne e le mofumahadi mme Matshepi.
0: Ke mang ya ileng a mo ruta ho nesa pula pele mme wa hae a ka mo ruta?
2: Ke nonyana mme Matshepi.
0: Na mofumahadi o ile a qetella a rutile Bokang ho nesa pula?
1: Eya mme Matshepi.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle, hape ba ruileng tsebo. Ho fihlela hape ka nako e tlang, salang hantle metswalle.
2: Tsamaya hantle mme Matshepi.
4: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: Nakong ena ya setlha sa selemo ga dipalesa le difate di thunya. Mme naga e gaba e ba le lesedi FM ke molelwa.
1: Rona re ba ga modise re ithatela ditiri tse ntle gagolo se ba bile ba re bitsa bo modise ga re lebise ditebo go Standard Bank Maemo account lelapa la ka le apara mo fashion ka ditheolelo tsa go ya go 200 rand ga legit gape le iphumanela le korosa e mo le ditheolelo ga Shoprite godima mo re fokoletswa 35 rand ga re reka KFC e re fafa ka mo faneng ya gago tselo ka rona ba ga modise ga o bula Standard Bank Maemo account ka jeno. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong le wa mokitlane ya ngodisitsweng o na le melawana le dipegelo.
2: Lokolla boqhetseke ba gago jalo ka mophei le Spa. Fumana theolelo e fitlhang go 80% go disebediswa tsa ka kitcheneng tsa Nutrifresh ga o reka ditlhagiso tse jalo ka 2 liters Spa full cream kapa low fat ultra pasteurized fresh milk ka 32 rand 99 kapa 4 kg Spa frozen chicken mix portions ka 154 rand 99 o boloka 44 rand. Ditheko tsena di fumane go tloa ka la 7 go fitlhela ka la 18 October ha thepa e sa le teng. Spa fela go na le dipegelo.
3: Bolaudi ba ditlolo tsa molao tsa sephetephete mebileng RTIA jwale bokenya tshebetsong mokgatlhelo wa bobedi wa molao wa tsamaiso ya kahlolo ya ditlolo tsa molao tsa sephetephete mebileng ARTO. Molao wa ARTO jwale o se o qadile o sebetsa bommasepaleng ba 60 le metso e mmedi moo go nang le dibaka tsa ditshebeletso tse 40 le metso e meraro naheng ka bophara. Re teng go thusa go rarolola ditlolo tsa gago tsa sephetephete ga bonolo le ka potlako. Nka bohato gona jwale, gopola dikgetho tseo o nang le tsona tlasa molao wa ARTO. Fumana theolelo ya 50% ga o lefa nakong ya matsatsi a 30 le metso e mmedi ka morao fumana faine. Kenya boipiletso go hanyetsa tlolo ya molao wa sephetephete. Etsa ditukisetso tsa o lefa ka megatlhelo. Kgetha mokganni e mong. Etsa kopo ya go hlakolwa ga taelo ya phethagatso. Ka mehla hopola go sebedisa mekgwa ya ditefo e amogetsweng ke RTIA ga o lefa difaene tsa gago tsa sephetephete. O seke wa qhekellwa. Bakeng sa dipotso tsotlhe tse amanang le ARTO, letsetsa 0861 227 861.

0: mametse tholwana moletsane le naneo la itlhabolle.
1: Mamedi e le shumele metsemedi metsotso ka mora hora ena ya le shume mogatlhelo ko a bopedi wa lenaneo lena la itlhabolle ho lesedi FM. Me wena mo mamedi motle re tla ke re tlo kena ka malapeng, re tla ke re tlo kena ditabeng tsa malapa mo ka jeno re buang taba ya bohlokwa. Lelapeng le leng le le leng hona le motho ya sa kgoneng ho iketsetsa letho, mme o fumane hore le thusa motho eno kapa wena mohlomong ka uqolle ke wena ya thusang bana bana beno kapa boragadi kapa borangwane ho ya jwalo ka ditlhoko tsa rona malapeng a borona. Jwale o fumane batho bana jwale ba se ba o bereletse ka ntho engwe le engwe ho sena mo bona ba ikitlaetsang teng hore a kore re ke re iketsetse hona ke nne.

0: mona ka nqena ke lona le tla bona gore na le sebe sebe tsa taba tsa lona jwang a kontetse 086 000 3084 pele re tlonka moeti wa rona re ke rutlwe fela maikutlo ha mo hlomong ke wena ya jering ya kopanang le bona bothata bona bo re buang ka bona o fumana re jwale ha ba sa itika batho bana ha ba sa itika ho hang thengwe lengwe jwale ba o letsetsa thengwe lengwe ba o romella melaetsa ha o sana mo bona ba itikanteng jale a re ke re bue ka yona taba ena wena mo mamele motla fumana ka nnete ke sebedisa lentswe lena berella kutlwa e hlile le lona le kopanang hantle le motho eno a sa batleng o itika o berelletse e o berelletsa o sa batla go utlwa letho jale e re konkele mokenke mohala wa hao 086 000 3084 le sedi FM mo mamedi dumela
1: le ka itlhole maetsaleng
0: ke tengwe ka egetsereka
1: ee o tshwere thora ka mona ka zamdela sa tshwanele ke thuse
0: ee
1: a ngwaname wa tse o tsamele fela ne neng o kodule fatshe le bone o ba jotse go batho ba modimo o tso o ya o tsewa mosebetsing ga go monate maara ke tlo etsa go fitlhela mona le nne ke le setlhogo sa ka tse a saiteng tse ba sa tlamelo gore ba ka ditse bangwaneso ga o tse tsengwa ba strictly fela o tlo bona gore o tlo bona o sebeditso ya godimo le tlase
0: kore ntho ena e o e buang o a ba joetsa o dula le bona fatshe kapa ba bona fela kgweding e itseng o sa ba feletho
1: abajoetsa gore le tseba ga banyenya 500 ke enanang ena ke tlo feta mone e ke le budgeteng for yone gore na mangwe tletsang ka moga bone ba se batla ipona
0: kgaitsela ka ke a lebong
1: thank you tool
0: ha semohe le sa DFM dumela Hello.
2: Okay.
0: Dumela Melke.
2: Ke te.
0: Hey.
2: Ke mametse sloso hao.
0: Mm.
2: Ka nnete e bohloko. E bohloko. I'm sure ke e mong wa batho bao ba ileng hore o ba tseba o tla botswa all out o thusa.
0: Mm.
2: And ho thuseng ha hao ha o hloko thusa batho ba sa appreciate.
0: Mm.
2: And nako le nako ha motho a sena engwa jumpa ke kopa o mfento itseng ke hloka bokana ha o wa sheba kgwedi ha ya fela yena o nagana gore o eng ka kae o ATM mo eleng ga tlo o batla ntho nako yo o na le tshete yona nako yotlhe ka o fela e be bohloko tholwana ntho eo gagolo e bohloko ene o etsa ntho ngwe lengwe ka lerato o sa batle gore ke re motho o tla re ka nnete o nketseditse go sa lekane o tswa all out o thuse because o tseba gore ga ke sa thuse motho eno o tla thuswa ke mang empa jaana motho ona a banka advantage ya hore no ha ke re fela o tla jumpa e bohloko tholwana
0: gore
2: mathata ngwane bohloko ene batho ba appreciate ge di ATM all the time o tshwantse o ne le tšhelete ya hae wena nako yotlhe
0: o bona bohloko ke boo ba gore motho a se ke a bona melemo o mo etsetsang yona
2: ke nnete
0: mohlang o senang gona ba kwata
2: gagolo ebile ga le buisane tholwana kore ke bua situation o buang ka yanana je o thola gore motho ga sa o buisa but o ipotsa gore ga o sena yona gore nna ke eng ka kae ya o naganaela ka dinako tsotlhe gore ke a tseba ga o sena ke tla go tlang ka kae e re ke o thuse empa se ka etsa gore e ke kare jaanong ke se ke tlameile ke ATM nako yotlhe ka o fela botlhoko ngwaneso
0: ke lebile mme
2: okay thank you
0: a semohe le sa DFM dumela kgotso ntate ke tengwe kae ntate that
3: kala go mo tsene tla e tla gore ba di le dilo ka o fela ne o ena gona go tsa le nne wa le ka tsao ha ba se itse so kala go mo tla go tla go tlile botiki o re tlile skipanya ha o fika go bona ga bo fira le wa le mo tla ba sina lutho wa o tlo tsa ona ke go le fini ga le le tsha hantle ha so ha ke go ja thula le teng e ba ba thoe ka ng ke ikhantse tsa bona ene ke bana le nka bo ke ba tsadi ba ha
0: mm
3: mm so go ntse se le ene ga la go go sa se se bo permanent ke le pele motho o tlo tsa ma di o tla tsa ma fela o go di tlo tsa ma ke tsana ke tsana ke tsana ke be tshwete o le ka mo tshila wala go go di jembe
0: mm
3: ka no go tsa me za me no a ka ke nyana ntsa tswa o ka ke ke lwe na o be hantle o ka bona le go le la pa ke ka nyana le le hantle le ngwa ke le ka ntla le hantle je je jo so
0: Ke mathata. Ke utlisa hantle ntate o tsantsa ba zame ka ofela lo wena o izame ka mona.
3: o go tla go nna le mosadi ga ke nna le

0: 没有把它把它放在哪里。
1: 嗯，
0: 这老师在那把它安全，我看我关了，好晚先把那老师啊捞起嘛，其他那就别下去管。
1: A ntate wa ka go utlwa hantle ngwanese empa o nana qetellong tharolo e tshwanetse e be efeng ke na o tshwanetse motlhomong o seemoedi dule le bona fatshe o nana o ka etsa jwang
0: ga o nna monyetla o ba seele monyetlaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kholo ba tsena mo ho lo tsena mo tsweng ma o le ka go bona ga se la di ke ke la ga ba ntse a bona ga ha go le mo tsweng
1: ntate ke le bile asemahem mamadi e le shume le metso e robong a metso so kamara hora ya le shume
2: le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata clientele funeral dignity plan le mwana ho thusa wetsa dikhopiso tsa le patho di be le seriti le ho ba bobebe di plan di fana ka for e habedi ha le fuile la kotsi ho bonolo ho fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho di forum kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao plan tsa rona di patala kontane hore ntse 24 me o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 ho plan e lengwe ho kengeletsa le bana ba bararo fumana phomolo moyeng ka jeno ka clientele funeral plan sms le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Phutuloha o itlhabolle ha monate ho lesedi FM. Le thatohatsi ya hao, tholwana moletsane, Thuli Baby.
4: Ke sentse ke o hwehla, ke rietla tse mofutu.
3: Ka mantaha ho isa ka labone, ka hora ya borobong hoseng. Ho isa ho ya leshome le metso e mmedi motshehare. Ho lesedi FM. Ho lesedi FM fela. Ke molelwa.
1: Mamiti ke metsotso e mashome a mabedi le motso le mong ka mora hora ena ya leshome e re kenke moeti wa rona mme ka mora mona hem re tla boela hape ro fa sebaka mo mamedi motle hore o re letsetse ho 0860003084 yena ke me re thabile lengwe ke mental health specialist and transformation coach o santse aina le rona ka kwano ka phaposing ya gaso mme lengwe dumela me ke phela phela hantle ke a leboa ngwaneso re ke bone na o dutse ne ke batla go bona gore na ehlile o dutse maikeng o nepaetseng na ke a leboa ngwaneso e ka re ke wane a ke re jwale setulo sa gago se moo jale ke nagana gore ke bona kathe ke wane kwane o lokile ke tla o lokisa moratu ke o tla o lokisa re monate jane re monate a ke re All right. Eh di tulo tsena di bewe ho ya ka di microphone. Jwale ha o shebile mona ona na ke o ne pa itse jwale ke utla ku utlela ho le ho lokile ngwane so re ya le bohle. Re bua ka taba ena ya bohlokwa mo re tsebang hantle hore re na le malapa a bo rona, re na le batho ba o re ba thusang ka malapeng a bo rona. Hobane ba sa kgone ho fihlella ditlhoko tsa bona tse itseng. Jwale ka lehlakoreng le leng o fumane hore jwale batho bana ha ba sa itika.
5: Yeah.
1: Aba sa itika ho hamfela motho sa a itshetleile ka wena ka hohle hohle jwale o fumana hore kana kwa nngwe o tshaba le o bua hore bana beso le nna ke na letsaka ha ke gone o fitla gona o fitlela mona fela wa tshaba jwale ka ntate a qeta hlalosa a bua taba bohloko hore ke nnete o ka basela moedi empa le wena o so dutse le mong o sheba hore ke basetse moedi empa ke a ba bona hore ha ba gone o ke ke wa batloela fela kana kongwe ke batswadi ba ha o kana kongwe ke bana beno ka kana kongwe ke ba gadi bo rangwane bo mang jwale e qetella e ama wena motho ye leng hore o jere batho bana e o amakelelong ha re ke re bua ka yeno hore na e bulelang ntwe le hore e bulela eng le bophelong ba hao ba kelelo
5: ke nana hore ho bohloka Thuli Baby hore motho ena a thusang a tsebe the difference between ho tsietsa lelapa le mona mo eleng hore wena o so ithola jana o ipele bo emong ba hore dintho tsena tse o ba thusang ka tsona ka patse hore o tshetsa ka tsona e se di metse wena di se di ama wena ka tsela e eleng hore ya nepahala so ntho e re batlang ho ietsa ka pa e motho a tla ma a leke ho ietsa ke hore ke a supporta but in supporting family ya ka ke insure hore ha ke etse dintho tse leng hore the very thing e ke tshetsang e tlo tswella ka lebaka la hore ba bona hore a ke re thuso e teng ho tswa ho buti ka pa ho tswa ho mang a ba se ba qetela jwale ba sa iteke jwale ka ho hlalosa
1: ke ne mo re ka bonang jwale di thotsana tse o ba etsetsang tsona di qetella jwale di ame bophelo ba hao ka tsela engwe e leng hore le wena o jwale wa ikutlwa hore ha ke sa kgona ke sa phela hantle kelello ya ka e dula e nagana ka thata gobane kelello e tlo sebetsa motlhang o sa kgoneng o ba thusa kelello e tlo sebetsa gore ga ke a kgona o mo thusa e be ke wena ngongwe re ileng ebile ngongwe re ya wena gore ga ke a kgona o mo thusa e be o ikutlwa jwang e be o entse jwang e be o la kgona o fumana seo a ka se jang ga e le mo o nna ke sa kgona o mo thusa ka mantse mang qetelelong e ba wena e leng gore wa safari
5: ke nnete tule baby ke nana ke yone eo ya gore o se o qetela kelelo ya gago e sebetsa overtime mare also le stress se motho a se experiencang ga o tlo shebisisa ntho ena hantle ntho e nstressang ga se ntho tsa ka ga se ditaba tsa ka but ke tsona ntho tsena tse etsagalang family le gore na ke tlo thola kae ditsela tsa gore ke kgone gore ke ba thuse ke nana tsela e nngwe e leng gore e ka o ama ka yone ke ene ya gore di dikamano di qetetse se re qabana se re kwatelane o ke laba na ha o sa le monate ka lebaka leo la gore mohlomong bone ba lebelletse gore ke ba thuse ka ditsela tse itseng tse leng gore nna ga ke kgone gore ke di fihlelele dintho tseo motho a ka ithola se a sa roba le hantle because jaanong ha at the end of the day ha rona re phomola wena o ipotsatsa ka o sane gore na kana rakgadi kana mme wa ka kana ausi wa ka o buti wa ka o na le bothata bo itseng ke eng e nna ke tlo kgonang gore ke etse gore ke kgone gore ke thuse motho and ntho e nngwe ke yona ya gore o qetetse motho ena a thusang le ena a kgathala maikutlong o kila bone ga re mametse mo mametse o ntse o bua le ena a re nne nna ke na le lelapa so ke motho a iwane a e leng gore o sa jarile malapa a mabedi ke ga o tlameya a thuse ke mosadi ka mona le ena o lebeletse gore jalo ka ntate a sebetsa ka tlong go na le ntho tse itseng tse a tlameya gore a di etse so e kenya motho in a very awkward situation e leng gore le wena jaanong e senka go wena le maikutlong a gago o so qetetse o sa phela hantle ka lebaka leo
1: ya kgonagala ntho ya gore o see moedi gore ke tlo le thusa empa le tsebe ke tlo le thusa go fitlhela mone jalo ka ga ntate a tlhalositse wa o see moedi mpa wa bona gore a ikgona batho ba le ba ntlhoka go feta ka moo nna ke neng ke nagana ba ntlhoka ka teng wa kgone ya kgonagala ntho ya o see moedi
5: ya kgonagala thule baby gore o ka o sea moedi o empa go botlhokwa gore ga o sile you must be consistent ha itlo thusa hore ke o sile kitse ke tlo gona le thusa ho fihlela point 8 and then after kgwedi latelang ha le kopa nna hape motho ane a tleng ka boundary ke nna hape a khutlela morao ka yona because ntho e leng hore how o beya boundary ho batho family batho bana ba o ba thusang o bontse khutlela morao wena o se consistent ka yone wena e le wena e leng hore ha we uphold e ruta batho bana ga a re tla bua fela mana ke go kwatile no ma go tlo mo bona a kgwedi fela o tlo yetsa hape ntwe ye so medi bona o ka o sea ba o tlameya o yetse bo sekere ba o ga o se o beile o re batho mo bona nna ke gona o le thusa ka 1000 rand e be 1000 rand la ka ba le baka le utlwa ngore a che lena ka nnete ke a batla gore ke thuse because the minute o re 1.2 then it means le khwedi etlang ba tlo lebella 1.2 ye a ke re ba bona go wa gona
1: go mametse melengwe go tlo bua taba bohlokwa ka nnete hore o tla fumana gore ka nako nngwe wa itetola ga kena ga ke no kgona go le thusa ka mora nako e seng ka so tshwarang le tsebe ke o qetela le nna ke na letho
5: mare jaano wa ba ruta gore ga ba okopa ka thata ga ba se ba tlaisa difatlhego tsane tse utlwileng botlhoko o tlo changer e be wena self wa lebala ka boundary ena o e beileng fatshe for bona
1: jale ka nako nngwe ntho re ntseng re bua ke gore o utlwa ka nako nngwe o ne o tlameile gore o be wa thusitse ba etla ho wena mohlang le wena ka nnete khomo e wetseng o sna letho jwale o ikutlwa o ikutlwa bohloko wena hore ei ha ke a gona ho bathusa e be ba ya o fihlela jwalo ka mothuntweo
5: eh ya o fihlela ene ke nana ntho ha ona hana the way re hudiswang ka teng kona thuli baby especially re le batho ba batho re rutuwa hore re tlameha re shebelane re tlameha re tshetsane re tlameha re jarelane bofokodi joanong ha e le hore family ya ka ya tla kapelela pala ka latla bana le bothata bo itseng bo ileng hore nna ke gone ba thusa bo buthusa ke feletsa ke feel guilty na e ka re ha ke yetse ntho ya ne e ke rutileng hore ke tlameha hore ke yetse ke nana hore ntho e nngwe e yetsang hore motho a end up a feel guilty ke ena ya hore ke tshaba hore hanka re hee ka ba ke gone jaanong ke tlo boniwa e ka reng ke motho a iponang a ka ba a inahanelang a le mong ba retha ha sa sebetsa ha sa na le eng ha sa nahana mane matswanteng and ha holo batho ba lebala bona bana bana ba kopang thuso ba lebala hore yes ha re ntse re move ka bophelo koloi iteng ntlo iteng dintho tsena dzi teng ka ofela tse leng hore ba di sheba bone ba re chelete iteng ma re chelete yeo e fella ho tsona ntho tsena so ke tena ke sa gone hore ke fihlelle ntho tse dintse itseng because of my karabelo a ile ngore le nna se ke na lona bophelo mbak
1: Mama de motle re ro Facebook a sa urle setsa 0860003084 ibile ke bona le di voice note di teng ka kwano re melengwe re ke renke voice note ya mo mama di ke yena re utlo rena yena maikutlo ha e ke a fing ka taba ena
6: hi Julie le kai what about Julie Sosa how sinkutlisa bohloko ha holo sinkutlisa bohloko ho bane ke maemong ao ke maemong ao wa hore le ha bana le hona ha ba gone go wena ba o metse halfway ntho e leng teng ba e compare le wena gore wena o yentseng o yentse eng mara o ga hona chelete ene le bana bana beso ba kenye le bana ba bona moya bana ba bona ba e compare le bana ba ka ba le ba le hore nna ke nna motswadi wa bana ba ha hona motho mong o tlo provide bana ba ka ke tlame bana ba ka ke ba etsetse ntsho engwe le engwe nka se ba etsetse o tshwana le bana ba ka mare ho be thata tshuli ho be thata ho be thata ere le ha ba qabana e le bana be ba bua e ya a ke re letlame le be jwalo mme wa lona yena ke go o betire mme wa lona o betire o leka thuli o leka wena ha o wa fihla o thola ba yentse braai wena e o hluleng o yetsa ha ha o braai because o tlame o shebele bona bona kana go ha ona ntshe ba sa yetseng ha ba batla o tsa mabatsa ma ha ba batla o etsang ba di etsa ntsho tseo wena di ya o hlula hobane bona ke merwalo ya hao o ba beile pelo o re ke bana beso ke motswadi wa ka mare ha wena ha ba ona hanele yo se tlose se bohloko tshuti se bohloko
1: ku ta hantle me wa ka re nke mong hape
7: Tholwana kana ko le fumana grant le babedi bana ba motho o itulela kwana le yena o itulela kwana hai bopo se chelete hai bopo se chelete ibe ne mitlileng ya go di se se mitlileng bekeng ya bobedi fela ke yena motho e se le wena ya tshwanetse mo mong wa thela Scotland yana sa papa ke a mohlatswetsa mothina ke mo yetsetsa hona le hwane mothina ha di bone ntho tsena ka ofela o tla ukwa santsa itsho are ha hona thutsona tse tharo tsa mollo ha hona eng o ntho tse jwa le di utlisa bohloko ngwaneso u boile se hlo se monate se hlomolang ha hona hana wena ya senang letho oh ke ne mothina chelete e tenga e re jup jup e fedile ha monate ba
8: Dumela ntholwana ha monate. So wa go se hlo se ntholwana. He re rata ntlosa mahala hle. Yo. Ene ra rata le rona re na di tshate re thuse. Re thuse family tsa rona ke ya bona. sho na mwana ka akala sebetsa ba a kara ke tlo ingaparelela ka ngwana bona ke re ngwana wa sebetsa ke tlo dula fela ga yena kha ke ketsetsa mare o kaile a sebetsa ke sentse ke na le garden yaka thekisetsa dikgurunte mona lekeišene mona thule kore o ka bone kare motho wa bapala anti ntho ke ntho golo tlala ya fela tšhelete ya kena ka tlong kore batho ba ba ka itshwarelela fela ga ba bona fore ga o na motho ba eetsang ga ba ka itshwarela fela la motho a ka etsa di-garden tse pedi fela morogo eye nene ke morogo ke ditapole of nenneng o tshwanetse a change-a ke re diberenke tseo tsa gaetseo a change a etse a kenye ntho ye nngwe bo di-green beans go seng ga tswile go seng a peta-peta moo a konokolomaka a tshela-tshela metsi moo metsi ga wa tshele elgan daga o fertilizer mobu wa gago so ntho e ntle ga ka lo tholwana entle-entle ga kalo ke meshopo branfoto tholwana tanki-tanki
1: hei meshoko re lebile go lotlhe le bantseng ba kena kwano ba bua taba ena ke a kgona re mametse mmogo mme le gakwe re mametse mme lenkwe re mametse mmogo ditaba tsena kao fela gore batho ka nnete ba tshwere ka thata ba tshwere ka thata malapeng a bo bona jwale ntho e re e buang gore ntho e qetelela e tlisetsa wena gatelelo ya maikutlo e tlisetsa wena gore o dule o kgathatseile ngongwe reile ka batho bana ka dinako tsotlhe mme o re bona ba phela ga monate ga o ya mane bona batho bana bo ba thusang fumana ba ithabetse o le monate ga ba batla o ya kae ba ya kae empa ga ba gutla mono ke tlala fela ba tla o founela e be wena gape o ba thusang jale e tlakile gore ka nnete gatelelo e ngata e ba ka wena motho ya thusang
5: ke nnete and-e ke nana gore ga re mametse ba mamedi ya re gopotsa kapa ya re ruta ntho ya gore go botlhokwa gore o ithute gore o ipeye pele because dintho tsena tse ba leloko ba tlebe ba di etsa ba tena ba di etsa because go na le thuto e ba e thotseng gore a ke re ga re founela Thuli Baby o tlo omana mare tšhelete yone o tlo bone o tlo e ntsha and ga re tlala re bua re itse gare o tlameya re go be le difference between ke a o tshietsa kapa ke a o dumelela gore dintho tsena tse o di etsang tse di re beyang at a disadvantage nna le wena re le babedi gore na re tlo tswelela re ntse re di etsa na so go na le motlhomong if nka fana ka motlhala go na le gore ke o fe tšhelete gobaneng ke sa o dudise fatshe jalo ka mme a bua gore ke thola pay o thola pay gobaneng ke sa o dudise fatshe jalo ka ausi wa ka ke o bontsha gore nna ke sebedisa tšhelete ka tsela e itseng that is why e kgonang go wena ka di-25 o kgona go tla go nna o tlong kopa 50 rand be ke na le yona akere gore motho ona a ithute gore a sebedise tšhelete ka tsela e leng gore e avoida gore a nne a ye kwane but every time haya wena o ntse mofa o yetsa eng a kere ha experience di tlamorao tsa ho sa tsa ho yetsa di kgetho tse sa nepahalang so it means ha tlo change ha tlo bona bohlokwa ba hore tlameha dintho di fetohe because you ona o swaka o dula a le teng o tla e rarabolla o tla tla ka tharollo o tla e fixa o tla mpha yona 50 ranta yeo so hore motho ona a itshireletse a seka ba le yona gatelo eo ya maikutlo a seka moreha moyeng o tlameha a rute bana gore aa boundary ya kere ke yane re itse you must be consistent ka boundary eo ga o e beile and o seka tšhetšhela morago o mo rute gore ke tlo o tshietsa but ga ke tlo jaka mathata a gago ke tla o thusa mo ke kgonang gore ke o thuse teng but jaanong ga o tlo nka ntho tsena tsa gago o bo di beya go nna kao fela
1: jale qetelelong ya ditaba o fumana ba se ba sa ba o kwatetse o tlile le momamedi we amme ba o kwatela ga ba sa o buisa gobane o ile wa ka wa re ena yona ga ke no kgona go e etsa jale mona mo dikamano di seng di duke ga teng ka lebaka la gore jale ba bona o seo sa kgone go ba thusa ka tsela yeo o nontse o ba thusa ka yona ntho ngwe le ngwe o nontse o dumela jale go fitlhile mona mo oreng o re ena yona ga ke no kgona go e etsa jale ga dikamano se di duke ya jale o lokela go etsa jang
5: o ntse stika mo nthong yane e o e buileng because if ba kwata o bo changer it means gore le the next time e gapa gore ga ke tlo kgona ba ba kwata o tlo etsa eng o tlo changer gape menagano o tlo thusa gape-gape boundary ke ntse re gotlala ho yona hore ke tlo thusa but up until point 8 hona le tse ding tse leng hore ha ke tlo gona hore ke di fihlele because if wena o ntse o dula o thusa because batho ba kwatile because ba sa thabela ha hore he e ha ke kgone nako ha se yone e lukileng hore nka gona hore ke thuse then pheletso ke hore e gotlala mane mo eleng hore wena jwale ha wa tshwara hantle wena jwale o sokula wena jwale mabaka ao a safara mo o shebileng hore o thuse batho ba bang at the end of the day ke ntho ena ya hore jwale o na le kgotso le batho ba bang mara ha ona kgotso wena because one o thabile yena ke go thotse ntwana e batle wena o gotlela hai o stressed because 50 rand ya ne itlame e be sebeditse le bakala ka tlo tlame e be sebeditse ntwe e leng gore jano e se shabane le wena o le mong and I think if e letsa e etsa ntwana ene mme a e bua ya gore o so utlule bohloko because ha o fihla mane o sheba bana bana bana le eng ba rekile eng bane bile ba ile holiday ka pa motho o ile gaming ka weekend 50 rand e o ya ticket enna ke sina nyona because ke shebile hore ke ba thuse so always la motho akaba akwata ha o beile boundary o tlamea o enforce boundary and o be consistent ka yona ene ka tseba ha o be be
1: ha o be be melengwe rekere ke a leboa ho fitlela ga kana re tla kopana hape kana ko etla
5: ke a leboa thule baby
1: thank you me
9: Se chaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobo ho tloha polasing e nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo ho ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, ikopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
10: Atlanta Legal o ka pela o tseba hore o sireleditswe di plan di theko tse tlase mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo mathata a basebetsi ho tshwara ntle le molato le tse ding tse ngata maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi fumana legal cover kajeno SMS a lesedi ho 39771 ke 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo Dipehelo di fumaneha online mo ho le tefello tse tlwaelehileng.

0: Mamedi re kena ditabeng tsa Shoprite Community Network. Letsatsi le leng bompodi ba metseng Afrika Borwa ena ka bophara ba fetola bophelo ka lenyele ba etsa ketso e le nngwe ya ho tsotella ya mosa le ya boitelo. Hona le mehlala e mengata yona nka qotsa e meraro kapa e medi e ahang ho ithaopa ho fepa bana ba lapileng mme e tsamaisang lenaneo la ho thusa ka mora sekolo kapa ntate ya hlokometseng seratswana sa dijo sa motseng. Le hoja diprojeke tsa baahi hangata di sa fumane tshehetso e lekaneng, hona le dikhampani tse tswantseleng ya tsona di itella ho etsa phapang lefapheng lena. Ka letsholo la Shoprite la Act for Change, Shoprite Community Network e fana ka tshehetso ho diprojeke tsa baahi tse fetang tse 3,000 Afrika Borwa ena ka bophara hore ba kgone ho tswela pele ho etsa mosebetsi o fetolang bophelo letsatsi le leng le le leng. E mong wa batho bana ba tsotellang o tlo ba le rona hona jwale mona mohaleng ke mohlodi wa rona wa kgwedi ena e fitileng wa Shoprite Community Network mona ho Lesedi FM me o tla re bolella haholwanyane ka morero wa bona ke Valiko Machaya ke modula stulo wa mokgatlo ona o bitswang o le Reko Age Fitness Group. Valiko Machaya dumela ngwanes.
1: Dumela mme wa ka dumela mpadi wa ka.
0: O phela hantle ntate. Ke a leboha ntate. A ko re tsebise haholonyane ka projeke ena ya lona hore na e qadile neneng le hore hobaneng le ile la qala.
1: Project ya rona e qadile ka 2016. Lebaka le la re qala ke hobane re ne re hlokometse hore batho ba baholo ebile bona batswadi ba na le nako e ba sokolang ka mabaka a itseng. Ba bang ba bona ha ba na le dijo, ha ba na le lore bo ya botswelle pele kapa hona ho beya le topiki mollong wa bona. Ya ba re bona ho hlokahala hore re kopane re le batswadi, re ke re etse dipapadi tse itseng mmoho le batswadi, re kgone ho bona yena re ka tswela pele jwang ka bophelo ba rona.
0: Jwale ke batho ba bakae ba leng teng ka hara projeke e?
1: Ke batho ba 42 ba hona jwale ba se ba le teng, ke bo ntate le bo mme. Ke batho ba baholo ba dilemo tsa 60-70-82.
0: Diprogramme tsa bona tseo le nang le tsona mono tsa lona ke difeng?
1: Diprogramme tsa rona tsa hoseng ha re kopana re ikwetlisa mmoho ebile hore re a tsamaya re na le serapa sa rona moo re jalang dikgunte teng hore re kgone ho bona hore nyene re ka kgona ho etsa jwang nyene re kgone ho pheyana ho pheya mmoho le batswadi ba kgona re kgone ho ja le ha bana ba tswa sekolo ba kgona hore thusa ore ba khona fana dijo tse ka jiwa.
0: Jale Shoprite e nyehetse ka eng morerong wa lona?
1: Shoprite e nyehetse ka 12,000 kgweding ena ya 12,000 ore re khona ho bona re ka tswela pele jwang le dipapading tsa rona. Re khona ho reka le equipment tse re di hlokang. Re khona ho bona yaneng competition re ya jwang. Ho lo bapala le dihlopha tse ding tse leng tsa maqheku. A khona ho thusana le rona, ho bapala le rona.
0: Re le bohle letsa mosebetsi o motle ba Shoprite ba mametse mososongwa jwale ke eng se o ka lakatsang ho se bua ho bona?
1: Ntho e nka lakatsang ho bua ke yona Shoprite re se ka la tofelela mo ho rona. Ntho ena le entseng yena ke ntho e kgolo haholo maphelong a rona, ke ntho e kgolo haholo community ya rona hobane ka ntle ho lona ne re ke re ra fitlhela tse ding tsa dintho tse re fitlheletse hona jwale. Re kgonne ho fumana di-equipment tse re di hlokang, re kgonne ho jana hoseng ha re kopana le batswadi, re be le dijonyana tsa re di jang mmoho le bona. Ore re kgone hore ha ba fika ko hae ba se ba sa ke tlala bane re hlokometse hore nyaneng ka lebaka la tšhelete e re e golang e nyenyana yena le 2,400 batswadi ba na le ditlhoko tse ngata ba bang ba bona ba support-a le bana ba dikolong le ditlogolo jalo empa ka sale re kgone ho etsa dijonyana ka nako ba kgona le ho nkela le bana hae hore ha sekolo se tswa bana ba kgone ho fana dijo ko lapeng.
0: Ntate Valiko Machaya le etsa mosebetsi o motle ntate pele ya pele re a leboha.
1: Ke ya le bua mme Shoprite pele a pele ka Shoprite pele o le sedi mo kana modimo a ba itsang tla ba le ba di buditsa le sedi mo kana mme ba di tsama le fatse ka ke ya le bua mme wa ka.
0: Thank you ntate. Mamedi ha re tletsela ditaba tsena hopola hore Shoprite Community Network e teng ho tshehetsa batho ba tshehetsang ba bang. Projeke e nngwe le e nngwe e hapang kgasong mona e thongwa ke wena mme projeke e latelang e tla hapa ho ka tsona e tswa motseng wa heno ka ho se Emily Mosusu wa uqetela qalella hona jwale o thonye ho *120*189#. USSD ke 20 cents ba ke nsa metsotsona e mashume amabedi. Metsotso ya mahala ha isebetse. Hona le melawana le dipehelo Act for Change. Tsela engwe e o Shoprite e tshetsang Afrika Borwa letsatsi le leng le le leng.
2: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa maAfrika Borwa ohle. Diplane di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
3: Nakong ena ya sehla sa selemo, ha dipalesa le difate di thunya. Minna ha e khaba e ba le se di FM ke molelwa bo pelo ba ha bo bohlokwa ha re fihlile re bolokehile di bakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle ke molelwa.

0: le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasang le qeto sengata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Wa ratwa wa le lesedi FM
2: le nanao ke la riatella afternoon drive show
3: na ke mothata ho wena ntho ya ho hlaiswa ho marang rang o le boemong bo o sa batleng ho hlaiswa ho bona na mohlomong phutheho di lokela hore di resignise di form hore tshebeletso tsa rona di alive na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ena le tokelo ya hore camera ya rola ha kereke e qala o re o batla ho hlaha kapa o batla ho hlaha ba tlikereke
4: o so hlaha o na le ntho le timona mono o so wa di le bakai wena ntsa ga re 8 se ha se go sha mosebetsing ke se go sha ba re mo jona o tshwana ntse sa iketse
3: ke go thabo ke ba ba ke ha o ke no ne mutu o tsaba ba tsetse
4: ba sale you say
3: wa makalo so ke tsa re itse bo ngati ha o bua ka wena ha o alegelegele a bua fela tsa le bo tsaba ba itse ha o inkelisho

Moody, ah, kauta onso bina leona we salamu rao. Toto, ke pina emuna teka nete ratuang, I will be over you. Kimisusu e leshume le mzisi le singa kamara hora ina ya leshume le musumong. Mabidu mwetle, bule kana ya tshuluwa. Ninka pa ninkutli lori diba kense ninka nete ikari isenze tshuluwa. Buemo baloho dimu kana nete bukwa hezi. Mwana Bloemfontein, haketebe urna mwetlamo mwena molinteng. Boemo ba legodimo bo jwang empa he bo kwagetse ka nnete bao e bang mohlomong o tla iphumana o ya botoropong o ya kae e sa bonnete ba gore o itlhokomela ngwaneso o nke umbrella o tsebe gore kana yana neng kapa neng le wena ya gannang koloi e sa bonnete ba gore di-wipera tsa gao tsa koloi di sebetsa hantle e se kare ha e tsholwa mona ebe o ba le bothata ele shumele metso sepileng a metso suka mara hora ya shumele motso mong wa ketika na hai ba ho jwalo ba metso motle ire ke o etsetse mo le mo wa ho fitisa mo laetsa wa hao tuli ke le tsatsi la tsalo la mochana wa ka offense spusiso ngemla le ngwana mochana wa ka athandwa nyauza ke re ba ho le ba bona dilemo tseleng tsengatangata ke ba lakaletsa gapu ya mahloho nono Atemang hape ya hulang ki Lira Ephraim Chomani le palesa Catherine Mwilwa. Mahlonolo tsatsing la bona la tsolo hle ba bona dilemo tse ding tse ngata ke ba rata ratirati ba be le letsatsi le monate nati. Dumela hle tuli setloholo sa ka se ya hola ka jeno ausi Muki le yepo. Le ngwana mo mchana waka yena ke karabo tshweu ka bana ka dinoheng na ke mabinda le yapo kere happy birthday ho bona hle ba keteke letsatsi la bona la tsolo ha monate nati Grace Dumani ke tichere ka bana ka Mophate Secondary School Botterville o keteka tsatsi la hae la tsolo ka jeno o qeta dilemo tsengatangata ho thwe happy birthday yena hle ke baba ngozo ya hona ka bana ka Botterville are eba le letsatsi le monate la tsolo hle ngone se go rata haholo a tsamo hape ya ketekang tuli ntumela hle ke kopele ka ke ise ka tlo le mahlonolo ke kopele ka tlo Hoffman o kopelwa ke Matibello Lenya ka bana ka Midrand Are thank you to Lee Kelly Wahle. Listen, do you mean that? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?

0: 94. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
1: Mamedi le shime le metse robong metse sepele hora ya le shime le metse medi o ntsoma metse e tlabolle ho lesedi FM me metsole ya rona ka jeno ba dikolong empa ditaba ke tsa bona mona mo ka jeno re tla ke re bue ka taba ya hore hangata o fumana bana ba ba le letswalo nakong ya dihlahlobo empa o tla fumana letswalo leo le le teng le ho ngwana e o tsebang hantle hore enwa ka nnete o sebetsa hantle dithutong tsa hae hana bothata jwale re tla ke re tlo bua le educational psychologist ho tla rona ebe letswalo le tlameile le be teng kapa ke letswalo le bulelang eng hore le lona batswadi ha le fumana ba le boemong bono jwalo ka re tseba hore bongata ba bona hona jwale ba ngola dihlatlhobo tsa bona tsa magalogang tsa grade 12 ebe ha o bona swile o tlo tseba o tseba hore ba ile ba bua ka yona taba ena ke utlwile hore ke se ke ka tshoha ha tshwile seno se bolela hore e hlile o ngongoreile ka hore na o tla pasa kapa jwang rena le moetsi rena santsa le teng Dr. Mthandeki Zange dumela doctor le kae
2: dumela mme tholwana
1: ke teng o kae doctor
2: ke phile
1: re le bahle doctor re o amohela kwa ho lesedi FM jole are ke re bua ka taba ena ya ho fumana bana na kong eo batlongola dihlahlobo tsa bona o fumane ana le letswalo nyana le dulang le mogathatsa ebe e tloileile ha kae nthweno le hore ebe ha letswalo leo le leteng le bolela
2: letswalo le ba leteng di excel ke ntho e le re yetsa la hangata and e ka lela hore ngwana mhlomong o na le di expectations tsana le tsona ka performance ya hae mhlomong o la matric ka pongola sa hlobo tsa o prepela tsa grade 11 or any other grade and zone o batla ho fetela pele grade le latelang and e ka nna ba hape ke di expectations tse le hore batswadi ba di beha hodima bana hore o tlamehile o pase o tlamehile o rotse hantle o tlameha hore o pase ka age ya hodimo ntho tse tshwanang le tseo hape le tshuo le ka ba kwakore ngwana o na ntse a sa itukisetse di-exam selemo kaofela jaanong he a ithole le gore jaanong nako e se batla e mosile and-e ke gona a elelwang gore hantlentle o salletse morago ka dintho tsa tlameileng a dibale jaanong le yona eo e reetsa gore a bele le tshuo leo la gore e ka re jaanong ga ke tsebe ke tlo qala kae ke tlo tshwara kae ke tloelele kae
1: Doctor, hona le ngwana ya tla ba le letswalo leno hobane a tseba hore ha ke itukisetsa dihlatlhobo tsena tsa ka hantle. Hona le ngwana enwa e o sa tswa hlalosa hore na letswalo la ha ile ka bakwa keng jwale. Ha o le motswadi o kgona jwang ho ya ho tlisa phapang dinthong tsena tse pedi. Ho ngwana ya tshwileng hobane ka mabakana o sa tswa hlalosa. Le ngwana ya tshwileng hobane a tseba hore dihlahlobo tsena ha ile hantle nna ha ke itukisetsa tsona ha ke a bala hantle ha ke etsa mosebetsi wa ka hantle
2: ya se itukisetsang o tlo bona ka motsotso wa o petela la o ka dula fatshe le yena ore a o hlalosetse se wa se badileng a ke ke ya kgona ho hlalosa and hangata o tlo bona gore dintho tsa hae kaofela ha di fopa hantle mohlomong tlo ngola mmetse tsatsing la kasheko calculator ha iyo yana ka ipota le motswadi hore na go ena ka ofela no ntse o practice ka e house na calculator yana a na le exam related anxiety ke taba ya ho se tshepe fela e di ntse di potso ka mo botsa tsona wa nka buka wa dula fatshe le ngwana wa mo botsa o thole le hore o fa dikarabo tse ne paetseng empa hona le se tshepe ho go baneng
1: ya utlwahala doctor jwale a re ke re shebe ena hore ka nako e nngwe ha bana ba tlongola ditlhatlhobo tsa mafelo a selemo o tla fumana hore go na le motswadi ha hetla morao a sheba o fumana hore e mongwe o sebeditse hantle determine tsena kaofela go na le e mongwe ya ileng a kgetshemela termeng e itseng jwale o fumana hore batswadi ba beya kgatello hodima ngwana jwalo ka

0: tso e ama ha o no qala puisano e rona kwano hore kana kongwe batswadi ba bea gatello eitseng ho ngwana hore o tlameile o pase jwang kapa jwang jwale di nthotse ka rentseno di ama bana ka tsela e feng ha holo maikutlong a bona nakong eo bangolang di hlahlobotsa bona
1: what's the dilemma tsa batswadi di ama bana ha holo maikutlong a bona ene kana kongwe motswadi ho na le nthotse yang a di go ngwana e lo reng o tla ba sa emelle gore dintho tseo ke tsona tse etsang gore ngwana a seka ba hantle emotionally. Dintho tse tshwanang le gore o seka ba re swadisa, o badile seemo sena kaofela, o kekebe wa feila, tlohelela o ba nervouse tjena. Jaanong ke mantswe e le gore motswadi tla bua a sa emelle gore hantlentle a teteletsa ngwana ha mo phamisa. Ho botlhokwa ke hore motswadi a validate hore la tseba keng ke a utlwisisa gore nako ha e feletse ho normal gore o feel anxious. Ha o shebe ntho e one at a time se ka batla go tshwara mana o tlwelela mana o tshwarela di a hlokagala gore o elelle ngwana and o sekebe wa mokgethi wa itholele gore ha o ikelle maikutlo a hae kapo wena o bua di-expectations tsa hao o sa lebelele gore hantlentle wa mo teteletsa maikutlong.
0: Mamedi, ke tshepa gore o ntse o mametse ka tlhoko e bang motlhomongwe o batla go tshwaela ditabeng tsena tseo re buang ka tsona o le motswadi e tsa jwalo he 086-000-3084. Dr. Arfite Mabenkeleng, re gutla.
2: Ntho ya go qetele yo lapa la gago le lokelang go tshwenyega ka yona ke tšhelete ya lepato. Ke ka go di-funeral plan tsa clientele di patalang kontane go thusa ka ditlhophiso tse tlhokegang mme o ka cover go fitlhela go maloko a 13 go polane e le nngwe go kengeletsa le bana ba bararo. Fumana cover ya lepato ka jeno. SMS ya lesedi go 34774 go 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo. Go na le dipegelo online le tefelelo tse tlwaelegileng.
3: Bophelo bo potlakile, ke bosebetsi, ke boikwetliso, ke soporo, ke metswalle. Empa wena di utlwile setha. Jwale, leba ha OK Furniture o tla bone ha ntlo ya hao e fetoha motse. O ba le sofa ya ho qhanolla, tafole e momahanyang ba lelapa, bethe e monyollang mokgathala mantsiboya, disebediswa tsa motlakase le tsa technology tse nolofatsang bophelo. Hobane monyako wa bophelo ha o hole, o ka tlung ka mona. Leba leloko, ha mmoho le OK Furniture. OK Furniture, nyakallela bophelo.
4: Ho qetela ho lokisa ntlo ho registera ho reka uniform.
5: Ho na le ntho sa letse morao. Cap Finisher Dyeing, o bona wa hapa 10,000 rand. Iphumanele loan ya Cap Fini mme o ka ba emong wa bahlodi ba le showme ba beke le beke. Kenya kopo online hona jwale kapa le bankeleng la PEP kapa Ackermans. Promotion e fela ka la 20 November 2026. Cap Fini ke mofani wa mokitlane wa semolao ho na le dipehelo. Plan smart. Think Cap Fini.

0: ba le CD FM ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle ha re itlhabolleng
1: Mamiti repua ka lesolo leo bana babang le lona nakong eo bangwelang dihlatlhobo tsa bona ka yona le hore jwale batswadi ba batsietsa ka tsela efeng. Dr. Arker Shebe ka nako nngwe ngwana o ba le letswalo lena. Na e ka ba ntho e tswelang pele ho fihlela qeta ho ngola kapa e qala fela mohlomong qalong ya dihlatlhobo tsa hae ha nako e ntse e tsamaya o fumane hore e kare o ba betegenyana letswalong le hobane ba bang o tla fumana le ba jwalo e be ho na le dintho tseo a di etsang tseo le sa tlwaelang a di etsa ka lebaka la yona ntho ya hore o tshwile dihlatlhobo tsa hae e mong o fumane hore ha a na takatso ya dijo ho hang a le rile a mo fa dijo mona o dula a kgotshe ka nako tsohle ke dintho di feng tse ka bontsha batswadi hore e hlile letswalo la hae le batla le hodimo haholo dintho tseo ba di etsang ha e ba mohlomong a iphumana a tshwile haholo bakeng sa ditlhatlhobo tsa hae
2: ntho tse ding tse ngwana a ka banang le tsona ke ho fufulelwa haholo ngwana o mong o kgona hore a thothomele o mong o tla utlwa a lla ka hore o fellwa ke moya o mong e be taba ya hore o tla re utlwa chest pains bohloko mona sefubeng o mong every time ha ngola di-exam wa tsholla wa na le letshollo and o mong o tla re utlwa e kareng they are losing control of things and hangata nakong ke utlwa ngwana o tla mo bona o mong o tla lebeya ekareng o ngongoreile haholo a lle ka ntho tse tshwanang le bohloho jwalo jwalo jaanong ke mo o tlamehileng ga o le motswadi ga o bona di-sign tse otlhe o attend-e ngwana le ditlhoko tseo tsa nang le tsona because ka nako nngwe ga e ka etsagala mo repeating ngwana o kgona go bane le what we call a panic attack e le goreng e ka mo tshwara during an exam time
1: e tlhakile doctor go na le megala kwano ya momamedi lesedi dumela Etene ga ntate.
3: Ere ke nge ke me ka khoko ke yimpe ntlo ka lona mme kwa. Tuli ke go ba bo tsama ntlo ntate mona. O a tswa ona le mogwa ona ngwana mhlongwe ka ngwala e test ya yapile ompo. Ha re go ngwala math. Ka mora o mona aba khutlela morao a lo sheba hore a e mona ke dingotsi ka tsela e for science empa a se ka hae mono. O ya sheba mono re tsena di no tama ka ke dingotsi ke ngwana qala a kenela ke letswalo tsena tse ding a tlo di ngola a be fana le letswalo nna ke kopa go botsa go ntate mono re batla re mthusa jwa ngwana mono tholwana gore mohlomong ngwana o ka khutlela mona lo sheba tsele tse ding gore ha a sheba ke se a engwe tse go thola gore o sa e se go ya ka mogwana a khutlela mora lo sheba ntho tsa e tholwana mo re re mthusa jwa ngwana mona ke bompo ke a utlwa la tholwana
1: e hlakile ntate e hlakile ga lebo
2: Thank you, doctor. Ke nako jaanong ya gore itukisetse exam e latelang gobane ga o ka tswelela ngwana a be boemong bo jalo ke mona mo e leng goreng o tlo qala jaanong a be more anxious and jaanong ga a qala ba more anxious ga e tlo mo thusa gore a performe hantle in the next coming test so motswadi o tlameya o dule o le pela ngwana o mo tlhokometse o monitor ka maikutlo a hae o bue le wena every time a tla ngola motswadi a ka botsa ngwana o ngotse jwang e tsamaile jwang test o ikutlwa o le jwang potso tse tshwanang le tseo di thusa gore ngwana a kgone go bua o kgone gore o mo guide o kgone gore o mo motivate o kgone gore o normalize gore wa tseba keng re ka sedinepe kaofela go na le tse dingwe tse o tla dinepang go na le tse dingwe tse o tla di fosang empa ke a tshepa gore ngwana a ka le dit your level best and re tla bona ha report-e e tsa and whatever outcome e teng ko report-ong there is still a second chance.
1: Doctor, a re qetela fela o tla fumana bana ba bang o kgona go bala a ipalla a le mong ba bang o khona bala hantle ha bala le babamba kenang le bona sekolo mohlomong ba bala ka sehlopa jole o fumana hore pele ba kena ka mane ka papusing ya ho ngola dihlahlobo ba tla be ba tshohla sena le sane ka tseo e monga dibadileng e monga re hey a hlae kwana re o le bone ntho itseng e re tjena ha re wa sheba fumana hore e nna e ka ga ke a fihla mono mo motho eno a buang teng jwale o kena ka mane ka papusing ya borutelo so ferekane jwale o ipotsa hore e be ke badile tsona le ditsebi le kgothaletsa eng le bone bana ba sebeletswa ke mofuta o feng wa o bala
2: ntho e thusang ngwana ho bala gore ho seng ha o badile la maobane o tla tsoa o feng homong o thole nako e nepaeteng ya ho bala re recommenda hore o bale 7 to 8 hours before ngwana e le exam so that your concentration le yona e be hantle and ntho tse tshwanang le bo ho nwa metsi ntho tse tshwanang le bo ho stretcha ho exercise and also some positive talk and ne ka hotlwa hore ba ithuti ba tlongolang let them avoid those discussions those that tholang bana le tsona le ba bang o thole le hore ha di thusi ka letho empa ke tsona tse le reng di ba ka invite o feta so ntho e bohlokwa gore fela fifa exameng le ithutiseditse exame o robetse ka nako o seka ba cosnite the day before, hobane concentration e kgona hore e be very low, and our concentration e be low, it means that ha o tlo kgona ho attend to the questions. O tlo nana wa utlwisisa, o thole hore o arabile, o ka leka karabo e fosahetseng, o ntse o tseba karabo e nepahetseng. So wa hlokahala hore ngwana a robale ka nako. And ha o sa tlwaela ho bala le bana ba bang, ka ba e qala ka nako ya exam. Ho na le dintho tse tholang ho bana ba di qala kana kwa exam e le ntho e le goreng ga lantsa science ga le ngwanana ipalela le mo ga le ngwanana a gobala gantle ka nako empa nako ya exam fitha ke gona a batla go qala ntho tsa bo cosnite jalo jalo ke tsona dintho tse e le goreng di ka etsa gore ngwana a fitha ka ga exam o thole le gore ga sa gopola letho le a lebadileng o thole gore wa freezer o mong ntho tse tshwanang le tseo so go botlhokwa gore take care of your physical body get in a press before any exam.
1: Re le bohle ntate ka taba tsena tsa bohlokwa tseo o re fileng tsona Dr. Mthandeki Zange re lebohile haholo re tla boela re tena hape le wena ka nako e tlang re lebohile ntate. Ha se bohem. Mamedi e medi metsotso pele hora ya leshome le metsomedi re ntse go lekane go lena la itlhaboleka jeno me goreng ena ya leshome le metsomedi re tlabe re kena lenaneong la rona la e matlafatse re fela ke fete monang.

Mamedi di fella mona tsena tsa horra ya le shomelemetso ye medi ha re tiane o tse hlahlamanga ile ngatsa horra ya pele ke khutlela wena di makatso ha mo le moifo.

0: ke lebile haholo mosi wa tshweu ka ditaba tseno tsa hora ya leshome le mesumedi ditaba tse latelang e tla ba tsa hora ya pele. Mamedi e ka tseno ke laboraro la leshome le metso e mene kgwedi ke ya leshome ke ya Mphalane selemo ke sa ketetse pedi le mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng. Le ka tseno lena lenaneo le imatlafatse motlhophisi wa lona ya ka setlhogong ke dimakatso motshweneng re laolelwa kgaso ke Kamohelo Mbele. Nna lebitso la ka ke dimakatso wa hafolotse re na le wena go tloga ga jwale. O fitlhela ha metsotso e le mashome a mararo ka morago gora ya leshome le metso e mmedi. Gopola gore lenano lena le imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse. Ga re kgethe nku kapere. Dumela mo mamedi. E re ntle le tshwenya nako ya letho re tlenne re wele ditabeng tseo re tlang go dilekola ka tseno mo re fumanang gore dipaki tse pedi nyeweng e kgatlhano le eo e kileng ya ba motlatsi wa mokomisionara wa sepolisa sa naga Shadrack Sibiya di bolela ga e le gore di na le megopolo ya go ipolaya ka ga ba ikutlwa ba sa bolokega ba sa sireletsega mme ba phela ka tshabo ka dinako tsotlhe. Tlalegong ya motšha ya dilemo tse lesome le metso e robedi eo Sibiya a tlosiwang ka go mo beta go kenyeletsa le ya ngwana ya dilemo tse lesome le metso e tsheletseng eo botšhotšhisi reng o ne a godisetswa go etseng diketso tsa thobalano di ile tsa balwa le go tlengela magistrata la Randburg mo Sibiya a tswelang pele ka kopo ya gae ya go lokololwa ka beile. O tobane le ditloso tse ngata tse kenyeletsang tloso ya go godisetsa ngwana diketsong tsa thobalano tlolo ya molao ka go beta go kenyeletsa le o gweba ka batho mmole o tlola molao wa taolo ya dithunya. Re buisana le motlodisi wa rona wa ditaba ya lekgotleng leo la dinyewe yena ke Refilwe Mekwa. Refilwe ha re o amoele o le CDFM.
1: Ra di makatso ya ntumela le ba mamedi ba resedi.
0: Eke, ho fitela jwale re fetse tsa itseng le go tlenda dinyo.
1: Jwale ka so buile di makatso ka long hore the statement tsa nkare di victims or the witnesses tsa sidi di badile ho seng ona me bona as indicated ba buile hore ha ba feel safe ho hang. Mishile bare if court ka mofeli ba feela gore maphelo a bona a tla ba le kotsing. However defense e leng leqhwetha le leng la Sibiya yene o na as kaema as a witness a bua gore gona ntho jalo ya gore client ya bona e tla fihla e contact those witnesses. In fact, bare abatsebile ba bang the witness tsena me bare ibile ha e fe hore there was one of the statements ya bua hore SPF team ina ba approach me bana threatened ba gona ntse jalo ba feela hore character bona has been ba ho bua maka ka character ya bona me ba jotsa khotse hore ba acknowledge le bona in terms of the witness statements tsa ba ba fane ka tsona dimakatso. So in case since it's la pele hona shle in enkile a bit of an adjournment. However e khutletse ho ja le ke di heads of arguments me maqhetha a Sibiya ba bua hore about se se rena aba go evada try to try evada jang hore ke the society me ba fila hore court sentse e mo fe beile hobane ha hona le escape plan ene ba buile hore ona le yona ha na tshwaruwa when he first appeared in court.
0: Re file e le re fe sebaka sa hore o khutlele ka legoteng la dinyewe rona re rekise mabenkele.
1: Alright,
0: thank you mamedi ha re fitse mabenkele.
2: Bophelo bo potlakile, ke bosebetsi, ke boikwetliso, ke soporo, ke metswalle. Empa wena di utlwile setha. Jwale, leba ha OK Furniture, o tla bone ha ntlo ya hao e fetoha motse. O ba le sofa ya ho qhanolla, tafole e momahanyang ba lelapa, bethe e monyollang mokgathala mantsiboya, disebediswa tsa motlakase le tsa technology tse nolofatsang bophelo. Hobane monyako wa bophelo ha o hole, o ka tlung ka mona, le ba leloko, ha mmoho le OK Furniture. OK Furniture, nyakallela bophelo.
3: Le batho ha nako e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefu ile la kotsi ho bona lo he fumana ha ho tlatlobo tsa bongaka ha ho di forum kgetha se hlaiswa seo o ka se gonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao plan tsa rona di patala kontane hore ntse 24 me u fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 ho plan e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo fumana phomolo mo yeng ka jeno ka clientele funeral plan SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ha Shoprite re busetsa tjhelete ntong tseo ba lelapa ba di hlokang ka ho fetisisa ka ditheko tsa rona tse subsidizitsweng ke hore o ka swaipa mme o boloke ho 6-pack ya di 100 gram tsa Pamela Dairy Snack ka $16.99 le value pack ya maleri kapa dipens tsa Lovis ka $139.99 kapa o reke dipake dife kapa dife tsa pedi ka R250 di solo di fumaneha ho tloha ka di 12 tsa October ho ya ka di 18 tsa October 2026 Reka ka basic food subsidy ya rona ha Shoprite fela.
0: Mamedi mesotso ke le shume le meso emedi kamara hora ya le shume le meso emedi ditabatse dinge sentse ndi hlela ke se bontsanga ha ele hore federation ya basebetsi ya khosatu e hlalositse ha ile hore ba tla phatlalatsa lenane la baetapele ba batjha ba kgethilweng ba federation ena ha moronyana ka jeno sena se latela ho phethelwa ha ho kgethwa ha ditho tse ka hodimo tse tsheletseng se tla etella pele federation shini ina maobane busiwu sepetho sena go tlaloswa ha ile hore se tla tlalosa hore na ke bomang ho baneng ba iketa ba le shume ba ile hore ba tla ba ditulentse na tse ka sehlohong sa khosatu seboka sena sa bo le shume le metsi mihlano sa o kgetha bo etapele sa khosatu sana ha sentse se tswela pele mane Kempton Park ka botshabela ho Johannesburg me o tla opola hore sona se tswetse pele ho tloha ka manta ka mora hore se tle se khutlisetswe morao go ding e fitileng na go nye go neng go e ba le dikhula khulano le diqhobishano mme bo etapela bo ile banka qeto ya hore ba tle ba khutsetse seboka sena morao mme ba kopane ka nako nge e pakentsa matsatsi a mashume a mararo e leng sena se re boneng se qalella se etsa hala ka mantaha gentse re tsola pele ka lenano la hao la ditaba a moranyana ka jeno la imatlafatse re totla re buisana le bahlanka go tswa o IEC mo re totlang re buisana le bona go le ka ofumana kotlisiso hantle ka bohlokwa ba pampiri ya go kgetha ballot paper le hore na ebe o lokela hore o iutlwisise le hore o etsebe mabaka botlhokwa ke a feng hore e tle re ha o ya o ile go kgetha dikgethong tsa la nne go dinya podungwana o botse ba se o se lebellang ha o fitla ka hare ho le bokoso la go kgetha ditaba tse ding hape ke se bontsang ha ile hore jwale ka re tseba hore kgwedi ena ya Phalane ke kgwedi ya dipalangwang ka hare ho naha ya Afrika Borwa letona la polokego ya setšhaba mebila le dipalangwang a provinceng ya Free State ba gakotse semmuso letsholo la kgwedi ya dipalangwang mme kgwedi ena ke kgethileng e kgethwa selemo le selemo bakeng sa gore go tle go etswe tlhokomediso setšhabeng ka kabelo ya dipalangwang o ntshetsa pele moruo le phano ya ditshebeletso pele re kena tabeng ena ha re setšena.

0: Kgetlong lena re etela masepala wa Maloti a Phofung Botjhabela ba Free State, mme wena moahi wa Harry Smith Kestell Qwaqwa Tshiame Makgolokwane dibaka tse ding tse haufi. Se fetwe ke monyetla ona wa ho botsa baetapele ba hao dipotso. Ka Labohlano lenaneo la matshotlho le tla haswa ka ho otloloha holong ya sediba e Tshiame B ho tloha metsotsong e 30 ka mora hora ya bohlano ho fitlhelela ka hora ya bosupa. Etsa hore o fitlhe ka nako hore le wena o be karolo. Hopola Labohlano sediba hall Tshiame B ho tloha metsotsong e 30 ka mora hora ya bohlano. SABC News re ikemetse ha re kgethe Nkuka Pere.
1: Mamedi meso so ke le shume le mesu mihlano ka mora hora ya le shume le mesu imedi itse din tse tsa lang ka ro province of Free State ke mo re fumanang ha le hore basadi ba o ileng hore ke ba boma plasi botso ka ro province ya Free State ba kopane se bokeng sa pele sa province sa basadi ba timong ba o ileng hore se tshwaretse Bloemfontein sona se tshwaretse holong ya toropo ya Bloemfontein mmitse din tsa dinhlatso o buisanang ka tsona ke ho tsepamisa maikutlo tabenye ya mekgwa ya ho fumana dithuso tsa ditšhelete le ditshietso ditaba tsa mebaraka kwetliso mmogo le mekgwa e meng gape e ka sebediswang bakeng sa o ka thusa basadi go gola ka gare ho kgwebo ya tsa temo. Seboka sena ke sa matsatsi a mabedi mme se tshwerwe ke lefapha la profensi la tikolo la tsa temo mmogo le ditaba tsa ntshetsopele ya metse ya mahae le taba tsa tikologo ka tshebedisano mmogo le basadi ba temong mmogo le ntshetsopele ya temo ke tse ding tsa ditaba tseo re bonang di ntse di sala. Re boetse ra bona gape gona magotleng a dinyewe go bontshwa ga e le gore monna eo go bolelwang e le kokonono ya maqulwana a ditlolo tsa molao le ga kgwebo e leng Vusimosi Kat Matlala o tloheleditse le gona go nyatlhatsa kopo ya ga ya go lokololwa ka beili lekgotleng la dinyewe la magistrata wa Pretoria. Sena se amana le qoso ya haye ya botlhekanyetsi eo e leng gore botšhotšhisi bo bolela ga Matlala mmogo le moqosiwa mmogo le yena le mosadi wa haye Tsakane ba ileng ba sebedisa ditokomane tseo e seng tsa nnete bakeng sa gore ba tle ba fumane tumello ya sebaka sa bodulo seo e leng gore ke sa maemo a godimo seo go tlalegwang se ne se lefelelwa tšhelete e kalo ka diranta tse 90,000 a nang le metso e mehlano ka kgwedi go bolela ga e le gore batho bana ga tlhaloso wa ha ile gore ba ile ba patala tšhelete e kalo ka milione o le mong fielwane pedi wa diranta bakeng sa gore ba tle ba hire sebaka sena ba e patala kontane mme hang fela ha ba qeta ho saina tumelano eno ya bona. Ho bonahala mona ha ile gore ho bolelwa ha Matlala a ile a ikgakanya jwalo ka motho a tswang boreneng ba Swatseng mme a boela hape a sebedisa le bukana ya boitsebiso ya Eswatini seo sentseng di tlhagelela ga jwale ka gare Afrika Borwa mme ga re fetise mabenkele.
2: O kekebe wa dula ka gara motse o tshwanang le moe try for 5 years o bo sena metsi bo sena toilet bo sena motlakase.
0: Jolo ka otsetsi di beketse pedi pelo di kgetho tsa magotla metse. Manane wa ditaba lo se di FM antse ya tswela pedi ho etela dibaka tse fapaneng ho buisana le baetapele ba fapaneng ba dipolotiki.
3: Ntate, o tshepisa batho ntho sa tlo yetsa. E le tseba hore le seitse setjhaba. Mamela, hona jwale, hona jwale. Mamela ntate, hona jwale. Ba ka kana le batho.
0: Kgetlong lena re etela masepala wa Maloti a Phofung Botjhabela ba Free State, mme wena moahi wa Harry Smith Kestell Qwaqwa Tshiame Makgolokwane dibaka tse ding tse haufi. Se fetwe ke monyetla ona wa ho botsa baetapele ba hao dipotso. Ka Labohlano lenaneo la matshotlho le tla haswa ka ho otloloha holong ya sediba e Tshiame B ho tloha metsotsong e 30 ka mora hora ya bohlano ho fitlhelela ka hora ya bosupa. Etsa hore o fitlhe ka nako hore le wena o be karolo. Hopola Labohlano sediba hall Tshiame B ho tloha metsotsong e 30 ka mora hora ya bohlano. SABC News re ikemetse ha re kgethe Nkuka Pere.

Mamedi le hlalosa ditaba tsentseng re di bona tseding tse reng mmuso wa province ya Gauteng o bontsha ha ile hore o ngongorehile haholo ka ditaba tse bonagalang di ntse di tswela pele sa diketso tsa ditlolo tsa molao sa merusu e amanang le dithunya ka mora hore ba bontsha hore ha ba kgotsofatswa haholo ke ntlha tsentseng di se hala mono ba re sena se latela diketsalo tse tharo tse ho tsona o ileng wa thunywa ekuruleni ka Gauteng botshabela mme ba sa ile hore ketsalo tsena di etsaetse maobane mme di ho tsona ke batho ba tsheletseng ba tlhokahetseng ha re kena ditabeng tse amanang le tsa dikgetho ha re etse tjenang.

0: Mamedi ho tsena tse amanang le tsa dikgetho re fumana hore nakong ena eo dikgetho tsa magotla a metse di ntseng di atamela. Re nka monyetla ona ho hlalosetsa ka dipampiri tsa ho kgetha tseo o lokelang ho di sebedisa ka nako eo o tla beng o kgetha o le ka lebokoseng la ho kgetha sebakeng seo o leng ho sona. Re buisana ka sena le ntate Mankai Ntshitshi, yena o tswa komishining e ikemetseng ya dikgetho. Ntate Ntshitshi, re amohele le Sedi FM.
1: Re ke go dumetse nne di makatso go dumetse le ba mme di bohle ba le sedi ba FM.
0: Wa tsaba batho ba bangata ba ya e dikgethong ha ba bang ba tla be ba sae fela bana ba bang ba ya dikgethong o tlo bo fumana motho a sa tsebe handle o rena bohlokwa ba pampiri ya o kgethela ballot paper ke bofeng o ka qala ka go hlalosetsa bona pele.
1: Mme di makatso re ke tle ke tlhalose hore pampitshana tsena tsa o kgetha ke yona tsela eo ba fitse ba rona kapa baahi ba rona ba etsang lentswe la bona kapa ba tlhaisa lentswe la bona ka o kgetha kemedi e tla tlisa ditshebeletso kapa tsona diphetoho maphelong a bona. Mme ha re lekola rona ebe dipampitshana tsena ke tsa mofuta ofeng bakeng sa mmasepala tse beno re di bitswa ka gore ke di-metro municipalities tsona he mokgethi o tla fumantshwa pampiri tse pedi tsa o kgetha. Ya pele ke pampiri e mmala o moputswa le o kopaneng le bosweu, mme yona he ke a tla kgethang moemedi ya tla mo emela le boemong ba lebatowa e leng yona ward councillor, mme yena he a ka tswa a kgethwa go tswa mekgatlho ya dipolotiki kapa e ka bang kgetheng ya ikemetseng. Mme he pampitshana ya bobedi eo a tla e fumana e tla ba pampitshana e beng gore e mmaleng o motalana, mme yona he o tla kgetha mokgatlho wa dipolotiki o tla mo emela boemong ba lekgotla la motse e leng yona metro municipality. Mme ha re sheba dimasepaleng tse dingwe tse beng gore he di batla di le tlase kapa di batla di le nyane tse beng gore di laolwa ke masepala tsa ditereke e leng yona district municipalities, tsona he mokgethi o tla fumantshwa pampitshana tse tharo. Ya pele he e tla ba yona e mmaleng o moputswa le o mosweu, mme yona ke yona ya tla kgetheng ya tla mo emela lebatoweng. Mme he ya bobedi e tla ba pampitshana e mmala o botalana mo a tla kgethang mokgatlho wa dipolotiki o tla mo emela boemong ba lekgotla la motse. Mme ya boraro e tla be e le mmaleng o mosetlha, mme yona he o tla e sebedisa go kgetha mokgatlho o tla mo emela boemong ba setereke.
0: Jale motho o ka batla gore a utlwisise gore na ebe ga e le gore motho o fumana a pampiri tsena wena ntate Ntshitshi, lona le le IEC le ba fa thuto ka tsona pele go nako kapa ba tsebaneng ka phapang ena e teng dipampiring tsena?
1: E tlile mme dimakatso re ba fa thuto pele go nako ka ga gona jwale re na le basebeletsi ba rona ba e beno re ba kene motseng ba ruta bakgethi ba rona ka phapang ya dipampitshana tsena tsa go kgetha. Mme le rona re le komišina ya dikgetho re nka boikarabelo ka gore re kene marangrang gore re tle re tsebise batho ba batšha ka diphetho tsena, le gore re tle re sebedisane mmogo le di-radio station ka go fapa-fapana go etsa bonnete ba gore re neelana ka thuto enana le ka leleme leo bakgethi ba tla kgona go le utlwisisa.
0: Jale go latela ka mokgwa o le ba rutileng ka teng le bone setšhaba se utlwisisa gore ga ba kena ka mabokoseng ba lokela gore ba etse eng.
1: E tlile mme dimakatso ha jwale re bone gore dikgethong tsena tse o re yang go tsona ka nnete thaselelo ke nngwe e phahameng haholo ka ga dipalopalo tse re di fumanang le dipalo tse batlang di feta dipalo tsa dikgetho tse fetileng. Mme gona gore bolelela gore basebetsi ba rona ba beno gore ba tswile letsholo ba ntse ba etsa mosebetsi o gabane. Mme fela he ka ga re tseba gore diphoso ke ntho tse dilang di etsala le dibakeng tsa rona tsa go kgethela rena le basebetsi ba e leng gore ntse re ba kwetlisa gona jwale ba beno gore ke bona ba tla thusa bakgethi ba beno gore bakgethi ba ka fumana bana le thata kapa ba tlhoka thuso ya gore ba tlhalosetswe ka mefuta ya dipampitshana tsena tsa go kgetha.
0: Jale o buile ka atabene ke batlang gore re tlhalose gape-gape gore ke pampiri ya go kgetha ya molegotla wa nkgetheng e leng PR le ya molegotla wa lebatowa di fapana ga kakang?
1: Dipampitshana tsena mme wa ka di fapana go ya ka mebala ya tsona. Pampitshana e beng gore he e tla sebedisa go kgetha molegotla e beng gore ke ena wa lebatowa e leng yona ward councillor e tla be e le mmaleng ona o beng gore o moputswa ebile o kopantse le bosweu yona, mme yona he e tla tlhagisa mabitso a bonkgetheng le matshwao a mekgatlho ya dipolotiki, mme ga e beng gore nkgetheng e a tlabeng a le moo ke a ikemetseng go tla tlhelela senepe sa gae gaufinyana le lebitso la gae gore re tle re tsebe gore kgetha kgetha mang. Empa he ha re ya pampitshaneng ena e beleng e tlo sebedisa go kgetha molegotla e beno gore kapa mokgatlho wa dipolotiki o tla ba emela boemong ba lekgotla la motse, yona he e pampiri e beno gore e talana ka mmala, mme yona he ga ena mabitso a bonkgetheng e na le mabitso a mekgatlho ya dipolotiki eo e emetseng gore dikgetho gona boemong bo ba lekgotla la motse.
0: Komishini e ke meseng ya dikgetho enka qeto jwang ka mebala le tsela e ka pa design le tatellano ya mabitso e o ba yetsang ka gare go tsona ballot paper sena pampiri tsa o kgethela tse fapaneng.
1: Mme di makatso komishini ya dikgetho e le ka ho hore iske ya fapanya ka pa ya etsa hore ba kgethi ba be le bothata ka ho kgetha dipampitsane tsena ka ha re ka mehla re le ka hore re dile re sebedisa mebala e beno re e batla e le meng ba ke sa pampitsana ya dikgetho mme he ntle le mo hore re tle re tsebe hore re be le lenaneo la bo kgetheng ho ya ka tatelano komishini ya dikgetho e tsa lotho ye hore na ke mokgatlo ofe o tla qala ona ka hodimo mane e leng ona wa pele ba pampisaneng ya dikgetho mme motho ena e etswa ka tsatsi leo go tlabeng go saenelwa molao o tsamaisang dikgetho e leng yona code of conduct mme ka moramoge komišhini ya dikgetho e tla beya mekgatlho ya dipolotiki ka tatelano go ya ka lotho e o ileng ya etswa ka nako e go neng go saenelwa code of conduct.
0: Go bile kapa go na le dipolitiki tse ngata tse gore di bonang di le teng ka go Aforika Borwa mme ka lebaka la sena mekga e mengata ya dipolitiki re bone e tsewa e ba mengata e ngodiswa go lona mono le le IEC mme jwale phapang le phepetso e kgolo eo le teaneng le yona bakeng sa gore le tle le behe mekga ya dipolotiki le bonkgetheng ba ikemetseng gore ba kene maspeleng a le mong go bile ga kakang go lona gore le tle le kgone go etsa sena
1: mme dimakatso e se le nako gona jwale re sebetsana le bothata bona ba mekgatlho ya dipolotiki e ntseng e oketse ya kapa bona bontshetheng ba oketse yang empa he komišhini ya dikgetho ile yang ka qeto gore ga e ba sena se ka etsagala mme ebe re fumana le gore mekgatlho ya rona e feta bolelele ba pampitshana ya go kgetha mo na komišhini ya dikgetho e sebedisa mokgwa wa gore e tla ebe dikholomo tse pedi gona pampitshaneng ya go kgetha e le gona o etsa bonnete ba gore mokgethi ga fetofetole pampitshana ya go kgetha ga batla go kgetha o tla bona mogatlho o a batlang go kgetha gona pampitshaneng eo e le yona e le nngwe fela mme ga jwale re ntse re le ka gososo re sedisane mmogo le mekgatlho ya dipolotiki le o bona gore na ebe pampitshane ya rona ya go kgetha e tla shebala ka mokgwa ofeng empa mebaspaleng e gore e na le mekgatlho ya dipolotiki e e fetang masomeamanemetlhano kapa masomeamotsengrobedi mo na here tlo fumana pampitshane ya go kgetha e beilwe ka dikgolomo tse pedi pampitshaneng e le nngwe.
0: IEC e netefatsa jwang gore pampiri ena ya go kgethela e boemong bo nepagetseng bakeng sa mokgethi eo e leng gore o na le boqhwala le eo e leng gore ga a na tsebo kapa ga a ruteya
1: bakgethi ba rona ba beno gore ba na le bothata ba pono kapa ba o bonela pele kapa bao ba beno gore ba na le bothata ba boqhwala re na le basebeletsi ba rona ba komišhini ya dikgetho dibakeng tsa rona tsa go kgethela ba tla ba thusa ga e beno gore ba tlhoka thuso empa bao ba beno gore he ba batla go iketsetsa kgetho ya bona re na le sesebediswa seo re se sebedisang se re se bitsang universal ballot template eo yona he re ntseng re ruta batho botlhe ba beno gore he ba na le bothata ba pono kapa ba gore ga ba bone kapa ba ponelo e gaufi gore batle ba se sebedise mme sesebediswa sena se loketse ballot paper e nngwe le nngwe beno gore re tlo e sebedisa ka dikgetho tsena mme le bakgethi re ba rutile gore na ba tshwantse ba itse jwang gore ba tle ba tsebe go sebedisa tsena gore ba itse kgetho ya bone
0: ntate Mankae Ntšhitše ge le buile gagolo go buisana le wena
1: ke lebuile nna mme dimakatso ke lebo le mamamedi botlhe ba Lesedi FM
0: mamedi ke tseno se neng di amana le tsa dikgetho re buisana le ntate Mankae Ntšhitše go tswa go komišhini e ikemetseng ya dikgetho.

0: Meka tsela yenu re fihla pelesong ya lena le matlafase di makatso mo tshweneng ka mohelombele mmoho le nna di makatso wa hafolo tsegile buile ha holo go balwena ka jeno ho fitlela re tiana hape na go ehlanga ha mutimo o ratile ha me sosile mashume a mararo tsena ka mara hora e le shumile metsi medi ke na go re re fetele go thuso motawung ka lena nebo la jwale ke nako tau ke tse
1: a simo ya mutembo tla ona jwa le metsotso e mashuma mararo ka mora ho rala shuma le metse media ya di medisa nga ka tseno ke thuso motaunga le nana wa ke jwa le ke nako khotso

0: tewa sta kala wa mna sta hore mampo umbe metso tsenga mashoma mabedi le metso mene hantle le ba hore nya pele labo raro a bekenga ho futumetse kantle ka mona ho futumetse a ho lo futumetse monate empa le hodimo lona a lekwetse mo futuko mangata hona hona hona mmile mono wa tseba hore mmila wa N1 o ntse o lukiswa hle tseba hore N1 yona e kgolohadi ena e o nka ngotloa Limpopo e o lahlele mo Kapa ya lukiswa go tlwa ka bo Kronstadtman ha o ya o shebile le ka bo Bloemfontein ka tsele jwalo ganna hantle o hlomphe melao ya tsela wena ya ntseng a hlatswa koloi ya hae mono wena ya ntseng a hlatswa makoloi ya batho ke kopa o seke wa utswa koloi tsa batho ke a kopa hlompha koloi tsa batho o seke wa utswa ha o na le ntho e o e robang ka phoso bolela monga koloi re mona le se le robile ntho e itseng kapa o bolelle motho a lo ka metse mono re mona le robile wipera ya koloi ya motho kapa hona le ntho engwe e ililenga la e hatella mono ya ba le etsa phoso e kholo le skela pata hala hlatswa makoloi ya batho ha hona le ntho e robang hona le ntho sa utlwisitseng hantle botsa ha koloi e ema mona le tlameha o e hlatswa o botsa gore na diwipera tsa koloi ena di a phahamiswa kapa tjhe goba koloi tse ding ha di batle ha o phahamiswa diwipera tsa tsona ntlha ya bobedi koloi tse ding di na le wipera ka morao batho ba bangata ha o isitse koloi ya gago e le o tlatsiwa ba roba wipera ene ka morao go tlwa mono ga ba bue mme o kenya wipera eno ke tšhelete ngata golo ntho ena ke e buang ena o tla nka e lenyane empa ke ntho e kgolo ga golo tseba mefuta ya dikoloi gore ena mona go na ko o phamisi go na ga ko o etse koloing ena ga o robile ho itseng koloing ya motho bua o seke wa thola fela ya ba monga thepa ha a fitlha lapeng o fumana gore koloi ya gae e robeile empa wena a neng a e tlatswa ya ba o kwala molomo kgotso ona jwale re ya metsotseng e mashome a mabedi pele go hora ya pele e re ketle ke fe temonohen ke re ke tlo bua le wena ka jeno ke tlo bua le wena ka jeno mme ke tlo kopa o ntetsetse kapa o nthomelele voice note ha e se a voice note o ka nna wa nthomelela molaetsa ga ke pota makeišeneng ke pota metseng ya rona ke bona bana ba kopa bo dijo diterateng mona bana ba re ba lapile batho ba bagolo ba re ba lapile e re ke ye mabenkeleng pele ke batla re ke re bue ka ntho ena tlala
1: Ha Shoprite mo ho boloka e le ntlholo boloka ho ya ho 40% manje fumana 900 gram ya bokomo Weetbix ka 50 ranta fela di 500 gram di se kapa dife tse tharo tsa spaghetti le macaroni tsa Right Brand ka 30 ranta le microwave ya manual ya 20 liter ya Essentials ka 700 ranta fela di fumane ho fihlela ka di 18 tsa October 2026 Rent Roma ha Shoprite fela
2: Rona re ba ha modise re ithatela di deal tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise ditebo ho Standard Bank Maemo account le lapala ka le apara more fashion ka di thelelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumalela le korosa e more le di thelelo ha Shoprite hodima more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC Irifafa ka mo fani nya hao tselo ka runa ba ha mo dise how bula Standard Bank my mo account ka jene Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng ona le melawana le dipehelo
0: ka o di mahlome tsotso le shumane metsoro bo nga pele ora ya pele motho motho ke batla nna lwana re ke re bue ka tlala na re a bona na Re a bona rona ho etsala metseng ya rona. Na le bona re se le batho ba bangata hakakang ba tletseng diterateng mona ba kopa dijo. Na le a bona se le bana ba bangata hona hona hona ho tshotsang ba tletseng diterateng mona ba tletseng mebileng ya rona ba kopa dijo. Ke batla ho botsa bomamedi ha o shebile wena bothata bo bokana kana ba tlala e kana keng? Ker wena o shebile bua le nna mo mamedi mo tlem. Bua le nna. Tabene ki bua nka yona hlokolotsi ya holo. Ke kopa le shebe le skela ifita fela. Me ka kopa ha o ntetsetsa kwano ha ke re bue ntho e na le nkelello. Ha ke re bue ntho e na le nkelello. Ha pe re bue tharollo. Nomora mahala mo ke lentenga. K 086-000-3084. 086-000-3084. Kia ukopa. Nomore mwape muka ngonlantinga. Voice note 079-758-5066. Iriki pete 079-758-5066. Linana ulina. Mona ribuwa kapumanto ya ditsebeletso. Ntwengwe kolo. Kolo dijo. Dijo. Bana ba tletse mebileng. Bana ba tletse dikoneng. Bana ba tletse diterateng. Le batho ba baholo. Le batho ba baholo hona jwale. Ba kopa dijo. Ke tsebe wena motseng wa heno na. Ha o soka o bona motho a tla tlo kopa hae mono. Ke kopa dijo ha rena letho lapeng mane. Ke a kopa ha rena eng lapeng mo. Lenano lena ke nano le matla holo la jwale ke nako. Re bua ka ntho tse o di bonang, tse etsagalang, tse o re tlamehang rona ka borona re fumane tharollo ya tsona. Ke gola o tla ntetsetsa mo mamedi o tla bua ntho ene ke e buang. E seng gore o re o nkopa re be poraefeteng. Obana ke tloa mona tshwanetse ke fumane ntate Mahlatsi. O ntshepisitse gore maobane o tla bua le nna ka taba ya laundry ya mmuso Bloemfontein. Erikutwe mo mamedi ke qala mo halempile ke voice note mo mamedi dumela
3: Dumela ke se tsho
0: Le ka ntate
3: O ka ntate wa ka
0: Ke teng ntate o utlile tabe ke buang ka yona
3: Ke utlile ntate wa tswa ona le o eri ba re bigeni e ke home ha ba bona ba o kopa di jwa bona ke tabe re ya ba ke re bua ko tsela ke kwana ke ka di le jwa ba ba ka di screen e khulu ka di tsa o
0: Kelebo ntate kelebo ere ke tle ke fete mono hen ere ke nke mo mamedi mo hape hore se di frema mo mamedi o moyeng hona jwale dumela
4: dumela ntate tu
0: dumela me o tlile se ntate tu sa buileng ka sona
4: sa tlala ntate tu se ke se ipile
0: kelebo me
4: ke nnete ntate tu so ha re di tsika matsi o tla thola nako mo motho a kena a Ne ke kopa fela le kampala e le papa. Ke na le mathata 1, 2, 3 a tlala. Ene tlala yona e ikagetse ka hohle ntate thuso hobane ha hona mo batho ba sebetsang teng. Le tjhelete ena ya rona bonkgono ha eyo. Ha ke tsebe ntate thuso ona o ka ntumella ko fe fela hanyane.
0: Kalebo a nkhono tshwara hanyane o tla bua le Thabang. Kalebo a nkhono o tla bua le Moramorobane o teng. Ere re nke mo mamedi mo nkwano, mo mamedi o khawile. Ere ke nke mo mamedi wa o qetela o tla mona ke batla ho kopana le ntate Mahlatsi. Mo mamedi o moyeng hona jwale dumela. Le se di FM ke na lwena khotso?
5: Khotso ntate tso le ka hla ntate tso.
0: Ke a phela ntate o tlile taba yaka.
5: Ke utlwile hla ntate tso hlena fela ke.
0: Tswara jalo hlena hlena. Tswara jalo hlena hlena o tla kopana le Thabang o tla ngolla hlena hlena hore na hlena hlena e bile ha o qala ho ingola o ipeleta jwang. O mametse le se di FM motho mo tla dumela.
6: Khotso ntate tso le kae?
0: Ke temme o tlile taba e ke buang ka yona.
6: A enda de tsho.
0: Thank you tswara jalo hemme waka. Mo mamedi ke kopa ha o ntetsetsa kwano o mamele hantle tabe o ke buang ka yona. Hona jwale ke ntse ke batla ntate Mahlatsi re tsebe ho tla bua le he tlala. Shebang di trateng ho tletse jwang. Le bo mme ba se ba le teng di trateng ba kopang dijo. Bana a ke sa bua ka bana. Ha ke sa bua ka bana ba tletse di trateng mona ba kopa dijo. Re etsa jwang tharollo ya rona kefe me bongata persente tse mashome ya robong ke rona batho ba batsho king king o etsa la eng ho etsa la eng re ke le ka penta te mahlatsi re tse ba ho tla qeta tabena ya laundry le yena re se ne ke mo letsetse a tse ba hore jwang kapa jwang jwa le ke tla ho yena a tse ba hore jwang kapa jwang ke tla ho yena ke tlo mona walla mohalae ke se ne ke mo hlokomedise hape hore tate mahlatsi ke tla wena re tlo bua laundry ena hore na le etsa eng jwalo ka mmuso ka laundry e jwalo e maemong a jwalo e maemong a swabisang jwalo e maemong a hlobaetsang jwalo e maemong a tshosang jwalo lorna ba sebetsi ba lona ho jwa mmono na ha ba no fumana ditshwaetso na ka laundry ke mang ya tsamaisang laundry na ke mang motsamaisi mono o reng ka mayemo a laundry e jwalo ya mmuso walla mahala ntate mahlatsi o tlo khutlela ho nna ntate ka kopo o tlo khutlela re tlamile re jwang ka pajwang jolo ka re tsebise mo mamedi re bue taba ena re hlalose taba ena ke wena MEC ke wena letona le tswerenga laundry ena province ya Freestata jwang ka pajwang mo mamedi wa Freestata o batla utlwisisa hore na ho etsa la eng ka sebaka tsena tsa bohlokwa kana kana se hlwekisang tipa ya sechaba e sebediswang ke sechaba e ka ba dilekane e ka ba mesamo e ka ba yinga re batla ho itseba mme maobane ntate o itse ka jeno o tla bua le rona re moletsetse ke tla monka ape ke tla moletsetsa ere te ke shebe mo mamedi mo yena o reng ha re ntse re bua a taba yena ya tlala a go re kutlwe mona ho di WhatsApp tsa di CDFM ke batla utlwa WhatsApp rena mo mamedi o re fa taba ya rona na
7: di mela ndate tso
0: ndate
7: tlala yena ka na ka na iphile matla ndate wa ka ke ka lebaka la tlhoko ya mosebitsi ye muso o tla me o kene dipake mme lo kise tlhoko ya mosebetsi e bakwa ke cheap labor tate motaung ha o ka bona mo ke leng teng cheap labor e qeta mosebetsi tate motaung batho ba se ba ya mahaeng ba lo dula ba sena mosebetsi ka lebaka la batho ba batlang ka ntle ba sebetsa ka cheap labor ba amohela tšhelete nngwe le nngwe e makgo a ba tshepisang yona
0: e re ko o botseng tate na a ke re o re bothata ke cheap labour na expensive labour a se yona e tsang gore mosebetsi o be seo ke a botsa fela ntate re a bua rona le wena o re bothata ke cheap labour na expensive labour yona e etsa eng mo batho ba tlamang go patalwa tšhelete tse odimodimodimodimo na e be a se yona e e tsang gore batho ba tlhoke mosebetsi ke a botsa fela jwalo ka re buisana le wena o re bothata ke cheap labour mme ke a botsa nna ka mona jwalo ka sebodi sa gago seo o buang le sona rona expensive labour yona e etsa eng
7: ke yona problem ya tlhoko ya mosebetsi gore tlala e be kana-kana ntate wa ka ke a leboga
0: ke lebile ntate e re ketle ke fete mo mamedi mona ke ntate o nantshwere a voice note-ung ntate o re cheap labour e etsa gore batho ba tlhoke mosebetsi expensive labour yona e etsa eng ha labour e le odimodimo ka mane le expensive ke tla ke beya ka tselegae le yena a ka tlhalose ka moo o tla ntetsetsa gape ntate o bue le nna ke a e kwala jwale gona jwale he wena mo mamedi ke a e kwala ke a e kwala taba ena he ke kgone go ya pinenga mo mamedi o moyeng gona jwale dumela mo mamedi o moyeng kgotso
8: kgotso ntate thuso
0: ke temme
8: ntate thuso tle ke kopa thuso nkgono ke yona walla
0: tshwara jalo e sello sa nkgono thabang o tla se utlwa ka mona he thabang a ko mamele sello sa nkgono mono walla monna a ko mo thuse o thusa gagolo o kgone gore re thuse nkgono a se ka lla ga kana ke a leboa ngwaneso mošana ka o teng mona thabanga wa ga morobane o moyeng o le sedi FM hi Hello?
9: Anna ka poloke ho me bileng e kgweding ena ya dipalangwa. Lesedi FM ke molelwa.

0: Heaven chose you to be my Valentine. Ali Olia Woodson, Pinamanata Holo, Kalebwa, my lover, liver, lovo. Pinamanata Nata, heaven chose you to be my Valentine. Irona Jolly Kekopane, le Tuna Laka, and Datemasazi, Datemasazi, Dumela se, one of Mekoto. Ntate Mahlatsi, laundry ya hao Bloemfontein e ya swabisa ke ditlong ke hore ha o ya tlame ya hore ho be jwalo ntho ya di ya tlame ya hore di be jwalo le fapeng le hlompheng ha kana kana la bophelo ho etsala eng ka laundry eno bothata bokae ba pele ke bona ba bobedi ke bona maybe le tloetsa jwang ho rarolla bothata bo ka potlako ka le bona ntate
1: tswa ka ke maswabi a ho loka nnete ka maemo ao a mono laundry le re ke hlalose hore ke tswa laundry o sentjene ke lo itsa ka ngo ka mora hore ke bue le wena mo bani ke lo sheba ona bothata ke bofe me ke fumane hore bothata bo boholo bo qadile nako nyana e fitile a re ba le bothata ba boela ra e sa sebetseng metšhini ya rona ka mono 98% ya yona e sebetsa ka steam se tswang boela reng mme boelara ya rona e sena le nako e sa sebetse ka lebaka leo bogolo ba metšhini ya rona ga e sebetse ka moo go sebetsa metšhini e mmedi fela ya motlakase mme ke buile le batsamaisi mono ka bua le tlhogo ya lefapha ke fumane tlhakisetso ya gore re na le bothata ba go senyetswa sebakeng seo mme re na le bothata ba phokolo ya security kapa tshireletso sebakeng seo mme botsamaisi bo ile banka qeto ya gore ga re no qala go lokisa go fitlhela taba ya security e lokisitse mme ke fumane tisetso go botsamaisi gona jwale ga ke le laundry gore taba ya security e resolved mme ma-security a qala go sebetsa mo gosane mme gona go bolela gore bekeng e tlang batho ba tshwanetse mo tlo lokisa boelara ba tla qala go sebetsa gang ga boelara e sebetsa metšhini ya rona e megolo gagolo sebata e tla kena tshebetso mme e tla lokisa botlhatswa bo bomoa ntho e sa nkgotsofatsang ke gorena go tlile jwang re be re fitlhe boemong bona mme ke yo taba e ke tshwanetseng gore ke e sale morago mme batho ba tshwanelang go nka boikarabelelo ka gore ke mang ya sa etsa mosebetsi wae gore re be re fitlhe mona a nke boikarabelelo godima taba eo
0: ntate ntho e mono e ya swabisa letona laka ebile botle ba o kore o ne o le e nngwe ya di-shop steward tse maatla gagolo ntho e mono e ya swabisa ga o sheba letona bothata bona kao fela le tlabe le bo rarolotsene gore motsamaisi a re bothata ne le security nako e kao fela e o ne o sena motho a bonang gore tshwanetse o kenywe security mo
1: sebata ke yona taba ya botlhokwa eno yo ke potse kile ka e botsa le nna gorena go tlile jwang gore dipalopalo tsa security ditheo o fitlhela boemong bona mo se re sa kgone go fana ka tshireletso ya sebaka sa rona e feleletseng gobane bothata bo bogolo ke bona boo ba gore metšhini ya rona e ya sengwa empa tsietsi e nngwe e kgolo sebata ke gore metšhini ya rona e sengwa go sena motho ya tšhwatlhileng go fanang ka mogopolo wa gore e seka tloa ba yaba kae-kae go na le ba bangwe ba rona ba ntseng ba iketsetsa ka mofo ba batlang ka teng ka tsela e re senyetsang empa ba e le batho ba ntseng ba le ka gare go lefapha mme eo le yona re tla e sheba re bone gore na e be pelaelo eo ke nnete kapa jwang gobane ga e be o senyeditswe empa o sena mo o tshwakuweng teng e tlisa diphotso tse ngata empa re tla e sala morago re bone gorena gantlentle bothata bona bo tadile kae
0: ntate Mahlatsi wa tseba keng ka tlhompho le boikokobetso bo bogolo ga re a tlameya gore re be re fitlhe boemong bo jwalo moo laundry e kgologadi ya kalo ya mmuso e be jwalo e le gore mmuso o na le tšhelete a se gore mmuso ga ona tšhelete mmuso o na le tšhelete a se gore mmuso ga ona maatla wa gore o ka fumana di-security a se gore mmuso ga ona maatla wa gore o ka sireletsa le basebetsi bano ba sebetsang mono a se gore mmuso ga ona maatla gore ga e le gore e be go na le ntho e e tsagalang ka gare ka mona go na le lekulwana la botsotsi le e tsang eng ka mono a se gore mmuso ke kwa kgona go ba le batho ba ka fuputsang manyofo nyofo muso na le matla jwalo ntwe mwe hape le tuna la ka le o ke le hlomphanga hulu ntwe na londri tla etsa hore batho ba seke ba tshepa dipetlele tsa rona batho ba seke ba ba le tshepo dipetlele tsa rona go bana mo sebetsi yona o tshwere ke rona batho ba batso londri eo e tsamaiswa ke mang ke muso kapa ke motho wa private ke potswa ka o qetela
1: Sebata laundry tsamaiso ke mo sebeletsi wa mmuso o bolelang gore e tsamaiso ke mmuso laundry mme ditaba tse dingwe tse o di buileng ke di utlwile sebata mme re tla leka ka gotlhe gore re lokise maemo ao gobane ga re rate le rona gore ditaba di fitlhe mona mo di leng teng mme ke na le kopano le botsamaisi
0: ke tla o tshwara gape ke a leboa nako ke ora ya pele o lesedi FM mora tshweu teng mona gore ba lela ditaba empa pele o tla re fa ditlhogo tsa tsona
2: ke tsagalo ya o thungwa ga batho ba bane katlegong e se e le matsogong a setlhopha sa PKTT sepolesa se fumana dibetsa le matakwane baneng ba sekolo mamedi tsena le tse dingwe go kenyeletsa tsa bolipi le tsa matšhaba ke tsena di latela

0: Mamedi ha re di phethele tsena tsa hora ya pele ka tsa mananga le bo emo ba le hodimo mo mathating ona ho botelo ha lena ha re qala jwalo ka province ya Gauteng mo telo di malekwaetseng ka ho khatha dibaka me o futhumetse ka mafafatsana tshedileng a di ruma ka bo gwa bo phirima Mpumalanga le kwaetse ka ho khatha dibaka me o futhumetse fela wa chesa ka lo fela ha le province ya North West le kwaetse ka ho khatha dibaka o futhumetse fela wa chesa ka mafafatsane a itjadileng a diaduma Free State a mole Northern Cape le dumo le hlatile ka bophirima ntle le mona le kwaetse ka go kgetha dibaka mme go futhumetse Western Cape le hlatile ka bophirima mme o phodile ntle le mona le kwaetse ka go kgetha dibaka mme o futhumetse ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape le hodimo le kwaetse ka go kgetha dibaka mme go futhumetse re phethela jalo ka province ya KwaZulu-Natal mo teng le hodimo le kwaetse ka go kgetha dibaka mme o futhumetse fela wa chesa ka bophirima Mamedi di fella mona tsena tsa hora ya pele a re tiane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya bobedi tau
1: Kelebwa ngwana mme kelebwa moratswe bua umpena ko ngene pa itsinga holo monna unkisa metsotsonge le shome ka mora hora ya pele ntate mahlatsi kelebwa empa ke tlo kopa hore o tle le batsamaisi ba londriena mona studiong re tlo bua le bona ke kopa batsamaisi ba londri ena ya hao ya Bloemfontein ba tle ka mona ka studiong batsamaisi ka ofela bona batsamaisi ba tsamaisang londri ya Bloemfontein ke tlo ifitisa hape le ho mme McQueen e o ileng mo premier wa province ya Freestata hore batsamaisi ba londriena e swabisang hakanakana e di tsila hakanakana ba tle ka mona ka studiong ba tlo bua ka studiong ka mona Thabang o tla tlhophisa dintho Thabang re kopa ba tlhophisi ba londriena ho tloa ho ya itshwereng hodimo le yena le tona ba tle ka mona ka studiong ba tlo re bolella hore na ho baneng ho le jwalo mo ba tlhophisi bano ba tle mona gore ba tshwari hantle ntle wena mo tlhophisi wa ka ba tshwereng londri ya Bloemfontein ke a kopa Thabang ngwana mme re hloka di manager tsa londri ena di tle ka pabusing ya kgaso re ke ke ra dumela gore maemo a be jwalo londring e hlwekisang diaparo tsa bakudi ba re tla be re kula le rona re le dipetlele mo re tla robala ka ntho tse jwalo nna re tla robala ka tshila tse jwalo nna re tla robala ka ntho tse sa hlwekisweng hantle ntate mahlatsi ore ho ya thujwa mono ho ya kena na ke re ke put korinthe e botla pelo ya ka bohloko na mmuso ona tshelete hore re fumane batho ba ka sireletsa mmo ha ile hore hona le batho ba bang ba ha borona ba tshaba sa borona ba sa khone mmosebetsi ba ba sweu ba teng ke a tsho man ya tsha a re ire ke suthisa bana ha ile hore ba rona ba hloleha ho kata londrieno ho ba londrieno ke bophelo ba rona ha lo re ba hloleha ha ba khone a ka ke tanka ba ba se ufela e be bona ba ka tan londriena di tlontse jwalo ke di tlhong mo mamedi ka londrieno ke di tlhong kore ke re tshintshe komiki jwale re tshintshe plate re renka ba ba se ufela ba mashume a mabidi e be bona ba katang londrieno ba tle mono ba le shomele metso e mihlano ba sebetse ba theose ba nyolose ba be mono re bone ntho tse ngatangata tsena tse itsalang londri mo di ka itsahalana motho ngo ya go tsuwa nimba a thuba re kenya eng o tsha eng ntho tse itseng ha di sebetse kana kwe kana eng kana kwe kana eng intshitswe mono ilo lukiswa ha re ha isa gutlile eng ke tlo le tsetsa mo primary hona jwana ke mo kope ke re mo primary ke tlo kopa mona ka di milione tsena tsa ba mamedi ba le CDFM hore ba tsamaisi ba londri ena ya Bloemfontein ba tle ka mona ka studio re tlo ba botsa ba theuwe mo di officing mo bo le bo ham building ba kapa bo bophelo house ba theuwe mo bophelo house ba tle ka mona ka studio ba kudi ba le dipetlele ba tse botla ba botsa dipotso ke tlo mo letsetsa hona jwale sei no mnigas tsatsana

0: ka ke nyolwa ka koloi mshaneso mo dibedie motle mokwene motle ke itsentha adule ka mona armose o ben lengwele ka ntle jwale itse ha ke tshwara ke qeta o tshela motse wa matwabeng e tla re ha itshela motse ona wa matwabeng e tla be robala ka lehlakore gobane mebila mono e na le dithaba ke be ke otla ka nako eno ke ya ke shebile motse wa fatentsentso e be e tsho e re intliziyo ke be ke mo shebile ka monantha ke be ke sheba ngwele le lesetlha lena ke re batho ndumela ke a dumedisa ke motaung ya dumedisang ga ke sa kokota ke se ke le teng ka nako eno ntho e ke e shebileng e nngwe fela ke pososelo e ke e tlhokang e tla mpolelela gore ke nnete ke monga pelo ya gae gore ke nnete ke monga pelo ya gae gore pelo ena ka e se e na le monga yona e be e tshwara fatentseng tshopoloru jwale ya e shebile botlhokong e re ga e nyoloa jalo e nyoloa maralla e be e phatlhola sekontiri ka legare ee ka nako eno ntho e nngwe fela kgore mo wa leng teng a hira empa ke monga thepa e be e nyoloa e tshwara ralla lena la botlhokong jwale e tlo theoa e lonka mothinya wa o qetela ka nako eno tla be e sheba petsana re itse mo o ke theoang teng e be nka mothinya wa o qetela jwale e a e sheba e sheba ka botšhabela le ona teng mono ga e tshabe maralla ntho e ke e palamang e a nyoloa fela e thutsitse tu e re ga e ya ntse e theoa e le o tshela nokeng ena e tswang e theoa ka mona ka lesotho metsing a ditlhaba o fumane noke ena e tletse tletse tletse ga ke atamela noka eno ke be ke e gatelela mane mo e lokela gore ke e gatelele mokgatlhelong wa bone e be e phamisa mmele ke bua ka poo ene ke e palamang nako eno ke shebile ke leba ga mmatau e tla re ga ile o fitlha ga matsetsela mane ke be ke e kwala ke e gama ke gama engine ke ya mabenkeleng
1: wa bona ga o le data ne ke December waya ga o tshwarei ke re manta le labotlhano di a tshwana go wena mona a se ka dikgoma ke tlo o tlo bona nomorong tsa go tsa data o tlo ammamele ore o boloke nakwana blomo
2: o ntse o le mogaleng data
1: ga ona get together e qalang ka please call me
3: e ba data ne ya Telkom e kutle maatla ka data dikgolo tsa mahala le meputso ga o reka prepaid data bundle go tloa ka 29 ranta kapa go feta godima moo ipege monyetleng wa o gapa seabo sa gago sa meputso ya 500 million. How get a tap to win? Dial *180#. Kapa o download my Telkom app. Hona le melawana le dipehelo. Telkom. Possible begins.

0: Ho tlohela ho tsuba kapa ho sebedisa vape ke nngwe ya dintho tse molemo tseo ka di etsang bakeng sa bophelo ba hao. Bophelo ba hao bo tla ntlafala, mme o be le monyetla o moholo wa ho phela nako e telele. Ho tsuba ho baka kankere kapa mofetshe, mafu a pelo, ho shwa lehlakore kapa stroke le mafu a tibileng a matshwafo. Ho sebedisa vape ha o bolele hore ha o kotsi. Mosi wa vape ha se mouwane kapa phofodi ya metsi fela. O ka ba le nikotini le dintho tse ding tse kotsi. Nikotini e bokgoba haholo, mme e ka ba kotsi haholoholo ho batjha. Haeba o tsuba kapa o sebedisa vape, ho tlohela ho ka ba thata. Empa ha o hlokehe hore o etse sena o le mong. Fumana tshehetso mabapi le ho tlohela setsing sa bophelo se haufi le wena kapa letsetsa nomoro ena 011-720-3145 ho fumana tshehetso. Molaetsa ona o tisetswa ke Lefapha la Naha la Bophelo.
1: Dipapatlele diparola thota ke funeral plan ya Basotho ba phelang le ho sebetsa Afrika Borwa. Ha lefu le le teng, re fana ka koloi e latang mofu hohle ka hare ho Afrika Borwa. Moshara, casket le tshebeletso ya lepato. Bua le rona ka WhatsApp o le Afrika Borwa ho +266 566 0225. Sintebale Gap Funeral Services. Decent and dignified funerals to all.
2: Ke o taba motho montle ke khola hore moshane sumane mokwene motle o tla lukisa papatswena ya lefapha la bophelo harana mo fetse harana bokhopi ke khola hore o tla lukisa mme ke be ke kope khaitsedi ya ka hore re ya kopa ka boikokobetso bo boholo hore ha puo e se ya hao o seke wa bala papatso ya puo ye o sa etsebeng hlompha puo ya morena moshweshwe le nna jwalo ka Mosotho ke tsebe ho hlompha. Ena ke puo e reng la so palama mangelo ya le teng bo gabariele eo gabariele a tlang ho bua le wena ka yona hore o titimile o qetile sebaka o tla utlwa gabariele a tsho jwalo ka puo ena e monate ya Sesotho. Hoja wa mpa wa sebedisa lentswe lena kankere ho ena le hore o sebedise lena le o ne o lwa ka tsa lo sebedisa la Sesotho. Nako engwe a o thatafatsa dintho ka o ikenya tsitsi ka o ikenya tshotso dinaleng ya feta titjhere la feta leroba tshoko e 23 metsotso ka morao ra ya pele inkliziyo sei nomnigas ai we binne ngwanaka we binne ngwanaka wa ba padisa pine na uno ibina uno tsama tazan ema shoma mabedile metso me raro metso tso ka mra hora ya pele moshane so na ria petrolo mo mame di petrolo etlanyolo wa hape me jwa le bare ya rantentsenne ba re jwale ya rantentsenne jwale ya nyoloa jwale ke kopa hore o ithute politiki o tsebe politiki ntwa e mane botshabela bohare mo America e lwanang le Iran e re bakela mathatana a bophelo gona jwale ya nyoloa petrolo hape ya nyoloa hape diesel ntlha ya bobedi ntwa e pakeng tsa Russia ga utlwa ngata utlwa utlwa ntse o bua ka Kiev mono ho bua ka Kiev ho bua ka Kiev ke motsimolo wa naha ena e lwanang le Russia ke a e tseba naha eno ke tseba le yona Russia jwale le hona teng mono Russia re fumana oli teng ngata ho lo Russia jwale ka mona ka Zelensky. Zelensky e ne le motho ya tsamayang diholong mona a qabola batho ho fihlela bile a kenela dikgetho a hapa dikgetho ya e ba moporesidente ka moo jwale ntwa yeno le yona e re bakela mathata hobane naha yena e ntseng e lwana le Russia ho fihlela lena la kajeno ena le koro engata ho le ke yona ne ihle fepela le fatshe ka koro a ya tsama teacher a ya tsama teacher la tsama le roba choko wa senyea koro e monu Russia yona ena le ole monga di Donald Trump ona jwale e bile o kupile Russia hore e ba fe e disile ona jwale ona jwale ona jwale na yenu ke Ukraine motse moholo ke Kiev ke na ya Ukraine le ona ntwa yenu ena le siabo botate mbona bo rena le mbona ba onyolo wa ha ditheko dijo le petrolo ere te kopane le ntate kabuza re buisane le yena ntwa ke ena ha ifele ka mona ka Iran ntwa ya Russia le Ukraine le yona ha ifele ntate kabuza dumela ntate
3: kotso DJ Singapore le moifo wa hao le mamedi wa Rotary FM.
2: Monnacho mokano mushumana tewang mandarina 444 888 9912 1216 Singapore. Ke mo ke tewang di. Ke le bua ntate. Ha re ke re shebe eka petrol e tla nyolwa hape. Re fe di taba rutwe gore jwa le ho etsa la jwang.
3: Khatello ena ya dintho tse mane Australia for most of Middle East le mane Russia le Ukraine le dibakeng tse ding tse mmalwa mona Afrika mo e le gore ka fumana mehlodi ya matla kapo mehlodi ya mafura a sebediswang for dipalangwang go bohlokwa gore go be le botsitso monono pele ditheko di theoa ga jwale botsitso ga bo empa ke tsitsipana odima tsitsipana jwale bolepi bo teng ga jwale re le magareng a kgweding ena ke gore re ka fumana nyelelo e mane go 3 rand to 3 rand 50 empa ga o ka ba le botsitsipana e fetsang ena e re e bonang theko tsa mafura dipalangwang kapo yona oli e tala o ka fumana gore tlanyelwa gagolwanyana o feta mo re lepang ka teng empa gona jwale re lepa mane go bo 2 rand 80 go ya go 3 rand 50 go ya ka mofuta wa mafura na ke diesel na ke petrol.
2: Ntate Kabuza Mpolelela, ha petrolo e nyoloa diesel e nyoloa go etsalang ka rona fatshe mo ba kojwana dimahetleng rona mafutsana go etsalang ka rona
3: o bothata bo bogolo tao seng fela mafutsana go batho botlhe gagolo continenteng ya rona Afrika gobane thepa yotlhe e re e sebedisang ga ona tlwaetlo e tlhoka go tlosa dibakeng tse ding le dibakeng tse ding e nngwe e ntse e le ntse re bitsang roo e nngwe e se e le finished product gore gore e tlhoe mane re tee mohlala gore pone e tlhoe mapolasing e ye mane mo e lo silwa ding e fitlhe e be phofo o fumana gore e tlamehile o tloa sebakeng se itseng ye sebakeng se itseng ga e se le phofo gore e packagewe dintsho tse tse e packagejang gore na ke plastiki kapo ke pampiri e tlhoka o tloa sebakeng se seng setlhogo se seng so fumana gore ditsego tsa go fumana thepa ena e re fitlhelela bathong ba e sebedisang di a multiplya di oketsegagolo go feta ka mo go re ka naganang ka teng fumana gore meputso ka nako e nngwe ga e nyelwe ka segatlha se tshwanang jwale mang kapa mang gagolo jang batho ba e leng gore ba kojala dibagetseng ba tla iphumana ba le mathateng gagolo.
2: Ntate Kabuza, ha ke tsebe ngwana mme. Nna ke sheba metseng ya rona, ke sheba maplasing a rona, ke sheba mane mo ho phelang Kabuza le thuso mo Town DJ Singapore. Ke bona le ka moo batho jwale ba bangata ba seng ba tletse le diterateng mona ba kopa dijo, ba seng ba tletse le ona makeišene mane ba kopa. Gore ke bona ona jwale e ka ba phahama ho feta pele. Na ebe petrolotse le di diesel tsena a se tsona tsetsang lore bufutsana bophane ha ke tsebeng dadak sa buitswana o mpolela lore motaung o fositse nna jalo kha ke tswa sekolong tsebo ya ka empa
3: no how for that DJ Singapore go the fella has been telling the fella se petrola fella empa di tsho ka ka re go tla fumana hore ba hlahisi ba tripa ba kono hlahisa tripa ha di tsho di le hodimo so ha ba hone hore ba nke batho hore ba kene mesebetsi ho ba le di tsho tsa tlhahiso di a nyoloa ga lo fumana hore ba bana ta ba dula hae ha ba dula hae le kena le yang mahae a rona le ba le lenyane kapa batho ba itshetleha ka di-grant tsena tsa mmuso jalo fumana gore le tsona ga di lekanye gore di ka ba goba kgwedi kaofela mohlomong re re grant ya motho ya tsofetseng e se le bo 2500 monono fumana gore ga e kgone go anela thuta basket ao ya kena lebenkeleng ka 2500 ga e le ore o kgonne o ba le half ya trolley o fumane ntho tse ngata hangata batho ba kgone go tlatsa ka 2500 e ka ba tlhobang kgwedi kaofela empa boemo ke bogore re tlamehile go bona gore re tsedipana jang ka ara maemo ana empa re kreile legatelelo go bana ba mmusong gore okole emise e nngwe le nngwe ntho re leke go tobana le mebuso ena ya America, Iran, Russia re ba jetse gore re na le batho ba futsanegileng ba bangata jale ga ntse re tswela pele ka ntho tsena re ba etsa gore ba futsanegile go feta ba seka kgona go fumana dintho tse e le gore ke ditebelelo kapa ke di-basic needs tse e le gore ba di tlhoka.
2: Ntate Kabuza ke ya kwala ke a o tloela ngwana mme na ha petrolo e ka ba cheap le diesel ya ba cheap na go ka ba le o sisinya go itseng moruong wa rona mona re ka bona ntho di tsa mabetere na re ka bona le dijo go e ba betere ga golo a re tla thekong ya tsona
3: ka mogoseeletsang ka teng tao ga o ka thi mosomo ntwa tsena tse re buang ka tsona di a fela go sasa o tla fumana gore gore thepa eno petrolo o tshore mafura ana a matala a tlo fitlhelela mona Aforika Borwa le dibakeng tse dingwe go nka nakonyana mohlomong kgwedi tse tharo go ya go tse nne jale ga o shebile ditlono fela o ka fumana gore re ka fitlha bane go bo June le mose latelang ditheko tsena ntse di le godimo for nako e telelenyana empa ka mora mono re tlala re bona ditheoa gobane jale the supply chain e tla be e tletse mafura ana a tlabe anetse kaofela theko di tlabe di theoile bao ba hlaisitseng o tla fumana gore ba bangwe ba tlo tlobelela go gaisa ka ditheko tsa gona jale ga motho a rapolase a tlameha go lema gona jale o lema ka ditheko tsa gona jale e be le gore le wena o tlhoka phaelelo tlhagiso ya gae so o tla fumana gore ditheko tse e le gore di tla theoa mosomong lemong se tlang kapa mane bo April o tla tala re bona ditheko tse theoang empa ga e le gore ga ntwa ena e fela ka shepo e be ba ditheko di a theoa ganggang ga e ne e tsagala jalo thatao
2: e re DJ Singapore moshimane a leng kamane ka mandarin 444-1212-888-999 a o tloele ntate Kabuza bye bye butterfly ke o taba motho motle re ya metsotso ka mashoma mabedi le metso mehlano pele ho ra ya bo mo mamedi a gore mamele le nanong le jwa le re tla o ruta politiki re tla o ruta hore na bothata bona bo bokana bo re shebaneng le bona hona jwale botswa kae ke khutlela ho ntate yane a ileng are a bua ka botshipi hore jwa na wa bona hore ntho a di le expensive di ba ka mathata makakang ha di tura ntshwarele ka o bua sekgowa ga ke a tlameha ke etsa phoso e kgolo empane ke batla gore ntate a utlwisise re bue ka pelenyana na wa bona gore ntho a di tura re ba bothateng bo bokakang bona ka baka la oli le diesel re o kae ka jeng e a tura ga e bapale bona motlakase o a bitsa ga o bapale bona re bothateng bo bokae mo mamedi ke itse go wena a ko ntumelele ganyane lenaneng lena gore re ke re rutane re bontshane ga ke qala lenaneo ke buile ka tlala hara batho ba ntitseditseng ba bane ba bahlano ba litseng ha ke utlwa le motho a le mong are ntate motaung e ka re ka fuwa mobu ra lema rona ka buruna ya e ba rona ba lemang gore re kgone go iphepa ha ke utlwa le mo mamedi a le mong are e ka di jarreteng tsa rona mona re ka ba le ditone mme le fa phala bophelo la re fa dipeo ra jala re gone o phela ke utlwile taba hore cheap labor ke utlwile taba hore mmuso o tlamehile hore o bone wa hira ke utlwile taba rona ka rona re etsa jwa ba mona ke bua ka dijo ke bua ka tlala Mona ke bua ka tlala ke bua ka dijo motho o ja o seng motsiare wa mantsibuya le bosibo ke tlo le qoqela kana ha e nngwe mo batho ba teng ha ba fumane tshelete e fetang sekete mpa ha ba lape tabang ke tlo qoqela kana hayo batho ba teng ba fumane le ho feta 2000 empa batho ba mono tabang ha ba lapi ha batho ba teng ba bangata hape ha bana lefula tswekere ha bana high blood ha bana eng bona ka bo bona ba jala dijo ha ba fumane tshelete ngata empa ha ba lapi ha hona batho ba lapang ba ba kopang dijo strateng ke kopa o tlo mamele ke tlo o qoqela ka naga eo dula ntse o mametse lesedi FM
4: So what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: wa tseba pule ntho ena ya gago ya go ntsosa ka bajeke o ntsosetsa ditaba le teng ke bona e kare jale e tlo ntena ke utlwa e kare jale ke tla nyonya ma wa tseba nna ke nagana gore
1: mogale o ko botle ganyane se o ko botle a kere mantsi be o kene mo o gathetse go obileng o ile wa kgona o seka o kenya leloto la bobedi ka dikobong o re nako ya o bua le wena ne ke tlong ka kae
0: teng ke nnete empa yona ache puleng
1: mogale ga ore ache o bolela eng
0: ke bolela gore ga ke e thabele mane o ganga e nkgatlhise
1: okay ke kopa o ntshwarele tlhemoratu
0: se ka sheba jalo heba okay ko tshwaretse bebi jale re ka
1: botle pele tlhe mogale o ko botle ga ebe o ntshwaretse ke kopa o ntumelele re bua ditaba tsa botlhokwa tle
0: a thi o na le tse e leng tsa botlhokwa le tse e seng tsa botlhokwa
1: e seng jalo mogale di botlhokwa kao fela empa o a tseba gore go na le ditaba tse e leng tse gore o ka se kgone go di begela nako mogale go na le tse dingwe tse gore o ka di begela nako o a tseba gore e ka ba beke e tlang e ka ba kgwedi e tlang o tla ditholang tse di le teng
0: okay o lokile ge ke utlwile puleng ke utlwile yo wena wa sa gore o tla emelela motho bua e
1: o lokile mogale wa tseba ne ke re taba ena ya gao ena ya dikgetho o lokela gore o tlhokomele gore batho bo kotisanang letlhokwa le bone ba gaelelwa kae mme o sebedise monyatenyane o fela gore o ba tlole
0: wena mme ore o bona dikgaelelo di le kae
1: ya pele bona ba mathaka ka majong ko mane makesakesane mogale wena o mathaka megathala fela ekanang yao sia
0: dilemogalegore megathala
1: mogale o se kanke naganontlhe mmamele gore ke batla goreng ko o matha ka batho ba kgathetseng ba ka nnang ba o sia tseleng and-e taba yeo fela e tlo etsa gore o tlholwe ke ntho ene o e etsang wa tseba nna ke ne ke re kereetse go le o thaotha batšha mane o tlo bone campaign ene ya gago ga e tia o tla qeteletse o se obile o bile mayara wa surpriseville
0: bulenye nna ke bona ke ntse ke matha ka batho ba nang le maatla ma bo mmamokwena mmamokwena e ne le tichere mme dintho tsena o a di utlwisisa go feta moo o tseba go tataisa motho ya qalang jalo kane
1: ga ke gane mogale
0: mamoe
1: e ne le mestresse ya maatla dinakong tsa gae o entse mosebetsi wa gae ka bogabane empa le wena o a tseba gore sekolong go na le neeletsano a ke re mogale yana go na le motho a qalang fatshe a neeletse ba magareng ba neeletse batho ba setlhopheng se odimo o kile wa bona ka etitšhere e qala le bana grade a re e bele o tswang le bona kwa PhD
0: jalo o ne re reetse jwang hepuleng o nagana ngwena
1: wa tsane ke re mamo ko wena o sebeditse o ko mophomotse ga mmogo lente ba lentle mogale mogale o kotlwele manganga o bone gore ga bofane o kentse ngwana legate o mosebetsing ga o fenyane e tlo ba modiei mme wa ngwana gae e ka setana le thabiso e nontse o mofoka ditšhelete o sa tsebele gore loyalty ya gae eo kae go wena o ko tseo wetlhe mogale
0: ketle pele ga ke gana o eletsa se ka re tsoa onna
1: ke ne
0: ke robetse se ka re tsoa mana
1: mara ga o bone ntho tse ka pela matlho a gago
0: a kore ke lo etsa teng ke atla go wena puleng

0: Ai, shome, ntse ke hantle wa tsepa. Empa hai, ei, taba ya boroko ko jwetse. Hai, go sa tsana o ntlhokisa boroko e le ka nnete. Ke ile ka ba ka thuswa ke ausi Seipati Kobulelwe ga o tla bolwe ke kgone gore ke botsipenyana fela ke botlosa matlhoko.
1: Modi, kutlwa gantle, ore wa thuswa ke mang?
0: Ke ausi Seipati.
1: Seipati ofe modi?
0: Ee, a empo. Wena o tseba ausi Seipati ofe? Ke bua ka Seipati wa Fane wa meyara ya mona surprise. Ke yena Seipati.
1: Modi, ga o tshabe lefu? Nka ga o le tshabe wa tseba.
0: A bona bophelo mo. Go na le nako tse e leng gore motho o ka tshaba lefu ka tsone. Ga le legole magane le wena, empa ga le phela le wena le dula le o jametse ka matlho a mafubodi o qatelela se sa letshabe. O lesheba jena
1: o bolela jwang gore butle pele kgotsa tsana nako le gakalo kapa ntatae o ne a o tshosetsa ka lefu.
0: Ntho tse pele tse o tse tlotong bua ka tsone ga dijalo di le pedi.
1: Modie, gantlentle o batla go etsagale eng? O batla ke reng?
0: Shumi, ke re ke tshwana le mofu ya phela. O bona mojai yane mo tsebang ga sa lemoka gone ga o mpona ke apere tena ke le koko fela ka gare go nna mona go swatlhamane
1: bathong modi
0: mpho ke bua nnete mona mo ke teng ga ke tsebo gore na ke tshepe mang ke belaele mang kore le nna ke le tena ga ke itshepe
1: bathong jwang jwale modiei
0: yanong o bona tsa bophelo baka dilo di mmakatsa le nna kore mpho ke bontse ke tla gantle tena ka bophelo ka utlwa e ka re ke jewa ke bodutu ya ba ke etsang ke tshwaratse pedi fela ke re ba seba ke re ke tle ke galele ka pelenyana a the ke re ke galele sa ruri mpho toro tsaka ke ba ntse di feta fela o bona nna ke re go ja e ne se ka lesea laka ke o jetsa mpho ke be le gale ke iphile na
1: he batho o kgatsha ma o sena mosebetsi modie wa ya kae le teng
0: ke ka go ke reng go ja e ne e se ka lesea laka gobane ga e le nna tlale yona ga se ntho ke e tshabang fela lesea laka
1: gotlhe mogotsi kore ntho o sa di fitlhile maemong ao go se golo go be gakalo modie
0: gobe kore sa se le bona ke reo fela wena o ne o tla ikutlwa jwang gantata ngwana gago e le motho a tshwanang le gakofane ba se baka mo gore re dumelelane gore a tle go nna a tlo bona ngwana yena ke a etsang ke a mpholola mphopholetsa mean mpho le nna ke motho wa nama le madi mmele wa ka o qeteletse o sebile o tlhola kelelo ka etsa yona nthwane re tlholang re bolelelwa ka yona ga o tlhwe o sekebe wa tshepa mmele wa gago gobane mmele wa gago o tlhopoka
1: didi kore ke a utlwa gore o re nne ebile ke a golwa gore re fetile tabeng tseno gale kwa modi se re le bagolo
0: ee re fetile empa botlhoko ba taba ke bonae ga nna ke nagale go motlhomong go na le nthonyana ke ba e tsalang ba ke tsaka le motheno ntho ke le sure gore ke motshego mo ke batlang teng o tla ba etsa e kare ga o na nix e tsaetseng pakeng tsa kanyeo
1: setšhone
0: ntele ke etse ke ichapa ke lelempho kapa ke motloe ke morate ke nna ke tsebe o bona e wa sa e entseng ke gore a nnyemelela gantle ga ngwana ka kula a ke re mpho wa tseba gore motho eo o ne a tšhaisetsa gaka tsatsi le nne leng ba seba a dula a nkgaleletse ene nna ke sena taba le ena gona jale jena o shebile eng digeto o se a le maphatephate gona goo a tlholeyang le go fela mpho a nke founu a ntetsetse jale o ne o re nna he ga o le te ke le lonely ngwana a nsokodisa nka gana thuso ya ausi Seipati jwa
1: ke a utlwa mogotsi gorantatena ga o sebetse gantle
0: ka go mphotereng a bona lefu ke leshebile tena ga ebe ausi Seipati a batla mpolaya kapa gona o bolaya ngwanaka ai ka nnete ga ona ntho e ke tlo etsa ga o na le mo nka baleelang teng pho gona jale sena nna ke re he se e tsalang setsagale se ke se thabetseng fela ke gore o fitlhile mona a robaletsa mpho ebile ngwanaka e sa le a le safe o se Seipati etsa bonnete ba gore ga nthuse
1: tsone tsa bophelo ba ka phitšhong metlhe skis

0: mistress ke a leboa ga o tlile ka pele ya kobitsa
1: eya principala go utlwisitse gore ka nnete e lokela gore e beele taba ya botlhokwa e mpitseditseng yone
0: etlhile ke ya nnete ebile e botlhokwa mme
1: ke mametse principala kwa tswela pele
0: mmamela e mistress maponesa na le teng kwano ba re ba fitletse boemong ba buisa nyeo ya monna yane ya bitswang otogotla
1: gobaneng ba sa tle go nna ka otloloa principal gobane a kere ke ne ke tla ba tsebisa gore ke tlotlhakola nyeo eo e nna ke e ritetseng gobaneng a ba feleletse wena
0: ke a gola gore boemong bona ga e sa le moo go ka buang ka o ritela nyewe kapa o e tlhakola nyewe e teng mme ke nyewe ya mmuso ba iphumanetse dipaki ka tsela tsa bona
1: jale nna
0: mamela mistress se ka potlaka
1: principal ke tshwanetse ke potlake bitso laka ga le se le kgoma dinyeweng tsa dithetefatsi
0: butle butle tlhe mistress a ke re nna le wena re sa bua gao
1: go lokile ntate tswela pele ge ke mametse
0: mamela ba ne ba batla dintlha tsa gago fela moo ba ka o fumanang teng ga ba ba tlhoka bopaki ba gago jalo ka motho ya kileng a bulanyewe ya mofuta ona ke yona ntho ene ba e tletse kwanona
1: batho ebe ke ne ke kenwe ke eng ga ke tla itatela tshwene le ka mogathapa ge e le gona bomma batho ga re e tswe
0: ditabengthosa moya mme ke kopa go mmamela ntle mona o sebeditse jalo ka motho ya nang le boikarabelo
1: ga ke sa le botho ya senakoso
0: thola mme ko bolelele motho ya bonang bobe a be a iphapanya bona o tswana gantle le moetsi wa ketso eno a e bonang wa bona go ja ka o fela ga rona re ne re ka ema ka maoto jalo ka wena naga ena ya rona e ne keke ya ba le dithetefatsi tsena gobane borra dithetefatsi bana re dula le bona metseng ya rona re ya ba tsepa empa ge leqe mane ge leqe go ba supa re bolaelwa ka metlha gore re ka tlaya taba ya mofuta ona ntle le gore mang kapa mang a o tsepe wena mistress o phile sepete
1: go kokololo principal jale principal mpolelele go tloa moo re lebaka ke gore lesila se a ke ke ntshireletsa
0: ga o tlhoke tshireletso ya letho mistress
1: o tshwajan
0: seponesa se bonagala se na le bopaki bo o lekaneng ga mmogo le tsona dipaki tseo ba di tlhokang nyeweng ena wena ga ba bontsha le ganyano gore ba o tlhoka
1: so ke a leboa principal sewane o seba ke leboile ke ne ke tshwile empa e kare jale ke ikutlwa e kare ke phuthulwe ka mokgwa ke neng ke supiwa ka menwana ka
0: teng ai ke a o nagana
1: ga ona ntho empe e senag molemo
0: no o ka ikela ka
1: kgotsoke a leboa principala
0: ke hanle okay miso
1: sure.

0: ke a utlwa Pule. Jwale ga e le mo ko wena e sa le yang ke menokeng letsholong le go tloa qalong, ke mo tsebisa jwang gore a ke sa motlhoka?
1: Sekare ga o sa motlhoka, e re go yena o batla gore a lo sebetse a ipatile gore a tla kgone go bona dira ga ditla. Ka go molemong wa gae gore a dule fatshe o tla mmitsa ga go tlhokagala.
0: Jwale ke etseng, ke tlatse segeo seo sa gae ka motho e mongwe.
1: Ga o tlhokagale go batle motho o mongwe, dikgetho tse di le gaufinyane akere, empa o tlhoka o tlosa sefatlhego seo ka pela batlho ba batho. Mo bolelela gore o tla ipuelela ga o sethetse mosebetsi, o tla mo gotlhetsa mosebetsing ga fumane setulo.
0: Mamokwena, banebe ke tlo mo pota kakae, ebe o tla utlwisisa je Mamokwena.
1: Mogale, go wena gore o etsa gore Mamokwena a utlwisise kapa jwang. Go seng jalo, nna ke a bolelela gore campaign e na ya gago yone e tlo o phunyoga.
0: Yo. Ga ke tla bona ke etsa jwang fela, go na le ntho ke batlang o fetise go yone. Ke kopa gore o mpolelele gore na jwale wena o tlisa jwang kolwane ka gare o lelapa leelaka, go etsaetse eng wena Puleng bana, go etsaetseng?
1: Mogale, o ne o batla ke tlise mang? A ke go a tseba go thwe the devil you know is better than the devil you don't know.
0: Fela na wa mo tshepa na?
1: Kolwane o ne a hirilwe ko wena, ke wena e ka mpolelelang gore wa tshepagala kapa jwang, o kila o etsa eng e bela etsang?
0: Ga ke gopole yena a kila etsa letho le kore le bontshang o tlhoka botshepe.
1: Jale?
0: Empa nna mogale, ke tlotloile gampe go itshwara jalo ka ntshanyana o utlwa e tlatsang e boele kgutle gape e tlo go ja matlatsana a yona.
1: Ga ke utlwisise.
0: Bulenye, kolwane a kere ke molelekile. Go ya ka nna e sa le karolo ya lelapa le, wena o a tsamaya o lo mohulanya go gutla gape o mo gotlisetsa gape bophelong baka mane.
1: O konjetse kolwane o ne o tswitse
0: nna sa utswa
1: o tlhokile botshepei kae?
0: Heme, se ka mpotsa dipotso mane, ke gotla mo. A ke re ke itse wena ga ke na bopaki bo bokalo, empa mona gaka eta go lla saka Puleng o utlwa ga madi a ka ganana le wena ke tokelo ya ka gore no ke re no o se ka tlhola o kena ngwe ona
1: mane. Wa lebala go le nna mona ke gaka kere ga ke batle go ganelwa ke monna e ke sa mo tsebe nna, ke tlo qalaqalong ke nne ke itsebisa gore na ke ma ke batla go fila ke le safe mogale.
0: Empele ke lona fela lebaka leo Puleng.
1: O nagana gore go na le lebaka le leng gape
0: Puleng ye
1: mogale
0: ke o shebile.

0: asumohe banana kelebwa munyaka wo lidukule editaba wa mita wena ngwike ha kamuna mona ke ha ka re ke fete mona he ke tle ke tshware mabenkele mona ho le sedi fm
1: ho ba sebedi si bohle ba mmila ba ganni ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng o seke wa nwa jwala o ntse o ganna o seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng ha sehla sena e be nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang risa Afrika borwa pele
2: re leka ho etsetsa baratuwa ba rona sohle se re ka se kgona re sa phela jwale ke ka hobane re sa ba siile seriti se tshwarellang diplane tsa Atlantel Funeral di patala kontane o boela fumana molemo wa grocery dipalangwang le pulo ya lejwa dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao Clientel Royalty do family men e kgethileng e tswang ho le 90 la rona la free loyalty fumana cover ya lepato ka jeno SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientel Life ke FSP e dumelletsweng le insurance ya bophelo e nang le license Clientel Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited ho melawana le dipehelo online ditifiso ke tse tlwaelehileng
3: Nao jile. Tlo. Di sa futhumetse.
4: Re o batletse hona.
5: Ene le thatwatsi ya hae wa tseba.
3: Ke o kenyetse yona ka fridging.
4: Ona rata o ipheta ka mehla. Jwale ke ntse a hona nyane bakeng sa ka usa.
5: Bakeng sa metsotso eo ya ena he. Re tla ipepetsa mmoho. Hona le funeral cover ya Dischem Life. E fumane ya Dischem. Health hub ya hao. Bua le moeletsi wa Dischem Life mabenkeleng a kgethuweng. Dischem Life ke moabi wa dumeletseng wa tshebeletso tsa ditjhelete 50594. Funeral cover e ngodisitsweng ke God Risk Life. Mofani wa insurance ya bophelo. Moabi ya dumeletseng wa tshebeletso tsa ditjhelete 76. Hona le melawana le dipehelo.
6: Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Di aha mmele tse eketsehileng bakeng sa bophelo bo botle hore ba hole, ba tsebe ho ithuta. Ebile kajeno, batswadi ba hloka ho eketsehileng le bona. Nestle Nespray e o fa ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-mineral ho ba thusa hore ba hole. Bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. E ritelea ha bonolo bakeng sa bophelo bo maphathaphathe ba lelapa. Nea ngwana wa hao se a se hlokang. Mone Nestle Nespray. Always giving more.
0: Bo maphathephathe. Bo maphathephatheng hape ke e mong a o siri a kopa hape. O di mahlona kwa ke hora ya bobedi. O mametse lesedi FM. Ditaba tsa ho rabobedi o tla di ballwa ke Mosiu wa Tshweu.

Mamedi ha re tswa tseo tse amanang le dikgetho re le kola tseding tsa ditaba re fumana hore mokgatlo wa batjha wa ANC o bolela hore o tlilo ngwa ka tshehetso ya ditho tsa yona ho ipelaetsa ka ntle ho lekgotla ha mmelaelo wa ketsahalo ya ho thunngwa ha batho ba bangata katlehong a hlaya lekgotleng lekgetlo la pele. Mmelaelo o tlilo hlaya lekgotleng la magistrata wa Palamdrite Hosane o inetse sepoleseng ka mora ketsahalo ya ho thunya e bakileng ho hlokahala ha batho ba bane lo ntsha kotsi ba bang ba bararo. Ho dumelwa hore batho bao ba hlasetsweng ke ditho tsa mokgatlo wa batjha wa ANC mme ba ile ba thunngwa nakong eo ba neng ba kgutla tshebeletsong ya bofifi. Modulasetulo wa mokgatlo wa batjha wa ANC lebatoweng la Ekurhuleni Siphiwe Phatose o bolela hore ba tlilongwa ka tshehetso ya ditho tsa bona. Ntlha ya hore na molebedi wa sebini sa mmino wa rapper Keenan aka Forbes hore o ne a le hokae nakong eo a neng a thunngwa ka yona e boetse e hlahelletse ka hloohong lekgotleng le phahameng la Durban. Sena se tla ka mora bopaki bo fanweng ke dipaki tse pedi tse boneng ketsahalo yena tse boleletseng lekgotla hore ha di a ka tsa bona molebedi eo haufi le Forbes ka mora hore a thunngwe. Forbes le motswalle wa hae Tebello Tshepane ba ile ba bolawa ka ho thunngwa ka selemo sa 2023 Durban. Banna ba supileng ba tobane le nyewe mabapi le polao ya bona mme ka jeno botjhotjhisi bo hlahisitse paki ya yona ya leshome e leng a Siyabonga Mdluli e le mookamedi wa maeto a Forbes ya neng a le teng ha ketsahalo ya ho thunngwa e etsahala. Ha botswa hore na molebedi o ne a le hokae, Mdluli o boletse hore o qetetse ho mmona lekgetlo la ho qetela pele ho qaleha ho thunngwa ha bobedi bona.

0: Mamedi di fela mona tsena tsa horra ya bobedi a re tiano tse hlahlamanga e leng tsa horra ya bogago tau.
1: Ke o taba ngwana mme metsotso mehlano ka mora horra ya bobedi mo mamedi le hodimo. Ga bona hala hore marukiana. Ke a khola pula e tlana. Ba ile ba tsho ba re ka nna ba presente tse mashome a mararo. Go bona la jwalo.
2: Bophelo ba hao bo bohlokwa. Ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke molelo.

0: Mathata a molao a ka hlaela le ha ile mang. Ha o ya leqwetheng la private, o ka lefiswa bakeng sa puisano ya mohala ka mong. Lengolo e seta le therisano e nngwe le e nngwe. Ka Clientele Legal, tefello tsa hao tsa kgwedi di kenyeletsa dipuisano, ho ngolwa ha ditokomane tsa molao le boemedi kgotla e bang ho hlokahala. Re na le panele ya maqwetha naha ka bophara a leng malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Re boetse re na le diplane tse etseditsweng motho ka mong esita le tsa malapa. Diplane tsohle di kenyeletsa molemo wa beili, mme re tla wela seponiseng ho lefella beili e fihlang ho 5,000 rand. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe esita le tsa basebetsi, mme o kenya claime ho bonolo ka Clientele. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi hona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa hothwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi moo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa heso seo. Ka hoo he, dikgethong tsena ke tlo votela DA.
2: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga, e seng a SABC.
3: Soy ba wi be monyetleng wa ho hapa seabo sa hao ho dibiriwa tse 3 million ha Boxer. Reka Best Cook Noodles 5 spakana tse taro ka 45 randa. Albany Sliced Brown Bread 700 grams tse taro ka 39 randa. Fumana 1 gig data mahala ka Boxer.com ha Boxer.
4: Metsotso le shumane metso mmedi hantle ka morao ra ya bobedi. Motho motle ha ke re keneng ho di ID tsena tse ho ngolwang ka tsona mehle. Ntate Mkite ka tlo hlalosa. O tsore mo mamedi ho na le bothata bo boholo. Bo boholo di ID mona. Mme ke le ka bua le kgaitsedi tsa rona tsa ka Lesotho. Ka bua le bo aubuti ka mona ka Afrika Borwa. O ra o bana beso hle. Tlhompho ke ntho ya bohlokwa. Le a tseba ke sono se jwang ka bana. Ke sono ka bana. Bana ba sena mangolo, bana ba ngola ba etsang. Ba bang ha ba bue nnete, ba bang. Kore ke bothata bona. Mme ke itse ntate Mkete a ka tlo hlalosa. Re ke re bue le ena hanyane fela ka di-ID. Le a ya mane dikantorong o fumane hore hai e mong ha ba sheba ditaba tsae a se tsona, e mong ha ba sheba eng. Ntate Mkete ngwana mme a ko shebe microphone kono o shebise hantle ka ho wena. Eke a ko watametsa hanyane molomong wa hanya. Eke ke mong dumela ngwana mme.
5: Khotso ntate Mtau.
4: O kae ngwaneso?
5: Re phetse ntate, ke dumela le wena o phetse.
4: Ke a leboha. Ntate Mkete, ai, di-ID, ba bang ke be ke re hela, ba lekane bana. Ba bang ke lwane, ke re ye butle ntle. Ntate Mkete, ke re bue ka bothata bona bo kanakana. Mo tla fumana hore kgaitsedi tsa rona haholo tsa ka Lesotho. Di a lla, ke na le ngwana le ntate le abuti wa ka Afrika Borwa, ke na le ngwana le eng. A re ke re bue.
5: Ke a leboha ntate Mtau. Ke paki ya kgalemelo ya hao. O ile wa nna wa bua ka makgetlo a mangata ka taba ena ya lakane ya pau. Ke nnete ntate. Ntate Mtau, re na le bothata ba batho haholo bo ausi ba Lesotho. Yona taba ena o ile wa e kgalemela. Bo ausi ba Lesotho ba tla mane ba batla ho ngodisa bana ba bona ba hlahetseng ka mona.
4: Ka Afrika Borwa.
5: Yena e le motho wa Lesotho a sena ditokomane tsa ka kwano.
4: Mm.
5: Jwale ba re ntate thuso o itse letla ngodisa bana bana le ha re le batho ba kantle.
4: Ntate wa ngwana o kae?
5: Yana tlile hona jwale yana ntse ntwa mane a ntse moferefere. O re ntate wa ngwana ke motho wa South Africa.
4: O kae?
5: Empa ha tsebe o kae. Ha tsebe o kae
4: jwale
5: ke
4: potso tsa ka tseo
5: jwale ntate hayo re tsebella kae rona hore ngwana enwa kung ke ntate wa hae ke motho wa South Africa ho ba ne ngwana eno ha ibe ntate wa hae ke motho wa ka kwano ngwana o tla qualify ka ntate e le motho wa ka kwano ha ntate ya le second ntate ba le re ba litsietse
4: di DNA eng thotse le di hlokang ka
5: ho fela ntse di hlokang ka ho fela jwale batho bo mme ha ba bana ba kantle ha ba utlwisisi taba ya hore ngwana ha hlahile ka kwano ha ka sekgowa ba re ke automatically ha fumane citizenship automatically ho ba na hlahetse ka kwano o tshwane ha ngwana hlahetse ka kwano ele mme wa kantle ngwana ntsa ngodiswa ntate hore a fuwe lengolo la tlhao le ngotsweng ka letso le tla etsa mme ha tsa ma le ngwana a gutlela naheng ya habo a gone o bontsha ngwana eno ha na pass a gone o bontsha border re hore ngwana ha na lengolo la

0: ngwana le na ID number ngwana eno a tlaitseng ka kwano ntate ha ebe ne o tla dula ka kwano dilemo tse le shume le metso e robedi ke teng mo ngwana a ka fumanang bo ahi ba Afrika Borwa ka mora 18 years ka mantswe a mang
1: ha se a le 18
0: empa a sa tsamaya Afrika Borwa
1: a sa ka a etela Lesotho
0: a se ka
1: a etela Mozambique
0: eke?
1: A etela Swaziland
0: Handla
1: a etela Zimbabwe
0: eke,
1: a etela dinaha tsena tse mabapi tsena tsa sadaha
0: e mohlomo le ha sa etela empa a sa fumana ha re tlhagile totobatse a sa fumana bo ahi ba nahatseo ka mantswa mang batho ba bangata ba enka bonolo mme kwa Lesotho o lo etsetsa ngwana passport wa Lesotho ka mana ngwana eno a fumane passport wa Lesotho le a tso ka tsama o fumane bo ahi ba naha ya Lesotho
1: oh
0: o fumane ba ha se passport o fela o tsama o fumane bo ahi ba naha eo ke ka ho bona ditaba tsa di ID tse ding di blockile bana batho ba le ba tsama ba longa di ID di passport tsa
1: Lesotho
0: hore ba ile o joina di teba di mine ba sa ile lo banka bo ahi ba naha engwe ba sa tsebisa South Africa
1: ke mo botata bo robetseng teng
0: handle ha ho lo ntate mtao
1: gore ngwana ke no ding ke ntate kwa ka mona ka Afrika Borwa e be lo re jwale me wa tsama o lo nkela ngwana eno a passporto Lesotho Mozambique ka paka
0: e yanda
1: ngwana o na tsana le passporto ra jwale
0: jwale se se le mo ahi wa naha eo ha ba so lukisi ha ba ha e be ntate o teng
1: ekenda
0: haibe tate o teng a re na mathata wa etsa DNA le ntate re ntshetse pele kopo ya ngwana a ngodiswa ka hara Afrika Borwa tate mtao
1: ntate ke letswe ha o kife re ka reng batho ba rona jwa o bana botata bo boholo ntate mme le wena jwa lo ka ntate ke a kholwa bile ke a dumela hore nthwena e utlusa bohloko ha bana ba ngola bo matric ba ngolang asina letho
0: ke ne ding ndate mtao
1: yo tla pelu ndate
0: ha bo hloko ndate jwa lo ka ngwana motho e motho wa elelwa mathata hlole manolo ho di jwa le taba tsena ha ngwana a le teng ditokomane di le siko ho ba social development ba kena le bona ndate mtao ha ngwana ha ngwana a soka a ba di le motse le shumele metso e robedi
1: e yang ndate
0: jwa le social development ya kena ho ba no jwa le ngwana eno e ba ngwana mmuso jwa le utlo ele lo jwa no sekolo department of education e re na le bana ba bakana jwa le bana ba bana ba registered sekolo ba na le mangolo a tlhago jwa le sekolo ha se ha bua pele fumana bana bana ha ba le kgolo ba magolo a mabedi le kgolo le leng lena
1: ha ba
0: ha le yo lenane jwa le sekolo se a imela ba se filo tshelete ya bana ba le kgolo jwa le di pepetso di kgolo ntate mtao
1: ai ho rona motho ba sesetso
0: pepetso di kgolo ntate mtao
1: fela o ihlalusitse ntate mabenkele lona ke yana nda o khotsofetse
0: handla ho ntate
1: ke o ntate mo ketu ihlalusitse ke le ka mokopa hore atle kwa no make rata mo leboa ke o leboa monna mo shane somo ha o mokete ha ke o bitsa ba le temona o atla o kene koloing ya o tle o tlo bua le bana ba garantso ko o sebeletsa setshaba nthweo thank you
0: ke le bone ntate abe khotso
2: mutshe mo le mo nyasa dulwing handle ke diphatlalatso tsa dipolitiki ka pagaso ya dikgetho tsa dipolitiki ho le Sedi FM a ka ipilaetsa matsatsing a mahlano a utaba yeo e hasitsweng ka ona ho ikhasa bakeng sa ho ipilaetsa a ka letsetsa lefapha la buikamahanyo la ikhasa ho 012 568 3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints cc@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012 568 3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints cc@ikhasa.org.za
3: Tsantsi le leng nne leng hona le maAfrika Borwa a iteletseng ho tshehetsa baahi ba habo bona. Shoprite na le bona ka hohle hohle. E tlisa tshepo le phetoho ho ba ihlokang le ka nnete.
4: Nna le mongwe ke nna wa jene le le teng ka mona ka dilemo le dikgutu. Ho ba tanga mo nyetsa bona re le bua Shoprite. Shoprite ba le bua ka ho ba mo le ka nnete ka tsepo ya pele hae. Re le bua ho Shoprite. Re le bua ho nna.

le monate la Jonathan Butler mshimano wa mani motsekapa hey fela hona jwa le botsale motsomo tle ke dile mo tsa maile ale America metsotse mashoma mabedi le metsoro bedi antle ka mora go ram ya bubedi ndate mo tawung kirekile ntlo ha ke so kene ha ke a di kantorong tsa batho bana ba o kirekile ntlo o bona ha ke sa ba fumana what's my king wena ngwaneso ke a le kopa min tabena ke bua makhetlo ya o reka matlo go batho go tswa mona ba nyamele ka chelete tsa lona wa tswa hona le mothemo ba ne ba morikisetsa ntlo ka 250,000 ya ba ore ho mothemo wa morikisetsa ntlo ke a leboa ha re kene ka koloing re tsamaye re le sedi FM a tshojwalo yena ara re tsamaye re le sedi FM mane o kotlo bua ditaba tsena tsa hao tsa matlo re xitse matlo o mangwe na tlo ke tla kena man le sedi ke ba kopore o ko ye sia le mo ya ba motho o ba leile o fihlela lena ha ka hlola mmona a khona o boloka 250,000 ya ba motho eno o baleile ene le motho wa mme ya ba o nyametsa busieno o motho ya ba wile ha ka hlola gutlela ho yena a tla mona a ndate mtaung ke tlo o leboa wa tswa ho mamela lo mamela le sedi ho mphulusitse 250,000 ya ka e ka beile motho itse o tla fela hore ke re tsa Maria studio ntsa le sedi ya ba motho o nyametse wile ya ba wile motho o nyametse ya neng a re o mo rekisetsa ntlo tsatsi le leng a feta mo a fumana ho tletse mo ntlo ene se rekisitswe ka makgetlo a mahlano nako nngwe ba rekisa ntlo ena bana ba le teng ka tlung ho na le batho ba shebang dikgutsana ba shebang batho ba holofetseng ba shebang bonkgono ba yo ka reng kelello ha di sa le hantle ba rekise matlo a bona batho ba bo rona ba batsho le maka le batho ba tse ba kena ka lengolo gore bana bana ba tswe mono ntlo ena re rekile setšhaba se hane se re ga ba tswe ho na le matlo a mangata setšhaba se hana ha bana ba tswa se re ga ona moo bana ba ba yang teng le e rekile go mantlo le bo mane lona ba rekisang matlo se hane setšhaba se re le kgale ga ba no go tswa bana o mang wena ke rata go kopa masepala tsa rona di ke di shebe bothata bona le maponisa a sebetsanang le manyofonyofo ba ke ba shebe bothata bo bokanakana ba batho bana ba rekisa matlo ka botsotsi masepala mangabung ke a boleboa ke rata go leboa mme Matšhakane ka pelweni ya ka kaofela go na le bana ba utse mma bona a tlhokagala e mong wa lelapa a rekisa ntlo eo bana ba tlhoka moo ba dulang teng bana ba tsekela diterateng mono o ile a ya mono Matšhakane a ile o sheba bothata bona a tswa ka kantorong a kena koloing maponisa ba a fihle moo haufinyana hona beking ena o tla ba tshwere kopano le motho eno a rekileng ntlo eno o tla ba kopana le ena a rekile ntlo a e reka go mammang wa leloko bana bona ba theosa ba nyolosa strateng mone masepaleng ga ba sheba ba fumana gore ntlo ena mme a tlhokaetseng o ne a bile a ngodisitse gore ga ke tlhokagala bana ba ka ba kene mo gobane masepala o ya ngodisa gore ke bo mang a o tlhokala ba ya tlhaga bana
ha o botswa motho a dulang ka tlung gore a ba re meno na sna bana ha ba ha mmatshakane a ba bontsha bana le mabitswa bana ntse ha ba sa tse ba rona ba reng ba tswa kae ke rata ho leboa masipala ka gore o eme ka maoto o thusa bana bao jwale ke bona ke na le mangolo sale motho a reka ntlo o patetse 195,500 ofisi tseno mo a rekileng teng ka lemong sena se shwileng ka kgwedi ya Agostos e kwetse ofisi eo ha sa ba fumana ha fumane le diagente tseo mo a neng a patala

Mamedi ha re tswa ho tseo tse amanang le dikgetho tsa makgotla a metse re lekola tse ding tsa ditaba re fumana hore Federation ya mekgahlo ya basebetsi ya COSATU e kgethile boetapele bo botjha sebokeng sa yona se tshwaretsweng Camden Park Ekurhuleni. Mike Shigange o kgethuwe le moporesidente e motjha ha Susan Khumalo a kgethuwe maemong a motlatsi wa pele wa moporesidente athe Mbali Blouse ke motlatsi wa bobedi wa moporesidente. Zinkiswa Losi o kgethile ho ba mongodi e moholo wa mokga ha Gerald Thwala yena a kena boemong ba motlatsi wa mongodi e moholo. Motshwaga matlotlo wa Federation e na basebetsi ke Kgomotso Makhupula. Ho teka bopaki ha moporesidente wa mehleng Jacob Zuma ka pela komishene e batlisisang dinyewe tsa komishene ya nnete le poelano TRC ka bokhutshwanyane ho buseditswe morao ho fihlela letsatsing le tlileng ho phatlalatswa ha morao. Ho busetswa morao hona ho tla ka morao amohelwa ha Jacob Zuma sepetlele, mme ebile qeto e fihletsweng ke babuelli ba hae ba molao ha mmoho le komishene ya boahlodi e eteletsweng pele ke moahlodi CC Gampepe. Ho ne ho lebelletswe hore Zuma a hlahelle ka la 22 kgweding ya hodimo. Bopaki ba hae bo ne bo lokelwa ho hlahlangwa ke ba moporesidente wa mehleng Thabo Mbeki ya tlileng ho fana ka bopaki ka la 19 le la 20. Komishene e fuwe mosebetsi wa ho batlisisa ditlaleho tsa ho dieiswa ka bomo ha dinyewe le boitshunyako ba dipolotiki tshebetsong ya dipatlisiso le nyewe tsa ditlolo tsa molao ka nako ya puso ya apartheid. Matsapa a moporesidente enwa wa mehleng hammoho le e mong a o etsa hore moahlodi Gampepe a ikgule komishineng ena kgweding e fetileng a ile a nyopa.

0: Emke molelwa khaso e tlisa mposo selo di fase go ntse ba sotho
1: a bo
0: ba ikhutla ba le motlotlo go tsietsa na le tong la bona la bophelo ba katlego
2: e to cut ke di rata
3: e re papa o patala yona khathi yo ngwanaka
2: papa o tisitse
3: eh ka my cashback ya my way ke tlo iphumanela 10% ya di premium tsa ka tsa kgwedi
2: o
3: ba re ke sa claim a dilemo tse pedi ka ofela
2: okay
3: jwale he ke tlo ba le tshelete ya go o ithabisa ngwanaka o iphelele bophelo ba gatwang ko wena mama
2: ke lebo ha papa
4: Batho ba nnete, makoloi a nnete, meputso ya nnete. Bakeng sa khoutu, iya ho myway.co.za. My cashback ke karolo ya dihlahiswa tse tshwanelehang tse lefuwang ka mora dilemo tse pedi ho sa hlahlelwe claim-e le di-premium kaofela di lefelletswe. MyWay ke ra insurance ya boseng wa bophelo, ya nang le license ebile ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Ho na le melawana le dipehelo.
5: Bophelo bo potlakile, ke bosebetsi, ke boikwetliso, ke soporo, ke metswalle, empa wena di utlwile setha. Jwale, leba ha OK Furniture, o tla bone ha ntlo ya hao e fetoha motse. O ba le sofa ya ho qhanolla, tafole e momahanyang ba lelapa, bethe e monyollang mokgathala mantsiboya, disebediswa tsa motlakase le tsa technology tse nolofatsang bophelo. Hobane monyako wa bophelo ha o hole, o ka tlung ka mona, le ba leloko, ha mmoho le OK Furniture. OK Furniture, nyakallela bophelo.
0: Nanao gilaria tella afternoon drive show.
6: Na ke botsata go wena ntsho ya go hlaiswa go marang rang o le boemong bo o sabatleng go hlaiswa go bona na mohlomong phuthe o di lokela re di sign se di form re tshebeletso tsa rona di alive na wa dumela ro hlaisa kapa kereke ina le tukelo ya re camera ya rola ha kereke e tala o ruma tla o hlaka kapa o batla o hlaya ba tsikreke
7: o so hla o bona le ntsho le ditimona mono o so wa di le bakai go wena ntsha ga re 8 re se ha se go sha mosebetsing ke se go sha ba re mo ni jona o tshwana ntse sa ikitse
6: o thabo ke ba ba ke ke nna le motho o tsaba ba tsetsa ke
7: ba sale you say
6: wa makalo so tsa re itse bo ngati ha o bua ka wena ha o alegelegele a bua fela tsa le bo tsaba ba itse ha o inkelishwe

0: TLB, Moziminempe Pumono Henneman, 89.4. Ke a le dumedisa bana beso ke le mametse. Ke ne ke lakaletsa bana ba sekolo sa Kelem Bahale, ka mona ka Pumono Henneman, mahlonono dithutong tsa bona tsa ditlhatlhobo tsa matric, le baithuti ba Freistata le the entire South Africa kaofela. Ke re ntate Modimo a be le bona, ba tiisetse, ba mamelle.
1: Hello, hello, hello, hello, hello, hello. Ra ra kopane le kae le kae le kae? Ai, na ke re na ho lenya ho hlano, re nya ho hlano le nna ke ho. Ke a kena. Ke sa tlo bua. Ya, ni re fela ke le dumedise le botibos. Bonga ntsha bala. Ke mo tsama ka mona ka Pretoria. Dango.
2: E o le tibos, ke sa drive. Ayo ayo, ma si so, ke man si so, ke man tibos, great man la bena itsa. Le buma wela gara e mo bana kuti yo mo khotsa le butiwo so ge le bu besitse bana khadi khadi ka ba ka khala lo mo bana bana ke ga le buma wela bana bongi bongi le bu bana a si so nge

0: kikabelo le errors le se ya fema ba re mizotso ke le shumele metso e robedi ga ga le bile hore nyane ya bone me ha le shumele metso tlhalo pele go fitla hore nyane ya bone 086 0003084 0797585 0665 re o mema ho buite kulo
1: ba me dikla bra la bra la bekeng e fitileng re ne re na le mabaka mangata me ha re ka re gona re re ke re ritekole ka jene re ke re ritekole ha holo ha kae re ntse re le kgweding ena ya mental health re ke re ritekole re ke re tibise ke phi hape re ke re shebe hore na dintho di ntse di tsa mahantle bophelong bona bo re bophelang ha holo holo mo mamedi kgweding ena ya mental health mamedi hona le Hey, ha ke tsebe re tla ipulela ka pa o tla ba hlokase. Ke tsa batho ba ngata ba rata ba bo mohloka. Ha o le tjena. Ha ona taba le teng ha o batla ba hlokase, re a dumela. Fana hona le ke kutlwa ha ngata ha o bua ka batho ba ba nna ho bua ka nthwena. Fela ke hlokomela hore bophelong ka kakaretso batho ba ngata ho sa kgathallehe hore motho wa ntate ka pa motho wa mme. Hona le dintho tse o lwanang le tsona. Tse motho a thokwa hao a sa tsebeng ka tsona. Hona le dintwa tse o di lwanang tse motho a atamelaneng le wena a sa tsebeng ka tsona. E ka ba motho a atamelaneng le wena mosebetsing mmoho, e ka ba motho o phedisanang le yena molekane wa hao, e ka ba bana ba hao, e ka ba bana beno. Ba o bona wa phela, ba o bona hore o etsa dintho, ba bona wa leka, letshwere leakwana, letshwere. Fela hona le dintho tse kgolo ka pa ntho e kgolo e lengwe e o lwanang le yona e batho ba sa tsebeng ka yona o tseba ka yona o le mongwe bui
0: ana o be mo mbo ha jwa le hemo me dire tsware 086 0003084 0797585 0666 hona le ntho e bui me leng hore o feta ho yona e o batho ba leng hore ba ha ofi lwena ha ba tsebe ka ha yona ho hang fela
1: na ko ngo tsaba ba jwetsa ka yona o baneng o tsaba ho ba imetsa o sontso bona hore bongata ba bona ba imetso ke dinthotse ding tsa bophelo o tswa fa fela ho ba imetsa ho feta hlomo o mme o na le dinthotse ho fetang ka ho tsona mosebetsing wa bona hore ntate ka tlung o tshwere ka thata a tsa keng ena e tlo mo roba o lwana le yona mo tshaketa ho fumana mosebetsi tswa interviewing le lapa le thabile ba jwetse ka tlung ga ke tswa interview ntho di a hule ba sa tswa jwetse hey monna o tsebe a ikhona kontraka ya fetwa e se e ba tshe mme o tsaba ba jwetse ba nwa tsebe go tlo ba lematsa ka mogobane ba thabetse ho fumana ha ha o mosebetsi
0: ba tsebe ho sebetsa mosebetsi o sharp o kholang sharp fela ba tsebe go nala dikoloto tsenga da bona ba haisale mme ha se le hore ke dikoloto tsa bohlaswa fela o iphumana le hore le ha o hola ha o sale le ka sente mme ho bona o ntse ile a sumle bone ke kopa ntuse a fela wa tse bore ntse le ne ke kopa ntuse letla le ho hatella ha kae ka pa letla ka bohloko bo bokakang ba wa tse bore ha ke gone lona le mpona ke le jena empa ha ke seo
1: o kore letsetse he notso robedi tshelela noto tse tharo tharo noto robedi nne re tibisa kepi ka jeno Muhammad hona le dintho tse wena bongwe mba hao mahetla wa imetswe mahetla hao a imetswe a re ke re tloka re ke re bue tla le tsenyona ka sibirintse re ya mehaleng ba ne sepanya ka bongata di tloa fela
0: o moyeng khotsa
2: le bo dumela ga jeliana
0: ntate le kae
2: le mo tsompei mo go le tla ha mo nach di ga dire tsa hela go kwa ke la ka ta o ke la tsetso le salo
0: e ndat
2: le mo ha ke ya ka ke ona ntse e re ka tambo pilonyo na yeno go ba neng twe e tsetsa wena e ya wena ene ha ntse le zala e tla le le wena ya ka mosing ha fela ona lo go pata lebo wa tsela ya tsela impi inke a tsala dan tsimo le mo le tsala e le jwalo mo re mbo ni jwa nete
1: re le buile bua nete bishop re le bo
2: thank you for being
1: re le buile ho lona tatwaka
0: o moyeng khotso
1: Bohulo ba batho ba lebelletseng ho tswa ho wena o na le sebete sa ho ba bea fatso ba bontsha hore bana beso ke a imela ho buima kapa mohlomong o ntse o na le sisi wa tshaba
2: ke a tshaba
1: ho tlo lokela ro fumane tsela ho ba ne khatello e tlo ba buima ba tlo lebella ho ya ho ile ba tlo lebella ho hoholo ke festive hana jwale ka mona wena o imetswe
2: ke tsena December
0: yo
2: ai ke mathata ba nne di tsibo ai tata ka utla le tshwere bo hloko se tlo ba ne ye mong ai imetswe ba nne ke a sebetsa mara a ke bona ntse ke tsaya
1: phepi ntate.
3: Hello. Ke go se ne ka 2011 ha ke ba lengwana because ne ke tsekelo lokisa di thuto tsa ka ke se bohwe ha ke ne go se ile ka ke nane ha ke sa gona ho tswa ka forum ha ke na chelete go oh
1: aski se tsela ka
3: hello
1: aski se ngone so
4: le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplan di fana ka tefo e habedi ha lefu le la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plan tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho polane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadwa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: Le eto le dithuto mosebetsi tsa hao le qala ka kgetho ya dirutwa. Tlhahlobo ya tsohle tseo di ratang. Lenaneo thuto le o thusa ho batlisisa ka dirutwa le mesebetsi. Ke mahala. Ho bonolo ho le sebedisa ebe le etseditswe ho thusa ho nka qeto e lokileng. Kgetha bokamoso bo ho bulelang ditsela le Northwest University. It all starts here.
1: Ka tsena ke laboraro la jackpoto ya loto. Laboraro lena. Ona le monyetla wa hapa jackpot ya loto e lekanyetswang ho 12.9 million. Ena ke tjhelete ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi e ka e ba wena. Shebella ho hulwa ha dinomoro ka kotloloho la boraro lona lena ka hora borobong ho SABC 2 fela. O ka ba e mong wa borra di milione ba latelang ba Afrika Borwa. Ei, wena. Lutho ya naha. Dipapadi tse ngata. Menyetla e mengata. Di milione tse ngata. Hopola, di bapadi di tshwanetse ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta. Mme di bapale ka boikarabelo. The National Lottery e tsamaiswa ka molao ke size khaya.
6: So wait. Mosi wana lane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya sehlaba sa rona. Kaolang le ke tlele khumula 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela le sedi FM. Ke molelo.
0: Ba di robedi metso tsopile re fitla goreng ya bo ne re sentse re nka re tsela pelong ka mohala wa hao moeng khotso.
7: Dimela le ga.
1: Re tsela ga ndat.
7: Ha le tsela mo tsho bo tsikile le.
1: Ne bi ndat.
7: Eish, ba tsela mo tsho bo tsho ka ntle le bua. Kuchele bwanga na tata o tsala ho nna no ene bona re a di sending le ka ski.
1: Mm.
7: Kore tsati a ka ya mpedisi. No access mwana even 50% the mwana 25%.
1: Yo.
7: Kuchele le le tsa le le tsa go tsong ha ke mo tsene e ke mo tsane tsi yena.
1: Mm.
7: Yena a itse mathate. So mathate nga makala go Spain. Amakala guys. Ke ga gere ga tswela le sa masamwe ga di jenne ba tsonga la ba
1: I am fetch ka tlong ba utlisisa ka tlong o buile le bona o ba beile fatshe ba utlisisa
7: ba ja ba utlisisa ka ka de mane e le fojela mo zamela Spain a tsa di tlo ya o tswela le ka mo Spain so ona le tsete ke ba ntse ba e hula blind nga ja skin nga
1: yo
7: nga ta u tshe di box o u tshe tshe ya Spain ga izini Hello, so this is what I guys in Elizabeth so can be go on guys.
1: Pepe Bravaka. Pepe Otiaka.
7: Hello. The west part of Chief Sharp, we want all the Mr. Oba to go focus. The Jerry Gilles is going to send it to Ophela, it is good that on that one. After for that, you need to have a guy born, but one answer. Now the man, it's a jackal right because of this circle is special double.
1: Yo.
0: Yo.
7: President, so can tell you one time, no worry. You need to have a shelter in the country. Marcel, tu vas la dire, I just want to keep it. Tu vas la dire that that's only because of engwe ye ba hulela ntsho ke le baga diamond. O di ntjile.
0: Yo.
7: To adula o molato o sa tshedinga. Wa tamaya o lo dai.
1: Yo mfethu. Yo.
7: Timo. A ga zin tla rata ga zin.
1: No, le rena ra rata burua. Ko best room ya o tshotlo.
7: Ta ke ke zo zo ka.
1: Sharp bitch.
7: Sharp.
0: Hello?
8: I'm sorry, guys.
0: What are you doing?
8: I'm going to go to the house.
1: Jalo ba neng o jere joko e o le mong ba neng o sa buisana le ona malapana hore bana ba se ho buima ha re tleng ka mano a mang ka ofela re thusaneng o ba neng o e jara o le mong
8: a re wa tsa botlhata o thala go kwana tsela ya ba tuina ba se aba se be
1: eish no ya utlwana
8: mo ba se se o ka mona ba tsa go o phushele bana ba itse le dikolong
1: a e mfetse
8: o ka le bana ba o shebile maga o se se tsanya ya na tsala tsala go ka mana.
1: O tla loka gore mana utlwa.
8: Ke batla fela topic ya rona yo tsena.
1: Ra le bo bro, ra le bo.
8: A ga le bo.
1: Ei tsela. Ma mere ke eng e kana kana e ulwana le yona bongwe mba hao e batho ba bang ba sa tsebeng ka yona. Batho ba atamelane le wena ha golo ba o phelane le bona. Ha ba tsebe rulwana o ka hare ho ntwa ina ina ina ina ina.
0: O mo eng khotso?
9: A o tshwa se le lebo.
0: Ndare.
9: Ntate Poikos, ito wal kote.
0: E, ente trak.
9: Neke raki kene, wazo, ante gil chote, neke mame te salen ka, neke raki kene, markara. Mso mounpe lua ka anka kene, ke taba hali, ke taba hali, eti bo se li le gore inye, chikiri kolot. Na ona nekse inka nka ebuwa, chikiri kolot, fela, reine, chikiri kolot. Kore, hake so bisa kamona, ke seba kamona, na. Haish, kolot, zena te kanaka, na ankar, ntate mdima, kan tsa ka ya fela ka qala bophelo bo botsa bana ba ke tsene di dikolo mara yo ntse ke ba kena hape tsa lecture ba ba ba tsa tshele ya sekolong na ko nwe le me bona tla di gape busule motshare le long kare kare ka mosotla bophelo mbaka gore o dula Allah mo hlomi se ke mogalemele ska la re a tseba keng ha ke tsebo etsa hala ye a ke tsebo gore ke tshola bonemba ka kare ka mosotla ha dula Allah di gapa anta bona busule motshare re ha re nang tshelte re fa bana mare tibo se le lebu la ke khanna lori ha kana kana na ko ngo ke na ne thote le ngore ka di ka ngore ha ke tsebe ko re nka itlhela ho le mara be ke ipela ke ra wa thusa hore ke la se bophelo ke tlo bana ba tlo ba sia le manga ke ba sia ka ra dikoloto ka po tsinta bophelo ba ka so ke le ka ka mehla le matsatsi ntate ke mo di mantsa ka ra dikoloto tsena tse ke phelang ka ra tsona koloto fela ke ona ntlong gore e tsa bana ba ka ba dile ba sohle ba bisolomo tsha
1: bo iki go sa roko pela mahla monna tshwara o di mfeto ska ba lahlatsetse
9: ka le botho se nnile
1: a itshela
0: momedi yo re kwala ka noteng mfela he ha o hloka thuso re na le suicide crisis helpline me nomoro ya bona ke 0800 567 567 0800 567 567 me Sipla Mental Health le bana ba teng le ba teng ho WhatsApp e bonolo ha holo ena ho tloa ka di ho ga tsa tshebetso ke utlwa hore nya brobedi futa hore nya plan tapama o ka ba tshwara ka WhatsApp o 0768822775 0768822775 Maybelline Brave Together le bona ba teng ho 0871632030 0871632030
1: Mamidi ka ofela haruna

0: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba, dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi moo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa heso seo. Ka ho he, dikgethong tsena ke tlo voutela DA.
2: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
3: Ho qetela ho lokisa ntlo, ho registera, ho reka uniform,
4: ho na le ntho e salletseng morao. Cap Finisher Dieting wa banna wa hapa 10,000 rand. Iphumanele loan ya Cap Fini mme o ka ba e mong wa bahlodi ba leshome ba beke le beke. Kenya kopo online hona jwale kapa lebenkeleng la PEP kapa Ackermans. Promotion e fela ka la 20 November 2026. Cap Fini ke mofani wa mokitlane wa semolao, ho na le dipehelo. Plan smart. Think Cap Fini.
5: So wait. Mosi wana lane ya buitelo ba ho fumana tukulo ya sechaba sa rona. Kaolang le iketle le qhubung la 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela lesedi FM. Ke molelwa.
6: Lebza le thibos bana beso yo ka mogapisano e matla wa tseba. Ka mogapisano e matla jwalela letsa difela bathong go tseba keng. Batho ba ntse ba re nao ba neng re le batjha re rata radio tje ba be ba sa utlwisitse gore ka nnete radio e nang le bophelo. Radio e na le bophelo bana beso tshwarang jwalo fela tle yo a ka nnete le nna mo ke leng teng tle ke motivateile. Thoga wa leba le ka monaka a Zamdela Sasolbeck.
7: Lebole tibos ke yona nako e, ore kenya moyeng, ke magobolano tlhatlha ka monaka Delside. Ke a leboga bana beso.

0: Bamele ke butho le Yolanda Vuthela ndenzela uncedo sebeleso ngale Serie FM. Shoma mabedi le metse mihlano re fura letse hora ya bohlano. Mogatlano ka o qetela wa rethela afternoon drive. Me melaitse ke na ka bongata e khona. Jwa la re satse ba re thiba kae. Fela re tseba ke hore o irata.
1: Ho jala fela mo medi ra tseba ke hore ratang ha holo ene leng hora ya galalelo mme re na le sibini ka jeno gona le moeti ka jeno gona ho gospel hour ke nomini
0: Nyawose. Re tlo buisana le nomini ka morana ko sa feditseng pelo re ke re utlwe fela hore nomini ho tswa kae leto lena la mmino wa gospel o le qadileng e wa tseba le bontse ke shebile dintho tse tsalang kwano Afrika Borwa dintho tse tsalang bophelong. Hona le nako mo tsedintsa dintho ha re bona di etsahalla batho di ba etsahalla ho lemane re nahane hore re be le mohopolo hore a rona ha di no re etsahalla hobane re hodimonyana mona re boemo mbo phahameng jwale ntse ke shebile monne mo motsheare a etsa mohlala ka sekepe sa Titanic. A re sekepe sa Titanic ho ne ho ena le batho ba neng ba le re go bitse mokato ba ne ba le mokatong o ka fatshe mme itse a se qala ho nwella. Batho ba mokatong o ka fatshe la ba batho ba pele ba ho lemala le ho hlokahala ka sehloho. Mme batho ba neng ba le mokatong o ka hodimo ho qetela. Ba ne ba inkile hanyane ka mohopolo wa hore ha o rona ntho tsena di no fitlhe. Ha thi sentse se ya seteba. Hanyane. Ho fitlhela metsi a ba fitlha mokatong o ka hodimo. Ai, a ke tsebo wa nkutlwa
1: ne. Ke utlwa ga itse diaka.
0: A re bana ba neng ba dutse ka hodimo. Ba ne ba e sheba fela ntho ena ba gago na eno retsang ntho. Ye ntse ba itsala ba ba ka tsaka.
1: Ke ha sentse e le hore se a balance ske.
0: Yes. Bana ba hlokahala ka sehloba le mala ka sehloba. Ba ra rona re ka hodimo man. Ha ino itsala ntwe. Sekepe sa nna sa tiba. Sa nna sa tiba.
1: Yo.
0: Fela metsi a ba fitla ka hodimo.
1: Ke thutwe matla na thi. Ke thutwe matla haholo. Mthwe buang baneng di sile di ntwa ngata ke di sheba jolo le batho re ha di etsa lalale bo ke keng ya fitla hone
0: ya ke tsa bane
1: kwa a thi ha o tsebe ga tlo buisana le aus no ke nomini ha re thagole ngone se bona kwa gona se hletsa maile ha holo fe
0: aus no min a go tshware tshepi ngone se ke tle ka ho wena ye ne buang le thata le ka
2: ke teng le kae
0: re di wa bua wa theta
2: di a tsetsa
0: ha ke bona ka le bitso ha o tsikire le theta ke tsa ka bo o tswa ha ye ke kae o tsi bipi o e kae kuphi
2: oh e kae go se KZN emthwalume endaweni ya semfazazane
0: e KZN
2: yes
0: and wa se KZN ba khuluma ba theta
2: ngiyakhuluma ngiyathetha
0: re lebo o qadile neng o kena mmino wa gospel
2: 2019. Yes. Nabazal. I was singing with my parents, my mom and dad. Inkosi ya tembe kake.
1: Amen. O baneng ka ga di generatsena ka ofela o kgethile gospel.
2: Indlela enkhule ngayo at the foundation that was laid by Abazal.
0: Uletse kereke.
2: Yes. Oh. So nkhulele cawene ndingane yesonto so nami ntema nkhula nat oh nathi indlela yeah
0: ah.
2: Yeah basebenzela
0: so mama le papa bane ba bina professional ka pane le bina fela jalo ka kerekeng
2: batswadi no they were not professional they were just singing at school ke bona then ke ba baqhubeka ke sicula ke as a family ekhaya yeah
1: Sho. Bo ditsoe tselo ga thella afternoon drive, mashume mara ra metso tsoka mara ho rena ya mohlano sentse ga fitela dipapading le bongane Shabalala.
3: A tsadi papadi, ho ria thella le bongane Shabalala.
4: Barati ba papadi ya bolo ya maoto itukiseng. Nyakallo entse ya e phahama, ha re ntse re le letong la ho ya tlhurisano ya khale knockout. Ebe ke manya a tla hlalela ka mahetla kgetlolle. Ke manya a tla itshupa. Leeto la mantshano le qala hona mona o se fetwe ke tlhodisano o tsifitwe ke ha tlhodisano ya khale knockout e hakula ka botlolo wa SABC2 phirimane nyana horeng ya busupa dumela mamadi wa le seri e le go fetsa go qetela tsa dipapadi o re ya thela re tele ka tsa papadi ya rugby mafolana a beke hem ho tsha go tlhodisano ya Investec Champions Cup ke le ka tlhalosa hore ena ya URC e santse e nka gefuwa nyane tlabela ya gutla beke nyetlang me mo kotlisi wa hlopa sa Thomas John Dobson le mo kapteni wa sehlopa seno e leng Ruan Nel ba hlokomedisitse dipapadi ka le reng ha di a lokela ho halala la ile a nyane fela hlopa se batlo se ya moela mafelongana a beke ka moqebelo a ile a ntle ka mona ka Cape Town sa Bristol Bears mo kotlisi Dobson o hlalositse ha hlopa seo se bapala papadi e tswile matso mo round tjena e bile ile sehlopa se kotse Nel yana ka o le leng ore mogwa o se iketsetsang menyetla le o e sebedisa ka ona e batla e le wa boemo bo o phahameng la o le jalo hen tlhopha sa Thomas se tlo kena papading eno ka moya o phahameng ka morago gapa Coastal Derby tlhodisanong ya URC mafelong a fetileng a beke ga sena sa Bristol le sona se kena ka moya o phahameng jalo ka e le gore ga o sheba loko ya mo se bapalang teng mane ya Premiership se le maemong a botshelela re tla bona gore nabe ke bomang ba tlatlhe ba o be se o tuke pakeng tsa tlhopha tsena tse pedi empa ntse re dumela go sa kwano Aforika Borwa sa Thomas se tlatlhe se isupe jalo ka sentse se bapala hantle ha o sheba mane tlhodisanong ya United Rugby Championship re ntse re le ho tsama mabapi le tlhodisano eo ya Investec Champions Cup re fumana hore ho tseba ditswe ha o tlo ba le ditho tse ikemetseng tse tlo sebetsana le ho phetwa ha ditshwantsho tsa television nakong ya papadi e le ho ntlafatsa tshebetso ya TMO nakong eo ho bapalwa mokgahlelo wa mantshano nakong e fetileng he ho ne ho ya ho sebedisa di-station tsa television e le ha ho phetwa ditshwantsho e leng seleng se sebaki dipodi yana ofela ha re tla tabeng ya leeme mokgona he o sentse o qalelletse ho sebedisa tlhodisanong ya United Rugby Championship ya jwale mme ka mona ka ho Champions Cup o tla qala hantle ho tloha mokgahlelong wa mantshano ha re tloha fela mane ho dikota final e le ha ho shejwe taba ya ditjeo ho ba ihlile ke mokgwanyana o batlang o tlo kopa tjhelete batlang e leng tanyana ho ba hlophisi ba tlhodisano ena ya Investec Champions Cup ha re di kwala heka tsa papadi ya bolo maobane ho thakgoile mokgahlelo wa bobedi tlhodisanong ya UEFA Champions League mme ka jeno ho tla bapalwa he dipapadi tse ding hona mokgahlelong wa bobedi mme re tlale ka ho sheba hore na ebe loko e tlabe se fetuile jwang hosane ka morao re phirimaneng ena ho bapalwa dipapadi tse ding hape phirimaneng e fetileng e ne e le la bobedi re bone ha hlopha sa saba se bapalwang ke Aiden McCarthy se etsa nalane ha se ne se hapa papadi ya sona pele tlhodisanong ya Champions League ka ho hlola sa Slavia Praha ka dintlha tse pedi ho noto papading e nngwe Sporting CP sile sapaseno he sile sa hlola sa Lens ka dinthatse pedi ho noto sapasamani Norway sa Viking se bapetsa ntle haholo lo makatsa barati ba papadi ya bolo se ne se bapala ka 3-3 le se hlopa sa Bayern Munich ati sa Villarreal sona sile sa hlola sa Napoli ka dinthatse tharo ho elengwe sa Arsenal se hlotse sa Lille ka tse tharo noto ha sa Atletico Madrid se hlotse sa Manchester United ka dinthatse pedi ho noto Barcelona bona ba ile ba etela hlopa sa Galatasaray ya ba fitla mamola ha bo sona ka dinthatsenne ho ilengwe ha tla bruga le yona makaditse batho ha ine hlola Inter Milan ha bo yona ka dinthatsenne ho tsetharo RB Leipzig hlotse PSV Eindhoven ka dinthatsa ilengwe ho noto a tsaka sheba he phidi mane nyana metsotsong e le shoma metsotso mhlano pele re fika ho re nya bo super Feyenoord e tlo botsana dipotso le Como a tse Lask Linz ona na go nye tsona nya metsotso nya le shoma metsotso mhlano pele re fika ho re nya bo super e tlo botsana dipotso le sehlopa sa Liverpool a tse ho tse tlo bapala ho re nya Bourbon Shakhtar Donetsk ke botsana dipotso le AEK Athens a tshepa sa Slavia Bratislava si sa nomo le tlase le sa VFB Stuttgart AS Roma ya moela Real Madrid ha Aston Villa e botsana dipotso le Fenerbahce Real Betis yona ya moela FC Porto ha FK Borussia e tla botsana dipotso le Borussia Dortmund Manchester City ya moela Paris Saint-Germain tseno ka ofela hem di tla bapalwa ho reng ya borobong ho sane ke tla ofa sepeto sa dipapadi ba pe tsimpi mane nyana lo rebe loko e tla be se fetule jwa tshelo ja di sa tswa thagoa ke mogatlhola bo be di fela empa re a tseba mane Europa o ke ke wa bua le letho ka nete ka magadi papadi tse pedi fela go ba ihle di hlopa di ya gagathana me tlhodisano nyana ya Champions League ya mono continenteng ya Europa hona le dimakatseng a tatsetsa lang e le ditaba tse o barati ba bangata pa papadi ya bolo ba tlhuang ba sa di lebella jolo fela ka re le ra bona phirimaneng e fitileng mamadi di bile a ka lo tso ke neng go swaretse tsona tsa di papa dipapadi nano la rea tella ele lo re nano la dipapadi le felletseng le tla bateng pirimane yena ka sibini mo le fetlo re nya bo supa ho fikela ho reng ya borobedi bile kutlwile bo ho ba ditaba tsa bona ka jeno o na ntsa mpolella ngwana mme thabiso motlong ke mo hlaisa hore ba tla be ba tsepa mo se maikutlo tabeng tsa ho hakolwa ho atlhudisano ya sehleng sena he ya calling knockout ho sa no se malaxen o tla bateng ho tsagoa breakfast e be ba hena lo yena re kopana kwa no re ya tella khutlwane sa dipapadi ho sane ka labone bana ba sukitseo
5: Hakule bua holo tibla moholo na bong zitu mamele rekena ka N1 southbound pili vita jolo Rigel Drive hono onale ko loi ene nyeme ka rumila iklu situ hajolo sepala hamona chana si piti piti rakamane ka N1 northbound pili vita jolo Winnie Mandela Drive li tenghe hono onale ko loi ene nyeme ka rumila iklu situ sepala hamona chana si piti piti kamane ka N1 northbound pili vita jolo Allendale Road li tenghe hono onale ko loi ene nyeme ka rumila iklu situ sepala hamona chana si piti piti wanala hami bile yote hajole ibulehi ile mese pete pete se pala mo nna jana ka kwano ka Johannesburg ke ne go tsoretsa kana ka jeno ga re bona sana metso tsule e mashume mabedi metso mitlano pele ga fitla re nyane ya bone hashtag ratella traffic
6: Seli to kisite. Pano ya matsatsi a dilo theo a jwale. Re leba paradise. Ha ba o tloeta le le Seli FM ya Valiant. Ditifello tsa hao di eme jwa. Ke a tshepa o ketile go lefa ka botlalo a ke reke. E fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao. Nana fela o so le mabopom a matla a le watle week a ne ile letsatsi la mo. Ho ithuta ka botshaba bo iphetang. Le o iketsetsa mehopolo e o keke wa le bana bo phelo bohle ba hao. Ya se hleke hleke nse Mensa ba e tlo re ha o re pa tsa be re le boema fofane ba matshaba ba o artambo re le bile bo ithabiso mo sa le ba le he mo re tsa mayang ka ditete 1 October o fihlella ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya o e lokile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mmoho le Seli FM bakeng sa tlhahiso leseding e nngwe e kopanye le rona ho 0876 299 7 double 6 8 mme o seke wa lebala ho nna o mamela le Seli FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa di ntjhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phomolo ya hao e makatsang e se you emetse hashtag

0: Re kupuka lapho
1: le. Ah, kya kupuka ntatu aka. Yo! Bomedi kino mini nyao se. Una hotela zona.
0: Ha uhlile dance.
1: Ah, tate.
0: Kupuka.
1: Umbani ka thomoyi.
0: Ah.
1: Wa mamala.
0: Tsepile we.
1: Ntatu aka hle.
0: Ma thatha ga maima tsepile we.
1: Ah, o ka etsa ntle le nna.
0: Asuma mini re lebuile ho lofela tshe da ka utlwa. Re leboa he ga tsidi ka mosebetsi o motle ka nnetetso la pele ho rorisa modimo ka talent of film.
1: Ba be di tsamela fela jalo ka the last afternoon drive ka January bona hape ho sa ni la bona ke throwback Thursday me ke fake Friday etsa bona tiba go se fetike tso go tshagetseng tsona wa tsiba he ho sa ne re bua ka di chelete
0: ho sa ne ke di chelete
1: ithopise ithopise ba keng la ho sa ne ha re tso kwane he mo ifontse ntla mathata ma tshotlo batla nka ya hore nyane ya bosupa ke se buhudi ke di bona matshelo mo fobisa hore nya bosupa hore nya bosupa ke se bidi mo lefa teng ka di papadi me hore nya borobedi o tla kena roy roy ka re moho hore nya le shimele metse medu teng nga ponto wa selebe
0: ke tsone lo fetsa ho loka jeno mo mamedi antse re ha sa kwano wa kena ba itiba bohlokwa ho go le pops tsa gaso tsa le sedi fm wa kena meno msa chabedi a tsa male e ba iti ka nete ba mo pota potile a tlo re bona re sebetsa jwang
1: me o khoso fe
0: a o khoso fe
1: e ke tsa kena fela ho is it live
0: relevo
1: re le bile ha ka nete re hlonolo fetse mo mamedi ha re bona sa re jolo ka re boletse he bye do
0: na tse fela ke mana ne o hla tlala tela tshebeletsong ena le sedi fm jolo ka tsholo top la ma 7 sentse ba emme mo bana be suka le nane o la ditaba la matshotlo ke di bone matshela o tla o kuka le moifo wa ba hlopisi ba o be ho re nya bo supa ke a mona team kiti ke a ba bona ka o fela ke bana ba tshwere dipampiri a ba sentse ba le malalala o tswe ho tsa malwe na ho be ho reng ya bo supa ke die ngwane so khelela ka letsa tshebetso e monate se nan tsititso sebetsa nga monate bana be sukitse.

di tabatsena tsa ra ya botselela di fella mona mere di phetela ka lokola tsa bolipi ba keng sa re tsarlena lo sane jo re ke le hlobisitswe ke ba mogatlo wa bolipi Pretoria pele re tla fumana tlhokomediso o ka lebellwa le khubu la motjeso o matla le di temperature tsa phameng di karolong tse ka le boya kwa KwaZulu-Natal o fitela ka labohlano Gauteng le tla kwaela ka go kgetha dibaka o chase ka le boya le hole ka mafafatsane a itjadileng a diaduma Mpumalanga le tla hlaka fela le kwaele ka go kgetha dibaka o chase ka mafafatsane a diaduma Highveld Northwest Province le tla hlaka o chase empa le kwaele ka go kgetha dibaka ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ka Botshabela Free State le tla hlaka o futumale o fitlela o chase fela le tla kwaela ka go kgetha dibaka ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ka Botshabela Bohole Northern Cape le tla hlaka o chase Western Cape le tla kwaela ka go kgetha dibaka o phole ka bophirima ntle le moo le tla kwaela ka go kgetha dibaka o futumale Karolong ya ka Botshabela Eastern Cape le tla kwaela ka mohodi ka borwa bophirima ntle le moo le tla hlaka o chase ka mafafatsane a diaduma ka Botshabela KwaZulu-Natal le tla kwaela ka go kgetha dibaka go chase gaholo fela go tla chase ho le ntshang kwena bodibeng ka leboya Botshabela ka mafafatsane a itjadileng a diaduma ntle le ka borwa di tabatsana tsa ra ya botselela le bolipi di fella mona boela mamla tabatsedinga ha ra itlabele ya busupa re a tshohla

0: Sebohem mwamedi metsotsong ena e robonga ka maraho ra ena ya busupa he re tloa mabenkeleng e tla re ka maraho mabenkele go feta batsepedi tse tharo tse amana le tsena tsa dipapadi fela nako ya dumela ke hlae ka mona ka mabenkeleng.
1: Hey monna, o sa opona nakonyane ranta e santse ena le matla monna.
2: Hey, nka le bona jwang?
1: Empa ona jole ao ranta e sana matla man.
2: Hai, RIP.
1: Fela e sana le matla o kgone o ithekela kopi ya Rico.
2: Hey, ha o etse motla ya kere.
1: Ke disitse. Pakana ya 800 grams e ka etsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe. Rico fee e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng. Theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetseng monwana.
3: Ya rente roma ha Shoprite liquor shop buluka ha o reka di 500 ml NRB di pick up a di pizza e pedi tsa Savannah dry cider ka 50 ranta fela le di 750 ml di pick up a di pizza e pedi tsa Clif Draft brandy Oldbuck dry gin kapa 3 ship select whiskey ka 350 ranta ebe o fuwa 1 litre ya coke mahala Fumane o fihlela ka di 18 tsa October. Ha ho rekisetse ba ka tlase ho dilemo tse 18.
4: Oh yeah.
5: Sadi papa, Oli Serie FM.

0: Wa tseba pule. Ntho ena ya hao ya ho ntsosa ka bajeke. O ntsosetsa ditaba le teng. Ke bona e kare e tlo kuru jwale e tlo ntlena. Ke utlwa e kare jwale ke tla nyonya ma. Wa tseba nna ke nahana hore.
1: Mohale o ko butle hanyane hle. O ko butle. A kere mantsibe o kene mo o kgathetse ho bileng o ile wa kgona o soka o kenya leloto la bobedi ka dikobo. O re nako ya ho bua le wena ne ke tlo nka kae?
0: Teng ke nnete empa yona atšhe puleng.
1: Mohale ha o re atšhe o bolela eng?
0: Ke bolela hore ga ke e thabele mane ho hang a e kgatlhise.
1: Okay, ke kopa o ntshware letlhe moratu.
0: Se ka sheba jwalo heba. Okay, ke o tshwaretse baby jale re ka.
1: Butle pele tlhe mohale o ko butle. Ha ebe o ntshwaretse ke kopa o ntumelele re bua ditaba tsa bohlokwa tle.
0: A thi o na le tse e leng tsa bohlokwa le tse e seng tsa bohlokwa?
1: E seng jwalo mohale. Di bohlokwa kaofela empa wa tseba gore go na le ditaba tse e leng tse gore o ka se kgone go di behela nako mogale. Go na le tse dingwe tse gore o ka di behela nako wa tseba gore e ka ba beke e tlang e ka ba kgwedi e tlang o tla di thola ntse di le teng.
0: Okay, o lokile he, ke utlwile puleng, ke utlwile. Yo wena wa sa gore o tla emelela motho bua he.
1: O lokile mogale wa tseba ne ke re tabena ya gao ena ya dikgetho o lokela gore o tlhokomele gore batho bo qotisanang letlhokwa le bone ba gaelelwa kae mme o sebedisa monyetenyane o fela gore o ba tlhole
0: wena mme o re o bona dikgaelelo di le kae
1: ya pele bona ba matha ka majong ko mane makesakesane mogale wena o matha ka megathala fela e kamang ya o sia
0: pelemogaleore megathala
1: mohale o se kanke naganontlhe mmamele gore ke batla goreng ko o matha ka batho ba kgathetseng ba ka nnang ba o sia tseleng and-e taba yeo fela e tlo etsa gore o tlholwe ke ntho ena o e etsang o tseba nna ke ne ke re keretse go le o thaotha batšha mane o tlo bone campaign ene ya gago ga e tia o tla qeteletse o se obile meyara wa surpriseville
0: nna ke bona ke ntse ke matha ka batho ba nang le maatla man bo mamokwena e ne le tichere mme dintho tsena o a di utlwisisa go feta moo o tseba go tataisa motho ya qalang jalo kane
1: ga ke gane mohale
0: jale
1: mamokwene e ne le mistresse ya maatla dinakong tsa gae o entse mosebetsi wa gae ka bogabane empa le wena o a tseba gore sekolong go na le neeletsano a ke re mohale yana go na le motho a qalang fatshe a neeletse ba magareng ba neeletse batho ba setlhopheng se odimo o kile wa bona ka e titšhere e qala le bana grade a re ebele o tswang le bona kwa PhD
0: jalo o ne re reetse jwang hepuleng o naganang wena
1: wa sane ke re mamokwena o sebeditse o ko mophomotse ga mmogo leng tebalentle mohale mohale o kotlwele manganga o bone gore ga bofane o kentse ngwana le rate o mosebetsing ga o fenyane e tlo ba modiei mme wa ngwana gae e ka setana le thabiso e ne o ntse o mofoqa ditšhelete o sa tsebe le gore loyalty ya gae o kae go wena o kotse o wetlhe mogale
0: iketle pele ga ke gana o eletsa se ka re tsoa
1: onnake
0: robet se ka re tsoa
1: mara ga o bone ntho tse ka pela matlho a gago
0: a kore ke lo etsa tee ke atla go wena puleng

0: Hai, Tommy, ntse ke hantle wa tseba. Empa hai, hei, taba ya boroko ko jetse. Hai, go satsana o ntlhokisa boroko e le ka nnete. Ke ile ka ba ka thusa ke ausi Seipati Kobulelwa ga o tla bona ke gone gore ke botsipenyana fela ke botlose matlhong.
1: Oke, kutla gantle. Ore wa thusa ke mang?
0: Ke ausi Seipati.
1: Seipati o fe mode?
0: Ee, a empa. Wena o tseba ausi Seipati o fe? Ke bua ka Seipati wa Fani wa meyara ya mona Surprise. Ke yena Seipati ke
1: Modie, ha o tshabe lefu? Nka ga le tshabe wa tsebe.
0: O bona bophelo mo. Go na le nako tse e leng gore motho o ka tshaba lefu ka tsona. Ga le legole maane le wena. Empa ga le phela le wena le dula le o tshametse ka matlho a mafubedi. O qatelela se sa le tshabe. O le sheba je.
1: O bolela jang gore butle pele kgotsatsana nako le gakalo kapa ntatae o ne a o tshosetsa ka lefo
0: ntho tse pedi tse o tse qetong bua ka tsone ga di jalo di le pedi
1: modie gantlentle o batla go etsa gale eng o batla ke reng
0: tšhomi ke re ke tshwana le mefu ya phela o bona modie yane motsebang ga sa lenoka gone ga o mpona ke apere tena ke le kopo fela ka gare go nna mona go swatlhamane
1: bathong modie
0: mpho ke bua nnete mona mo ke teng ga ke tse bore na ke tshepe mang ke belaele mang kore le nna ke le tena ga ke itshepe
1: bathong jwang jwale modie
0: yaanong o bona tsa bophelo baka dilo dimmakatsa eno kore mpho ke nontse ke tla gantle tena ka bophelo ka utlwa ka re ke jewa ke bodutu ya ba ke etsa ke tshwaratse pedi fela ke re ba seba ke ketle ke galege ka pelenyana a the ke re ke galele sa ruri mpho toro tsaka ke ba ntse di feta fela o bona nna ke re go ja e ne se ka leseya laka ke o jetsa mpho ke be le gale ke iphile na
1: he batho o ka tsamaya o sena mosebetsi modie wa ya kae le teng
0: ke ka go ke reng go ja e ne e se ka leseya laka gobane ga e le nna tlale yone ga se ntho ke e tshabang fela leseya laka
1: gaotlhe mogotsi kore ntho sa di fitlhile maemong ao go se golo go bega kalo modie
0: gobe kore ke sa tsena gona ke fela wena o ne o tla ikutlwa jwang ga ntata ngwana gago e le motho a tshwanang le ga mofane ga se baka mo gore re dumelelane gore a tle go nna a tlo bona ngwana yena ke a etsa ke a mpholola mphopoletsa I mean mpho le nna ke motho wa nama le madi mmele wa ka o qeteletse o sebile o tlhola kelele ka etsa yona nthwane re tlholang re bolelelwa ka yona ga o thwe o sekebe wa tshepa mmele wa gago gobane mmele wa gago o tlhopho
1: didie kore ke a utlwa gore nne ebile ke a golwa gore re fetile tabeng tseno gale kwa modie se re le bagolo
0: ee re fetile empa botlhoko ba taba ke bonae ga nna ke nagana go motlhomong go na le nthonyana kile ba e tsalang ba ke tsaka le mothene ntho ke le sure gore ke motshwere mo ke batlang teng o tla ba etsa e kare ga ona nix e tsa etseng pakeng tsa kane
1: gatlhetšhone
0: nka leketse ke tšhapa ke llempho kapa ke motlhoye ke morate le nna ke tsebe o bona e wa sa e ntseng ke gore a nnyemelela gantlhe ga ngwana ka kula a ke re mpho wa tseba go motho eo o ne a tšhaisetsa gaka tsatsi le nnele ba seba a dula a nkgaletse ene nna ke sena taba le ena gona jwale jena o shebile eng digeto o se a le maphatephate gona go a tlholeyang le go fela mpho a nke founu a ntetsetse jale o no re nna he ga o lete ke le lonely ngwanang sokodisa nka gana thuso ya ausi Seipati jwa
1: ke a utlwa mogotsi gorantateno ga o sebetse gantle
0: ka go mphokereng a bona lefu ke leshebile tena ga ebe ausi Seipati a batla mpolaya kapa gona o bolaya ngwanaka ai ka nnete ga ona ntho e ke tlo etsa ga o na le mo nka baleelang teng mpho gona jale jena nna ke re he se e tsalang setsagale se ke se thabetseng fela ke gore o fitlhile mona a robaletsa mpho ebile ngwanaka e se a le a le safe ao se Seipati etsa bonnete ba gore ga nthuse tsone tsa bophelo ba ka
1: phitšhong metlhe skese.

0: mistress ke a leboa ga o tlile ka pele ya kobitsa
1: ea principal go utlwisitse gore ka nnete e lokela gore e be e le taba ya botlhokwa e mpitseditseng yone
0: etlile ke ya nnete ebile e botlhokwa mme
1: ke mametse principal kwa tswela pele
0: mmamela e mistress maponesa na le teng kwano ba re ba fitletse boemong ba buisa nyeo ya monna yane ya bitswang otogotla
1: gobaneng ba sa tle go nna ka otloloa principal gobane a kere ke ne ke tla ba tsebisa gore ke itlotlhakola nyeo eo e nna ke e ritetseng gobaneng a ba feleletse wena
0: ke a gola gore boemong bona ga e sa le moo o ka buang ka o ritela nyewe kapa o e tlhakola nyewe e teng mme ke nyewe ya mmuso ba iphumanetse dipaki ka tsela tsa bona
1: jale nna
0: mamela mistress se ka potlaka
1: principal ke tshwanetse ke potlake bitso laka ga le se le kgoma dinyeweng tsa dithetefatsi
0: butle butle tlhe mistress a ke re nna le wena re sa bua ao
1: go lokile ntate tswela pele he ke mametse
0: mamela ba ne ba batla dintlha tsa gago fela moo ba ka o fumanang teng ga ba ba tlhoka bopaki ba gago jalo ka motho ya kileng a bulanyewe ya mofuta ona ke yona ntho ene ba e tletse kwano mona
1: jonna we batho ebe kileng ke kenwe ke eng ga ke tla itatela tshwene le ka mogathapa ge e le gona bomma batho ga re etswe
0: ditabengthosa moya mme
1: ke
0: kopa go mmamela ntle
1: ke mametse
0: mona o sebeditse jalo ka motho ya nang le boikarabelo
1: ga ke sa le botho ya
0: senyakoona thola mmeko bolelele motho ya bonang bobe a be a iphapanya bona o tswana gantle le moetsi wa ketso eno a e
1: bonang
0: wa bona go ja ka o fela ga rona re ne re ka ema ka maoto jalo ka wena naga ena ya rona e ne keke ya ba le dithetefatsi tsena gobane borra dithetefatsi bana re dula le bona metseng ya rona re ya ba tsepa empa ge leqe mane ge leqe go ba supa re bolaelwa ka metlha gore re ka tlaleya taba ya mofuta ona ntle le gore mang kapa mang a o tsepe wena mistress o pile sepete
1: go kokololo principal jale principal ampolelele go tloa moo re lebakae ke gore le sila se a ke ke ntshirele
0: ga o tlhoke tshireletso ya letho mistress
1: o tshwajan
0: sepone sa se bonagala se na le bopaki bo o lekaneng ga mmogo le tsona dipaki tseo ba di tlhokang nyeweng ena wena ga ba bontsha le ganyano gore ba o tlhoka
1: so ke a leboa principal sean o seba ke leboile ke ne ke tshwile empa e kare jale ke ikutlwa kare ke phuthule ka mokgwa ke neng ke supiwa ka menwana ka
0: teng ai ke a o nagana
1: ga ona ntho empe e senag molemo
0: no o ka ikela ka
1: kgotso ke a leboa principal
0: okay, so
1: sure.

0: Ntabiseng mojaki re lebuile hle le moifo o hle wa monyaka bakeng sa gaolo eno ya dikete tse tharo magolo a supile mashume a mahlanwana le metso e robong le hosane o tla boela o fumana gaolo e latelang eno ha idula ho ya le shume le metso e supileng tjena metsotso ka mora hore na ya borobedi e re ke fitise kgwebo
1: Josi na le lutile bakeng sa mata ka sonta sala le shume le metso robedi mphalane e bile Josi e toba people bakeng sa Hollywood Bridge show back 10 km e ba malalala o tswe bakeng sa matla mamello le maemo a tlolang ditlhase jwalo ka dimathi tse dikitse tsa le shume le metso mmedi di matha le leng la mabelo a tseleng a maholohadi a Johannesburg re tla kopana mo lebelo le kanang teng kapa kae kae tseleng ya lebelo ho inwesa ka nkgo bakeng sa menakwe bo haketsa lona ka otlolo wa SABC2 The SABC Sport o tloka hore a bo supa hoseng. Holo bete Joburg 10 km. Le bilo le kalile. Haramate. O le tlisetswa ke SABC Sport.
0: Khanya Herbal Remedies e thusa bothateng ba mofetse le ha ona le hlahala le ho behatswe ke le high blood taolong le bakeng sa batho ba kwalanang ke asthma le wena kgathatswang ke seramesa masapo e leng arthritis o na di alsa o tloka khanya e thusa batho ba nang di piles di ka hare ka paditswetse ka ntle le bomme ba kgathatswa ke di period pain ha ba ile matsatsing le ba nta le fole ka ntle le ka hare di pio le senya e ba pale ya maobane bana le men power ntle ha holoka lotsa di tshipatseng Titi khanya special baby in tsatsidana ngwaneng le leta le bana bana le mathatha ditlapedi le manyuwa le bontsha le bese ngwaneng ha khuswa e etsa ngwana pelo e tshweu bana le sehwasho le se sepa santabeleng di tlosa senyama le ofana ka mahlono no se sepa sa mabusetsa seleleka meleko di teng Blue Fountain batho batsho motheo pharmacy ke ka mona ka botshabelo thabantshu ba hlabani pharmacy velokomo ke medicine le containing etsho Bethlehem Bucks Cosmetics di shopong tsa BB Kitchen Carry Tuxedo Pharmacy ba ka mona ka Ferena ge Peter Maritzburg makoti muti shop letsetse bana ba khanya ho 073 5

0: Toluca, il incolo! Toluca hoya ho 40%! Mange!
1: Mange!
0: Fumala 2 kg ya sunlight washing powder, ka 50 randa fela. Pakete ya di toilet roll tse leshome tsa 1 ply tsa right brand, ka 40 randa. Le aluminium 6-piece cookware set ya zebra, ka 280 randa fela. Di fumane ho fihlela ka di 18 tsa October 2026.
2: Hona jwale tjena ho teng motho ya phelang ka mofetshe wa madi e leng leukemia kapa bothata ba madi ka kakaretso ya tshepang ho na le thuso ya phano ya masole ya mmele a tshwanang ya ka e fumanang. Mme thuso eo ya ho tshwana ha masole ya mmele e ka tholwa ho wena. Ha o le pakeng tsa dilemo tse 17 le 55, o phetse hantle, o ka ingodisetsa ho ba mofani wa masole ya mmele kajeno. Etela dkms-africa.org. DKMS Africa, o ka thusa ho fa motho e mong monyetla wa bobedi wa bophelo. Letsholo lena le tsheditswe ke SABC.
3: Ntobe Bath Salt. Ke bua ka letswai la Ntobe, letswai la mohlolo, letswai le ka fetolang bophelo ba hao. Ka letswai lena mphe nngwe le nngwe ya hao ya fetoha. Ka letswai lena la Ntobe o ka foka lapeng leno la hao ka hare ho jarete, ka hara ntlo, o tebele meya e mebe, o leleke meya e ditshila, o tebele bobo bohle lapeng la hao, o foke ho potolwa le jarete di dikoung tsa yona. Letswai lena le sebetsana le tsena tse latelang, le tlosa senyama se ka nnang batho ba rata ho aparisa sona, le tlisa mahlohonolo, sebedisa letswai lena. Le bula masobana letlalo la hao a phefumoluwe hantle, le a phodisa ho batho be bang ba hloka boroko ba robala jwalo ka masea. Le fodisa serame sa masapo, le theola stress e leng kgatello ya maikutlo, le a kgatholla, le fodisa boruisi ba maoto, o thole maoto di dikitifaditse kana tse kang tsa tloho. Le o thusa le o se omelle ka pele ha o qeta ho hlapa, o sala o le mongobo ka baka la letswai lena. Le o thusa ho nka le nkga ha monate ka dinako tsohle, le wena o tla utlwa nkga ha monate le ka lapeng. Bakeng sa dintlha ka botlalo ka Ntobe Bath Salt kapa letswai lena la Ntobe, letsa kapa WhatsAppele ho 064-948-8339 kapa 064-982-0964 ke itse wa ba letsetsa mono o ikopanye le bona bana ba habo Dr. Makwa ka letswai lena la Ntobe 064-948-8339 kapa 064-982-0967 letswai la Ntobe.

Mohlang a tswantshwana mantata a iswa ha ha bo moholo lapeng a fitla re tsimotlo kwa ba go gopodi mpe ngwana mpesi wa tshabeya. Ke re tswana dipatisano ba ne ke se batla phamola go ya di gamma ka mo.

o tlhane molodi wa phala se mamelle mosadi ha ngala ha ngala unga ulukelanga le motsheo ba ha ka ngala ha ha botla se o tla fanya mokubetse ntswa ke ke modidi ke mo hatelo ke se mana ila se thola se thola sa go mo mo hatsa le joni matshepitse o se bona ha se matha ka tloko thuteng tsa mabu ba ke le le yenteng go ikate ha itlaka futsi ha ka le ba ka go ke ngwana madi a thata le qhoko ba fokeng le ba tloko nna ke se tlolo sa ba fokeng ba mahwana mahwana botlalane ba ha sa ba kampeona ba sa di gopo ba ha se di dipuru ngwane na heng ba ne ba ma ha se ka ge dikepulana ka ge dinkuditswa mogwabo ke bolela bona ba kgabelatsa tsi mo ga modikeng kgabelatsa se se kgabelana ke tshoka metla le matsatsi ka madi le ka nama le ka dikilana le ka pelo le ka moya ke motlokwa ke mogalo ke motho a mmatsotso motho a mafokotsana o behela ka engwa hola letsa bela ditshatshane ke motho a maka ibe se fole motho a bonkgatlele le baka ke le wotlela na heng ha ke wotlele motho ha emo ke a shapakisana ke nna mme wa maebana a matla bana ba motho o tshwana ke bua ka karabelo le palesa batho ba imelang le o sita pelo ya ka ka tsela e kgethe batho ba itlola pelo ya ka ba tshu ke nkgono wa bananyana fela nna nkgono wa kananelo ke ananetse ratang le re fentse fefe ngwanana ke difefelaetsa tsa nkgono ntswakana jwalo ka nkgona ngwanaka ya ba fitla ngwananyana a tlhafutse ntle a mmopo re ya rabilwe lethabo la mma ya re se ke le teng ngwana o na ka nnang futsa ka diketso sentje ke ngongore ya o ba e sa le lese tshu o na ka nna a futsa go pata botlhoko ka le bonye bona jwalo ka mmao jwalo ka busiu ba ka motho ntjantje ngwana ka ntjembana a sa nje ngo khotse bile wa ikolota di kharikana le tsona di sheba papa ba sa di rona le ntshebe fete o bane re tla kopana pitikini le lengope ntjata ntate tshwenyane le mme mamo hao mme mampese ba ne ba qala o bona ngwana ngwananyana ka nna ka fitla ka tswa ka banana le bashanyana bo ha bo lefu le ka moelo motho ke ke tsho ke ga ebe ke dikgang le ngwana mono ntse o le okile ke nna o sia selwane le saole rakgadi wa tlhokomelo le bokamoso ke motšhaisi wa ntate motlong ka sebele ke tshoka metla le matsatsi o ne a ntshwanela le motla le moleleletswang ga ka ke a foka

0: Lala hona se hole sa thaba mazima ka ba ke be hantle nakong ya kgwebo mamedi ri ke ya mo ile ba itibaka ba teng ka kwano ka dipapusintsa gaso Dr. Tantsi o teng moetlo kwa ba sotho a bohlatswa ntate dumela go fa sebaka
1: khoma o etseme moetlo wa ba sotho nako ile mamedi hle ka jeno gena le mme are moetlo wa sotho wa tseba mokudu wa ka ona kula siki mohlolo ha u ke re memo e rukona siki mohlolo ena na ke ya mofuta ofe mme wa ngugwa
2: ke o mama se ntate
1: ha u ke mona mme ma o bane ke bile le lehlohonolo la hore ke be ka mono ka Sasolbeck mme ka bona mokuru hore hela moetlo motho ona na kula siki mohlolo e ona etse jwa
2: ha ntate mkhana ka sa tsela ntwana re mo tshwere family ena yaka ona tshwere ke ntho ene nge motletse mpe monana le maotong ona sa khone go bala hana ha ne ba mpamantsi bua tsena ona a ingwa ya sa batlo ka motho bitsa motshiso a batla ka ga ka mo beya ka ntle
1: ona a sheba hala jwa mme ho mo mamedia lape mola a u ka hore ntwe na ne hlile le siki mo hlolo ina
2: wa se ba ntate ha ke tsebe ne ka ene sentle e bitswang le bana ha ke tsebe ntho ne ka gona le ntho e motse a itshetswe ka yona mmeli
1: ine ka o tshetswe ka ntho e bohale ka mbo a sidi a pekile mmeli ona ka ofela
2: o ya ntate wela ha o fitla mane ne maotong teng ine ka ntho ka nkile fafatsane ho notswa madi
1: a ebo wela ha bo utlwe he aba a reka hlaiswa sefe sa moetlo
2: aba a reka se hlaiswa se bitswang hlatswa ntate
1: mhm a nwa botlotse kae
2: a nwa botlotse ya pele ya bube di ntate ka kilishano
1: ha ebo
2: ka nnete ntate wa
1: ha go komona me go kwila hore o sebedisa khombo ya ne reng khombo e tla o thusa o bula ditsela khombo ye ya moetlo wena o etshwatso po kae
2: na ka khombo ena ya moetlo wa so thu ntate
1: mm
2: ka kula ka sebedisa go futheng go etsa ntho tsengata ha ke qeta ke motho wa business e ntho tsengata ka re thusa ntate ka ha ga ja ke tya ka ho anyeunya
1: a e bo kgwebo itsamela hantle ka thello
2: ntate wa ka ha ke tsebeng ka le kanya ka go
1: yo mme ka lebaka la nako re leboetse seabo sa gagolo mamedi siki mohlolo keo he hlatswa e se e thusane o na le bothata mmeleng wa gago mamedi botlolo ke tsena tse pedi ba tla re bona bokamane ka TikTok hlatswa ke mampodi ke yona botlolo ena mme a buang ka yona re hela motho ke ena ona petla re mo shebile mone o boetse o sebedise le khombo ena ya moetlo wa basotho wena mamedi tlhokomela hlaiswa tsa moetlo how to detain bakeng sa o leng ho sona e tsa bonnete ba gore o aphushemowa o ile o di batla he di a fela mamedi a ria fela ho se mona sa tshwatsa moetlo ha di di bo hlatswa athe ka mona ga ka bolo 14 batho hlatswa ntse le teng mo ho le khombo ena ya moetlo wa sotho athe ka mang ka thabantshu Dr. Metsi hlatswa ha isa le fela o tswa be gifteleng empa ho sane he ka itotloko hlatswa e tla be le teng ka mana ka tloko lena ka mo tshwana hlatswa ha isa le fela empa ho sane he me matshepo o tla bana le yona athe ka mona ka Bethlehem 5 star eating empa ka mona ka box google re fedile empa e tla bateng ho sane hlatswa ka modu athe ka mona ka qwaqwa he rena le Dr. Richard o tshwere hlaiswa tsohle ntse di diteng he athe ka mona ka postroom o masebenge le mono he ka mo o tshwana hlatswa ntse e le teng athe ka mona ka constant no batho ba le ba khutla e se le teng he re tlisitse ka jeno ka mono he ka constant next stop mo e tloteng he African he ba le mono athe ka 14 manifestation mall room number 11 ka ka pse moa re ba mano report thanda bantu mono mo etlo wa ba suthu the springs ka mo go tsana ke teng he ho pisi mono frenegeng hlatswa e ne fedile empa e se le teng no batho ba le ba khutla hlatswa e teng he frenegeng mono he a tsaka mang ka Johannesburg park center ga le mono ke teng Johannesburg Joburg re teng he so we thu khutlile re fedile e tla ba teng ka labobedi lona batho ba khutlileng mono Chinese multi shop e tla ba teng labobedi la beke ya ne tla binoni Lakeside Square moetlo di mafikeng moetlo wa basotho ka mo o tsana o teng ka mana ka magisibeke ke fumana hore khombo ena e fedile mpa e tla ba teng ha ofinyane sa stole ho hlona mamedi ge jwetse na o hokae re o thuse ka hlaiswa tsena tsa moetlo bo sabela mona he motho wa pharmacy mona re teng pa ga isi le sedi ke motho shopo ge teng nomoro tsa gona di bohlokwa ho wena mamedi 0783312082 ha ke dipheteng khono bo isa o ile o reka hlatswa mmoholo wana wa sejeso 0783312082 le mana WhatsApp o ka kena wa botsa re na hohle mo leng hona teng bo ka mona ka matatiele e fedileng pa e tla ba teng ho sane malodi molo shop number 11 0783312082 0783312082 82 ke tsona head nomoro tsa moetlo wa basotho mentsaki ba ntloka me ka re tla bona ka kopana ha be ke tla nete sale ka nako e tshwanang
0: ntate
1: ke utaba
3: ke nako ya rent a roma ha Shoprite liquor shop buluka ha o reka di 500 ml NRB di pick up a di pizza e pedi tsa Savannah dry cider ka 50 rand fela le di 750 ml di pick up a di pizza e pedi tsa Klip Drift brandy old bag dry gin ka pa 3 ship select whiskey ka 350 rand ebe o fuwa 1 litre ya coke mahala di fumane o fihlela ka di 18 tsa October ha o rekise sebaka tlase ho dilemo tse 18.
4: Simenye Tombstone e fumane ha bophara bohle ba Free State le Northwest. Constant Welcome Flagstop. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simenye Tombstone e tla o sebeletsa.
5: Ke ruika di motlong ha ile ya robetseng yena ke bohlasong ba ha
6: di go ya ba di mono
5: le sedi fm ke mollelwa
0: le sedi fm ke mollelwa ile shumele metsorobo metsotso pele ho hora ya bo robong ba tshidi ba lo ba habo moetlo ha botlatswa ba tla boela kgiti yana hape bekenyane etlang mamedi na wa tseba hore hona le lenane o kwano le qalang manta ho fitlela ka labohlano hore nya botshelela ho seng ho fitlela hore ya bogobong taba tsa teng ke tsene
7: se ka kala le tsa tla ha o le mong thwasa le batukana ba le teng
8: allo chepa
9: no lo chepa
8: ke mo kwetlisa hantle
10: ka bona se la tsula

0: tshwama bengeng ke ntate Siputla ntate Tebowo o otla o re ke a leboa e le le shodu mamedi ke metsotso e le shomele metso e mehlano pele ho hora ya borobo sentse ke kena kgwebong ke kopane le bana ba habo dikgabane he balist e re ke etse tjena he sa ska mpuqa ntate Simana madumela wa moetse sebeletsong ya lesedi
1: khotso hle mentswa ke ha ke dingke ka pele ke re ke matheka le belo hle mamedi ya motle re hlaka mona ka habo di khabane ha ba list go tshwaretse moriana wane o matla segeledi super healthcare moriana o etsa me ka le mehlolo wena mamedi ya motle moriana o tlisa mphetuo maphelong a batho moriana o tlo thusa ndate moholo le nkhono lape mmono ha ba tsuke ke ka pana ha ba la ditse di sabe taolo moriana o tla o thusa ka bothata ba stroke le modikwa dikwane bothata ba motsekilo sebedisa moriana wa segeledi wa no tla o thusa ho tshatla majana a dipio nga hla ka ga mathata a dipio ka ka ka jo ka sitena le ane a senya re bua ka mosiswane o tshisa mosiswane o mosehla mosiso o pitiletsang ho nkhang ha bohloko sebedisa segeledi super fk se tla o thusa ho lona ngwana se bothata bo re ba se jiswa le thabe e ba pali ya maobane ona le bothata ba di alsa wa mamedi ya motle sebedisa segeledi super health care se tla o thusa haholo segeledi super health care se tlotla nyoko le seso di beta ho lo nyamelo ha wa mamedi ya motle sebedisa se tla o thusa ka bothata ba ne ba pelo bothata ba ne ba o tlotla le leto wa mamedi ya motle sebedisa se hlatswa pelo ya hao ke re o thawela thaselo ya dijo wa mamedi ya motle mamedi ka bona le bothata ba botsikinyane bothata ba di hlobo bothata ba le ba di ba magopo kiano ka bono ka botundi tshile sa ke tseno ma swa wa mamedi ya motle le go kileno le kritsa ka sitana le maqeba sebedisa segeledi super health care se tla o thusa segeledi ke mmampudi wa pheko e ikgethang ya lefulena la mefetse ka mefuta yo tlhobena mamedi ya motle se boetse se tlatswa madi se bula methapo se tlatswa letlalo la gago le bureletsana bo botle segeledi se ntsha tlala ya popelo ka metso e ka bona le bothata ba dipigod pain le bothata ba dinako tse sa sejang ya dinako ngwe sa qete sebedisa segeledi super health care ke tla o thusa o batla lesea sebedisa segeledi super health care se tla o thusa o la ka thola miscarriage yo le ha o soka ba o sebedisa ntho tse tlatswang popelo sebedisa segeledi super health care se tla o thusa mamedi ya motle se boetse se phekola le banta sepekula magopo le iso e ka sitana le mathopa mmeleng wa hao mono segeledi se tla o thusa ho fa matla nkgono wena ngwana eso lape mono sebedisa se tla o thusa ho betla ditipatsane tse ntse di wena mamedi ya motle bothata bane ba o tlallana ha o sebedisa segeledi super fk o dula o pipitletswe bothata ba masapo o ile wa robeya sebedisa segeledi super fk se tla o thusa re bue ka segeletsana sa bana moriana e ke kere o molemong haholo baneng o tla o thusa ngwana ena hore a hole hantle a kwenne jwalo ka bana ba bang o nyolla sole sa hae sa mmele o ntsha manyu wa ngwaneng o ntsha leleta lebese ka sitana le ho etsa ngwana enwa a ja le ho ithoma hantle ka dinako tsohle tsilana eno ngwane mono wa e ntsha o e lahlela kwana mokena ona wa segeletsana sa bana o phekola lebadi ditlapedi diiso magopo e ka sitana le letswejane ngwane mono ona mamedi ya motho le hona o laola motjheso ngwane mono segeletsana sena sa bana sebetse ngwana ya senong ha tlole metlala re bua ka letswai la ne la tsola tsheo letswai le etsa mme ka le mehlolo letswai le ntshosang senya mamelo wa mmeleng wa hao letswai le lelekang meleko ka gago le lapala hao letswai le tla o thusa ha ona le bothata mosebetsing ke go dutse le jwa motsu ke ga o thole mosebetsi sebedisa letswai la tsela tsheo le boetse le tla o thusa go leleka letsalo leno le botlhokolegeng ga le fitlha ke o kgaphaphathe ke go lokile tsotlhe ngwaneso ka mahlale ga o di-relationship ya dilatse mofutso ko ono o bogale bona bo ga e sale ke senyamantho eno sebedisa letswai lena la tsela tsheo le tla o thusa ngwaneso wa sekolo ke re sekolong kwana o dutse o otsela o dutse o kgathetse ga ona ntho e mamelang sebedisa letswai la tsela tsheo le tla o thusa ke phofolo ntho eno ke etswe tšhelete e tswa dipakeng tsa menwana mona ke re le ditšhelete tsa ga o di fasitse gotso eno ke pileng ka lapeng ka mono sebedisa letswai lena la tsela tsheo le tla o thusana mamedi ya motle gobeno e kikitlelang e sa tsamayeng hantle letswai la tsela tsheo ke molo wa kgwebong ya gago le tla o thusa ka bothata ba ditoromo e ka ba tse mmeleng kapa tse maotong letswai la tsela tsheo ke mabusetsa le busetsa mmele kwa gobeng ba yona le tla o thusa ngwana yose ke re ba o kwetse le ditogo di se di felela mosamong sebedisa letswai la tsela tsheo le tla o thusa le tla busetsa mmele kw ena gobeng ba yona ke re go tla buile ya ntho ngwe le ngwe tla ko o sebetse le wena wena mamedi ya motle nka dinomoro tsa gone o tle o reletsetse 072-020-2371 Dina lo WhatsApp +266-62-12-06-62 Kare 62-12-06-62 0662 mamari ya motla ka Kimberley ka mane di tseli teng hlaiswa tsa gone Kimberley pharmacy mono pela si thole taung muti shopo ya fumane ya Freiberg ke go oxy discount mafikeng ke side discount o tla di fumana Zirast ke African Herbs and Chemistry mono o tla di fumana Lichtenberg di fumana ya ditjoba tla pharmacy mono ke na hona teng Rustenburg ke Black Mode pharmacy ka volume ga ba state ka mono tla di fumana African muti shop ha o le ka ga jobe ke o batla go reka stoko ya mane China Cash and Carry o tla fumana stoko sa di hlaiswa tsohle tsa gone po ikena le bekam trading simono tla di fumana nka di nomego mo mamerike ke ri tlhaisa tsa gona o di fumana o le hohle ka gona ha sa fa ka e ka sitana le lesotho ge le tsetse o tlo ska wa ya sebakeng se for site 0720202371 di nomego tsa gona tseno 0720202371 6212 0662 mantswaki
0: nta tse bana ma
1: ha ke le boemwa ka
0: ha simo he
1: di kgomo
0: le mana mane ya tsona

0: La ntswaki ya la. Ke rata ho ithoka, ke rata ho ithoka ho ipulela. Cha, tsalo ga buziwo. Ga buziwo. Ke dire dimblanga mo tsabe. O mamedzi ka 87.8 tango.
1: Khotso mentswaki ha le radio Mike o mamedzi joi. A yacho jwalo ka busiu ya robetseng ke bohlasweng ba hae ya robetseng ke bohlasweng ba hae a o dumedisa mona ke morena msiya smole ka mona ka petsana riti ka hae ka mana mafahlaneng ka dueleng mophemeng ba tsebang a le radio maya a le radio
2: hai. Hai dume radio ntswakana, hai dume. Ah, chisa fela re tla tima. Me mamolo ika mona ka medal cop ko mametse tlele ka tola.
3: Thank you loyi.
4: Hey, ntswaki. Ke la ra. Mo go dumisi tla go go fuduma ka tsodumisi matiki dumisi. Ha dinge smarte le so tsakie mano ti
3: tumela ntswakile shiya zantswakilele ke o khile ka 806 ya robetseng ke botlhaseng ba ha njembana ka mona ka phase 4 Iraq Sasola Beg ke se Loran Penke le buile hle zile le ngwane no bo se go theo wa fela ntswa ke ya ona le thomono ke mabasiya monyatsi ka mona ka di dior pele o tsebo bo bala bo bula molaetsa bo ngwa fela mpesi e wetsa nwe ka voice ya ntate motau wetsa nwe fela ha wa ithalosa o mang jwa le wa ukwa botata ke bona bo with some wine. Charlie ka moka mama fubedi Peter Stein dumela hle mentse ke dumela ke na le wena o fitela hore nya na o qetela ke thaba mogobo pela ko PC dipolasing batho ba mapolasing mogo mentse ke u dutsi le tshepang modukuwa nyama ka mona ka botlhokong ka Bethlehem mamedi metsotso metlhano pele go gora ya borobong ire ke nke motho ke tsebe go ya pineng ire ke nke motho ke pineng tshidiso monyatsi melodi mfirigine a dumela a o sentswa ke dumela ke o mametse ke le mona Orange Farm ke nthabiseng

0: Mamedi o dule le nna le nna ke dule le wena hona le taba e hlokolo o siki sa tswa e romelwa ke mosebetsi mmoho le nna sibidi mo lepe mona na hona le engwe ya ditau e ileng ya bonwa ke molebedi ka 10 to 4 ho seng ho tse ding tsa di hostele mono ebile e shutule e mahlo a benya ga le fifi mono ke eno tau jwale ho bona hala e thobile me e dulang me e kwalletsweng teng jwale ebile ba re hi ka mantswe a mang ke e tona o tsebe ha itswile balo ya ipotsa fela e tshehading ho ntswe e tsalang ka bophelo ba yona. Jwale ke tlo kgutla ke le hlokomedise hore ke mo a hong ofeng ke di property di feng tseno le itlhokomele ka nnete sentse ba qadile nthwene e re bitsang curfew hore ka nako mang be sentse mang le mang a le ka hara jarete kapa ka hara mo aho gobane ka nnete ka nnete jo o tla etsang tau e ka re ha ire fela ha ipuruma fela ho matho ha kana o thole makwala a tetema a ke tsebe jwale ko go so o se shebile tje yo shebile o shebile e be hlotloga boetse bona ire o tla ukwa ka katara ngwana ka e la modiepe
1: u ka modiepe u ka modiepe sapota ga tsaka ke kholo bana abdi deola moya mahau

0: ntate katiba ka hlompho segola tshebelisong ya le sedimetso tso le shimele mo semehlano ka mora hora ya borobong ya qale ya gathatso ka ha go ba thuswala ka hla
1: ropo o fike kholo ya bona gona tsoose ba mamedi ba le sedi dumelang ba mamedi ba gatwang ke talk tama kwa iketsetse molemo ka ena nako le sekela go bona le sealemo ya se segolo sa lona go ba Dr. Maka o le tshwaretse ditaba tse monate gagologolo Dr. Maka o bua le wena ya kgathetseng o sebetsa ka thata empa tšhelete ga e dule Dr. Maka o bua le wena ya lekang o bula kgwebo empa lesonolo la gago ga le o tswele empa ka ona ona motsotso o Dr. Maka o re le tsebe go wa legata mme taba eno ke pale ya maobane go ba ditlhaiswa diteng tseo re di tshwereng ofising ya rona ya magona tsotlhe le tswailang tobe re na le se sepa sa ntobe ke boetse re na le ntobe yona e le moriana
2: magonatsoseasadisijalo ngwana mme ga re bua ka ntobe re bua ka moriana wa ana wa dikatlego le matlhogonolo re bua ka dilakin data re bua ka ntobe re bua ka moriana wa ana wa lerato moriana wa kgwebo o ka o sebedisang bakeng sa ba motho a sebetsang fela mosebetsing wa gago ntho a du tsamaele gantle kgwebong ya gago ntho a du tsamaele gantle tshepa letswadi ya ntobe o ko fitlhe o le sebedise le molemong fela bana ba sekolo a konke letswadi ya ntobe o le sebedise le botlhokwa golo bane le a kgatholola le a rubetsa jwa le tlosa senya madisa matlhonolo go wena le bula masobana a letlalo la gago ga e ba ntlo ya golape mone ntlo ya kgoma bana bago ba lantle bosi ba phofa bana o nka letswaile ntobe re sebedisa
1: letswaile ntobe ka lona o ka futa o ka rubela o ka tlhapa ka lona letswaile ntobe le tlosa senyama letswaile ntobe le tlisa mahlohonolo le bula le masoba a mmele letswaile ntobe ga o tlhapa ka lona le etsa motho wa phomolang ga monate ya sa tlhobaeleng le fodisa segame sa masapo letswaile ntobe le a kgatholola letswaile ntobe le phobole fodisa bogugusi gagologolo letswaile ntobe le letla gagolo bakeng sa bana ba sekolo ga ba le sebedisa ga gona ngwana ya ka ba le bothata go ganka tlelaseng
2: ke letswai ya tobe ngwana ge bo gape re bua ka moriana magona tsotlhe leng se ga sa di sie bakeng sa motho ya ne a kgathatseleng ke bokule motho a kulang a nwa moriana magona tsotlhe e ka bantse o phetse gantle gobane moriana o na o motla golo ka go thibela mafu pele a ka kena mmeleng wa gago ke moriana o tlhatswang madi o bulang methapo ke moriana o nyololang sesole sa mmele se be maemong a nepaetseng o tlhotla sesolong yako mmeleng wa gago go sala fela tse lekaneng gore mmele o di sebedise o be gatswe ke re taolong le ga e bolate di a laolega o phekola mofese cancer ka mefuta yotlhe le go ithibela mmeleng wa gago tlhatswa diphio o tlhwekisa senya o phekola mafu a diku motho a llang ka popelo ga nke moriana o ne wa magona tsela go sebedise bakeng sa le banta o fana ka takatso ya dijo o kgatholola mmele letheka le opang dikerempe ditshwere sa le mathopa o nka moriana o ne wa magona tsotlhe go sebedisa ka go thusa golo gape gopole ka mona ka Dr. Maka gona moriana wane wa magona tsotlhe skini remedi bakeng sa wena motho ya llang ka bothata ba letlalo e ka ba fela motho ya sekodiswang ke taba letlalo le tswang ditshubaba letlalo le tswang magopo kapo diswa ditlapedi tlalo la gago mono kapo o kile wa tswa magopo yona magopo ana sa sile dintho tsentso sefatlhong sa go mona go nke magona tsotlhe skini remedi se matana a tlola lango bala ba fela motho ya kileng a tswa maqeba ka maqeba a cancer kapa maqeba ana a mollo le tlo o thusa holo skin remedicine hape hona le mogiana wa wa magona tsotlhe a ike e le mogiana wa wa mahlo bakeng sa mathata mahlwana le mathata e ka ba fela ke mahlwa botsinyana mahlwa lang mahlwa tswa mela ka pono se se fela ka pore ga le itsemang lo yana motho ya ntseng a phetse antle molemong wa o hlokisa mahlwa go ntsa ditshila tse kana ntsa o bakela bothata na go nyetlang a go nke mogiana o wa magona tsotlhe a ike o hopola ka bona ka Dr. Maka hape go boetse hona le mogiana wa wa ntata isele gona tsotlhe ana bana o botlhokwa gore o ntshang tshiana le leta le lebese ngwaneng wa gomono e sedia le manyo wa mme ngwana ya nwa moriana o jalo a se ngwana ka bang a tswa diso ditlapedi le ga ka ba fela magopo a sa tlwalegang go yena ke a gola taba e botlhokwa ko fela meriana gone e fumela dibakeng tse ngata gore gotlhe ka go Aforika Borwa le Lesotho empa e botlhokwa ke gore o tlo o nke nomoro tsa mogala o buele gone ka baka batsapokapo ka mogala o tla re fumola nomoro tsena tsa mogala tse o ketlang go di bitsa ka tswana jwale ke 064-064-984-8-839-8-839-064-084-9827-0967-0967-0967-0967-0967 le hopola ke na le moriana wa ntobe le moriana wa dikatlego le mahlonolo ntobela le hopola gore go tlwa ka di-1 tsa kgori ena re tlang ge lebiere ya November ka di-1 ntobe e tlabe theule gagolo ke ntobe speciale e tlabe fumana fela ka 250 gotlhe mo o rekisa ntobe tla fumaa ntobe ka 250 o tsebe gore gape re na le letswaile ya ntobe re na le moriana wa dikatlego le mahlonolo ebile gape re na le letswaile ya ntobe le thusang bana ba sekolo gagolo one jwale ngwana ga ya sekolo ngwana jalo tsebe wa ka nna kopana le bana ba nkileng tsa bona batlhang ka mantle ka kwana bana ba tla ba fika mo hatlamela ngwana yo mo se di ho tsamela hantle ho hana

0: tlhodiseka mo nakamela itseng ba re bina ntota hlase mentswa ke dumela tleki ya le wena gore nya o qetela ke mosia ka mmapeng kwakwa tebu hong khobo lady brand manya ke tseng ntai ka mono ka gemesten
1: la ile kuriana mentswa ke pese ko mametse hantle ka tsebetsa ka ke le mo Abraham Kwena Pretoria ile buku rena le wena mentswa tshela Korea le shumele tsumedi. Helle Korean, helle. Thank you man.
0: Ntswa kana dumela ngwana ona we songotse molaetse bile gore ke Messi bidi ka gore ke itse molaetse o so sibidi o kineletse. Fela le nanga nna ka ba sibidi ha ke rata. Wena gaitsedi ya kobane gore re sebetsang ke sebakeng sefe gobane re gaufi le ditau mona mo re sebetsang teng re ko shebele gaitsedi ya ka ke propertyng difeng DB Vest Property e bone mo he Ke rata mono mo 22 tse manyalo a sena
1: mmoli. Hello.
0: Hello.
1: Ke rana makarabo mo na ga nye. Tolwana mafatlane. Halle koriana mme, halle koriana. Re a hore nyane ya notetse nne tsa. Thank you mme.
0: Juju ivodi ya bontes ke le bile haholo o gona le ntate Nhlapo, le ntate RS Mokwena mme Roy. Ke na le wena ke mametse ke nna mosweu modupe ka mona ka brak pane Gauteng ka bodulo lapeng ke mane mama ha bane Ventersberg mama we need tipe lishia sa hello my lala my sweetie pie o khono se si ka mo ka Everton Lona ke nang ka matu. Taba ena ya tau re tsa setse morao. Lucky kwa le pega mo ka ngwathe 18ville. Seri le ga hlalosa ho thume a me a ho nyefe. Fela ha o le lo re ntse eme mo. Mme mo tlong dumela ke ya le wena o reng ya qetela ke mmale bohanta leng ka mona ka mafura ka Bloemfontein, Bloemtown. Ka mafura ka. Mme mama hlatsi ka ikageng Portchester mo dumela mme ke u bone hle le wena o ngolletse kwano le ngwane nwa bo se qala botsha mono Villiers Richard Molefe ke le buile hle motlo kwa wa Molefe wa se hala se gauile motonosi Samson ga khunwane ka Masilo Tennyson ke na le wena ngwane se a re mmaguna go tshwere dipene go tshwere motho a mogolo motho a mme mogona ke tshompetsana mono matlhagantleng dumela buisiwe ka mono ka petsana raise e re ke etse tsena ke tsebo ya kgwebo.
2: Got Lanta Legal, o ka pela o tseba hore o sireleditswe. Di plan di theko tse tlase. Mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo, mathata ba sebetse, ho tshwara ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha rona, a malala la o tswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, moho le tefello tse tlwaelehileng.
3: Setjhaba sa Gauteng, re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobe ho tloha polasing e nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo, o ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Setsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
0: Mamedi ha ke fitise ditaba tsenana maboloka herbal tonic ke moriana o thusang bakeng sa serame sa masapo le wena yana le mathata le tshwiya e thusa le bakeng sa mofetshe le batho ba nang le mathata a hlahala e be ha tsukire le high blood e taulong le wena yana le mofufutso o mongata o nkhang la o qeta o hlapa maboloka e teng ho ka o thusa o gathatswa ke dikrempe o hata di gato fela o sue meng ka elongwe ke dikrempe o sotheile fumana maboloka herbal tonic e thusa le lebanta le fole ka ntle le ka hare le mathata le theka le wopang le bomme ha ba ile matsatsing ba mona ba gathatswang ke silume le kgopho popelong le hloka maboloka taolo ya dinako tsa basadi tsa ho ya matsatsing le wena yana le mathata di alsa ya fumaneha hohle mo ka ila hanang teng ebile e fana ka matla ka kamoreng lerato le tswa mosamong fumana maboloka o fedise lenyatso e fumane ya Bloemfontein batho ba tso mdaweni mo T-shop Thabantshu Bahlabani Pharmacy Velkomo Grace Med ka bona ka Bethlehem kena mono Bucks Cosmetics Qwaqwa ya mono Impilo Herbal Medicine ka mono ka sitsing letsa ka po WhatsApp le bana ba maboloka herbal tonic nomoro ke +266 5007 1061 +266 ebo penya 5007 1061 kapa 0783694161 0783694161 o ba letsetsa lo ba WhatsAppela dinomoro tseno bakeng sa maboloka herbal tonic ka bo yona +266 5007 1061 le 0783694161 maboloka herbal tonic.

Ntate at Monte kamona ka North Cliff. Yo, light Monte na ke. Ratang mosolotsane ka mono ka Philippians group. Ngodi khodi wa pe ka sesolle ke tla go mamang a theko we. Risuna na re le basadi company ya nna ga thetsana we si jo nna nna le gato. Le gato mpe pompe pompa le setse mashodi wa na ba nna bo.

le khale ha iyo ntwetjena go re ha iyo ntwetjena e atidimo a yentseng ka ngone nwa motho a nkampane ka ja mabolotsana

0: di ke metsotso e mashomo a mabedi metso e miraro ka mogago ga ya leshome ebile pina ya sefise gitlile ba re pikoko thotsela se manganga se tshwana fela le ngwale hobane e telele ke yona fela e ka tlola lengopa e kutshwanyane e ka wena musia le moja lefa le bona ba feta ke musia ke ice cream ya bananyana ba ka mona ka dikgetla ore ka mokgwa tlolwang ke mona o nare mabolotsana mabolobolo mabololicious ntho tse sofuta dinar special nomorong ya boda ya bone ba re jimu a ja tsela a ba nyoloa mokwena Gerald Plachi ka mane ka botlhoko molaola sephethephethe a re jimu jele tselane ntswa nne taba ye kana e ge ke bona ka mona ka WhatsApp-ong ya rona ntswa ke e happy tiri ke ho kaetle ke tlo palama N5 hosane ke batla ho bona morena nyetla a mphe kgogo le le ka o ile mahi ke eno N5 mona ka letsong le letona o tla e bona ke pele o ka fihlele ka ga toropo batho ba pitiki wena morena nyetla o tlheme mono he o fuke le se le sela le sweu le gato khumane wa ka mona ka mma ka moemaneng ke eno he o tla feta mo o batla go ho le mahiana a masehla motho yo mo sehla sehla sehla sehla sehla a tshwana le meno a le khekwane amma sehla sehla sehla
1: ha zuwa baby matala we ho tsebe hore ho kopanya mena hano matala ye
0: o tsume meno a matala ana le masehla sehla tswana le maya go eno a sosotho ke kopampite a re le le ka
1: Liga uwe, liga uwe ali gonga. Setlana we. Liga uwe.
0: Pulani mudisa divika mono ka Freedom Square. Hello mama.

0: lebiso la eya ba go makeletso we ntswa ke se tswana santa tempest a re pina ye we re lenyalo eng kotla maikutlo phephi ke mahlomelang ga nkuka qibi tsetsa manyalo le tsona go go bale ke se ke tsa pelo tsa lona di sise ho run rally
1: Tata!
0: Ke le jwetsa mohlaena go lenyala ngwa phela ha wena o gotse. Ebe ka reng jwa le re bua ntwe siko. Lenyala ngwa phela ha wena o gotse bona. Ha o sa ngholetsa ma o tla nkokela, o tla nkokela. Ha o gotse.

0: Ehe bangile uphilile. Hayi mina ngingumqemani ngiphilile saka ehe. Royalishias ngikulalela siso zonke kuze kuyovala. Ukubani lo? Ukubani lo? USK Hlongwane eEverton. Kimphulaphuli waka yini? Umphulaphuli. Raba fetu la baphulaphuli re ba etsa ba mamedi, abalaleli re ba etsa ba mamedi, a ke tsene. A le re di tse mora mo. Ko ho le lona tlo motlo ntlo ntlo ntlo ntlo ntlo ntlo ntlo ba isane. La ukwa re tsa mara sokozo gozo gozo sozozo sozozo sozozo sozozo sozozo sozozo be khale ayo ntiti
1: ila khotso khotso roikati
0: hello papa
1: paseka mafoba tsika mona ka botsabelo
0: e ya pasco
1: mo mo 19.9 kile ka mona ka botsabelo ha ile kuriana nne le tsa kuriana ntswaki.
2: I'm going to go to the house.
3: Hello, Papa. I will go to the house.
0: Ke letebele matshetsa ka Rustenburg ba babedi ke epineng meisana segoto o mametse ka mane ka petsana ka reitse a o sentswa ke dumela Selwane Mosala e ka mona ka Nigele ka duduza duduza Nigele
4: khotso khotso hlongwetse ya batlou
0: dumela mme
4: o mametse ka mona ka radio potoka le khubula 88.4 ke masabata malinga ha ile khuriana ntswaki.
0: Thank you sabi.
4: Sa horeng ya qetela kubai.
0: Tata.
5: Menjagi. Ei, wa tla wa re tshosa menjagi. Menjagi o tshose tsang ha kana kana.
0: Ka nka ta.
5: Ka selo se maipwe pheseo. E ga re ke a swikwa ha selala.
0: Ke tso fela o tsa mabisi.
5: Ha ile khuriana ile re sebata se mago se tla mona nang. Ke se re futhumetse haholo ke fanta ka motswaledi. Thank you mme.
0: Jowe ke tla ba ba ma sebata ke sena sedletse seka. Jowe jona nawe ke tla ba ba ma sebata ke sena sedletse seka. Hello, hello.
6: Ke bisu ya lona mo le o se bidi ke ntse haholo mara. Ai ya saka. Aya hlaka bona ho tsuna ta u buka.
0: E tla ke sitse ho no so same. Ke me a ho nya bivest.
6: Ra bo di bone.
0: Ke kha e, ke kha.
6: Bona mo bala sa hlaka ntle ona e ho ka se tindi.
0: O ha ite pa. WhatsApp batho ba bivest. Batho ba ba property tse ba tse ba ke ho kae ho bona mono. Ha o se mono se ka tshwenye.
7: Oh. O bo ga di o tla le ga re papa. Ku chegar fafa tagatia ke se Ao, o Suana was a little original spring in me. The woman is panity. Kind and up when I have another time. Kimuruki was a couple of years with another. Bluff one day.
0: Ntate Makwaza ke lebile ntate Chasane ka mo ka tweleng ka mafahlaneng ke lebile. Mamedi a ke gotla mona digele ke 086 000 3 084 go mophatswa moeketse 3 pelo ya ka.

0: khomo phatswa moeketse 3 pelo ya ka e botlhoko o bua ka lethemba la ha e ka ba kopola lethemba la ka ntate ntota di e ya usa go ntse ingatile mona ka ka didimo ke a didimo ke ntate ntota ntota di mu lethemba la motho aha ne ke wa ka ke le buile hle ka mono ka ka uduma sehlaba thua thegalo le leng ha ona magalo a mangata legalo le leng fela thua themono wa ha bo tanki motho mase a ba taselo ngwana nyana ilo la gauta ga tanki banna ntu medisetse mme matanki ka mo ngwana ntate diphapa ka batla ke sho ngwana diphapa nngwe ka batla ke sho ke bolawa ke le utuwe ha ke ya mabakeng ha ke gutla ke tlikitle nne le tsebeding ka ke ile ke bua ka wena matanki matanki mme wa tanki le legato di a boe nkgono a diabo ka sere madiabo e se le mofubane o sa itlhoballetse we pelo ya ka ya opa motho e ke mo tsebang gantle fela ga ona taba mamedi ke nako a digeleke 086 003 084 bontate lesedi radio dumelang tate
1: anna ka ntse mona
0: hey
1: anna ene ga re ya dingwe go ga lala ka tshile mo fa go lala ka tshile mo fa go la mama mo tsala mo ba ne mo ba le go etsa mentsha tsa ba thuntsa tsa mo go le malala la o tsela o la mo kana go le ke ke jana me go tinya ka di tinya di ya le ma di ya tshimi ya ka go ne di sa mo kana mantara pe le ke ya le mo fa ma tlhakeng ke ka mo wa ge mo go kana ne mo semana le tsama tsa go di le mo sa di tsanga la go lutu ke ya ga mo di tsaga le nya na mo kana o la sina a tsene le pe le sa mo kana mantara tsa kala na motshwagala a lekile mo sibai ka tsena na tala a dira motshwagala mo na mo go dira mo na ga nna ga ra tsama go le tsile
0: tipe le sedi hala
2: ha go nna motho
0: a buti dimela
2: Who
0: wants to talk about this? Hey, yeah, I'm making Tagamani and I'm cooking some at Latina.
2: I'm going
0: to have a shop of the world and I'm going to get a job. I'm going to get a job. I'm going to get a job. I'm going to get a
2: Kau tak mungkin nyaman, namun punya akan punya kaya mahu rumah kau.
3: Lebato, hana go ifihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata. Clientele Funeral Dignity Plan. Di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di plan di fana ka tefol e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho di foromo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plan tsa rona di patala kontane ho rentse 24. Me ufumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Mamela le naneo la itlabolle mantla huisa labune bekeng le naneo le akaretsang bohle le fihlellang ditlhoko tsa hao ho kenyeletswa bana le batho ba qwadileng o ka ikutlwa tse ka rentsena
5: na bana ba ulung hore ba tsitsi bana ba mina ba ka e ulung hore e go tsoka e tsaka nnete go ka ke na re la pa ke na re bana ke na di tsoko ka mona ka le le bona ka ke bana ha ne ha se na ba swa di ke go ka mona le ba swa di ba ka le bona ba go ka e tswa bona go tshwa e tsoka nnete ha di le ja ba ba sa e di jo tlo fela ba ntse ba ba tshika go
6: ba posetsa ke
5: ke ba ba go mo ba bona ke di bona ba tshwa go
4: ho tloha ho renya borobong ho fihlela ho renya leshome le metsimedi le nna tholwana moletsane e tlabolle ho lesedi FM
0: ke la ikhabolle manta ho fihlela la bohlano ho renya borobong ho fihlela ho renya leshome le metsimedi ha ga mpa ya motsiari o teng tholwana manta ho fihlela ka labone e be la bohlano kopana le seboshe fele mono na ke se khutlwana se ba botse ba rena e be uingwetse ke ntoding ata tse batho e bang di rimetse re ingwetse ke le vetse ko re ingwetse hona ho mamela ditaba tseno ukwa monna ha tetemisa lentswe ba loka nnete ke tsa ithabolle le thulza le rato mohali ke le buile hle mono ha leqele are hela wa tseba keng e tla ukwe ka wa cha wa duka ga o e fela he re ntse re le mo ho ntswa kana ke bona motho o panollang fela he tshebeletso ya leseditse ke kgomageditse tsebe ho yona le rato mohale ke lebuile hle rato re ntse re le digele ke ho 0863003084 086 0003084 3084.

0: mamedi metsotso yena e mine ka morao ga ya le shimelong tsone re ke lebo e hle bontate mamedi hopola hle se re bala matsatsi fela ga bire le sehlekehlekeng kwana re ikanele le popong ho le monnate pele ka hopola sehlekehleke sa Patmos jwale ka kokota ka ga Bible wa setse ba sehlekehleke sa Patmos kona ha re monu ho seno ke le tshebeletswa le sedi ge ya ka mona ka Bali ge mona dintho re di etsetsa mona. Ntho di mona fela. Ka clock it. Le khale ke be yani ko ga ke sa re sa subela ha re sa le mo la re mona. Mona. Bona ga tsa mo ne so tse se re paketse. Ah ke re lo ha hlo ke mo hle ba thuri ngwe ke uvetse. E re ke ke utlwe. Thwasa ho tweng.
1: Bae di babane na le seli tukisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale
2: re le ba paradiseng
1: ha e ba utlwa etale le seli FM ya Baliant di tifello tsa hao di eme jwale ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke
3: ekeke
1: e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mabopong a matla a le watle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya se sheke sheke nse tumen sa ba e tlore ha hore papa tla be re le boema fofaneng ba matshaba ba o R Tambo re lebile boithabiso mo sa le balehen mo re tsamayang ka di 31 October o fitlhela ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba hore passport ya o e lokile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mo le lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona ho 0872927668 me o seke wa lebala ho nna o mamela le Sedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintlafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phomolo ya hao e makatsang e se e o emetse hashtag le Sedi FM travel bakela
0: ako ukwe ha se duma mona che khale ke ke detse modumo o no motho ile kwa na Taiwan Taipei re kopane le bona bana ba isa Qinghama e ke re la ba dumise ka ba halifile Qinghama e ke o ka khola go 20 pele ho di COVID fela ile ka ja loga mabanyana mona na kukwa e sechu tsena se vofana ha se ho baletsa maphio se etsa tje se gemo ya se ke senyoluwe ka lona o tshwarela se jo tla dula se re tsoga nana ke tsa bophelo bjale he batho ba tswa he wa uwa ga sala o sa setse hape le re dole a tshutla ipona
4: Mama meni ba le sedia fa mudumelang ke botala ba nna o mametse go ikate ntsa ke motlong ke moho go le sedia fa
0: ke le buile ntate ntota sikili le sedia fa ke mo lelwa misotsi robedi ka mona go real shumele motsolo mo mogatlelo ngwana wa qetela o tsebe ke lo hona mo ke lo fetu o bo hopole ka sentjaki ha ke tsebe e biwa nkutle ha ba go betse ke bofoko dimbao
5: Rimoho lentswa ke roika di motlong haile ya robetinyana ke bo hlasong ba ha
6: di go ya ba di mono
5: le sedi fm ke mollelwa
0: le sedi ke mollelwa mamedi ke tlo fitisa mabenkele metsosunyene le shume ka mora hora ina ya le shume le motsolomo ibe he ka mora mo he ke lokela o fetuwa a ke ka mo ya tshobotsi bo ha bo lifule ka moelo ke ja thola ke tlhapa ka mme a ke isa o tlo ukhe o tla go batse ka mona ditshiba tse ka mona o tle ke thulo bane le ga tompopo o sampile le boko so ke tlo tla le bula ke bone na ke eng ka mona a go ya ka le venga pa ka thupeng ke ke rata thupa ke rata o phamisa diphaka re ke ya kitle ka mona ke atla
3: le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tsengata Clientele Funeral Dignity Plan. The one who twists away the clips to Salapato, Tibeli Seriti Lobabu Bebe. The plan is for a cat for a habit of Halufidela Coats. Who know he fuman? How who talk to Bosabonga? How the forum? Hatas the Sensua Seo Ocaso Honang. Lessia Twanets in the Clockota How. Plan is our own. The Patalogon Dan Horan said 24. Me Ufumana at a mere 200 rand. How king at clean. O ka sireletsa maloko a 13 ho plan e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo fumana phomolo mo yeng ka jeno ka clientele funeral plan sms lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
7: Ya rent a roma ha Shoprite liquor shop. Buluka. How reka di 500 ml NRB di teka pa di pizza ya pedi ta Savannah Dry Cider ka 50 randa fela. Le di 750 ml di teka pa di pizza ya pedi ta Clef Draft Brandy. Old Bag Dry Gin ka pa 3 ship select whiskey ka 350 randa. Ebe ufuo 1 liter ya Coke mahala. Fumane o fihlela ka di 18 tsa October. Ha ho rekisetswa ba ka tlase ho dilemo tse 18.
8: Oh yeah.

wa ngubuza ga mathiso nga jwalo ka mmangwana ka jwalo ka mmau ke mseo eke mudimo tlisetsa tlhonono a fatswa bathong.

ha hona ntho e mpulang tlhoho jwalo ka nthwena. Ko go be e ya ka bare ke otle setlepe nthepo. Ke nnete bo, ke nnete. Ha, ke nnete. A ke go ba tsaba bo uthiwa ba batelele ba morao mono ka khwaireng. Ke nnete bo, ke nnete. Ha, ke nnete. Hi, hi, hi. Dumela batho ba mmino wa tlep and tap le phetse hantle ke hopola bo St. Peter's Gospel Choir ka mane ka bo kwa ka mane ha o no tsa mau e jwale mmino no ntso tabile hona ho bo Jerusalem Inch Gospel Choir o ba ukwa ba se ba le moeng hantle.

0: Ukuba. Ibetsa mphai phai. Aha. Jo butubo. Bohlumudi. Isa. Letla cha. Pani letsatsi. Ai! Naledi entle ya botshabela thuso ya batho ba marketing ba re lebelletse ka tshepo modimo theo wa modimo wa rona o kopane le rona ka sena sebaka. Kore maemong ana ha re sitwa re ya o hloka. Hobane re ya sitwa re ya o hloka re hloka le re kola hao re hloka le gatola hao. Kena ka hara dipelo tsela tse batang o tsebe o ditukisa ka lerato. Hobane ba itshepelang yena ba fofela hodimo jwalo ka dintsu. Ba fumantshwa matla matjha ba matha ba kgathala. Morena hlononofatshe. Ei, no so so nkukile ntho tsa nkuka mane ntswa ke ye.
1: Katlanta Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ke nako ya Rand a Roma ha Shoprite Liquor Shop. Boloka! Ha o reka di 500ml NRBD, pick up a dipitse e pedi tsa Savannah Dry Cider ka 50 ranta fela. Le di 750ml, pick up a dipitse e pedi tsa Klip Draft Brandy, Oldberg Dry Gin, kapa 3 Ship Select Whiskey ka 350 ranta. Ebe o fuwa 1 litre ya Coke mahala. Di fumane ho fihlela ka di 18 tsa October. Ha o rekisetse ba ka tlase ho dilemo tse 18.
3: Oh yeah!
4: Dumela mo mamedi wa Lesedi FM. Ke nna TJ Omar. O mametse ntwa ke mo kgomo. Se teng ke le sa ha sa mamora.

0: kwa kokolo sing ka kwa kwa kwa kwa kokolo simono na le ba qoqi ba neng ba qoqa mokoko ka dinkankane mweketsi kwa lepe ngata ba wa bananya na kile buile hlare chaisa mai ndenzene ka moka brand fraud ku boni motlo muholei ka Bloemfontein hala ke bo ho mputina mahadi Frankfurt.
1: Hela menzaji.
0: Bawe.
1: Hele, wa bona mo o ri ya no me re re tshagala bota.
0: Ei, o le tshwere.
1: Ee, menzaji o ga ha u, ga tshagala bota mo na sa.
0: Ke o tou, da le tshwere ngwana ng khonohle.
1: Hela menzaji ha o ga bona zwe nga semeng ga mo. Ha ga sa ka mo tshwere bota.
0: Le pinya zizi.
1: Wonna
0: na jwege.
1: Ke tebe long khobo ga mona ga le di brand. Tango.
0: Ke le buile tebe long khobo jo data we.
2: Eh, abina ha mona te motho banna. Ho ine la ga mona te ga ba siwo bo holo. O ga na le tsika e.
0: Nthume mo ga yena.
3: Ke re na ho thusa ang hanela di pateng, empa sa se le khala le tshabile. No nyana di bina jetsa melodi mesiku bella basadi ba pea ntse wa re gana monna ntse a re na ga o e fa o tse mowa teng mo thusang gore o tse o ruile melomi le kana le dinko go thusa. Thank you mama. Mme maphomolo eno tso.
0: Thank you maphomolo Mmatokelo Mosole Bloemfontein re ya robetseng ke botlhasweng ba ga e ntswaki ya robetseng wa ikolota. Kgwedi ka moka katlehong ke lebuile haholo ao sentswa kilele tlale Mofokeng o mametse ka mona ka Lusaka ka kwaqwa.
4: Menzwa ye. Ana kwa motho ao se mosotho ba nna wa itelela.
0: Ke a uto.
4: Ba re se itelele le nna le bana ba lona. Nna ao se mosotho o tsebe jwale ke bohlaswa bano jwale wa babala jwale. Pokane ke le bitswa laka.
0: Pokane.
4: Ka belo ka moka mona. Ah.
0: We. Te kana ga o se mo tswa itilele. Itilele ne le nwa le bana ba
5: lo. Eh la motso.
0: Eh la.
5: Ha di balo me. A robetse nke bo hlaswe ba.
0: Papa.
5: Bona ra roba la re mametse. Motso ya ho. 12 foto ko noto. Ke mohale ka mwana ka konstata.
0: Okay mohale.
6: Dumela ntwakana. Hello Korean. Ke mohale makotoko ka mona ka Mandela Park kwa. Thank you
0: pa ausi DK. Una le nna ke o na bua di DK di bua le nna ape mona. Okay, ke tlile le bua le nna ke ntate Mosinini. Ntate Mosinini ka mono ka Cape Town. Mosinini. Ke lebile ntate Mosinini. Bayo.
7: Lepato, hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefu le la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
8: Ho basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa eseng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
0: Metso se robong pele ho hora ya leshumele metsumedi ke utlwile ka mona ka bo nka tsena tsa bo ka slovo park bo phame mona na ho tloa ka mora pele no mi hore motlakase sa ro tsamaya ho seng ka 28 bo ntate ba motlakase mo sentle ke ho etsa la ba motlakase sa lo tsamaya ho seng ka bo kora 28 ho se mpotse e se bile ile 80 ile 28 ya bosiu e bile e fiti ke di ho gatsenga ta ho lore ebe ka nnete motlakase ha uyo ntle le ha ebe ho bile le hona le mabaka a ikgethile nga ntse ho ebe le tshiagile le kana le bosiu wa teng batho ba bana motlakase ka mona bana ba ngola dihlahlobo ka mona batho hona le batswetse ba hloka metsi a tshisang hona le eng go re o kana hana ha motlakase o wele holy fifi le botlokotsebe ba le bo a gopu sentleke a ke le tleng ka leano mono ke a gwala hechele ka kala sia le moya ke sena o ka tsebisa dipheto ha ba hona le se itseng jwalo ka le nne le masipala o tsebisa ka mabaka itseng ho tla ba le gawa ha metsi ho itseng ho tlwana kwe kana ofela nako ka jwalo ya go be motlakase o ile ka bo sulovo ka mo site tsa bo phameng hore holy fifi ha o betsetsa mahlo ka nqane ka hidela le wa bona ha o betsetsa mahlo bo hujana kwa na ho ya hodimo o ntse bona motla ka nqane ho ya ho bolimo ke metla ka sefela ho etsa hala ba nka mo bontate ba motla ka se ke fenta ba ka mono re tsebeng ka nnete wa tsa mona tiba motho a ile a tseba ithlophela mabaka holy hihi ku kwa bana ba holy hela ke ni

0: tjo ya fatse mo
1: mo di taba di haswang ka nnete le go hlaka mino o hapang dipelo tsa ba mamedi message aba sebentseleng.

0: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae. Leseng
1: bophelo ba hao bo bohlokwa. Ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke molelo.

le ntho e mo le mo ileng ya etsagala letsatsing lena la di-15 tsa October. Ha re cheche haholo mamedi, ha re cheche haholo e etsaetse naheng ena ya Afrika Borwa ka bontate ba babedi ba go hlokwa-hlokwa-hlokwa naheng ena ya Afrika Borwa. E tlala e dula go ya leshebele mse mhlano ka moraora ya pele, be re kena setlhong sa letsatsi. Re tla tsipa-tsipa fela. Thuma mina! Re di otla tjena he postoleng kwa. Ke le batho ba sephekang da. He jwage le moruti. O e rata jwa. Ile a feta mona nana Coyote re jwale ke nako. Ya o sheba na mahlong jwale ke nako a re rotle postola.

0: le mona Sipuleng o tseba hantle o tseba hantle re ke nke mong hape o kae motho ena ke yena motho ena ke yena motho ena ma le teng he mo mamedi wa le seria fa
1: le seria fa a ke mo le
0: motho ena o re o tsosa mosebetsi mmoho le yena ke Paulus Mlakeng e ka tsena le Thabang Thwala le Elias Zumo e o batso swa ke Thabiso Mokoena wa petsana rights empa hona jo loka Durban ka mona he ka ha beng ka mona ha ke tor wa le bua hle mga phofu re ke le bua hle mranaka ke nka motho mong hape ho le seri FM le na rongoletse kwa no rongoletse ke ng le staraganyana tsena ga jeno taba ina bana ai e ke tlaman ora re le bua bo phelo ha ra masika ba ho ra masedi ka nete ke kopa ho qhoba bosiu le nkhono nompi mokwena Kronstadt le ntate bishop ka Amelia Sasolbeck e ka tsena le ausimi ipone e yena o ka bohlokong ke nna mampoi e mampopi mampopi mokwena o ka mona ka loso ke mogele street o ka betle me ke tsiba antle re ke nke nngwe hape ka kwano ka mona ei ya iketla nthena man kompogena yetsa bantswa kana ha iketla ka bana ke tsosa Thabo Mojoi Majoi selo mokopu e ka tsena le papi huwe ke Steven Nyelele o ka mona ka gotsong hola Botaville ngwana Nyelele re kute voice note ke na hemo ba medi rena ire
2: au ndate tsolo
0: e cha
2: au na le ka na ngwana mme
0: ke bolwa
2: ke mosimi no mon atin ndate tsolo ke tshoizin ndate tsolo
0: o ga
2: e ndate tsolo ke hlono ka mokara thanda ngwana mme ke tso sa tornado sebezi mole na ke tso se se ra mima kitela mishmano wa ka matatila ka mola kitela ka plau mfuki ke mfana wa ka mona ka matatila ndate tsolo ke lebu
0: ndate a le bohle e monkie
3: Pari ma butsulo.
0: Alala.
3: Ke pa tso sa TNT next intelletsane. Ke tso se ra ga di libisa ko zone 17. Ke tso se tsidi ko se bokeng zone 12. Ba go fela batso sa ke morongwa ko Lakeside. Thank you butsulo.
0: Ba ongile ngwana ka TNT. So ke se buhudi kae kae ka Gauteng ka bona bana TNT. TNT.
4: Ke mele ntate tsholo.
0: Alau.
4: Le sa tlhena ke tso sa ke keletso. Matsididi wa hola ke re gapu gapu ya mahlonolo a butwa ha e bongani le limpo ba re a hole a hole ba kopela ke jinete tsa batsane ka mona ka maoke ke a lebo optsolo
0: re le bula tse jinos
5: dumela ntate tsholo
0: ntate we
5: ke tsosa mtaung ka man ka fiere ba mkhoetsa ka ntaung ndao ntse sna le bona pilo bo monnate
0: a ndao ndao
5: na a tla limo tse 91
0: heban
5: ke sebego a motsosa a le mona msebetsing ka randorondoro Kendal power station sa ke mfumwa di dena ke sa msima ria popisi bego tango ke sebego ba tsosa
0: ana uthu wa 91 bana me wa ka otle 92 ma bana
6: o tsoma nga pofo
0: allo mamlo
6: rqb ko mametse ka le phubula 88.9 ke le ka ikageng botsa ke rata ho thoba bosiu le bana ba latelang ke Selina Kaleni le Agnes Thotobolo ke tetele ka mapatata ka mozolo boraro bona ke re a ke ba phaphame ba dule le monga phofu ke mama Hlatsi ya go bona lerato leo
0: Eh lentswe la o kana ko ngwe mama Hlatsi le tshwana le la mmamoloi ka mona ka metal cop eh dumela ntate tsholo ke rata o tsosa ka mohela kwa lepe ka Bethlehem Javas kwa lepe o ka Cape Town le misa kwa lepe o ka mona ka Vanderbilt Park ba tsosa ke moeketsi kwa lepe la penga ke Kronstadt bana ya 10 seconds ibe o tla banga ka ofelela
7: ke tsosa de tracker de tracho ke re le masentle a tsuwe
0: eke
7: ya batsosang ke sefora sithole ka mona ka Senegal
0: shapa ka 10 seconds fela 10 seconds
8: dumela ke motho
0: le kgale nna ke mosehla mwana mo ke teng ngwana ka ko jwetse nna
9: ke bese ntate tsholo ao ketse gantle ke mogana makweding ka taunka ngwanake ere mme matebelelo le anya kamikirampike ke mme mamagana maloko a se zone 5 thaba iketelele ka molebontumeng ka tumao mogana makweding ka taunka
0: Kelebile ntate, ketso santa takarabelo, Cornelia se tipe, Kaifa se tipe, ketele ka shakes le hlono lo tipe, batso sa ke mama Winnie tipe, oka brand photo majwe maswi. Woo! Ha ke le boetle re ke tle hape ka nqena, re go tle mona. Ba ne be tla lla, re go tle.
8: Dumela ntate tsholo na ke tsosa bana ba latelang.
0: Mm.
8: Ke tsosa mfumahadi wa ka motshedisi le kopa ka mona ka Zastrone.
0: Ya tsue.
8: Ke ntse tsosa Sarasant Thato Masina ka mana ka qibing tse penare. Ke ntse tsosa Misael Sekolanyane ka mana ka hlohlwang tlokolene. Ba tsosa ke Zanelele kopa ka mona ka Mahlakeng clinic Zastrone ke a leboha.
0: Ke le bile ntate ha ke se rena mehala ya ka e etsa jwang o ke bona o panya panya ke tlatla ka bona. A mana a tinda le.
10: Ba bitha mara mara ga le masi ka mara ke batso se ke tsose se lo taiwe.
0: Mhm.
10: Ke le pone sa mana ka Castelle. Ke tsose le George Khatebe. Ke le pone sa mana ka Erasmus. Ke tsose le Machaya Khatebe. Ke le pone sa mana ka Comet. Tangi.
0: A ke le wentate re ke tle ka mona sebele se ke le sedi tumela
11: le bitse le kae
0: mona mo ke se go ba di le ka mona
11: ke ma zabane wena go ke
0: wetile e
11: ke ka tema zabane go ke
0: wetile wena o tshwana le kwa le pe mo ke se mona bo etsa bo mbo se se di etsa bo go jwa ke
11: tle ka nete lo
0: sha po ngwana ka tlo le bona
11: e ma zabane go ka mo tle zo po ka mona
0: eita
11: e ke ke tso fa ba khani ba di jambai
0: mame yo ba bitse ka mabitso ska bitse ba khani ka pa e ba bitse ka mabitso ntsongu mm
11: e ke tso buka ke tso fa ntate lucky
0: ege
11: ke tso se ntate thori
0: ege
11: ke re ba tso jambai go tlo mo tshepong ya kanana kwa kanana o ta tshepong ka le ntate tsholo
0: e tsara sa pungwa na ka le se di khotso
12: Mina ke tsholo.
0: Mme.
12: Ke kwa bosibule mena semana ka moka ga moletsi Fusion Scroll. Ke kwa bosibule ntate Rampai Tshimile ha pa tsa mafeteng ha ofile le dibona fandro. Ke kwa bosibule ntate Dinga ka Helma. Ana ka tsela ba kwa bosibule na mama ke nna ka semana ke ntse ke thaba. Ke tande tshwe ke ba tshe.
0: Mme ke le bula holo le sedi tumela.
13: Mwana mo kwena ke bana batho ba.
0: Batho bana ke ba.
13: Batho bana ke bana skene ke me ga mafatane ga mane
0: mhm
13: ga jana mo homane homane kwa kwa kopisi mampopi mukwena homane e bo sokombeti ene mane los mechiri la opinyana la pagan pap ga di bjo ponta ha ba se bana ba to ga le bua kwena
0: ga rata bitso le no los mechiri eh los mechiri Daddy,
13: the Papa clap out to the Hotel United or now and I'm a blanket move.
0: Never drunk
13: Hotel United.
0: Oh, no, Papa Lamu, Papa Lapa, and Amu. Lost me, chief.
13: The Papa Labor lost me, chair, Mona. I'm on move on popular one at him when the Papa Hotel United.
0: That don't allow me plus, Yaki, seeing you plus your lost me. When I learn where is my lost me chair. Come on, I got straight and some agile gate.
13: Kwena kia yani hamakeri, mbono kiki hamakeri manu ni umano.
0: Oh, honambo.
13: Eh, eh.
0: Heba na, okay ndate, lost my chair.
13: Dad, hey.
0: Hey, wena uzama mbono nzeke zama zama. Uzele kwa kwa mbono unulula mbono juli ate, uwenze ili wangatle.
13: Okay, kwena.
0: Kile wile ntewi shopo, mabe ditumela. Ai, hauna mutu kama na suno. Hauna mutu. Ina kizamo, unala soul food. Soulful G. Uth.

0: Holesedi FM robong re a bile dula hantle re be di jwa letsolo a pele re fitla re nge ya pele bona la motho ya ho langa jeno hle ke tokelo monyane hela tux wa hola tokelo monyane o ka botshabelo ha ba qeta he ho botho bitle pele he re tere tso se me mangaka e me mangaka o ka di shabo bana ka di shabo nge ka o ka jwa le le me mafunta e ngotsjola mafunta o kwa kwa mmina he ba kopela ke mamolo e ka plasing ya medal cup hola hle tukela monyane tsa tsila ola tsolo ka jeno hlengwaneso o hole motho ke na hle o tsosa mogotsi wa hae ke magotsi e ka po e ngola handle magotsi ka pa ke magotsi masopa o tsosa ke dikomelo matlenane o ka mona ka nyeng ka mona go thutsuwe he ngwana mogwe o na ngwala mogotsi mona ee ke mogotsi mana o na ngotsi magotsi a thona batla re mogotsi ke yana fika e lukisa pelenyana mane e hagle wehle ngwana mogenaka metso sukiane supile mabedi pele re fitla gore nya pele ne ke le ka fela o kitsipatsi pe fela mona motho ke na hle o tsosa sello mabaso le ntate go tshabalala e ka tsena le di ya umurebani e ba tsoswa ke khali hlahani o ka Dennisville hare le bohle ngwana morenaka hare le bohle ka nnete hare le bohle e motho ke yona o itshegetheke mona re go tlo go na go ke o itshegete ke re go mo tlo na go re go tlo
1: khotse monga phufu khotso
0: mme o e
1: go mametse ka le khubula 88.4 ke go pa mathala ka mane ka lesotho ke tso se bana ba ka be ke ba gatang ha holo ba banana ba tsoe ba e mosebetsing
0: ke boma
1: ba ba ba sekolong
0: ke boma
1: le mmamo e pa majoro
0: ege
1: mamo go ke majoro le mashao majoro ha batsoe ba tsosa ke nna bona abagatang haholo ka mona ka Gauteng Joburg
0: ha ipule le ke mema go itse re thekeng ke mona mosebile ka pa ke mo ba gadi ba ya ketse you can say new daddy si kipa se se ba itse ga thekeng e go jebi ka ke go mpile se tantsu ba no ke tswa no ke tswa njwetse ke tswa e re kutlwena
2: le ka ditsholo
0: sa bua mpa
2: ke mokwena mafaka mona ka Gauteng ka mona ka magweng ha e ke kwana qwaqwa thaba di mafatha ba di mhudi ke re ke tsose mmwa ka mamokwena ka mole ka lusaka ka mane ke ra tsuwe ke na kwa magwa ke mathele ka kwana ka Durban ka kwana e ka kazini lapho izinto ziyenza ka la kona tsose ngwane isu ka mona ke re hela magwa jwa la o batla ngwane isu
0: oh
2: ha we msebetsi mba ne chaile ke le bona that is holo
0: ntate hle ke tsosa auswa ka kimpuse o ka maplasinga versus brono o tsosa ke ngwana a bo eleng sipati ka mona ka Bloemfontein ke kopa o tsosa mpho le hoko Southgate le rato le hoko o ka tembisa ba kopela ke mme Nthabiseng ke mme wa bona ke le hoko ka pa le hoko ke ibiza wa mme wa kahle o tlo ntshwara le haba ke fositse cha ba ke tabotse le demono ntsipe ka le hofu ga a ngwana ka o tle le yo
3: ntate tsholo ke o mametse ka le khubela 88.8 bohlokometleme ke tsosa mme wa ka yena ke tshabalana maliu ka mane ga qwaqwa ke tsile ka ke tshabalana zibonyile ke re batsuwe batho ba no ba rata balela bona ba tsoa ke tshwara la Ishmael ye o hlokombetlema ke le bo tsulo
0: nda tekele bile a lo hledi bile nda tsulo ke kopa o tsosa na le di malafane ka tla malafane le me masabata khwetsa ba ka kanana okni ba tsoswa ke nna masabata malafane ke ka kanana okni oh ba tsosa na mo ha o ye hole netiso Mamedi computer zaga di ahana ka jeno man di hana o tshwara ga ba mona no aka o itsa jwang ka jeno tshe ba na e khona man ba tla o tobetse ha ho lu mona
4: khotso khotso mo ga phofo petsa o tsene nna
0: sho sho
4: o tsere le kumela 89.0 ke khoba bo simile bana ba latelang ke re zana le kopa ka sa strong matlakeng masabata malinka ka ruo de port qetelle ka nangi sho medical for ways skolanya net local land no ne london tanko
0: ke skolanya

0: Shimele mtsiletse mabele ke metsotso kamera hora ya pele. Ai. Hey. Tsanze go da.
1: Letse tsa le sedi FM hona jwale 086 300 3084.
0: Mm, tsanze go tla jena nthodi ya hana mabele anze go tla qa. Mabele kgwedi ena ke a dipalangwa. Kgwedi ena ke a dipalangwa nyena. Jwale ke na le potso mo. Ke na le kopotso hle bomme le bontate. Ke na le potso. Ebang o ne o ka kgetha ka jeno. Hore wa tseba ke. Ke batla batho bana ba re rutang o ganna dikoloi di driving school mane. A ke wa nkutlwa. Na o no ka kgetha motho wa mme kapa o no ka kgetha motho wa ntate re be yena ya o rutang o ganna. Mphe mabaka hobaneng ga gore nna nka kgetha motho wa mme. O mphe mabaka gore nka kgetha motho wa mme a nthute go ganna. E be yena ya nrutang go ganna. Kapa nka kgetha wa ntate. O mphe mabaka. Batho bana ke dumela gantle ga ba tshwane bana ba rutang batho ganna dikoloi ba. Ye ntate o ka kgetha mme kapa o ka kgetha ntate o bomphe lebaka. Mme o ka kgetha mme kapa o ka kgetha ntate o mphe lebaka. Ee. Na ba ka botsa motho e mo motsheare mona a ntse ke na le ena le mogadi ya hae ke re. Ke batla go bua ka batho bana ba rutang batho ganna dikoloi bana ba batlang ka mangolo ya ba ke botsa ena gorena o ile wa rutwa ke mang wena a re wa tseba ke ile ka ya botshabelo mane ka ba ka patala ke tlo rutwa ke motho wa mme a re motho eno ke a mpatla gore ke a tseba gorena clash play clash o kae mariki ya o kae ntho tseo ka fela re ke a batla gore be ke tseba di-basics tseo ka nako eno ke batla go ithuta go ganna ga ke tsebe letho ke motho wa mme a re ke laba ka tsamaya ke patetse ka tla Bloemfontein ga ke fita Bloemfontein ka fumana motho wa ntate a nqadisa fatshe a mpontsha gona ntho di etsiwa wa ba ganna ga jeno o mobe a mpe mmeno o mobe o kena bo Josu o kena gotlhe o kena bo Kapa kwa o ja lebidi a re ya mme ile a gana a tla ka o bontate ka jale potso ya ka ke ena ga mme ntate nka rabetlhe ka lejweng kapa ka thupeng ka o mme ka ntate kapa ka o ntate ka o mme o le mme o le ntate oreng o bomphe mabaka o bomphe mabaka ee orena gobaneng ga o ka kgetha mme kapa gobaneng ga o kgetha ntate kapa gobaneng ga o ile wa kgetha mme kapa o ile wa kgetha ntate nakong e o neng o ithuta o ganna ka yona. Na ke tswa driving school ha ke ya driving school nna na ya fela ke batla ba ileng driving school nkwana sekolong sane sa o rupella batho ganna na ke ya ntate wa ka o lampha ena e le moqebelo gopolantle maplasi mana re kena ka mona wena ke go ntse o bona ntse ke tse ga re ye ka nnete ga le ena jwalo ka pota jwalo ka pota ka e theuwa ne neng a mpha jwalo weekend ka e theuwa e ratlwa maplasing ga tla kwakwa e ntse o sheba nna o ntse o ganna jwang o thola-thola o tlwa dithutane managale o dula kae-kae itsa re fitlha boiketlo mane ntate Pitanyako ke yone o na le shopo tlase mona pola lapeng mona ya ba he ntse ke nka venena gae ke isetsa batho diphofu jwale bo ditswekege ya ba ichaile ya ba ichaile batho ba re he ngwane ona gala ganna le letho ke tlile mono se ke ya mane driving license se kwa kwa mane pla di feme mane ke kenya di appointment mono di appointment ore ba ntutse na ya driving school nga nete wa ntshwara ka mrama eno aki amanda black tsebele sengele sedimitso tso o ke mashume ya mabedi ya motsomonga ka mrama raina pele ka hle wena.
2: Chanile, oh, what a night. kahle kahle.

0: Amanda Black kahle ba shume mabedi a metsumine ke metsutsu ka mora ora ya pele ere kutlwe mo mamedi wa pele ke yona ha re yeng ka mona ka dikolo
1: me landa tetsholo
0: mme
1: na ndo tetsholo nka kgetha hore ke kutlwe ke motho wa ntate ho ganna
0: hobane
1: batho ba bona ntate ba na le pelo feta batho ba bomme
0: oh
1: ke matsukolo mo siya ka mona ka di yu danko
0: o bo ntate bana le dipelo bana le ho mamella motho a sa tsebeng ho ganna o ntse re nna le ba ba
2: Alezo
0: ndadi
2: ndoi wanyo jinde re ntate mahue ka mona ka Mosirelo West ndadi na nga kgetha motho a ntate a ho do ganna because le bakalaka ke la hore bomme o na le oba le tswalo so ntate o kgona go ruta ntho ha e le hantle ntate ha e sala ntse a ganna eo ka hloya lelapa
0: orit e re rutlwe e mong ka
3: Dumela ntate tsholo gamonate le kae ke mejosica blofanteng nka kgetha motho wa ntate batho ba ntate ba na le pelo e telele haholo jwang ha e le ntate a ruta motho wa mme batho ba mme ba bana pelo e telele haholo jwang ha e le motho wa mme a ruta motho wa mme ba ka nna motho o mo le pelo ha e le motho wa mme a ruta motho wa ntate
0: lereng jwane ebane
4: ngwaneso le ka biso
0: ke zwile
4: o ba le port man Toronto ho mona ma enwane mona abdi solo e
0: tate
4: ke na na monta anza bo ma 2006 2007 le ka a le sa license ke kutwa ke ntate o thinga ntate matindi
0: ege
4: wa mane Senegal ema ba mo siwa ba nga ta 2014 mona hai ke le ga feela mgana ka hamnati a ke le ga feela mna de comfort ne na ga ke le feela street
0: eh
4: motho na o shapa yo
0: a jwa
4: o ne a o shapa a o yetsa ngwana matindi
0: ba
4: fo sa jere na shapa mangwele a
0: tindis
4: eh na matindi na shapa mohlokwane a e ka ngala ka tsa ke to feela ka tswa ka long ka license mane albatoni ke ndat ya butu motho ke o go tshwenye speed
0: eh
4: ke ga e passa hantle ka pele tshutwa ka baka mleboa ka ngone so ke a leboa
0: matindi na ona o nyoka
4: ah ndate matindi jo nana wi o no sna ola ka tsa ola license o ka buta o ganna ka buta motho a ntate o ha ka le baka la hi fela o ne a shapa motho a le gopo yo
1: ndate tsholo dumela
0: allo mama
1: tsholo
0: me
1: na ke driving school ke me
0: ege
1: ke batla ho rutwa ke motho wa mme ho ganna hobane ke ile ka ya sekolong Welkom mo
0: ege
1: sa o ganna ntate a o diana re ruta mo ke nebe ka ngala ke patetse ke lebe ka ipatlela batho ba lekeišeneng mona ntate mongwe teng wa mohaisane wa ka ka rangrute go ganna ke ganna koloi gona jwale batho ba bo ntate kapo ba bo buti ba rofo di driving school mona number one motho wa mme ntate tsholo ke nna mme mamsi molele kwa majodina Welkom
0: mme waka